0: Hatid natin ang mga bagong kaalaman at syempre mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Dito lang yan sa School on the Air. At syempre batiin rin natin si Miss Ian Calces. Aalalayan din tayo dito sa ating programa. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at ang ating lessons of the day, please like and follow our social media platforms. Nasa screen po natin ngayon lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Kung may mga katanungan kayo sa amin, pwede kayo mag-email sa radyomagazine@gmail.com or pwede rin naman sa ating Facebook account. At kung kayo naman ay walang radyo sa inyong bahay, pwedeng-pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Available po tayo sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana buong pamilya meron ng PBS Receiver.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga bata, ito sa unang bahagi na ating lessons of the day. Nga pala mamaya, no, huwag kayong aalis. Talagang stay tuned lang tayo dito sa ating programa dahil meron tayong special guest for today. Pero bibitinin ko kayo, mamaya ko na siya ipapakilala sa inyo. Samantala, para sa ating segmento or sa ating unang bahagi ng lessons ngayong umagang ito, it's Filipino time. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang mga uri ng pangungusap. Ano ba ang mga uri ng pangungusap? Ito ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. At syempre, mahalaga na nalalaman natin ito para alam natin kung paano at kailan at saan gagamitin ang bawat pahayag na ating binibitawan. Siguradong ito ay pinag-aaralan sa school, lalo na no, sa Filipino subject. Mga bata, merong apat na pangunahing uri ng pangungusap. Unang-una na dito ay ang pasalaysay. Sa Ingles, ang tawag dito ay statement. Pasalaysay. Ang ibig sabihin ng pasalaysay, mga bata, sabay-sabay nating basahin. Ito ay nagsasaad ng pangyayari o kwento at ito ay nagtatapos sa tuldok. Ang unang halimbawa ay pasalaysay. So ito yung mga simpleng pangungusap kung saan nagpapahayag tayo ng kaganapan, pangyayari, may mga gusto tayo ikwento at ang pinakamahalaga sa lahat, ito ay nagtatapos sa tuldok. Pangalawang halimbawa o uri. Rather, pangalawang uri ng pangungusap, ang tawag naman dito ay patanong. Patanong. Ito ay mga pahayag na naghahanap ng kasagutan o impormasyon at ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Kapag kami gusto kang malaman, maaaring kung ano ang paborito niyang kulay, paborito niyang pagkain, ito ay ginagamitan ng tandang pananong at ang tawag dito ay patanong. Pangatlong uri ng pangungusap, ang tawag naman dito mga bata ay pautos. Ayan, ito ang madalas na paboritong statement ni nanay. O, diba? Pautos. Ito naman ay nagpapahayag ng utos at nagtatapos din sa tuldok. So kung gusto rin yung malaman kung ano ang mga halimbawa ng pautos, pakinggan nyo lang yung kalimitan na sinasabi ni nanay. Ayan ang mga halimbawa ng pahayag na ang tawag natin ay pautos. Pero medyo may pagkakahawig siya no, sa pasalaysay dahil ito rin ay nagtatapos sa tuldok. Iba nga lang yung pahayag na kanyang nais na ipabatid. At ang pinakahuling uri ng pangungusap mga bata, ito yung pag nakakaramdam tayo ng excitement. O kaya naman kapag galit na galit ka sa isang tao. O kaya naman sobrang saya mo sa isang bagay. Ang tawag naman dito mga bata ay padamdam. Padamdam, ito ay nagpapahayag ng matinding emosyon gaya ng galit o kaya ng tuwa. At ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Sa Ingles, ang tawag sa tandang padamdam mga bata ay exclamation point. Okay, so kapag na-surprise ka, sinurprise ka ni mommy and daddy sa birthday mo, wow! So yan ay ginagamitan ng exclamation point. At yung simpleng statement na wow, ito ay pahayag na agad, ano, statement na agad ito, yung wow. At ito ay ginagamitan ng tandang padamdam. So ulitin natin mga bata ang apat na uri ng pangungusap. Una, pasalaysay, patanong, pautos, at padamdama. At syempre, hindi makukumpleto ang ating lesson ngayon kung walang mga halimbawa. So ito yung mga halimbawa ng mga uri ng pangungusap. Depende sa kung paano natin ito gagamitin. Unang-una na, pasalaysay. First example natin dito sa ating screen, si Lira ay may bagong mga gamit sa eskwela. So nagkukwento ka, si Lira may mga bagong gamit sa eskwela. Ang subject natin, si Lira, predicate natin, may mga bagong gamit sa eskwela. At ito ay halimbawa ng pasalaysay. Dahil again, ikaw ay nagpapahayag ng isang kaganapan o ng isang pangyayari. At ito ay nagtatapos sa tuldok. Si Lira ay may bagong gamit o may bagong mga gamit sa eskwela. Pangalawang halimbawa natin, ito naman ay example ng patanong. Ano ang gusto mong bilhin na regalo para sa iyong kaarawan? At tatandaan natin mga bata, no, kapag nagbibigay tayo ng statement na patanong, meron ding intonation. Kapag nagtatanong ka, hindi lang siya basta yung anong gusto mong bilhin na regalo para sa iyong kaarawan, parang pasalaysay lang. Dapat may intonation din dahil nagtatanong ka nga. And ito ay ginagamitan ng tandang pananong. So again, ano ang gusto mong bilhin na regalo para sa iyong kaarawan? So may intonation na ginagamit para mapahayag natin na talagang ikaw ay naghahanap ng kasagutan o ng impormasyon mula sa iyong kausap. Pangatlo, ito naman yung halimbawa ng pautos. Joel, mag-igib ka ng tubig pang dilig. So again, ito ay nagpapahayag ng utos. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Napakadali lang nating unawain, ano? Lahat ng mga nagpapahayag ng utos, ang tawag dito ay pangusap na pautos. At ang pinakahuli sa lahat, ito ay may tandang padamdam. Wow! Sobrang ganda ng lugar na ito. Dahil ikaw ay sobrang natuwa, sobrang na-amaze at nasurpresan sa nakikita mong view o kagandahan ng isang lugar. Tandang padamdam ang pagsasalaysay ng pangungusap. Wow! Sobrang ganda ng lugar na ito. And again, ito ay ginagamitan ng tandang padamdam o sa Ingles ang tawag dito ay exclamation point. So ayan mga bata, ang apat na pangunahing uri ng pangungusap. Pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. At alam dapat ninyo kung kailan, saan at paano ito gagamitin para mas maging epektibo ang pakikipag-usap natin sa ibang tao at maipahayag natin ang ating totoong saloobin. Yan ang ating unang lesson. Dito pa rin yan. Tuloy-tuloy tayo kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab
7: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: makapahuli sa mahalagang kaganapan.
11: 66 Impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM Collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
27: Collab.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
28: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
30: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
31: Uy anak, kumakain ka na ba?
30: Kakain pa lang nay. Ito po, may ulam pang natira.
31: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
30: Pwede pa yan nay, gutom na ako.
31: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado anak, mauhospital ka niyan.
30: Ay, sige po nay. Ano po, pwede pa ho ba?
31: Naku anak, hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
32: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanurin.
33: Radyo Magazine 1278.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issue. Na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3. It's
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radio Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
8: School on the air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the air sa Radio Magazine 1278 AM.
10: We're back. Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air. At ito na nga, sabi ko sa inyo, meron tayong special guest for today para sa ating segment na Kwentong Pambata. Ngayong umaga, hindi ako ang magbabahagi sa inyo ng ating maikling kwento ngayon dahil meron tayong guest from Quezon City Public Library sa District 2. Wala iba kundi si Miss Marie Tony Diwata. Good morning, Miss Marie, and welcome po dito sa School on the Air.
11: At
10: ayan, ulitin nga natin, Miss Marie, yung pagbate. Good morning!
11: Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga.
10: Ayun. Oh, mas malinaw na ngayon kumpara kanina. Miss Marie, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayong araw muli para sa ating kwentong pambata. At si Miss Marie ay merong kwento na regalo sa atin ngayon. Ang pamagat ng kwentong ito, Miss Marie, ay...
11: Ay, gaano ba kalayo ang patungong paaralan? Mm-hmm. Yan ang ating pamagat ngayong araw.
10: Bagay na bagay kasi syempre nagbabalik eskwela. Ito yung libro na perfect para sa lahat ng mga bata. Kaya naman, Miss Marie, excited na kami. Let's go, pakinggan na natin ang ating kwentong pambata.
11: Yes! Again, magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Miss Marie Tony Diwata from Quezon City Public Library. Mga bata, malapit na yung pasukan. Handa na ba kayo? Pero yung mga bago diyang papasok, alam niyo na ba yung papunta sa school niyo? O ngayon, meron akong ibabahaging kwento sa inyo na kagaya din ng tinatanong ko. At ang pamagat nito ay, gaano ba kalayo ang patungong paaralan? Sige, simulan na natin. Ito ay kwento ni Genaro R. Goho Cruz at guhit ni Jericho Moral. At ang kwentong premyadong pambata na ito ay galing sa Lampara Books. Tara, simulan na natin! Ayan! Ang dami pala nitong nasa unan. Ayan, nakikita niyo ba yung bata? Ayan siya, nag-iisip siya. Sabi niya, sabik na akong dumating ang bukas kasi papasok na ako sa paaralan. Handa na ang mga gamit na aking dadalhin. Handa na rin ang isusuot kong uniforme na pinagliitan ni kuya. Ang aking tsinelas, si tatay naman ang bumili sa bayan. Naisip ko, ano bang mayroon sa paaralan? Gaano ba kalayo patungong paaralan? Di pa kasi ko nakakapunta roon. Ayan siya. Sabi ni nanay, marami raw akong gagawin sa paaralan. Matututo raw akong magbasa at magbilang. Marami raw akong makikilala at magiging kaibigang bata. Kaya kailangan maaga raw kaming matulog ni kuya para maagang maaga rin kaming magigising. Ayan, lagi tayong matutulog ng maaga para kinabukasan, maganda rin ang gising papuntang paaralan. Kuya! Gaano ba kalayo ang paaralan? Tanong ko kay kuya habang nakahiga kami sa banig. Alam niyo ba yung banig? Yan yung higaan namin noon nang wala pang mga kama. Ayan.
12: Siguro, mga 15,000 hakbang sagot niya. Ang layo pala. Gaano ba kalayo ang 15,000 hakbang? Sunod kong tanong. Oo nga pala, hindi ka pa marunong magbilang, sabi ni Kuya. Pag ba nakita ko na ang malawak na pastula ng mga kambing at baka ni Mang Ruben, malapit na ba ang paaralan? Tanong ko kay Kuya. Hindi pa, sagot niya. Eh, pag naamoy ko na ang mababangong sampagita sa malawak na hardin ni Aling Perla, malapit na ba ang paaralan? Naisip kong itanong. Alam niyo yung sagot ni Kuya. Hindi pa rin, sagot niya. Ayan, napakaraming daraanan. Naamoy niyo ba yung sampagita ni Aling Perla? Eh, pag narinig ko na ang agos ng tubig sa ilog na pinaglalanguyan natin, sunod kong tanong kay Kuya. Ang sagot na naman ni Kuya, hindi pa, malayo pa ang ating paaralan. E paano kung mataas ang tubig sa ilog? Paano tayo tatawid, Kuya? Nag-aalalang tanong ko kay Kuya. Ayan, may ilog silang dinaraanan. Papunta sa paaralan. Aba! Kayang-kaya kong tumawid ng ilog. Siyempre, bubuhatin kita. Basta ikaw ang humawak ng mga gamit natin para di mabasa. Pagmamalaking sagot ni Kuya. Naku, Kuya, tiyak na mababasa ang uniforme mo. Nag-aalala kong sabi. Di bali, bago naman tayo makarating sa paaralan, tiyak na tuyo na uli ang uniforme, sabi ni Kuya. Bakit, Kuya? Gaano ba kalayo ang paaralan? O mga bata, mukhang malayo talaga yung paaralan niya. Pag ba narinig ko na ang pagtilaok ng mga manok sa bakuran ni Mang Puti, malapit na tayo sa ating paaralan? Tanong ko uli kay Kuya. Alam niyo ang sagot ni Kuya. Malayo pa rin! Eh, pag dumaan tayo sa mahabang-mahabang tulay na nakabitin at parang mapapatid, malapit na ba ang paaralan? Naisip kong tanong. Sabi ulit ni Kuya, malayong-malayo pa rin ang ating paaralan. Wow, ang dami nilang adventure bago sila makarating sa paaralan. Eh, pag dumaan na tayo sa kiskisan ng palay ni Mang Tuan, malapit na ba tayo sa paaralan? Sunod kong tanong kay Kuya. Malayong-malayong-malayo pa rin ang ating paaralan, sagot niya. Kaya dapat, matulog na tayo ng maaga para maaga rin tayong magising bukas. Malayong-malayong-malayo ang ating paaralan, kaya mahabang-mahabang-mahaba rin ang ating lakaran, sabi ni Kuya. Dapat, maunahan natin ang mga manok sa pagtilaok! Tilaok! Dapat, maunahan natin ang araw sa pagsikat! Pwede pala natin gawin yun, Kuya? Manghang tanong ko kay Kuya. Yan, paano kaya sila makakarating sa school? Pinag-uusap pa lang pala sila. No, mga bata? Ayan. Oo naman, basta lahat ng sinabi mo, daraanan natin. Ang malawak na pastula ng kambing at baka ni Mang Ruben, ang taniman ng mababangong sampagita ni Aling Perla, ang mahabang ilong na pinaglalanguyan natin, ang bakuran ni Mang Puti na puno ng mga manok, at ang mahabang tulay na nakabitin at parang mapapatid. Sunod na sabi ni Kuya. Ang dami nilang daraanan. Pero daraan din tayo sa mahabang-mahabang pilapil at makikita natin ang kubo ni Mang Tomas. Meron pa palang kasunod yung daraanan. Aakyatin natin ang isang mataas na burol. Bababa tayo sa mababaw na bangin. Aakyat ulit tayo sa isa, dalawa, tatlong burol. May madaraanan tayong malinis na bukal. Kapag mataas talaga ang ilog, baka sumakay pa tayo sa bangka. At kapag nakita mo na ang pinakamalaking puno ng akasya, patputol ni Kuya sa kanyang sinasabi. Malapit na ba ang paaralan? Tanong ko uli kay Kuya. Hindi pa rin, sagot niya. Pag nakita mo na ang palengke sa bayan, tapos ay ang maliit na simbahan kung saan tayo bininyagan, kaunting lakad na lang, malapit na ang ating paaralan, sabi ni Kuya. Ayan, nakikita nyo ba may palengke? Ang dami nilang dinaanan at dadaanan. Ayan. Pero alam mo, sabi ni Kuya, may alam akong sikretong daan na mas malapit patungo sa ating paaralan. Di ko muna sasabihin sa'yo kung saan. Dapat maging mahusay ka muna sa paglalakad at pag-akyat. Sabik na sabi ni Kuya. Talaga, Kuya? Oo, kaya tulog na bunso. Papasok ka na sa paaralan bukas. Ayan sila, masaya silang nagkwekwentuhan. Nakikita niyo ba? Ay, ito pala, sa kabila. Ayan. Lalo akong nasabik sa pagdating ng bukas dahil sa mga sinabi ni Kuya. Sabik na akong makarating sa paaralan. Sabik na akong makita ang mga daraanan namin ni Kuya patungong paaralan. Bibilisan ko ang aking lakad. Lalakihan ko ang aking mga hakbang para maunahan namin ang pagtilaok ng mga manok at para maunahan namin ang pagsikat ng araw. Ayan, at sila nga ay natulog. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Gaano ba kalayo ang patungong paaralan? Maraming salamat!
10: Maraming salamat! Ayan si Miss Maria Tony Diwata ang nagbigay sa atin ngayon ng napakagandang kwento. Pwede ko ba mahiram, Miss Marie?
12: Opo, ito po.
10: At ito ay mula sa panulat ni Mr. Genaro Goho Cruz. Actually, sabi ko nga sa kanila kanina off the air, ini-invite ko si Sir Genaro dito sa School on the Air. Dahil ang dami ng libro niya na pambata na nabasa na rin natin dito sa School on the Air simula pa noon. At nakakatuwa din kasi kapag yung mismong author yung nakakasama natin. At sabi ni kasi ni Sir Genaro noon, ay hindi pa, pero this coming June, hopefully, no, wow, makakasama na natin siya dito sa School on the Air. So, ayan, napakaganda ng kwento na ito, lalong-lalo na kasi ngayon balik eskwela na. At syempre, marami tayong natututunan talaga. Katulad no, yung pagiging masigasig mo, determined ka pa rin. Kahit na malayo yung school, ang dami mo pang tatahakin, ang dami mo pang mga taong makakasalamuha sa journey mo pagpasok sa eskwelahan. Still, eh nandun pa rin yung goal mo na makarating sa school at ang pinakamahalaga ay matutunan mo yung mga maraming bagay na sa eskwelahan lang din natin makukuha. Maraming salamat, Miss Marie, kasi pinili talaga nila itong libro na ito para sa atin ngayong umagang ito.
12: Yes po.
10: Kaya sa lahat ng mga bata nakikinig ngayon, sana katulad din kayo ng bida sa ating kwento, no, na masigasig sa pag-aaral. Kahit gano'ng man kalayo, kahit marami mang kailangan na pagdaanan, ay tutuloy at tutuloy pa rin sa pag-aaral dahil tandaan natin mga batang edukasyon ang pinakamahalagang yaman na makukuha natin, ano, at pwede nating baunin para sa magandang kinabukasan. Napakaganda. Samantala, Miss Marie, sa pagbabalik natin, huwag kang aalis dahil marami pa po kaming gustong maitanong at malaman patungkol dito sa QCPL mula sila kasi sa District 2. Apa. Dahil napakarami po ng QCPL dito sa Lungsod Quezon at nakakatuwa dahil lahat ng ito ay very cooperative sa atin dito sa School on the Air. So lahat ng ito, ipapabatid natin sa inyong lahat. Huwag kayong aalis dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Miss Marie, sabay nating sabihin ang
12: School on the Air!
8: School on the Air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
0: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
1: ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila,
0: pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide,
2: Trending Issues, the
13: pinag-uusapan?
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
15: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: School on the air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
9: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Ayan, nagbabalik tayo sa off the air natin. Ako, nawapahaba yung kwento namin ni Miss Marie dahil pinag-uusapan nga namin ano yung sistema ng edukasyon sa panahon ngayon at kinukumpara namin siya yung panahon dati. Samantala ngayon, eto na nga Miss Marie, tatanong ko sa iyo, yes. Ano, ilan yung kumbaga average ng mga bumibisita dito sa library po ninyo sa District 2 ng mga bata?
11: Sa District 2 po kasi, bilang. Meron kaming apat na library within District 2. Mm-hmm. So lahat po ng barangay, meron kaming Payatas, Commonwealth, Bagong Silangan, and Holy Spirit. So okay. I alone sa Commonwealth po ako, meron kaming branch doon. So usually nagre-range siya ng 50 persons per day. Oh. Iba-iba na po yon. Minsan meron kaming pumupuntang college, minsan may pumupunta kaming elementaries, ganyan. And then yung as young as 5 years old, ganyan. Pero within the month, nakaka-accumulate kami ng around 1,500 yung pumapasok sa library namin. So, ganun din, ganun karami. So, makikita natin na efficient pa rin ang ating mga library. So, marami pa rin pong pumupunta.
10: Yes, lalo na ngayon, balik eskwela na lahat. Yes, ano, mas madadagdagan yung bilang na yon. And very happy tayo dahil yung 1,500 na average visitors ano na mga estudyante doon sa library ay malaking bilang na din yun. Lalo na ngayon ano, medyo nababahala tayo sa literacy learning ng mga bata, kaya kailangan mas tutukan ito. Ano yung mga madalas na mga libro na pwedeng makita dito at kadalasan na binabasa ng mga estudyante?
11: Kagaya po ng mga ganyang libro, meron kaming mga easy books ang tawag po namin dyan.
10: Easy books.
11: Iba daw po mga easy books. Meron pa kami dyan yung mga malalaki na libro, parang mas malaki po dyan. So yun yung mga madalas nilang binabasa, Sandosena ng Sorpresa, mga ganyan. Tapos ayan nga yung binasa natin ngayon. Meron ding mga about sa nanay. Tapos yung mga fables and parables, meron din po tayong ganyan. Tapos meron din po tayo sa mga high schools naman, meron tayong mga fiction books, ganun. Meron pa din pong nagbabasa, like Tuesdays with Morris, ganyan.
10: Wow.
11: Binabasa pa rin nila yan. Wimpy Kid, meron pa rin po. So yan, nakakaaliw po pagka nanghihiram sila ng mga ganyan.
10: So mga pwedeng hiramin yung mga libro.
11: Yes, pwedeng hiramin.
10: Katulad na yung Tuesdays with Morris, Wimpy Kid, nakikita kasi natin to sa mga bookstore at may kamahalan.
11: Opo, may kamahalan.
10: Mahal yung presyo niyan. Pero sa Quezon City Public Library, aba, mababasa nyo pala yung mga novel na ito.
11: Yes! Punta na kayo sa library.
10: Oo, so magandang-magandang pagkakataon nito. Lalo na, syempre, allowance lang sa school yung meron tayo. Gusto nyo magbasa ng mga nobela. Meron na available na pwedeng hiramin at basahin mismo doon sa kanilang facility.
11: Yes.
10: At matanong na rin natin na Miss Maria, no? Kasi yung mga nakaraan na bumisita dito na QCPL, tumatanggap din sila ng donasyon. Same with District 2 din.
11: Yes po, tumatanggap din po kami ng mga donations. Mm-hmm. Pwede siyang diretso sa amin or pwede rin naman po siya na sa QCPL na main library. And then sila po yung magpa-process. Tapos dinadala po nila sa mga branches namin.
10: Ayun, ano? At may mga programa din ba kayo dyan na para sa mga bata, katulad ng mga tutorials or ilang mga, kumbaga parang community project para sa estudyante?
11: Yes po, marami kaming mga activities na ginagawa. So, hindi lang siya for library na magbabasa ka lang, ganyan. Madalas din, nagsistorytelling kami. Pag nakikita namin marami ng bata, tara, magstorytelling tayo. On the spot po yan. Gumagawa din kami ng mga film showings, mga ganyan.
10: Yes.
11: At sumasabay din kami sa mga ginagawang okasyon kada buwan. Halimbawa, nung mga nakaraan, di ba, may Heritage Month. Ganyan, gumagawa kami ng activity na kaugnay din ng mga palarong pambata, mga ganyan po. Ginagawa din po natin yan sa library. Ayan. So, meron din po tayong nakaraan, nagkaroon tayo dahil summer nga, ay meron tayong reading tutorial.
10: Yun, napakahalaga nun.
11: Nagkaroon tayo ng reading tutorial, lahat po ng library ng District 2 at iba pang library sa lahat ng district ng Quezon City, nagkaroon po ng reading tutorial. Ayan, siguro, ano, mga 100 plus, 167, ganyan po ang ating mga bata na
10: naturuan.
11: Kumuha din po kami, pagka ganun po, kumukuha din kami ng mga volunteers. So, meron din tayong mga natulungan na mag-volunteers. Meron po silang mga certificate na nakukuha dyan. At meron silang ginagawa pag summer. Diba? Opo, nakakatulong din po sila sa community natin.
10: Tama, ano? Yung mga volunteers katulad ng mga nasa high school o kaya mga college students na gusto ding maging involved sa community. Ito yung mga pagkakataon na pwede kayong makatulong, ano, sa pumunta lamang kayo sa library, sa local government unit, at humingi kayo or magpakita kayo ng initiative na magboluntaryo sa kanilang mga community projects katulad na lamang ng reading tutorial. Napakaganda nitong advokasya, no, na pinapamalas ng QCPL, and kami dito sa School on the Air, very thankful kami kasi every time na mag-request at magpadala kami ng imbitasyon, eh, very accommodating ang lahat ng kanilang branches dito sa lungsod Quezon. Maraming maraming salamat, Miss Marie, at kami ay pinaunlakan mo dito sa ating programa. Yes. Thank you so much.
11: Maraming salamat din po, Teacher Chad. Masaya kami na makadalaw sa studio mo ngayong araw.
10: Ano yung exact location natin, ma'am, para mabisita ng mga estudyante natin?
11: Yung sa amin po, sa MRB mismo, Pilot Drive po, Gate 4, may makikita po kayo doon na nakalagay naman po, Quezon City Public Library. Meron din po sa Bagong Silangan, sa mismong ano nila, barangay. Malapit po sa barangay nila, makikita nyo rin po, may nakalagay doon, Quezon City Public Library. Meron din po sa Payatas at sa Holy Spirit. Ganon din po sa mga iba't iba pang district.
10: Susubaybayan nyo lang din yung social media page ng Quezon City Public Library para sa kanilang mga posting, ano, ng mga proyekto, programa na kanilang gagawin for the coming days. Maraming salamat once again. Nakasama natin ngayong umagang ito para sa ating segment na Kwentong Pambata ang mga kaibigan natin mula sa Quezon City Public Library sa pamagitan ni Miss Marie Tony Diwata. Miss Marie, batiin din natin ang ating kasama sa studio.
11: Yes, kasama po natin ang ating District Supervisor ng District 2 Library, si Miss Myrene M. Melanio. Good morning, ma'am.
10: Good morning. Ngayon si Miss Myrene, sabi ko, Miss Myrene, babatiin namin kayo. Naku, ayaw mo po. Ano, si Miss Myrene ay very shy. Ayan, very shy. Pero magpapasalamat kami sa inyo, Miss Myrene, at pinaunlahan nyo kami dito sa School on the Air, and sana maraming episode pa tayong magkasama. Yes. At nag-enjoy din kayo. Maraming maraming salamat. Samantala, magbabalik tayo dahil meron tayong mga School on the Air advisories dito pa rin yan sa Radyo Magazine.
13: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
25: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
26: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
25: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
27: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
25: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
28: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
25: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
27: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
28: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
30: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
31: Amoy pares, amoy araw.
30: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
31: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
32: Ang dungis mo!
33: Ma! Tama na!
34: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
35: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
36: Ang saya balikan ng ating kabataan.
34: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
0: O ano? Game na?
1: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
29: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
2: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Nagbabalik tayo samantala para sa ating School on the Air Advisory. Ano, ito napakagandang balita lalo na mula sa ating Pangulo. Ito yung pagkakaroon ng libreng wifi lalo na doon sa mga eskwelahan, paaralan na nasa malalayong lugar. Kaya naman meron tayong hatid na isang maikling video ano, kung saan ipinapakita natin yung effort ng national government para magbigay ng komportabling edukasyon at pasilidad para sa lahat ng mga estudyante sa buong bansa.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan

0: Saksani, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
2: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Napakinggan natin ito ay mula sa mga pahayag ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at syempre ni DepEd Secretary Sonny Anggara, itong government effort na talagang makapagsilbi sa mga eskwelahan, sa mga estudyante, hindi lamang dito sa Kamaynilaan, lalo't higit sa lahat doon sa mga rural areas, yung mga nasa liblib at malalayong lugar. Hindi kasi ganun ka-accessible yung internet at kumbaga yung mga means of education para sa kanila. Samantala, sa tuloy-tuloy nating school on the air advisory, alam naman natin na ngayon talaga namang umuulan-ulan na, ramdam na natin. Kaya naman sa pagbabalik eskwela, pinaigting ngayon ng Department of Health ang kampanya laban sa dengue. Ito ay sa pamagitan ng Health Eskwela Campaign. Namahagi ang DOH Calabarzon ng mga anti-dengue equipment at cleaning materials sa Felipe Calderon Elementary School sa Tanza, Cavite at nagkabit ng Olicet nets sa mga silid-aralan upang maprotektahan ng mga estudyante at teachers laban sa dengue-carrying mosquitoes. Layunin ng kampanya na sa pakikipagtulungan ng DepEd na palakasin ang kamalayan ng mga estudyante sa tamang pangangalaga ng kalusugan at pag-iwas sa iba't ibang sakit. Siyempre, hindi lamang dengue ang pwede natin makuha kapag ganitong maulan ng panahon. Pwede din yung ibang mga sakit, yung mga food-borne diseases ay pwede rin nating makuha kapag kontaminado ng maruming tubig yung ating mga kinakain. Kaya sa lahat ng mga magulang, paalala rin natin, maging mahigpit kayo sa kinukonsume na pagkain ng inyong mga anak kapag papasok sa eskwela. Panghuli na lang para sa ating School on the Air Advisory, ito pa rin ang may kinalaman sa sektor ng edukasyon at pangkalusugan. Yakap ng PhilHealth inilapit sa mga paaralan kasabay ng Brigada Eskwela bilang suporta sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Nagsagawa ng mobile services noong Monday ang Philippine Health Insurance Corporation ng Central Visayas sa mga paaralan ng rehiyon. Itong yakap ng PhilHealth ay para makatuwang ng mga teachers at ng mga estudyante sa ilang mga pangailangan sa kanilang kalusugan. Nag-avail din ang mga teachers sa Yaman ng Kalusugan program. So lahat ng yan ay ginanap diyan sa may probinsya na sa Central Visayas in particular sa Cebu. So ayan ang mga government efforts para mas palakasin ang ating sektor ng edukasyon at syempre mailapit ang serbisyong pangkalusugan, hindi lamang sa mga guro, lalo't higit sa lahat sa mga estudyante. Sa pamagitan niyan mga bata, magpapasalamat na rin kami ngayon. At panghuli na lang ay muli naming hinihikayat kayo kung may mga oportunidad kagaya ng ine-endorse ng Quezon City Public Library na mga community project and programs. Libre naman, wala kayong babayaran. Kailangan nyo lang maglaan ng oras ay i-grab natin yung mga ganitong opportunity para mas lalong lumawak ang ating kaalaman. So muli, nagpapasalamat tayo sa buong pamunuan ng Quezon City Public Library sa pamagitan ni Miss Myrene and ni Miss Marie Tony Diwata. Maraming salamat po. Baka may gusto kang batiin, Miss Marie? Wala na. May gusto kang batiin, pasalamatan, shout out dyan, wala naman.
4: Like and share na lang po ang ating Quezon City Public Library Facebook page and other social media accounts.
3: Yan, maraming salamat. Ayan, like and follow nyo na rin kami sa Radyo Magazine. Thank you so much, Miss Camille O'Malley, Miss Ron Esperanza, Miss Marichal Malimban. Maraming maraming salamat. At bukas muli, ano, buksan ang inyong mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto.

0: Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Sabay nating sabihin, Miss Marie, ang
1: School on the Air!
0: School on the Air. Maraming salamat at ingat kayo.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Beach vacation.
4: Ano tara?
3: Jogging.
4: Ano tara?
3: Hiking.
4: Ano tara?
5: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
4: Pass tayo dyan!
3: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
6: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
3: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
6: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
3: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
4: Tandaan!
7: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
3: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
9: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buto na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
15: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
18: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
21: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
23: Hala, totoo? San ka sumali?
22: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
23: Naku po! Juan! Scam yan!
22: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
23: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
22: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
23: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
22: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
23: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
22: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
1: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
23: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Pinalakas, pinalawak,
17: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278,
10: Sports Radio 918,
12: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
10: at Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3,
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan ang kahaponan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278. AM.
17: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
31: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
32: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
33: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan ang kahaponan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Kamara pinairal ang mataas na pamantayan ng isang House member kasunod ng pagpapatalsik kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Iginiit ni House Committee on Ethics and Privileges Chairperson at Four Peace Party List Representative JC Abalos na mas mataas ang pamantayan ng asal na inaasahan sa mga mambabatas kasunod ng pagkapatalsik ng Kongreso kaya Cavite 4th District Representative Francis Kiko Barzaga. Sa botong 26514 na may 8 abstention, pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee na patalsikin si Barzaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of Congress. Ayon kay Abalos, hindi lamang sarili nilang pangalan ang kinakatawan ng mga kongresista kundi pati na ang dangal ng buong institusyon. Sinabi rin ng komite na ang mahigpit na pamantayan sa asal ay umiiral sa loob at labas ng plenaryo. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Antipolo 2nd District Representative Philip Conrad Acop na nagsabing ang pananagutan ay kaakibat ng kapangyarihan. Anya, hindi maaaring gawing playground ang House of Representatives at isakripisyo ang mandato ng mamamayan para lamang sa pansamantalang atensyon. Diin ng Antipolo Solon, hindi dapat konsentihin ng Kamara ang kawalan ng kakayahan, irresponsibilidad at disrespect. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, ilang mga lugar sa Metro Manila na may ikinasang flood control intervention na nakatanggap ng positive feedback ayon sa Malacañang. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Ipinahayag ng Malacañang na tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para sa pagpasok ng tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbigay aniya ng katiyakan si DPWH Secretary Vince Diso na dire-diretso ang kanilang trabaho na maibsan ang problema sa baha base na din sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay nito, inihayag ni Castro na maganda ang feedback mula mismo sa mga residente ng lugar kung saan may ginawang flood control intervention dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang magandang dulot ng ginawang drainage improvement sa G. Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez, ganoon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue. Mabilis na niyang humupa ang tubig baha sa mga nabanggit na lugar at hindi na ganoong kataas gaya sa gawin ng E. Rodriguez. Nagtutulong-tulong anya ang mga concerned agencies para matiyak na mabilis ang pagbaba ng tubig baha at siguraduhin hindi ito nakatingga ng matagal katulad ng dati.
4: Ganon din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue, natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Senate Blue Ribbon Committee nagpadala na ng mga imbitasyon para sa flood control hearing bukas. Alamin natin ang detalye mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Formal nang nagpadala ang Senate Blue Ribbon Committee ng mga imbitasyon para sa gagawin itong pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Webes June 4. Inanunsyo ito ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senadora Pia Cayetano sa isang pahayag. Ayon kay Senadora Pia, inaasahan nila ang kooperasyon ng lahat ng mga resource person at ahensya ng gobyerno na inimbitahan sa pagtinig ng komite. Kabilang sa mga imbitado bilang resource person, sina dating House Speaker Martin Romualdez, mga sinasabing aide ni dating Congressman Zaldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada, dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at iba pa. Inimbitahan rin ng Blue Ribbon bilang resource person ang 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines at nagsabing nagsilbi silang mga tagahatid ng kickback sa ilang opisyal ng gobyerno. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, paglusot sa komite sa Kamara ng panukalang gawing permanente ang Sustainable Livelihood Program. Welcome sa DSWD. May detalye si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
6: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng House Committee on Social Services sa Substitute Bill para ma-institutionalize ang Sustainable Livelihood Program o ang SLP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Adin Dumlao, malaking hakbang ito para lalo pang mapalakas ang programa na nagbibigay ng livelihood assistance at ipambang suporta sa mga may hirap, vulnerable at kabilang sa marginalized sector. Anya, kapag naisabatas ang panukala, magkakaroon ng mas matibay na legal at policy framework ang SLP na magsisiguro ng tuloy-tuloy na pagpatupad ng livelihood grants para sa mga benepisyaryo. Umaasa naman DSWD na magpapatuloy ang suporta sa panukala hanggang sa tuluyang maisabatas ito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mer Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
5: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
7: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamamagitan naman ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, ayan mga mare, mga pare, inaanyahan ko kayo ano na magpadala sa atin ng liham, ano, kung meron kayong gustong hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories, welcome na welcome po ang lahat ng mga kumare at kumpare natin na magbahagi ng kanilang kwento dito sa ating programa. So kahit saan pa man po patungkol yan, ano, nakakatuwa, nakakalungkot, nakakatakot, nakakakilig, of course, ayan. Anything under the sun ay pwedeng-pwede po. Again, pwede niyong isend sa ating email address na radyomagazine@gmail.com or pwede rin sa ating social media pages. I-search lamang po ang ating username na @radyomagazine. And of course, tuloy-tuloy po ang ating bonding at tsikahan dahil mapapakinggan niyo rin po kami sa pamamagitan nga ng PBS receiver. So bukod po sa inyong Facebook and YouTube live streaming ay pwedeng-pwede niyo kaming subaybayan ano sa pamamagitan nga po nitong PBS receiver na isang mobile application and downloadable for free, libre lamang po, available ito sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So libre lang ito, ano, mga mare, mga pare. Kaya once again, i-download nyo na ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, ang oras po natin, 9:13 in the morning. At ngayon nga po, ano, ay araw na ng Webes, or Wednesday pa lang. Wednesday pa lang, Miyerkules pa lang, mga mare, mga pare. It's June 3, 2026. Napakabilis ng panahon, mga mare, mga pare. Araw na nga po, ano, panahon na naman ng habagat. Tag-ulan na po, kaya pinag-iingat natin lang lahat, ano, na manatiling safe and dry, of course, ano, magdala po ng mga pananggalang sa tag-ulan. And with that, mga mare, mga pare, dadako na nga rin po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liham mula sa ating Mare community. At hindi ko na nga po patatagalin pa, babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

0: Dear Mare, magandang araw. Ako si Karen de la Cruz mula sa San Pedro, Laguna. Ngayong malapit na naman ang pasukan, naalala ko tuloy ang pagiging estudyante ko noon. Hindi naman kalakihan ang baon na ibinibigay sa akin ng mga magulang ko. Sa totoo lang, madalas ay sapat lang para sa pamasahe at kaunting pagkain sa school. Pero kahit ganun, aminado akong hirap na hirap akong mag-ipon. Kapag may natitira akong pera, sasabihin ko sa sarili ko na itatabi ko na ito. Pero pagdating ng reses o uwian, parang may sariling buhay ang mga barya sa bulsa ko. Minsan nauuwi sa milk tea, minsan sa merienda kasama ang barkada, at kung minsan naman ay sa mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Ngayong nagtatrabaho na ako, saka ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang matutong humawak ng pera habang bata pa. Naisip ko tuloy kung noon pa lang ay natutunan ko na ang tamang pagbabudget at pag-iipon. Baka mas naging handa ako sa mga gastusin at responsibilidad na hinaharap ko ngayon. Kaya gusto kong itanong, Mare, paano nga ba matututunan ng mga estudyante ang pag-iipon? Kailangan ba ng malaking baon para makapagtabi ng pera? At paano natin mahihikayat ang mga kabataan na maging mas responsable sa kanilang paggastos? Umaasa akong marami sa ating mga tagapakinig, lalo na ang mga estudyante at magulang, ang makapagbabahagi ng kanilang mga karanasan at payo tungkol dito. Baka may mga simpleng paraan na pwedeng simulan ngayon pa lang upang mas maging maalam tayo pagdating sa pera. Maraming salamat, Mare. Lubos na gumagalang, Karen de la Cruz. Alright, ayan. Thank you so much. Ano, unang-una sa lahat, syempre, Maring Karen, sa pagbahagi mo ng kwento dito sa ating programa. And I am sure, marami sa mga kumare at kumpare natin ang relate sa'yo. Even ako, mga mare, mga pare. Ano? No, estudyante pa lang din ako, of course. Hindi naman din ganun kalaki yung baon kung pera. Ano? And paminsan pa nga. Actually, madalas nagbabaon, pinagbabaon pa ako ng pagkain sa school. So, basically, ang dapat ang i-expect natin, 'di ba? Makapag-ipon. Pero yun nga, estudyante tayo, ano? Maraming nakikita, maraming gustong gawin with friends. So, yung pera, imbis na maipon ay nagagastos, ano? Pero I guess depende rin talaga sa sitwasyon. Kasi some people, of course, mayroon silang privilege na makapag-ipon kasi nga sobra-sobra, ano? Or sapat-sapat yung pera na mayroon sila. But some people, kabaliktad, 'di ba? Hindi pare-pareho yung pribilehiyo na mayroon tayo. Some people probably sakto lang, ano, minsan kulang pa nga yung baon nila, ano, pamasahe, pagkain, and school projects. Ang daming pinagkakagastusan na ano, estudyante pa lang tayo. And I think perfect, ano, sobrang relevant itong topic natin, lalo na nga ay magsisimula na muli ang school year or academic year ngayong 2026 to 2027, if I'm not mistaken, this June 8th, ano, upcoming June 8th, sa Monday na nga po. So hopefully maraming mga estudyante ang nakakapakinig pa sa atin ngayon habang papalapit pa lang ang pasukan, ano, and siguro maya-maya po mga ilang mare tips din tayo sa kung paano ba yung wais na pag-iipon na, di ba? Gamit po ang ating baon na pera or allowance. Alright, it's 9:19 in the morning. Magbabalik po tayo makalipas naman ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Ngayon kayo, kaya kailangan pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo para deserving naman kayo doon bago niyo yung titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigay natin para naman matiyak na sila ay makapagtapos. Kaya, yung 100,000 hinati sa 5, dahil mamimili ng tingli 5 scholar ang bawat barangay, bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate ang isang tao, ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay maganda, magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ay ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong nga sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaring buwagin, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga ay kami naman ay wala naman pong forever na nandito na lang kami habang buhay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami, na mga liderato ngayon, matatapos na ang aming mga termino, matatanda na kami, magre-retire na kami. Kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad at sa ganung paraan. Kapag naparami po natin itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakalaga po nito. Kaya gamitin nyo ng mabuti, mapakinabangan ninyo yung 20,000 piso at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong. At alam nyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko, dapat mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Sabi ko, nasasayang, maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programang ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSF na sinasabi ko na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ay para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil, alam ko naman, na sa barabarangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya pinagbigyan natin, magbigyan naman natin sila ng konting magamit na pondo para yung mga inisyatibo na nais nilang ilunsad ay mapakikita natin silang magde-decide, silang may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official sa silang mamimili kung saan ilalagay. Yung ibang barangay bumili ng bigas para dagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo. Para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po, kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan ay dahil po nababahala kami, meron po tayo mga statistiko, nalalaman yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, halos 29% ng college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito, Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging, magiging presidential scholar dito. At ito ay makamalaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po ang aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis bumaba at diretso po sa tao, sa taong bayan. At hindi dumadaan-daan kung saan-saan pa at sa inyo tuloy-tuloy galing sa national government mag-distribute ang local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Idagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang. Yan po ang ating programa. Nakakatiyak po ako. Nakakatiyak po ako na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral na mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po.
6: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Aliw na kwentuhan.
12: Kabataan, kasama sa usapan.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
15: Wow, updated yan.
16: Musta ka, Mare?
17: Sa Radyo Magazine 1278.

0: tayo po nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Julimar. Ako yung aka Maring Julie. At kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 AM. And of course, again, para sa mga kumare at kumpare natin, ano? Ay, ngayon nga po ay araw na ng Wednesday, Miyerkules, June 3, 2026. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. And as we continue, mga mare, mga pare, ayan, ano, kanina nga po ay napakinggan natin ang liham ng ating si kumareng Carol, ano? Ay, Karen, sabi niya nga sa atin ay gaano nga ba kahalaga na matutunan ng mga estudyante, ano, ang pag-iipon or ang pagbabudget ng pera, ano, using their allowance. Kasi tayo naman eh, 'di ba? Dumaan tayo lahat dito sa pera ng ibinibigay ng ating mga magulang or guardian sa atin, ano, bilang baon sa school. So may ilan lang tayo mga tips and advice, mga mare, mga pare, paano nga ba matututong mag-ipon habang estudyante pa. Yan, lalong-lalo na back to school na nga, nalalapit na ang back to school. Ano? Number one, mare tip. Magtabi muna bago gumastos. Ayan, para sa mga kumare at kumpare natin, paano ba ito pwedeng gawin? So, kung kayo po, ano, halimbawa ay may baon na 100 pesos kada araw. Ayan, subukang itabi agad yung maybe 10 pesos or much better kung 20 pesos, ano, bago ka bumili ng kahit ano. Mas madali pong makakaipon kapag inuunang mag-save kaysa maghintay kung may matitira pa. So, I think magandang idea yon, mga mare, mga pare. Pwede nyo ituro kung meron kayong mga kakilala, mga chikiting na estudyante pa, especially siguro kung mga ano na, high school, ano, or college. You can tell them, di ba? O, ito baon mo 100 pesos, ano? Pwede mo itabihin 20 pesos para at least, ano? Kasi yung 80 pesos, yung remaining 80 pesos, yun na lang yung gagastusin mo para sa pagkain at iba pang pangangailangan. Pero yun nga po, babalikan ko yung sinabi ko kanina, ano, yun lang naman po ay kung kasya o sapat, diba, yung pera natin. Kasi nga po, again, ay magkakaiba tayo ng pribilehiyo sa buhay. Sometimes, may mga taong sakto lang, as in, sobrang sakto nung perang meron sila para sa pamasahe, para sa pagkain, para mabayaran yung school projects. Otherwise, pero yun nga po, yung tinuturo naman natin is pagiging wise. So I guess before ka naman magtabi ng pera or magtatabi ng pera, you would know kung saan-saan ba yung patutunguhan ng pera mo, 'di ba? For example, for every day, 'di ba? Ilista mo saan ba napupunta yung pera mo, ganitong halaga para sa pamasahe, ganitong halaga para sa pagkain, para at least, 'di ba? You would know at sure ka na kahit na itago mo yung 20 pesos, i-save mo yung 10 pesos or 20 pesos, ay may enough money or budget ka, ano, para makasurvive sa school. And of course, ayan, ito rin na binanggit ito ni Maring Karen, ano, na ating letter sender. Isa sa mga dilema niya talaga, yung pagbili ng mga hindi naman kailangan. So, tip number two, mga mare, mga pare, alamin ang pagkakaiba ng kailangan at gusto. Hindi po lahat ng gusto natin ay kailangan bilhin agad. Bago bumili, tanungin muna ang sarili, kailangan ko ba talaga to? That's the number one question, eh, diba? Pero sabi nga nila, eh, halimbawa, sa online shopping pa lang, eh. For example, diba? Sa online shopping, madalas impulsive buying tayo, diba? Intrusive thoughts, sabi nga nila. So, I think, pagka nag-add to cart ka, usually, hindi naman agad-agad nagbabayad. So, sabi nila, palipasin mo muna yung 24 hours para makapag-isip-isip ka. So, sa loob ng isang araw na yun, pagka sa tingin mo, kailangan mo pa rin yung chinek out mo o yung nasa add add to cart mo, edi i-check out mo na. Ano? Otherwise, ah, diba, minsan nagbabago pa isip natin, parang di ko naman to kailangan, wag na lang. Ano, next time na lang. Hanggang sa naipon na ron sa add to cart natin, sa cart natin. Ano? Pero I guess there's nothing wrong with that. Kasi yun nga po, eh, we have to know kung ano ba yung kailangan sa gusto lang natin. So halimbawa, 'di ba? May dala ka namang tubig pero gusto mong bumili pa ng mamahaling inumin. Ano? So hindi naman ito kailangan dahil may maiinom ka naman, 'di ba? So yung perang matitipid mo ay maaaring mong idagdag sa iyong ipon. But I guess a little reward for yourself ay pwede naman from time to time, 'di ba? Pero kung palagi ayan, 'di ba? Isipin, pag-isip-isipan nating maigi. And the next tip, mga mare, mga pare, magkaroon ng malinaw na ipon goal. Mas nakakainganyo ang ipon kung may pinag-iipunan ka, syempre. Halimbawa na lang, mga mare, mga pare, gusto mong bumili ng bagong bag na maybe nagkakahalaga ng 1,000, ano, 1,000 pesos. So, kung magtatabi ka ng 20 pesos araw-araw, maaari mong maabot ang target mo sa loob lang ng ilang linggo, diba? In just a few weeks, nang hindi nang hihingi ng dagdag na pera. Maganda yung ganun, mga mare, mga pare, yung may goal ka kasi mahirap naman yung nag-iipon ka lang pero para saan nga ba? Ba't ka nga ba nag-iipon? Diba? Sometimes questionable yung ganun eh. Ako, mga mare, if I could share, ano, I remember back when I was in college na yata yun. Kasi high school hindi pa enough eh. Hindi pa enough talaga yung baon. Pero nung college, I think, ano, nag-iipon ako para makabili ako ng mga K-pop merch at albums. Ano, yun talaga yung goal. Yun talaga yung parang pinaka-mantra. So, kailangan pagka nag-comeback, ano, yung idol mo, dapat meron kang pambili ng album. So, I guess, okay lang naman yun as long as moderately. Hindi yung sobrang affecting na siya sa buhay natin negatively. So, kanya-kanya naman tayong trip in life, diba? Yung iba, nag-iipon para makabili ng gusto nilang laro. Ano? Mga console. Diba? Or maybe mga Xbox, ano, PlayStation, diba? Especially sa mga guys. Iba naman gusto mag-ipon para makabili ng bagong shoes. Ano? Kasi panglaro ng basketball o shoes para may panggala ka na comfortable isuot sa paa. Or maybe yun nga, tulad na nabanggit ko, gusto mo ng bagong bag. Ano? Kasi parang feeling mo, yung bag na ginagamit mo hindi na sapat, hindi na mabit-bit yung dami, sa dami ng gamit mo sa school. Diba? So I guess it's fine. As long as meron tayong goal, mas okay na makapag-ipon tayo. And of course, mga mare, mga pare, ito very effective ito, lalong-lalo na even ngayon sa adult life, ano, hindi lang sa pagiging estudyante, isulat ang mga gastusin. Minsan, hindi natin napapansin kung saan napupunta yung pera natin. So, kapag isinulat mo yung mga binili mo, makikita mo kung alin yung pwedeng nabawasan or yung bawasan. Actually, kahit di naman isulat, eh, ngayon madali na, yung phone natin, diba, we have the notes. We have or we can send it to ourselves. Yung iba ganun eh, 'di ba? Sinesend sa sarili nila. Kasi sa Messenger, for example, pwede ka mag-message sa sarili mo, 'di ba? Sa Viber din, may notes. Ano, pwede mong gawin 'yon. So halimbawa po, ano, napansin mo nga gumastos ka ng 50 pesos araw-araw. So, araw-araw yun, ano, 50 pesos gumagastos ka para sa merienda. Ayan, kahit na may baon ka naman pagkain. So, maaaring bawasan ito at ilagay na lang sa ipon. Hindi naman totally hindi ka nagagastos, diba? Unti-untiin mo rin, bawasan mo lang. For example, ang nagagastos mo for merienda every day sa school, 50 pesos. Siguro, sa mga susunod na araw, pwede mong gawing 40 na lang. Yun yung limit mo. O sa mga susunod, hanggang 30 pesos na lang. Kung may mabibiling merienda, I think meron pa rin naman, di ba? Sa mga schools, abot presyo pa rin. Kasi nga mga estudyante yung kinikater nila, of course. Pero I guess that's the thing eh. Kailangan isulat natin, i-track natin, i-track down natin kung saan man napupunta yung pera natin. And of course, next tip, mga mare, mga pare, huwag ikahiya ang pagiging kuripot sa tamang paraan. May mga pagkakataong matutukso kang gumastos dahil gumagastos rin yung mga kaibigan mo. Yan tayo eh, diba? Budol, sabi nga nila. Ano? So, tandaan na hindi masama ang tumanggi kung alam mong hindi ito pasok sa budget mo. For example, diba, nagkayayaan yung barkada na bumili ng mamahaling milk tea pagkatapos ng klase. Ayan. Ayan ang number one, diba? So, kung gusto mong makatipid, maaari kang sumama sa kanila. Pero, hindi ka naman obligadong bumili. Ano? That's the keyword, mga mare. Obligado. Ano? Hindi tayo obligadong bumili dahil bumili sila. Minsan, nagpapadala tayo sa peer pressure eh. Pero kung ayaw natin yun, may taswal, huwag na tayong sumama siguro. Diba? Minsan, may ganang feeling tayo, wala, umiinom silang milk tea. Ako hindi. Diba? May mga ganyan tayong nakakatawang thoughts in mind. And I guess that's normal. Pero kung ayaw talaga natin na maggumastos, huwag na lang tayong sumama. Much better yun. Para at least wala rin yung thought na gano'n. Na hala, ba't sila lang umiinom? Ako hindi ako makainom. Hindi ako makabili. May pambili pero kailangan ko mag-ipon. Di ba? May mga ganyan tayong thoughts. And that's normal. Okay lang yun, mga mare, mga pare. Minsan na okay rin tumanggi. Di ba? You can say no. Dahil hindi mo nga naman obligasyon na pag bumili sila, dapat bibili ka rin. And of course, simulan lang sa maliliit na halaga. Mga mare, mga pare, hindi po kailangan na malaki agad ang naitatabi para masabing marunong kang mag-ipon. Ang mahalaga ay nasasanay ka. So halimbawa, kahit 5 pesos or 10 pesos lang kada araw ang naitatabi mo. Kapag tuloy-tuloy po yan, ano? Especially sa mga students na nakikinig or nakatutok sa atin ngayon, lalaki rin yung ipon mo na yan sa paglipas ng panahon. So, huwag tayo magmadali, ano, huwag tayo mag-rush. Hindi naman kailangan na malaki agad. Hindi naman kailangan 100 pesos yung baon mo, 50 pesos nun yung itatabi mo. Hindi po ganun yun. Ano, we have to track in nga po, ano, sabihin natin ano bang dapat kong gawin, ano bang dapat kong malaman, ililista ko muna, 'di ba? Ano bang dapat kong pagkagastusan? Ano ba yung pwede kong gamitin for the luho, ano, or sa mga gusto ko lang. So, paalala, mga mare, mga pare, ang pag-iipon po ay hindi tungkol sa laki ng baon, kundi sa disiplina sa paghawak ng pera. So, habang maaga pa, di ba, mas okay po kung matuto tayo mag-budget at magtabi kahit na kaunti. Dahil ang simpleng ugali ng pag-iipon ngayon ay maaaring maging malaking tulong in the future sa ating hinaharap. So, ayan, mga mare, mga pare, kung meron kayong mga kakilalang students pa sa ngayon, baka pwede natin silang turuan, ano, financial literacy. Hindi naman yung komplikadong financial literacy. Yun nga lang, sa mga maliliit na paraan, di ba? Sabihin lang natin, yung 10 pesos or maybe 5 pesos sa baon mo, itabi mo na muna para at least nakakapag-ipon ka, di ba? Yung mga ganun bagay na madali lang intindihin ng mga estudyante. Alright, it's 9:44 in the morning. At sa atin pong pagbabalik, mga mare, mga pare, alamin na nga po natin ang resulta ng ating poll question of the day.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan! Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Uy, mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan.
1: Musta ka, mare?
3: Sa Radyo Magazine 1270

back mga mare, mga pare. 15 minuto na nga lang po bago mag-alas 10 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Julie. Ayan, as we continue, ayan, dadako na nga rin po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, noong estudyante ka, saan napupunta ang baon mo? Meron po tayong mga pagpipilian ng heart react para sa ipon. Mayroon din naman pong like react para sa pambayad sa school projects. Ang wow react para naman sa pagkain sa canteen. Haha react para sa computer shop at load. Ayan. Especially the millennials or maybe yung mga unang part na no, ng Gen Zs. Ayan, anong pinagkakagastosan talaga ng ilan. Computer shop, ano? At yung pagpapaload. Ano? And syempre, siyempre yung sad react para po sa pamasahe at gala and care react para naman sa iba pa. Base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, mayroon pong pinakamababang boto. Actually, typo ano yung mababang boto para sa like react at sa wow react. So, yung like react po natin ano, is yung pangbayad sa school projects at yung wow po ay para sa pagkain sa canteen. Wow,

talaga din natin hinihingi. Unless siguro, alam naman nating enough o sobra yung budget natin or allowance na binibigay sa atin, usually naman ay tayo na yung gumagastos. Pero otherwise, yun nga po, diba, hinihingi pa rin natin sa ating guardian. At sumunod naman po, may mataas na boto. Ito tayo rin po, ano ang sagot para naman sa heart react at care react. Yung heart react po para sa ipon. Wow, ayan, majority sa mga kumarat kumpare natin ay nag-iipon, ano? And ang pinaka mataas rin po ay highest number of votes bukod dito sa heart is yung care react para naman po sa iba pa. And speaking of iba pa, ano pa ba yung ibang kasagutan ng mga kumare at kumpare natin? Una-una na nga po dito si Maring Deliza Agorilla. Ayan, ano? Good morning kay Manang Aisa. Sabi niya na pupunta yung baon ko sa pagkain, pamasahe at load. Siyempre, need natin kumain lalo na kapag madaming school works, pamalit sa pagod. Tapos, dahil isa tayong mabait na estudyante, okay? Mabait na estudyante na hindi umaabsent, need ng pamasahe papasok. Pero seriously, dahil wala namang maghahatid sa akin, need talaga mag-commute. Kaya napupunta sa pamasahe ang baon. High school at college yan. No, elementary, wala akong baon ng money kasi walking distance lang kami sa school. Ano? Ayan, may kasunod pa itong kanyang message. Uwian lang kami kapag lunchtime. Bibigyan lang ng money kapag hihingi ng merienda. Pero madalas may baon din na snacks. Ayan, ano? Totoo, yung ilan sa atin, di ba, malayo yung bahay sa school. So, ang ending, parang, yun nga, malaki yung portion talaga na napupunta sa pamasahe kesa sa other expenses. Ang sad lang, ano? Kasi ang laki ng baon mo, pero hindi mo alam, or alam mo, di ba, akala ng ibang tao, ang laki ng baon mo, pero they don't know na yung baon, malaking percentage pala ng baon mo ay napupunta lang sa pamasahe. Wala rin, di ba? Pero yun nga, ano, yan, maraming salamat kay Maring Deliza Gorilla for sharing her story, ano, tungkol nga po dito sa kanyang elementary, high school at college life. And of course, si Paring Sean Kyle Flores, sabi niya, my favorite part of being a student is saving money. While you're studying, you learn how to save for your future needs. Wow, ano? Favorite daw ni Paring Sean sa pagiging estudyante is yung pagsisave ng money. Totoo, kasi wala naman tayong choice, diba? Alin siguro, working student tayo. Sa mga working student, of course, may nag-generate sila ng income, pero yun nga, may pinatutunguhan talaga yung pera nila. Pero kung ikaw ay isang normal, siguro, na estudyante, regular student, usually, ang pinagkukuhaan mo lang naman talaga ng source ay ang parents or guardian, diba? So, wala tayong choice, kundi syempre mag-ipon. Kasi pag inubos na natin, ang inubos yung ating baon, diba? Ay, wala. Hihingi at hihingi tayo. Yung iba sa atin, diba? Estudyante pa lang, marunong ng mahiya sa parents. Parang kung ano yung binigay, okay na yun. Next allowance, bigayan na uli manghihingi, diba? Pero yung iba naman, siguro dahil hindi mahigpit, hindi ganun kahigpit yung parents, ay patuloy lang din. I mean, there's nothing wrong with that. Again, siguro depende sa sitwasyon. As long as naiintindihan mo yung sitwasyon, yung kalagayan ng pamilya ninyo, ng parents mo, I guess okay lang naman yun. Lalo na kung sa okay naman, mabuti naman yung patutunguhan ng hinihingi mong allowance, ng hinihingi mong project. Mahirap kasi iba sa atin, diba? Para daw, yung allowance, yung baon para sa project, pero may extra yun. So, wag nang ganun, mga mare, mga pare, diba? Yung sapat lang. So, kung hihingi ka man ng extra, di ideas, maganda kung sabihin mo yung totoo. Sabihin mo, ma, pa, pwede bang humingi pang project namin, may ganito kasi ganyan. Baka pwede mo na rin dagdagan ng extra, diba? Pero, well, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero I guess we can practice that, diba? Kaysa naman magsinungaling tayo, dadagdagan natin yung project natin na nagkakahalaga lamang na 200, hihingin natin 300. Diba? Mahirap na. Pag nahuli ka, mare, pare, diba? Ikaw rin. Ang mawawala yung trust, diba? Mawawala yung trust ni parents or ni guardian sa atin. So, sabihin na lang natin, diba? Baka pwede mo namang dagdagan po. Diba? Kasi yung project namin doon pa sa lugar na ganun,

0: So, kailangan ko ng extra money kasi malayo yun. Ano, di ba? May mga ganyan tayong scenario eh, nung estudyante pa tayo. Even up until now, for sure, ano, dadayo ka pa sa bahay ng kaklase mo kasi dun kayo gagawa ng project. So, hindi sapat pagka yung saktong money lang ang hihingin mo for the project. Kailangan ng extra kasi pamasahe, papunta sa bahay ng kaklase, pangkain ninyo, di ba? Usually yan eh, mga school days natin eh. And up until now, for sure, nangyayari pa rin. And last but not least, ayan, si paring Romel Livid. Sabi niya, noong student pa po ako, yung mga baon na natatanggap ko, depende kung gagamitin ko pa ba or iipunin na lang. Elementary days, napupunta talaga yan sa food tuwing recess. Pagdating ng secondary at tertiary or college, dahil nadaragdagan na ang mga needed na bayarin sa school, unti-unti yung supposedly for recess napupunta na sa iba, sa activities, sa project, sa daily assignment, sa pamasahe, hanggang eventually kakain na lang pag-uwi ng bahay. At that time, at least doon na rin ako natutong mag-ipon at mag-budget. Yung allowance ko, swerte pa kung aabot ng next week or month. If kapos, bahala na. And if may sobra o sa sobrang lubos, minsan nire-reward ko ang self. May part na pambili ng kahit anong gusto, either for leisure, hobby, or still educational. Actually, hindi lang yon, college years, para makatipid, natuto akong lakarin from home to school. Total, medyo malapit lang naman. Isa pa, doon na rin ako natutong mag-computer shop para sa research at magpa-load. Total, nakakahiram pa ng gadgets para sa contact. So, yung pagiging estudyante, napakarami rin talagang bayarin, ano, mga mare, mga pare. So I guess natututo rin talaga tayo along the way. Hindi man directly na may nagsasabi sa atin o dapat yung ganitong portion ay ipunin mo, dapat yung ganitong portion. Eventually, natututo rin talaga tayo dahil sa experience natin eh. Diba? Sa case nga ni paring Romel, diba? Parang noon, dresses lang, baon lang yung pinoproblema niya. Pero dumating yung panahon na kailangan na sa school activities, school projects, at iba pang mga bayarin. Ano? But I guess that's life. Ano? Matututo tayo along the way. Hindi man mula sa ibang tao, pero sa mga sarili natin. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And with that, mapansamantala na rin po ako magpapaala, mga mare, mga pare. Salamat po, syempre, sa lahat ng tumutok at nakinig at nanood sa atin ngayon. Syempre, thank you rin sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershow Malimban, Sam Reyes or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra na napakatingkad din ng suot ngayong umagang ito. Pareho kami, ano? And with that, mga mare, mga pare, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278. Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Pilipinas.
1: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Podcast.
10: Ipapahuli
11: sa mahahalagang gaganap.
5: kaganapan.
7: 66 impormasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
12: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
19: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
25: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas,
11: Radyo Magazine
8: 1278 AM.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
19: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
27: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
29: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
27: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
30: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Ang mga ilaw. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
31: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
32: Bubungad sa umaga.
33: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Impormasyon.
34: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
13: Radyo.
0: Ang oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Pasyal Pinas!
2: Pasyal!
1: Pasyal Pinas!
2: Pasyal Pinas!
1: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
2: Are you ready to dive in?
1: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
2: Pasyal Pinas!
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayong araw po ng Miyerkules, June 3, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga executive producer, Miss Mary Rose Rosero. Ngayon din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radiomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ngayong araw po na ito ng Miyerkules, we are very blessed dahil hindi lang po isa, hindi lang dalawa, kundi lima ang ating makakakwentuhan at makakasama sa ating show. Ito po yung mga pangunahing tourism players sa Quezon Province na tumataguyod po sa turismo ng naturang probinsya. And to start off sa ating kwentuhan, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang siyang may-ari ng Casamelan Farm Resort. Walang iba kundi si Miss Gina Marie Paredes Joniso. Good morning, Miss Gina. Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Mabuhay!
0: Hi, ma'am!
2: Mabuhay po, Miss Hazel. Magandang araw at sa lahat ng tagapakinig ng Pasyal Pinas.
0: Thank you, ma'am, for doing this interview, for making time sa atin pong programa. We are very excited na makakwentuhan po kayo para magbigay patikim dun sa ating mga viewers and listeners kung ano nga ba yung kanilang pwedeng ma-experience dito po sa Casamelan Farm Resort, na isa pong resort sa probinsya ng Quezon. Ma'am, to start our kwentuhan, ano, ma'am, paano nga ba nag-umpisa? Ano ang story behind Casamelan Farm Resort at paano po ito nagsimula bilang isang tourism destination?
2: Nagsimula po ang Casamelan bilang isang weekend destination since taga Manila po kami, bahay bakasyonan. Mm-hmm. Isang tahimik, payapa, sariwang hangin, probinsya feels po. Then napansin po namin na maraming may gusto ng ganitong karanasan. Mm-hmm. So dahil po doon, inopen po namin sa public ang ganitong experience. So sa ngayon po, sa isang simpleng bahay bakasyonan or private resort, binuksan na rin po namin ang farm. Mm-hmm. Na kasalukuyan po ngayon na isa ng learning site at TESDA accredited. Na nagpa-practice po kami ng sustainable at integrated farming. Pag namasyal po kayo dito, mararanasan niyo po yung payapang buhay probinsya, mm-hmm, pag-aaral ng agrikultura at tunay na farm-to-table food experience.
0: Ayan. At lahat po ng yan ay naranasan ko personally. Kaya I can attest,
2: yes, ma'am,
0: doon po sa relaxing vibes na meron ang Casa Milan at yung sarap ng pagkain na in-offer nyo po sa amin. Pero mama, no, para din po sa mga viewers and listeners natin na gustong puntahan ang Casa Milan, nabanggit mo na, no, yung iba't ibang farm experiences. Pwede nyo po bang isa-isahin? Kasi marami ho kaming napuntahan dyan. May mga kuneho pa dyan na talagang tuwan-tuwa kami.
2: Yes po. Naniniwala po kami na best stories are grown from the farm. So, hindi lang po kayo basta maliligo or mamamasyal po dito. Mararanasan nyo po yung magpakain ng baka, kalabaw, kambing, magpatuka ng manok, bibe, kunin po yung itlog nila, magpakain po ng isda at ihulihin po ito para iihaw. And mamitas rin po ng mga sariwang gulay at prutas. Meron din po kami ditong mga rabbits at mga pusa. And pwede rin naman po na simple relaxation lang talaga. Mm-hmm. Mag-bonfire, magkawabat. And nagsaserve din po kami ng farm to table. So, hindi po kayo mauubusan ng gagawin.
0: Ayun, no? Totoo po yan. Sa maikling yes, oras na nandyan tayo, ano, sa Casa Milan. Ang dami nating nagawa actually at na-enjoy iyan, yes, nung ating mga kasamahan mula po sa Filtoa. And of course, ma'am, nabanggit mo na, meron po kayong farm to table experience para sa ating, yes, mga bisita. Ano-ano pong mga pagkain yung inyo pong in-offer or sineserve para sa ating mga visitors?
2: Dito po sa Casa Milan, hindi lang basta kami naghahain ng pagkain. Mini-make sure po namin na may kwento at may tradisyon po ng Tayabas ang isineserve namin. Kagaya po ng Dilino, Doña Aurora, Minukmok, Isaladang Pako, yun po. Ilan lamang po yun sa marami naming ino-offer po dito.
0: Ang isang kagaya po ng... Yes, ma'am. Go ahead po.
2: Kagaya po ng Dilino, traditional food po yun ang Tayabas. Isa native chicken po ito na pinakuluan na may malagkit sa loob. Dinadala po ito pagka po mamamanhikan kasi sumisimbolo po ito ng matagal na pagsasama ng mag-asawa. Yun naman pong Doña Aurora, native din po yun dito na ginawa rin po siya para sa late wife ni President Quezon na si Doña Aurora, isang metikulosong paghahanda ng pagkain. Right. Made of itlog. Mm-hmm. So, yun po. Okay. Ensaladang pako na pinaniniwala ang dito po nanggaling yung word na Tayabas dahil known po ang pako dito sa Tayabas na Tagabas. Pwede po itong torta, ensalada, inihaw, steam. So, yun po.
0: Lahat ng yan ay natikman natin at yung isa nga namin, yes, kasamahan, Miss G, na binigyan pa ninyo nung mismong halaman ang ginagawang pako.
2: Yes, ma'am.
0: Opo, nakapag-uwi pa.
2: Nakakalat lang po kasi dito yun sa lahat ng ilog, gubat. So, napakarami po ng pako.
0: For sure. At ito pong full experience na ito ay very enticing para sa ating mga turista, especially yung mga laging nasa syudad, laging nasa lungsod. Dahil yun nga, kagaya ng nabanggit ni Miss Gina, no, gusto natin yung very relaxing yung vibes, yung parang nagbabalik bukid tayo doon, yes, sa experience po na ibinibigay. Kaya ma'am, para sa ating mga viewers and listeners na gusto pong magpunta ng Casa Milan Farm Resort at yun yung inyo pong integrated farm din, gaano po ba ka-affordable mag-stay dito? And paano po sila makakapag-book?
2: Ini-invite po namin ang lahat na mamasyal po dito. Sa Casa Milan po, sulit po ang bawat stay. And we are very flexible po. Pwedeng sa farm, pwedeng sa resort, pwede pong day tour, pwedeng overnight, and pwede pong lunch. And pag-inquire naman po, mag-inquire lang po kayo sa page, mag-message lang po sa Casa Milan Integrated Farm or Casa Milan Private Resort. May sasagot po doon ng inyong mga inquiries.
0: Ayan. At sila lamang po yan, maaari nyo pong isearch sa Facebook, mga beshies, at magpadala ho kayo ng mensahe, ano, para po sa inyong mga katanungan. Again, maraming maraming salamat po, Miss Gina Joniso, sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Thank you, ma'am.
2: Salamat po sa pagkakataon na maibahagi ang kwento. Mabuhay po Pasyal Pinas, mabuhay turismo, mabuhay ang mga magsasaka.
0: Thank you, Miss Gina. Nako, nakakwentuhan natin, mga beshies. Ano, very ano lang, very quick interview lang. At ang gusto natin talagang personally, mapuntahan nyo itong lugar na ito, no? Para naman ma-experience nyo rin yung na-experience namin. Saglit lang kami dyan, as in kalahating araw lang yata. Pero lahat nung nabanggit ni Miss Gina ay nagawa namin. Even yung mga kuneho, cute na cute kami talaga. And of course, yung mga pagkain po na kanilang in-offer sa amin. Talaga namang hindi mo malilimutan eh. Talagang hanggang pag-uwi, maikikwento mo pa doon sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan. At isa lamang po yan, si Miss Gina at ang Casa Melan sa ating makakasama sa ating show ngayong umaga dahil meron pang apat, ano? O para tayo may Zoom class today. Alam niyo yung Zoom class? Ang dami namin sa Zoom kasi nga magkukwentuhan tayo ngayong umaga. At ito po ang Casa Melan, naging bahagi po ng Filtoa Lakbayanihan Caravan sa probinsya ng Quezon nung nakaraang Mayo na naging participant din po tayo, ano? Kaya naman ang ating mga beshies mula Filtoa ay masayang masaya doon sa experience na yan. Ito rin, nako, kung naghahanap ba kayo ng nature retreat o kaya naman gusto niyo lang huminga, ika nga off the grid o kaya naman mag-reconnect with nature, isa rin po ito sa perfect experience, ang aming pagbisita sa Banahaw Circle Nature Retreat. At para pag-usapan po yan, nasa linya po ng ating komunikasyon ang CEO at President nito, walang iba kundi si Miss Ginny Havilosa. Good morning, Miss Ginny, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
3: Magandang umaga.
0: Hi, ma'am. It's good to see you. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa Pasyal Pinas. Ma'am, kami po, mga Filtoa members and also the media, nag-enjoy doon sa maikling stay namin sa Banahaw Circle Nature Retreat. At para sa ating mga viewers and listeners na curious din kung ano nga ba ang pwede nilang ma-experience dito, can you tell us more kung ano po yung mga i-expect ng mga tourists sa pagbisita nila sa Banahaw Circle?
3: Okay, alam niyo ang Mount Banahaw, sagradong mountain ng Quezon. Ito ay protected rainforest between San Cristobal and Mount Banahaw. Parang twin kasi yon, no? At sa ating kultura at historia ay pumunta doon lahat ng ating mga albularyo, ang lahat na naghahanap ng peace at awakening at power. So ngayon, ang nangyari dyan is during COVID, kagaya nga ni Gina, yung during COVID, lahat tayo pumunta ngayon sa mga probinsya. Mm-hmm. Pero alam mo, itong Banahaw ay matalinghaga kasi ito, no? Ako itinawag doon nung nasa abroad ako 40 years ago na pumunta sa mountain. So ngayon, nung COVID nangyari, naging Banahaw Circle kasi nandun kami. Mm-hmm. Pero ang nangyayari ngayon is paano natin ilalagay ang kultura ng Pilipino, ang kagandahan ng nature, ng protected rainforest doon sa may Santa Lucia Dolores, Quezon. At ibigyan ang lahat ng pumupunta doon, maski sino man kayo, ang eksperyensya ng healing sa kabuuan. Sa eksperyensya na pagka-sustainable, sa lahat ng pagkain na aming pinapakita doon at binibigay. Alam mo, sandali, mahirap pang Tagalog kasi Bisaya ako, Ilongga.
0: Okay lang, Ma'am Taglish.
3: Taglish ako. Yes, para mo talaga makalabas yung aming mensahe, di ba? Mm-hmm. So, Mount Banahaw is ang Banahaw Nature's Circle Nature Retreat. Ito ay iba-ibang mga old houses na aming inayos para maging systems and structures sa lahat na bumibisita. Mm-hmm. So, ang mga pumupunta sa amin, mga schools, mga estudyante, mga pamilya na gumagawa ng mga retreats, mga facilitators ng retreats kagaya ng Reiki healing, yoga, shaman, sacred circles. Mm-hmm. Meron rin kami mga corporate trainings, corporate retreats. So ang dami ho naming facilitators rin na magkakagawa ng mga ganito retreat. Pero kung gusto niyo lang bumisita, perfect ho yung anywhere from a day visit, mm-hmm. tapos yung overnight, maganda yung dalawang araw dahil ho sa dalawang direksyon na pwede niyong puntahan. Mm-hmm. Yung una ay experience culture sa pamumwesto, papunta sa mga sagradong lugar na nasa bundok na ito ay ginagawa noong 19th century pa ng ating mga ninuno at yung mga ibang tinatawag na mga grupo na naglalakad. Kaya nga tayo ay may lakaran, di ba? Yes. So ito ngayon ay proseso na paglilinis, pagdadasal, kaya ho yung mga pilgrims na pumupunta doon, mm-hmm. para ho yung healing process sa kanila eh. Kasi minsan, wala na sila pupuntahan iba, di ba? Yes. Pero yung sagradong mountain, doon sila pumupunta. Kasi yung tubig doon ay 8.6 ang pH level, which is the healing level. Kagaya ng mga Lourdes, France, mm-hmm. di ba? Alam natin, pumupunta yung mga pilgrims doon. Ngayon, yun ang sagradong spiritual. Pero yung bundok Banahaw, ang ganda-ganda ng nature, yes. natin. So inayos ho namin lahat ng mga nature trails. At itong June, kakabukas lang namin, nandun nga kayo, di ba? Parang, yes. ay, kakabukas lang talaga yung aming langkaan, forest trail. So ito ngayon, for the whole day, pwede kayong makapunta. Maglakad lang ho and forest bath. Mm-hmm. You'll go through a plantation of coffee ng Liberica at Robusta shade-grown coffees. Na ito yung proyekto namin, 10,000 coffee trees with the Philippine Coffee Board at the G Forest. So, mm-hmm. nandun ngayon, we're planting. At yung kape ho ay maiinom rin ninyo sa aming Banahaw Circle. Ngayon, iikot kayo. Meron ho kaming forest pond with ornamental fishes. Tapos, sa kagandahan ng view, gumawa ho kaming simpleng bonfire circle. Yes. At itong full moon at new moon, grabe yung mga kababaihan, grabe talaga, nagbo-bonfire. Pero, ang ganda ho para sa mga corporate groups. Mm. Kasi, pwede mag-team building, mga jungle walk, open ho yun lahat, or pwede rin pumasok sa kalooban, sa mga retreat na mas spiritual. So, ang sinasabi ho namin, yung Banahaw Circle Nature Retreat is your doorway. Kasi maliit ho yung aming unang door na papasukan ninyo. Bahay ho ng albularyo. Doon ho kami nag-una, nag-start. Tapos yung ikalawang structure namin ay ang para sa art house. Yes. Lahat ho doon junk. Mm-hmm. Upcycled yung junk. Yung third structure grouping naman namin ay doon sa Holy Angels Compound. Series of structures na makakapasok ka ngayon sa Langkaan Forest Trail. So, mm-hmm. ito yung nag-expand na ginagawa namin. Kasi ho, ngayon, ang bundok ko ay kailangan nating i-preserve, right. and protect. Mm-hmm. Community tourism, ecotourism, ang ganda ho mag-business, no? Pero kung hindi natin naiintindihan ano klase ang dapat na business, mm-hmm. kawawa ko yung kalikasan. Exactly. Yung ating kalikasan ngayon ay umiiyak ng sobra. Mm-hmm. Kung tignan natin yung nangyayari ho sa Siargao or sa Boracay, di ba? Mm-hmm. Kawawa yung kalikasan, maski yung Baguio. So sa Banahaw, kami lahat ay stewards. At yung mga pupunta ay dapat stewards rin, mm-hmm. na yung basura ay titingnan. So ang learning natin dito ay hindi lang mag-good time sa aming pagkain kasi ho, slow food kami. Yes. Kami part of the international slow food. At lahat doon ay ang aming buong sistema ng pagkain ay galing ho sa farmers, sa aming small producers. At lahat to ay ang mga trainers namin, taga-Hilot, yung aming tour guides. May training ho kaming ginagawa. Mm-hmm. Kasi we believe that our country must go in the tourism level, must really be helped. Ngayon ho sa buong ASEAN, tayo ay 14th on the 15th number. Imagine, ang low, di ba? Mm-hmm. So kailangan natin tulungan tayong lahat na maliliit na mga small spaces. Na yung ating mga Pinoy, pag kayo nag-isip na, oy, tayo may konting pera, mag-travel tayo daw sa Japan or sa Korea, dito ho sa Pilipinas, kailangan ho ng mga maliliit na community sustainable spaces, yung inyong pera para yung mga farmers natin, yung ating mga tour guides, at kami ho naghahawak ng magagandang spaces sa kultura ay pwedeng matulungan din. Mm-hmm. So isa ito ay lakapit busy ko to eh. Hirap-hirap.
0: Tama. Diba? Kaya po kami dito sa Pasyal Pinas, yan din ang mandato at yung vision at mission natin, ano, yung matulungan yung mga maliliit nating mga tourism players, ano, na lalo pang suportahan sa pamamagitan po ng media exposure para mas maipresent pa, no, mas maibenta pa sa ating foreign and local tourists yung kanika nilang mga lugar. Ma'am, nabanggit mo ecotourism, napakagandang pag-usapan po niyan. Hopefully some other time makasama ulit natin. Salamat. Si Miss Jeannie, ano, talagang mas mahimay-himay natin yung ibig sabihin nito at kung ano yung tulong na maaari nating ibigay hindi lang sa turismo kundi lalo't lupa sa ating kalikasan. And also, ma'am, nakikita natin ngayon kasi sa screen yung ilan po sa mga amenities ng Banahaw Circle. Nakita po natin na ang Banahaw ay very pet friendly, bilang ako po kasi ay isang fur parent, so ang Banahaw po ay very pet friendly,
3: super pet friendly. At ang para mga ating mga seniors, meron rin kaming ibang klaseng hike, tinatawag natin community hike. Mm-hmm. Sa ating mga foreigners, ito'y talagang immersion, community immersion into local culture at local paninindigan at paniniwala. Kasi may kultura tayo doon na pamamwesto eh. Mm-hmm. Talagang iba lang, tayo lang may ganyan. At yung Banahaw lang ang may ganun sa buong Pilipinas. Kaya tawag nila hindi lang ecotourism. Ito ay spiritual and cultural tourism. Mm-hmm. Kasi meron tayong ipinapahayag sa ating pagkaloobang Pilipino, ang ano ang kultura na pwede namang turismo ang ipapakita, ang nagpapakita, di ba? Mm-hmm. Hindi lang yung pagkain, hindi lang yung kultura ho, ito yung ating pinakakalooban. Kailangan natin ibahagi ng tama sa mga foreigners at sa ating mismong Pinoy na mga kababayan, no?
0: At marami na, Miss Jeannie, ang nakakalimot niyan, ano, yung kultura natin, ano, especially ngayon very modern na po lahat. Yes. Kaya mahalaga na may mga ganitong uri po na mga immersive experiences para sa ating mga kababayan at local and foreign tourists. Kaya ma'am, dahil kayo po ay napakalapit sa kalikasan, ano po yung reminders naman natin dun sa mga travelers na pupunta po sa inyong lugar?
3: Yung unang-una yung mindset na hindi lang to sisigaw tayo at kakanta kapag may corporate team building. Kasi yung team building ho ay naghahawak sin sa tao pag nasa loob kayo ng kuweba kasi baka mahulog yung isa, di ba? Yes. Yung pananaw na iba. Yun ang talagang gusto namin ipakita sa Banahaw. Hindi lang to mag-enjoy, pero may kalaliman ng healing, togetherness, community, and support. Yun ang isa. Sa kalikasan ho, ang basura. Sobra ho yung basura na pinapasok ng mga tao. Kaya kung wala sila sa correct mindset sa pagpasok sa anumang ekolohiya na tourism, site ng tourism, talagang binabasura ho nila yung ating protected rainforest. Ito ho ay ngayon 2 hours away from Metro Manila. Napakalapit, di ba? Mm-hmm, mm-hmm. Pero pag nabukas na ho yung TR4, yan ay 1.5 hours na lang. Yes. So can you imagine, kung dadagsakan tayo doon ng mga tourists na wala sa kanilang isip ang pagprotekto ng environment, basura na rin yung ating sagradong mountain. Mm-hmm. So kami ho at lahat na nasa Banahaw Circle, kasi yung Banahaw Circle ho hindi lang struktura. Ito ay mga tao na may panindigan na tayo ay dapat magprotekta sa environment, sa kultura, at sa lahat ng ating maliliit na farmers. Mm-hmm. Kaya ho, kapit-busy nga tayo kami doon eh, kasi parang, oh my God, ang hirap-hirap talaga. Pero ang constant explaining, hindi nyo ho matapon yung basura niyan. Bakit ho lumalabas yung sabon niyan sa pamumwesto? Mm-hmm. Dadalhin mo yan. Lahat ho yan ay continuous learning in the experience of what we can offer. Mm-hmm. Kami ho, doorway lang.
0: Yes.
3: Mapuhay level, DOT, doorway to the experiences that we co-create with nature in the sacred mountain. Mm-hmm. Yun ho ang aming binibigay para sa lahat ng ating Pilipinong naglalakbay.
0: Mm-hmm. Kumbaga, Miss Jeannie, hindi lang siya dapat business, ano, para po sa inyo at para sa mga komunidad na nakapalibot sa Mount Banahaw. It's an advocacy, ano, na protektahan ang napaka-importanteng yes, nature at yung ating kalikasan.
3: Kaya social enterprise ho kami. Mm-hmm. We need to sustain. Right. But we stand for something. Mm-hmm. Yun ho yun.
0: Mm-hmm. Kaya ma'am, nabanggit nyo rin po sa amin na nagpunta kami dyan na yung inyo pong mga staff, ano, even yung mga farmers, ay mula po mismo sa community sa Mount Banahaw.
3: Lahat po sila. Mm-hmm. Trained ho on the international level. Kasi ho, sabi namin, kung hindi papasa sa amin, hindi talaga papasa yan maski kanino. Mm-hmm. Kung may meron ka mga bisita international. Sinasabi ko lagi, maski mukha tayong simple at rustic, pero ang pagkain malinis, lahat level ho international. Kaya ho, mabuhay level DOT nga kami, naka-accredit. Kasi maski napaka-simple ho ng ating ginagawa, di ba? Kung wala tayong techniques na talagang professional, ang kalooban ho kulang eh. Mm-hmm. Di ba?
0: Yeah. Mm-hmm.
3: Kung wala, kung kalooban lang na heart of the Filipino, you know, pero kung wala ho kayong sistema sa turismo, naku, talagang
0: bitin.
3: Kung mali ho tayo, maloloko ho tayo, talagang puputi yung book natin. Di ba?
0: Mm-hmm. Hindi lang basta puso, Miss Jenny, kundi talagang may expertise at merong mga trainings at may kakayahan, kapasidad na talagang ibigay yung international grade experience sa ating mga bisita. Kaya ma'am, para sa mga interesado po na bumisita ng Banahaw Circle Nature Retreat, saan po sila maaaring mag-book? And of course, yung exact location po nito, because I understand this is in Dolores, Quezon.
3: Yes. Mm-hmm. So 2 hours away from Metro Manila, sa Santa Lucia. Ito yung barangay, ang sitio. It's a third-class municipality in Dolores, Quezon. Very near ho. Pwede mag-public transport. 2 hours ngayon, magiging 1.5 hours with a TR4. You can book at Instagram or Facebook, Banahaw Circle Nature Retreat. All meron ho kaming reservations na mag-answer right away. Meron kami mga offerings na mag-costing na either for independent groups or corporate groups, tour groups, student groups. Iba-iba ho yan eh. Kasi maski young at grupo, meron iba ho yung presyo niyan. Mm-hmm. Kesa ko yung medyo mga lola, na mga seniors na gusto mag-birthday lunch doon, ang dami ho na nangyayari. Kaya ho namin na ngayon, mga 50 to 60 people, mm-hmm. but most welcome, a couple or solo. Yeah. Kasi ang nature nga, eh, minsan nagre-retreat sila. Mm-hmm. Yeah. So depending on the range ho yung mga presyo, at open talaga ho kami sa mga facilitators na gustong gumawa ng kanilang retreat doon. Kasi iba ho yung lugar namin. Ho. Iba ho talaga. Kasi at the end, naghahawak lang kami ng ang tawag nung higher frequency ng bundok. Yun lang ho. Mm-hmm. Kami naghahawak doon. Mm-hmm. So lahat, welcome, gumawa ng retreat nila. Meron kami mga facilitator costs that we give them aside from our tour groups and tour guide costs. Iba rin ho yun eh.
0: Right.
3: So, it is very personalized, no? Mm-hmm. Depending sa kliyente.
0: Ayan. Kaya mga beshies, bisitahin niyo po ang kanilang Facebook at Instagram pages para po makapag-inquire kung grupo ba kayo, couple, or kasama niyo ang inyong mga pamilya patungkol po sa kanilang presyo. And with that, Miss Jenny Javilosa, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And I hope ma-interview namin kayo in a different episode naman, ano, para pag-usapan
3: anytime
0: itong napakagandang eco tourism ng Pilipinas. Thank you again, ma'am.
3: Salamat. Bye-bye.
0: Alright, mga beshies, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Dalawa pa lamang yan dun sa ating mga makakakwentuhan dito sa ating programang Pasyal Pinas. Napansin ninyo, yung unang dalawa, ba, diba, ang Casamelan Private Resort at ang Banahaw Circle Nature Retreat, talagang ang ibinibigay niyan sa atin, yung experience ano, na mapalapit tayo sa nature at makapagpahinga tayo fully. Talagang yan yung meron ang Quezon Province na talagang maio-offer sa atin mga turista. Pero sa susunod na bahagi po ng ating programa, iba't ibang flavors at offerings naman ng turismo sa Quezon ng ating iba bahagi. Sa pagbabalik po yan ng programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo! Publiko!
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
9: Suave.
10: Learning from home na hindi boring.
11: Radyo Magazine.
5: Legacy.
6: 1278 AM.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Collab.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
12: Pinas.
11: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshie, Hazel Esguerra. Batiin lang natin yung mga nagko-comment sa ating Facebook Live ngayong umagang ito. Good morning kay Sir Romel Livid. Sabi niya, blessed midweek pa rin po, Beshi Hazel, sa ating mga guest at sa lahat. Good morning din po kay Ma'am Adela Mabaza. Sabi niya, magandang umaga po. And of course, sa ating kaibigan na si Carle. Sabi niya, hi Sizzy and Ma'am Jeannie. Good morning. Ang relaxing daw ng kanyang experience sa Banahaw Circle Nature Retreat. Naku, maraming salamat po sa inyong support. Ha. I-comment nyo lamang po ang inyong mga pagbati. And later on sa ating programa, ay babasahin po nating lahat yan. Ay, humabol ang aking Mama Nida Garcia Morada. Good morning po sa inyong lahat. Kanina, relaxing na getaway ang ina-offer ng Casa Milan Private Resort at ng Banahaw Circle Nature Retreat. Pero this time, mga beshi, very family-friendly na amusement and theme park ang ating pupuntahan. Isa sa pinakabagong attraction ngayon sa Quezon, ang Mother's Wonderland. At nasa linya po ng ating komunikasyon, ang Director for External Affairs nito. Walang iba kundi si Miss Carla and Verga Moreno. Good morning, Miss Carla, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas. Hi, Miss Carla. Good morning.
13: Wonderful morning.
0: Yes.
13: Wonderful morning po.
0: Hi, ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras na inilaan para sa pagkwentuhan itong pinakabagong attraction nga po ngayon sa Quezon na again ay nabisita ho natin personally. Ano? At nagulat ako na may ganun palang attraction sa naturang probinsya. Kaya, ma'am, para po dun sa mga viewers and listeners natin ano, na hindi familiar sa Mother's Wonderland, ma'am, ano po ba ito? Ano pong mga ino-offer ninyong tourist attraction sa atin mga kababayan?
13: So, ang Mother's Wonderland, we have 7 wonders of Mother's Wonderland, no? So, yung nakikita nyo sa screen, meron tayong tinatawag na Gaia's Palace. So, sa Gaia's Palace, you can go up. It's 100, 16 meters high. Mm-hmm. So, pwede nating akyatin yan. Makikita yung 360 degrees view. So, sa ilalim, meron tayong cave dyan. Ang activities dyan, meron tayong mini golf. So, ang kasunod na wonder natin is the magical hillside. Mm-hmm. So, ang magical hillside naman, we have their boating, habit house, dance studio, and the third one is the animal rendezvous. Nandiyan si Ringo, our Burmese python, na yes, pwede tayong magpa-picture sa kanya. So, meron din tayong Aquatica. So, we serve their alcoholic and non-alcoholic drinks. Mm-hmm. At meron din tayo dyan mini pool. Meron tayo dyan bouldering. Meron tayo dyan painting. Dyan din ginagawa ang cultural show natin at 2:30 p.m. Mm-hmm. Meron din tayong mga balls. Meron dyan harana. So, napakarami, no? So, napakadaming activities na pwedeng gawin for the whole day. Mm-hmm. At ang fifth wonder natin is the Cinque Terre Culinaria. At dyan naman ang main dining natin. So, meron din tayong four events, which is the Alhambra Kingdom. Mm-hmm. So, at ang last natin is the Gat Gubat. So, dyan meron tayong skywalk, meron tayong zipline, nandun din ang massage natin. So, lahat ng sinasabi ko, it's all free. Kasama na sa entrance yun. So, nakalimutan ko pa pala, meron pa tayong horseback riding, meron tayong face painting. So, napakadaming pwedeng gawin all day. Throughout the day, talagang full of activities and fun ito, no? At meron din tayong soon to open, maybe this month, mm-hmm, meron tayong tinatawag na pwede tayo dyan magpalipad ng saranggola, may ATV, pwede tayong magbiking, rollerblades. Tapos meron tayong pwedeng mag bonfire, mm-hmm, tapos mag-ihaw-ihaw, maghuhuli tayo ng tilapia. So, napakadaming pwedeng gawin, no? Oo. Tapos, meron din tayong soon to open na horror house. Uh-huh. So, excited na rin kami na i-offer yun sa inyo.
0: Mm-hmm. Ang dami, Miss Carla. Talaga, ang question ko tuloy, kasha ba siyang, kumbaga parang puntahan lahat sa isang buong araw? Kasi, 7 wonders. At yung 7 wonders na yun, mga beshi, napakaraming mga activities yung pwede nyo pong gawin sa bawat isa sa kanila. So, kasha ba yung buong araw, ma'am, ng pagbisita namin dyan para malibot namin lahat itong napakagandang Mother's Wonderland?
13: So, you have to be early para masimulan ng maganda, mapanood yung welcome show, mapanood ang cultural show, mm-hmm, magawa lahat ng activities. So, may nakalimutan pa pala ako. meron tayong napping room, yung mga seniors natin na pagod ng manood sa mga bata, no? Pwede, mm-hmm, silang mag-rest any time of the day. Talaga, all ages po. Mm-hmm. Mag-i-enjoy kayo sa Mother's Wonderland.
0: Mm-hmm. Ako actually, nung pumunta kami dyan, very quick na ano lang eh, na tour lang eh, no? Gamit nyo yan, yung sasakyan na yan, ay talagang na-enjoy ko na yung view. What more kapag ka talagang na-experience natin yung iba't ibang mga activities na ino-offer, lalo na yung mga pagpunta po sa lake, may lake sila dyan, meron din po yung pag-akyat dyan sa parang sky deck ba ang tawag dyan, ma'am? Hindi namin nagawa.
13: Skywalk.
0: Ayun, skywalk. Skywalk ay hindi
13: so,
0: namin.
13: So pwede din silang mag-feed fish.
0: Ayun, oh, 'di ba? So perfect talaga para sa mga family members, ma'am, na gustong bumisita ng Mother's Wonderland. Mm-hmm. At yan po yung mga activities na naghihintay sa atin. So curious tuloy yung mga beshies natin, gaano naman po ka-affordable ang entrance fee sa lahat po nitong mga activities na ito?
13: So, buong pamilya or couples or friends, I will assure you na mag-i-enjoy.
0: Right. Medyo nade-delay lang siguro yung receive natin kay Miss Carla, no? Pero again, ma'am, ang question po natin, ano, kung ako po pupunta dyan, ako lang, kasama ko yung kaibigan ko, tatlo kami, magkano po yung entrance fee para ma-enjoy namin yung buong lugar?
13: So ito, no, as our introductory rate, it's 1,500.
0: Mm-hmm.
13: Pero we have a promo na for our regular rates, 950. And then napakadami namin na binibigay ng mga promos, no? Like Quezonian, ngayong Father's Day, 750 lang po.
0: Wow.
13: Tapos meron tayong Barkada promo, it's 9+1. Meron din tayong birthday promo na kailangan mo lang magsama para ma-avail mo to.
0: Oh, 'di ba mga beshies? Talagang ano, marami silang promos, ongoing promos sa iba't ibang mga celebrations na sineselebrate natin sa mga susunod pang mga buwan. And also mama, matanong din po natin, ano, of course kayo po ay binupuntahan ng napakaraming mga turista. Paano po natin tinitiyak din yung safety ng ating mga visitors na pumupunta po ng Mother's Wonderland?
13: So lahat ng mga attendants natin, lahat ng staff, trained po sila for first aid. So ready po kami sa lahat at lahat po yan, minimake sure namin na safe lahat ng guests. At hindi lang yon, minimake sure namin na happy guest kayo na magsistay sa amin. At gusto namin talaga, walang uuwi nang hindi sulit ang binayad at hindi kayo sumaya.
0: Mm-hmm. Napakahalaga nun, mga beshies, di ba? Kasi yung perang pinambili natin ng ticket, of course, pinag-ipunan natin yan. At gusto natin, nakukuha natin yung worth our money, di ba? So, uuwi daw tayong masaya, sabi ni Miss Carla. Pero ma'am, sa mga fina-flash po natin ngayon sa ating screen, nakita po natin, meron din po kayong accommodation. So, pwede pong mag-stay overnight ang ating mga visitors.
13: Yes po, meron po tayong bed and breakfast at magkakaroon din po tayo ng soon to open na po ang aming dormitory type. So kung malaki kayong barkadahan or isang company, pwede po namin kayong i-accommodate for team buildings, retreat, field trips, barkada, getaway, or just basta ano lang, family getaway. Kayang-kaya po namin kayong i-accommodate.
0: Yan. At yung, for example, ma'am, magkukuha ako ng stay for overnight stay, kasama na po ba doon yung entrance fee para sa buong Seven Wonders ng Mother's Wonderland?
13: So, separate siya, no?
0: Mm-hmm.
13: Kasi, okay. Pero may big discount naman lahat ng mga magsistay sa amin.
0: Yan. So yun mga beshies ha, para malinaw lang doon sa ating mga viewers and listeners na very excited. Kaya ma'am, hikayatin po natin ang ating mga viewers and listeners na bisitahin itong pinakabagong attraction na ito sa Quezon, ang Mother's Wonderland. At kung meron po silang inquiries or gusto na nilang mag-book, saan po sila maaaring magpunta?
13: So pwede po nilang i-visit ang FB account ng Mother's Wonderland. We also have sa TikTok, sa Instagram, and pwede din po nilang i-visit ang website namin, which is www.motherswonderland.com.
0: Beshies, ha? Pwede nyo pong bisitahin yung kanilang Facebook page. Nandyan po lahat actually nung kanilang mga attraction na maaari po ninyong ma-enjoy. Actually, kung ako pupunta dyan, maglilista na ako ng mga priorities kong oo, simulan at start para naman pagpunta ko, hindi na ako, teka, saan ba ako mag-uumpisa, diba? So, mas maganda yung meron ka ng itinerary para sulit yung oras ng inyo pong pagbisita. And Miss Carla, balita ko po, meron kayong good news sa mga viewers and listeners ng Pasyal Pinas. Dahil magbibigay daw po kayo ng bahay't lupa ba to? Ay hindi, ng VIP tickets para sa ating mga viewers and listeners. Ma'am, can you tell us more about it?
13: Yes po. So meron po tayong mga prizes na ready para sa mga nanonood ngayon.
0: Right.
13: Para naman po ma-experience nyo ang sinasabi naming enjoy sa Mother's Wonderland.
0: Mm-hmm.
13: So, sana ma-experience nyo, lalo na yung handog pasasalamat show namin, yung fireworks, yung snow much fun. So, magkita-kita po tayo sa Mother's Wonderland.
0: Ma'am, itong fireworks and other activities, especially yung fireworks, kasi yung mga bata mahilig po sa fireworks, ito po ba every weekend o tuwing gabi po meron ito? Napakagastos naman nung tuwing gabi. Pero every weekend meron po nito.
13: Yes po, it's every Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yun po ang mga days na open kami. So, araw-araw po, nabukas kami, meron po kaming fireworks, meron po tayong snow much fun, at Lahat po, same lang. Yes.
0: Wow. So basically, sorry I missed yung pong inyong sinabi na ang Mother's Wonderland ay bukas po mula Thursday hanggang Sundays.
13: Yes, and also holidays.
0: Ayun, holidays. Para sa mga beses natin na mga walang ganap kapag holidays, open din po sila. Anong oras po nagbubukas ang Mother's Wonderland para maaga ho kaming makapunta?
13: So 10:30 a.m. open na po kami until 8 p.m.
0: Ayan. Yan ha, mga beshies. Thursdays to Sundays. Then 8:30 ng umaga hanggang 10:30 ng gabi. Alright?
13: Marami. No, no, no. Yeah, 10:30 ng umaga
0: ay,
13: hanggang 8 p.m. Yes.
0: Sorry, sorry. Baliktad pala mga beshies. Thursdays to Sundays, 10:30 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.

0: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
6: Radyo Magazine.
5: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
5: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himbila.
5: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: And Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon.
10: Sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: 738.
5: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine.
5: 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
4: Colab.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
4: Pinas.
0: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
19: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi Hazel Esguerra. At kagaya ng ating pangako kanina, ay very generous ang ating guest, ang Mother's Wonderland, sa pagbabahagi po ng kanilang atraksyon sa ating mga viewers and listeners. At congratulations po, dahil yung ating mga pipiling commenter for today ay magkakaroon po ng 2 tickets, VIP tickets po yan sa Mother's Wonderland, para maisama niya kung sino ang gusto niyang isama. And good news, dahil meron na pong napiling 3, bali 6 na tickets ang ipapamigay ng Mother's Wonderland. I-message niyo po kami ha kapag narinig niyo ang inyong pangalan, dahil magkakaroon po kayo ng 2 VIP tickets sa Mother's Wonderland. Unahin na po natin ang ating first winner, si Sir Romel Livid. Congratulations! Second winner po natin, si Miss Car Carle. 2 tickets sa Mother's Wonderland. At isa pang winner natin, last but not the least, of course, parang kilala ko to. Parang kilala ko yung anak siguro nito. Anak o kapatid? Ewan natin. Congratulations, dahil manalo rin po kayo ng 2 VIP tickets sa Mother's Wonderland, si Miss Crystal Maureen O'Malley. I-message nyo po. Yun o, may papalakpakan pa. I-message nyo naman po ang aming page, ang Radyo Magazine page, para po maklaim ang inyong prizes at para po sa iba pang instructions. Again, ang 3 winners ng tigdadalawang Mother's Wonderland tickets ay sina Sir Romel Livid, Miss Car Carle, at si Miss Crystal Maureen O'Malley. Congratulations.

0: Congratulations! Sa pamamagitan po niyan ay magpapaalam na rin po ako para sa Wednesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin mula sa Casa Melan Private Resort, sa Banahaw Circle Nature Retreat at sa Mother's Wonderland. Gayun din po sa ating mga kaibigan sa Filtoa at sa Kepata. Magarinigan po tayo muli bukas para sa huling tara na sa Quezon episode ng programang Pasyal Pinas. Ganitong oras pa rin po, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Maraming salamat and happy Wednesday.
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM. Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issue na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
1: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
10: Collab.
1: Mas pinalakas. Pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
1: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas.
1: Radio Publico
5: 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
10: Collab.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
17: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
18: Ano ba, Bill?
4: Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
17: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
13: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
27: ...ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
29: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
28: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
30: Kasama po namin si Secretary Henry po.
31: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nagkakabit.
32: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
28: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
33: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
0: 1103.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng tulong pinansyal sa Presidential Scholar sa Maynila. Department of Education, kumpiyansa sa positibong resulta ng three-term school calendar sa school year 2026-2027.
1: Headlines.
0: Dagdag pensyon ng Social Security System o SSS, pakikinabangan ng higit 4 na milyong pensioners mula ngayong Hunyo.
1: Headlines.
0: Mayorya ng mga Pinoy nais unahin ng administrasyon ang paggiit.
2: ng karapatan sa West Philippine Sea ayon sa Okta Research Survey.
1: Headlines.
2: Malaking personalidad kakasuhan ng ombudsman kaugnay ng maanomalyang flood control projects.
1: Headlines.
2: Mga nasawi sa Angeles building collapse, umakyat na sa 23. Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinalawak pa ang relief operations para matulungan ang mga biktima.
1: Headlines.
2: Panibagong low pressure area na mataan ng pag-asa. Pagpasok ng tag-ulan, patuloy na pinaghahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan.
1: Headlines.
2: Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa Senado na magbalik trabaho na. Mga posibleng opsyon at legal remedy sa issue titingnan ayon sa punong ehekutibo.
1: Headlines.
2: At Representative Kiko Barzaga pinatalsik na bilang kongresista matapos ang dalawang suspensyon.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 88.52 million pesos na tulong pinansyal sa Presidential Scholars sa Maynila. Nakinabang dito ang 4,426 graduating college students mula sa 6 na congressional districts ng lungsod. Tig 20,000 pesos ang ibinigay ng Pangulo sa mga estudyante sa ilalim ng Scholarship Assistance Program. Umaasa si Pangulong Marcos na mas pag-uusayin pa ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral para sa magandang kinabukasan.
31: Sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni Education Secretary Sunny Angara na napakalaking tulong ng isinasagawa ngayong whole of government approach para sa ginagawang Brigada Eskwela. Alinsunod na rin sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Angara, malaking ginhawa para sa lahat ng nakikiisa sa Brigada Eskwela ang mga serbisyong bit-bit mismo ng pamahalaan upang maalalaya ng mga estudyante, guro at volunteers para sa taunang Brigada Eskwela. Kabilang sa mga katuwang ng ahensya, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH, at Department of Labor and Employment o DOLE.
3: Ang kaganda ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng ano, tapos yung PhilHealth sa yakap program naman po sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Hindi na sila pupunta sa ospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers.
2: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Epektibo at naging malaking tulong para sa mga mag-aaral ang pagpapatupad ng Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, naging maganda ang epekto ng Tara Basa program sa mga estudyante dahil tumaas ang reading proficiency at comprehension ng mga ito. Naging malaking tulong din ito para naman sa mga estudyante na nagsilbing tutors na nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Cash for Work program bilang youth development workers.
5: At ay kung sa mga naging pag-aaral, naging kinagigod ang Tara Basa program sa pag-address ng at least grade, especially amongst college students enrolled in vocational courses, and nakatulong sa mga pag-aaral na magpabuti yung kanilang skills, lalo-lalo na natin.
2: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiwala si Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng three-term academic calendar ngayong school year 2026-2027. Git ni Angara na magiging daan nito upang maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. May iwasan na rin ang paghahabol hindi lang ng mga guro sa kanilang mga itinuturong asignatura, kundi maging sa mga mag-aaral na hinahabol din ang kanilang mga dapat mapag-aralan.
4: Hope na mas maganda yung learning outcomes dahil may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
2: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Libo-libong pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para sa Balik Eskwela 2026. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, kay Police Major Hazel Asilo, Chief Asilaw, Chief PIO ng National Capital Region Police Office, 4,402 ang kabuang pulis na deployed sa June 8 o sa unang araw ng pasukan. Karamihan naman dito magbabantay sa labas ng mga paaralan, maglalagay ng Police Assistant Desk at tutulong din sa daloy ng trapiko. 1,202 na paaralan ang babantayan ng mga pulis pero karamihan ay deployed sa Northern Police District o Caloocan, Malabon at Navota City dahil nasa 291 na paaralan ang kinakailangan nila na bantayan doon. Pagtiyak ng NCRPO, papanatilihin nilang ligtas at mapayapa ang unang araw ng klase at kung may aberya o anumang emergency ay handa sila na agarang tumugon.
6: Tinitiyak po namin na ang bawat paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ang amin pong nasa 4,402 personnel sa buong Metro Manila ay patunay ng aming pangako na walang estudyante, magulang o guro ang dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan.
2: Tinig ni Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng NCRPO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, makasaysayang Right to Information Bill aprobado na sa Kamara. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang isang makasaysayang panukalang batas na magbibigay sa mga Pilipino na mas malawak na access sa mga records, kontrata, gastusin at proseso ng pagdidesisyon ng pamahalaan. Sa botong 284 na pabor, walang tumututol at abstain, ipinasa ng Kamara ang House Bill Number 9397 o ang Panukalang Right to Information Act of 2026. Isa sa mga prioridad na panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Pangunahing may akda ng panukala sina House Speaker Faustino Bojidi at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Speaker D, mahalagang hakbang ang pagpasa ng panukala upang maisulong ang mas bukas, transparent at responsableng pamahalaan. Binigyan din niya na ang impormasyon ay pag-aari ng mamamayan at hindi ng gobyerno. Kapag nais sa batas, magtatatag ang RTI Act ng isang komprehensibong sistema kung saan maaaring humiling ang publiko ng mga opisyal na record. Saklaw ng panukala ang executive, legislative at judiciary na sangay ng pamahalaan, mga constitutional commission, government-owned and controlled corporation, universities and colleges, local government units at iba pang sangay ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA na malaking tulong sa pagpapataas ng reserba ng LPG ng bansa ang dumating na 21,000 metric tons na LPG order ng Philippine National Oil Company o PNOC. Sa panayam ng programang Boses kay LPGMA founder at Regasco President Arnel T., tumasa ngayon sa 45 days ang buffer stock ng LPG ng bansa. Naging maayos din ang naging kolaborasyon ng pamahalaan at pribadong sektor para sa pag-iimbak ng nabiling LPG ng pamahalaan na ayon sa LPGMA ay isang napakagandang hakbang ng pamahalaan upang masala ang anumang pagtaas sa presyo ng LPG.
8: Kung sakasakaling dumating ang panahon na may kailangan pa pong ang mga additional products na kailangan iparating ng gobyerno, regularly it can be accommodated. And magandang bagay din po itong pagpaparating ng gobyerno dahil pwede namin itong ikumpara dahil this is the first time in the history na para ito yung bigas ang NFA, pang-cushion ng presyo. Pagdating po sa petrolyo, sa LPG, produkto ng gobyernong LPG ay malaking bagay na pang-cushion na hindi magkaroon ng overpricing sa ating bansa.
2: Si LPGMA founder at Regasco President Arnel T.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Na-recover ng mga rescuer ang isa pang bangkay mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Dahil dito, sinabi ng Bureau of Fire Protection o BFP na umakyat na sa 23 ang kabuang bilang ng mga patay sa nasabing trahedya. Ayon sa kagawaran, at tuloy-tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa gumuhong gusali. Na-recover ang pang-22 at pang-23 bangkay kaninang umaga. Hindi pa inihahayag ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga huling biktima habang isinasagawa ang proseso ng beripikasyon. Patuloy din ang investigasyon sa dahilan ng pagguho ng itinatayong gusali.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang relief operations nito para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DSWD, umabot na sa kabuuang 1,145,773 pesos ang halaga ng naipagkaloob na tunong pinansyal at iba pang assistance sa mga apektado. Kabilang dito ang tig 10,000 pesos na financial assistance para sa 54 na individual, transportation assistance para sa 10 individual, at pamamahagi ng 53 family food packs, 53 hygiene kits at 21 sleeping kits. Nagpaabot din ng DSWD ng burial assistance sa 8 naulilang pamilya habang nagpapatuloy ang pagproseso ng tulong para sa iba pang naapektuhan ng insidente. Bukod dito, patuloy din ang pagbibigay ng psychosocial first aid sa mga biktima at apektado para matugunan sila na harapin ang trauma na dulot ng trahedya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nais ng mayorya ng mga Pilipino na unahin ng Administrasyong Marcos ang pag-iit ng karapatan at presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakuling survey ng Okta Research, inilatag ang ilang hakbang na dapat gawin ng gobyerno para epektibong matugunan ang tensyon sa karagatan at nakasentro ito sa territorial assertion, diplomacy at defense modernization. Inilista ng respondents sa mga hakbang na sa tingin nila ay mahalaga sa pagresolba ng sigalot kabilang ang mga sumusunod. 69% ng respondents ang pabor sa pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa pagpapalawak ng naval patrols at presensya ng tropa. 66% ang pabor na isulong ang territorial rights ng bansa gamit ang diplomasya at iba pang mapayapang paraan. 64% ang pabor sa modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng militar. 37% ang pabor na palawakin ang diplomatic efforts sa loob at labas ng rehiyon. 29% ang pabor na magsagawa ng joint maritime patrol at exercises kasama ang mga kaalyadong bansa. 23% ang pabor sa pag-asantabi ng sigalot para sa joint economic development, habang 9% ang hindi sigurado o tumangging sumagot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa lagay naman ng panahon, magpapatuloy ang mga pag-ulan ngayong araw dahil sa hanging habagat. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga uulanin ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Kaparehong panahon din ang iiral sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, mga nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, namataan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng bansa na posibleng pumasok sa Huwebes o Biyernes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa tag-ulan. Mula sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinapatupad pa rin ng ahensya ang flood mitigation measures laban sa malakas na pag-ulan tuwing rainy season. Tinitiyak din anya ng iba pang ahensya ang mabilis sa paghupa ng baha sa flood-prone areas.
9: Tuloy-tuloy po ang paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha at siguruhin hindi ito natetengga ng matagal katulad ng dati.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kinumpirma na ng World Meteorological Organization o WMO ang pag-iral ng El Nino phenomenon na posibleng magdala ng mga extreme weather condition sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, nagsimula na ang onset ng El Nino sa Tropical Pacific na siyang magiging dahilan ng matitinding heatwave o malalakas na bagyo. Pinayuhan na rin ng WMO ang iba't ibang mga bansa at nasyon na mag-invest sa mga early warning systems upang mapaghandaan ang matinding epekto ng El Nino phenomenon.
10: Update matters because El Nino is a major driver of global weather and climate patterns. A warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes including heat waves and heavy rainfall. We understand El Nino. We can prepare much better for El Nino thanks to science and to the investment of many countries to be well prepared. But on top of El Nino, you have extreme events. And those extreme events are requiring more and more.
2: Yan ang pahayag ni World Meteorological Organization Secretary General Celeste Saulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kasalukuyan pa rin sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang panukalang New Generation Anti-Dengue Vaccine, ang Qdenga Vaccine o mas kilala na TAC-003 na gawa ng kumpanyang Takeda. Mula sa pahayag ng Department of Health, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa mga pag-aaral na ang bakuna ay mas mababa ang bisa sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 taong gulang pataas. Hindi rin anya maikakaila ang posibleng mas malubang dengue infection ng dengue serotype 3 sa mga nabakunahan ng Qdenga na hindi pa nagka-dengue noon.
9: Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras po natin, 11:22 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinabihan na ang Senado na magbalik sa trabaho. Mga posibleng opsyon at legal remedy titingnan sa gitna ng gulo sa Senado ayon sa punong ehekutibo. Ang balitang yan ibibigay sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Magbalik na kayo sa trabaho. Itong mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mataas na kapulungan kasunod ang dalawang sunod na pagkansela sa sesyon ng mga senador. Sa ambos interview ng Pangulo, sinabi nito ang daming trabahong dapat na gawin lalo na kailangan ng tao ng tulong sa gitna ng krisis. Tanong ng Pangulo, paanong humantong sa ganitong sitwasyon na ganito kagulo ang Senado at huminto sa kanilang mandatong gawin ang kanilang trabaho? Kung ilalarawan ari ang upper chamber sa kasalukuyan, sabiang magulo ito at nawala ang kredibilidad ng liderato ng Senado sa may pahayag na hindi nila maunawaan kung bakit nahinto ang mahalagang gawain ng nasa lehislatura. Hindi naman marahil dagdag ng Pangulo na ang paghahatid sa isang senador para pumunta kung saan siya pupunta ay sapat na dahilan para magkansela ng isang sesyon. Sa harap nito ay sinabi ng Chief Executive na sisilipin nila ang ilang opsyon at legal remedy sa gitna ng gulo sa upper chamber. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
31: Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate, into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped the business, essential business of legislation in government.
12: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinigpitan pa ng pambansang pulisya ang seguridad sa Senado at kalapit na government facilities dahil sa mga kilos protesta, bunsod ng tensyon sa politika. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at kaukulang local police units na ipatupad ang precautionary measures sa palibot ng Senate Complex. Layo nitong tiyakin ang kaligtasan ng publiko at tuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno. Bukod sa malakas na presensya ng pulisya, ay nagdagdag din ang checkpoint sa palibot ng Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito ay dapat ba rin anyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi rin ng executive branch na nangingialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador.
9: Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyan diin ng minority bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang pag-asawalang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag-an nilang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayan ng Pilipino.
13: A clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
2: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, nagbahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na boycott ng mayorya sa Senate session.
31: Kung matapang siya, pumasok siya kasi yung katapangan din napakita sa pamagitan ng paggawa niyo yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho eh. Takot sa responsibility. Yun yung ibig sabihin. So inamo ko si Alan, kung matapang ka, pumasok ka.
32: Appealing to our colleague, papasama na sa hanggang pa na natin yung ating trabaho. So inabayaran tayo sa taong bayan.
33: We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session.
13: I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of this post as the leader of this institution.
2: Yan ang mga pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson naniniwalang inaatake ang Senado ng sarili nitong liderato. Si Niva Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Giniit ni Senador Ping Lacson ang Senado ay hindi inaatake ng ibang grupo kundi ng sarili nitong liderato. Kasunod yan ang patuloy na pag-boycott ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga regular na sesyon at paggamit ng Facebook livestream bilang pangunahing plataforma ng kanyang mga pahayag. Ito ang pahayag ng Senador kasabay ng pagbatikos sa paraan ng pamumuno ni Cayetano sa gitna ng umiiyal na sigalot sa Senado. Ayon kay Lacson, naglalabas si Cayetano ng mga direktiba kabilang ang pagsuspende ng mga sesyon sa pamamagitan lang ng pasalitang utos at walang formal na dokumento o abiso. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyon na verbal lang na ipinapaabot sa mga miyembro ng majority bloc na suspendido ang sesyon, bagay na anya italiwa sa mga umiiral na proseso ng Senado at sa tungkuli ng mga senador na magsagawa ng legislative activities. Nitong Martes, nanawagan si Lacson at ilang pang miyembro ng Minority Bloc para sa pagbibitiw ni Cayetano bilang Senate President dahil sa patuloy na hindi pagdalo ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon. Ayon pa sa senador, maaaring ituring na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin ng anyay pag-boycott ni Cayetano sa mga sesyon at maaari itong maging batayan ng reklamong ihain sa Senate Ethics Committee. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Civil Watchdog nakasuporta sakaling may leadership change sa Senado. Sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Nanindigan ng citizens-led watchdog group na Bantay Senado na suportahan o susuportahan nito ang anumang hakbang ng mga senador para magtalaga ng Senate President na sa tingin nila ay mas makapagpapalakas ng tiwala ng publiko at makatitiyak sa maayos sa pagdaraos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantay Senado Convener Clive Arguelles, mahalagang mabantayan ng publiko ang mga kilos ng Senado. Ito'y upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakantala sa impeachment proceedings, lalo na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiya ang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine National Police tiyak ang transparency habang nasa kusodiyan nila si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inataso na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Health Service Unit ng Pambansang Pulisya para magsagawa at magdokumento na sa kalagayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ayon kay Nartates ay para higit pang mapalakas ang pananagutan ng transparency sa kalagayan ng dating opisyal na nililitis ngayon sa Sandigan Bayan dahil sa manmalyang flood control project sa kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Bonoan matapos itong ibalik ng Sandigan Bayan dahil sa muling pagtaas ng presyon ng dugo nito nang humarap sa korte para ibalik ang mandamiento de aresto laban sa kanya. Kaakibat na madalas na pagbibigay ng update sa publiko hinggil sa kalusugan ni Bonoan, pinatitiyak din ng PNP Chief ang mahigpit na seguridad at masigurong walang special treatment na ibibigay sa dating miyembro ng gabinete. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kakasuhan ng ombudsman ang ilang malalaking personalidad na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isasampabukas ang ombudsman ang mga kaso sa Malolos Regional Trial Court. Hindi naman pinangalanan ng kalihim ang mga respondent sa mga bagong kaso, subalit pawang taga Bulacan ang sinasabing high profile personalities. Ginawa ng kalihim ang pahayag makarang inspeksyonin ang Matalahib Creek Pumping Station.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay nireklamo sa Ombudsman. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ted, naghahang reklamo sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang grupong Tindig Pilipinas laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Senate Acting Sergeant at Arms Mauk Aplaska. Particular na nireklamo ang mga ito ng obstruction of justice na nagugat sa sinasabing umano'y pagpapatakat kay Senator Ronald De La Rosa sa loob ng Senado. Ayon kay Tindig Pilipinas Convener Kiko D, dapat managot ang opisyal na umano'y nakialam at humadlang sa maayos na pagkupatupad ng batas at proseso ng hustisya. Ipinunturi nito na hilamang ito usapin ay isang individual kundi ng pagtatanggol sa integridad ng mga pampublikong institusyon. Ayon kay Aquino, adi ay bahagi ang paghahain ng reklamo ng mas malawak na kampanya laban sa impunity o kawalan ng pananagutan at bilang pakiisa sa mga biktima ng war on drugs. Nanawagan ng mga complainant sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng patas at walang kinikiling na investigasyon hinggil sa kanilang reklamo. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papalo sa mahigit 4.1 milyong pensioners ang inaasahang makikinabang sa dagdag pensyon ng Social Security System o SSS para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, sinimulan na ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo na orihinal na nakatakda pa sana sa Setyembre. Tinatayang aabot sa 6 billion pesos ang inilabas na pondo para sa nasabing dagdag pensyon. Sa ilalim ng ikalawang tranche ng programa, makatatanggap ng 10% na dagdag sa buwanang pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% na dagdag naman ang matatanggap ng death at survivor pensioners. Sakop na maagang pension increase ang lahat ng mga pensioner na nakarehistro sa SSS hanggang May 31, 2026. Ang Pension Reform Program ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng SSS kung saan nakatakdang magkaroon ng taunang dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimong na Malacanang ang publiko na huwag maalarma sa panukalang 240 pesos na immigration fee para sa mga behero na papasok o lalabas ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kasalukuyang pa rin pinag-aaralan ng Bureau of Immigration ang panukala na layuning pondohan ang modernisasyon at pag-upgrade sa border control at monitoring systems ng immigration. Sa ngayon ay wala pa rin pinala posisyon ang palasyo ukol dito.
17: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Positibo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa kooperasyon ng ASEAN para mapalakas ang food security sa rehiyon. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Ferdinand Ferrer na malaki ang maitutulong ng hakbang para higit na pakinabangan ng mga sumusunod na henerasyon. Kabilang ang food security sa mga prioridad ng ASEAN Summit kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas.
18: The food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog the nutrition of our future workers and leaders dun sa tama.
2: Si PCCI President Ferdinand Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inaasahang lalagdaan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Nobyembre ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Makaraang maisipinal ang negosasyon dito. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, magtatakda ang kasunduan ng bagong pamantayan sa digital transformation ng ASEAN at magataguyod ng mas inclusive and innovative na paraan para sa lahat. Mapapalakas din ng DEFA ang regional economic integration sa pamamagitan ng pagpapaigti ng kooperasyon sa digital trade, e-commerce, electronic payments, cybersecurity at emerging technologies. Inaasahang aabot sa 2 trilyong dolyar ang digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 mula sa humigit kumulang $1 trillion ngayong taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas mainam na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya sa halip na gamitan ng legal technicalities para ibasura ang impeachment laban sa kanya. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makarang maghain ng mosyon ang kampo ng Vice Presidente para ipawalang bisa ang apat na articles of impeachment sa Senado. Anya, katulad ng dati, ay walang outright denial ang Vice President sa mga akusasyon laban sa kanya.
9: Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas makabubuti ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co kung haharapin na lamang ni Vice President Sara Duterte ang paglilitis na isasagawa ng impeachment court at hindi ang umasa sa hiling na outright dismissal. Ani Co, mahalagang malaman ng publiko na hindi posible ang agarang pag-dismiss sa mga reklamong ibinabato sa Vice Presidente nang hindi umaarangkada ang paglilitis. Ang dapat umanong gawin ngayon ng pangalawang pangulo ay sagutin punto por punto ang lahat ng aligasyon na ipinupukol sa kanya.
3: Dismissal or conviction or acquittal sa dulo pa po ng paglilitis dapat mangyari. At the end of the day, ang panawagan po natin, dapat matuloy ang paglilitis. Sasagot po ang House Prosecution Panel sa reply na nakita nating gustong ma-forward na response doon sa answer. And dito po natin hahawakan pa rin na dapat tuloy ang paglilitis.
2: Si House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tuluyan ang pinatalsik ng Kamara sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang mapatawa ng dalawang magkahiwalay na suspensyon. Sa pamagitan ng nominal voting na 265 na pabor, 14 na tutol at 8 abstention, pinagtibay ng plenaryo ang Committee Reports number 298 na nagsisilbing batayan sa naging desisyon laban sa kongresista. Ang expulsion ay nag-ugat sa reklamong inihain ni House Senior Deputy Majority Leader Janet Garin na nag-aakusa kay Barzaga ng paulit-ulit na bastos na post sa social media na nakasisira sa dignidad ng institusyon. Ayon kay Ethics Committee Chair JC Abalos, ang kanilang rekomendasyon ay alinsunod sa Section 16, Article 6 ng Konstitusyon, Section 142, Rule 20 ng House Rules at Committee Rules.
4: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298.
2: Inyo napakinggan ang naging hatol ng Kamara hinggil sa pagpapatalsik kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala wagi sa first round ng WTA 125 Birmingham Open. Filipina player magkikipag-tandem din kay tennis legend Venus Williams sa tournament sa Germany. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Matapos agad mapatalsik sa doubles, bumawi si Alex Ayala sa kanyang unang laro sa singles event ng WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom. Nang walisin si Priscilla Hon 6-0-6-2, hindi pa umabot ng isang oras ang panalo ng world number 37 Filipina star laban sa Australian player para umabante sa round of 16 ng kompetisyon kung saan si Ayala ang top seed. Tatargetin naman niya ngayon ang pwesto sa quarterfinals kontra Alina Sharayeva ng Russia. Ang Birmingham Open ang unang tournament ni Ayala sa grass court bilang paghahanda sa Wimbledon. Samantala, nakatakda rin makipagpartner si Ayala kay dating world number 1 at tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany matapos silang makatanggap ng wildcard sa main draw. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, Wapak Health, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig guys, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras po natin, 11:45 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Umpisa natin mula dito sa Luzon. Schools Division Office of Batanes, pinangunahan ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off. Si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas Batanes ang medala ng balitang yan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pinangunahan ng Schools Division Office o SDO Batanes ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off na ginanap sa Batanes National Science High School Covered Court kung saan malugod na tinanggap ni BNSHS Principal Jeffrey D. Medina ang mga nakibahagi sa aktibidad. Ayon sa punong guro, ang weeklong activity na ito ay hindi lamang isang programa kundi pagpapakita ng pagkakaisa, volunteerism at nagkakaisang responsibilidad. Dagdag pa niya, ang Brigada Eskwela ay nagpapakita ng diwa ng yaro o bayanihan kung saan sama-samang kumikilos ang buong komunidad upang masigurong ligtas, maayos at handang tumanggap ng mga mag-aaral sa panibagong school year. Samantala, sa mensahe naman ni Schools Division Superintendent Dante Marcelo, inihambing nito ang yaro sa taunang aktibidad ng kagawaran kung saan ang kaugalingang ito ng mga ibatan nagkakaisang tumutulong ng walang hinihintay na kapalit mula sa ibang tao. Isinagawa din ng turnover ng go bags mula sa Batanes General Hospital para sa inisyatiba sa kaligtasan na naglalayong palakasin ang disaster resilience at emergency response ng paaralan. Bukod kay SDS Marcelo, dumalo at nagpakita din ng suporta si Assistant Schools Division Superintendent Georgian G. Carriaso, mga guro at punong guro mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga magulang, mag-aaral, uniform personnel at iba pang mga empleyado ng SDO Batanes. Nagpasalamat din ng mga ito sa mga volunteers, stakeholders, partner agencies, alumni, mga magulang at iba pa sa kanilang pakikibahagi at pag-abot ng anumang uri ng tulong sa mga eskwelahan. Ang tema ngayong taon sa Brigada Eskwela ay Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Brigada Eskwela sa Mountain Province. Umarangkada na sa lalawigan. Si Apollo Padaen sa report.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Tuloy-tuloy ang Brigada Eskwela sa Mountain Province General Comprehensive High School o MPGCHS na nagsimula po noong Mayo 25 at magtatagal hanggang Onyo 8 kasabay ang pagbukas ng klase para sa school year na taong 2026 hanggang 2027. Ayon kay Mountain Province General Comprehensive High School Administrative Officer, Madam Catherine Tumoken, bukod sa mga magulang, volunteers, tanggapan at iba pang stakeholders na tumutulong sa paaralan, may kabuang 45 mga tupad beneficiaries mula sa Department of Labor and Employment na katuwang nila sa pagsagawa ng Brigada Eskwela. Dahil sa inaasahang mahigit 1,000 enrollees, tinitiyak ng paaralan na maayos at handa ang kanilang mga pasilidad at iba pang pangailangan para sa maayos na pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Samantala, sinabi ng Dole Mountain Province na malaki ang naitulong ng mga tupad beneficiary sa Barangay Tanulong Sagada sa pagbubukas at paglilinis ng kalsadang patungo sa paaralan na nagbibigay ng ligtas at mas madaling daanan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang residente ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bondok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Southern Tagalog, energy saving measures sa kakulangan ng supply ng enerhiya sinimulang ipatupad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Sinimulang ipatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang serye ng energy saving measures bilang tugon sa kakulangan ng power supply sa buong lalawigan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ilan sa ipatutupad na energy saving measures ay ang pansamantalang suspension ng operasyon ng ilang pasilidad sa lalawigan. Sa isang special session ng sanggunian,

0: Cormeco, power providers at iba pang stakeholders para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, DILG pinasinayaan ang mga infrastructure project sa Catanduanes. Si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinasinayaan ng Department of the Interior and Local Government ang dalawang pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa Barangay San Pedro at Barangay Biong sa Bayan ng Higmoto, Catanduanes sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Kabilang sa mga natapos na proyekto ang pagpapabuti ng Level 3 Water System sa Barangay San Pedro at rehabilitasyon ng Farm to Market Road sa Barangay Biong na layuning mapalawak ang akses sa malinis at maasahang supply ng tubig at mapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural. Sa programa, binigyang diin ng mga opisyal ng DILG ang kahalagahan ng mga proyekto sa pagpapabuti ng kabuhayan, pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at pagsusulong ng kaunlaran sa mga komunidad. Inanunsyo rin ang karagdagang mga proyekto para sa dalawang barangay, kabilang ang Renewable Energy Based Electrification sa Barangay San Pedro at isa pang rehabilitasyon ng Farm to Market Road sa Barangay Biong. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga opisyal ng barangay sa patuloy na suporta ng pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa paghahatid ng mga proyektong makakatulong sa pag-unlad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. Leyte Normal University at DICT nagbayanihan sa pagbubukas sa makabagong tech hub sa Palo, Leyte. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kasabay ng pag-arangkada ng National Information and Communications Technology MAS 2026, formal na pinasinayaan ang modernong hub sa Leyte Normal University Government Center, Palo, Leyte. Sa pagtutulungan ng LNU at DICT Region 8, armado ang pasilidad ng 30 high-tech laptops na gagamitin para sa malawakang digital upskilling. Layunin itong tuldukan ang digital divide at bigyang lakas ang mga mag-aaral, guro, maliliit na negosyante at mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng libre at dekalidad na ICT training. Pinangunahan ni na LNU President Dr. Hill Villarino at DICT OISA Regional Director Attorney Melvin Carlo Barua ang makasaysayang ribbon cutting ceremony. Ito ay patunay na sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy ang pag-abante ng Eastern Visayas tungo sa pagiging konektado, moderno at digital ready. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang bahagi ng Visayas, mga opisyal at BDRRMC members sa San Juan Southern Leyte, sinanay kaugnay sa climate and disaster preparedness. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Sinanay kaugnay sa climate at disaster preparedness ang mga barangay officials at miyembro ng BDRRMC sa bayan ng San Juan Southern Leyte. Pinangunahan makinatawa ng PDRMO Southern Leyte ang nasabing aktibidad upang mapalawak ang kaalaman ng mga barangay hinggil sa paghahanda at pagtugon tuwing may kalamidad. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng preparedness, awareness at kooperasyon upang mapatagtahan ng komunidad laban sa mga panganib at sakuna. Kaugnay nito, nagpahayag ng pasasalamat

0: nagpasalamat sa MDRMO Head Clarence Mantua sa PDRMO at sa mga kalahok dahil sa kanilang suporta at aktibong partisipasyon sa nasabing aktibidad. Tiniyak naman ang tanggapan na patuloy nitong susuportahan ang mga programang nagpapalakas sa kaligtasan, resiliency at kahandaan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tungo na tayo sa Mindanao. Paano ka ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pamahalang lungsod ng Davao? Isinulong si Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isinusulong ng 21st Davao City Council ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi ng patuloy na digitalisasyon ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Councilor Bonds Andre Militar, Chairperson ng Committee on Information Technology, layunin ng lungsod na maging isang moderno at future-ready na pamahalaan. Ayon sa konsehal, makakatulong ang AI sa mas mabilis na pagproseso ng mga kahilingan ng mamamayan, pagsusuri ng datos para sa mga city planning at pagbabawas ng mabagal na proseso at red tape sa mga tanggapan ng gobyerno. Binigyang diin naman ito na hindi layunin ng AI na palitan ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa halip, magsisilbi umano itong kasangkapan upang mapagaan ang paulit-ulit na gawain at pabigyang pansin ng mga kawani ang mas mahalagang tungkulin. Kaugnay nito, ipinakilala rin ng East West International Educational Specialist Incorporated bilang posibleng katuwang ng lungsod sa pagsasanay at pag-upskill ng mga manggagawa sa larangan ng AI, robotics at cybersecurity. Ipinahayag naman ng konsehal ang pag-asang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at digital transformation. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: LGU hingoong nakiisa sa DepEd at nagbigay ng 3 milyong piso na halaga ng materyales para sa Brigada Eskwela 2026. Sa report mula kay Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas hingoong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakiisa ang local government unit na Hingoog City sa Department of Education Hingoog City Division sa Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony na ginanap sa Don Risti Totobaol Central School Covered Court nitong Lunes. Ang pinakatampok ng kaganapan ay ang ceremonial turnover ng 3 milyong piso na halaga ng iba't ibang materyales ng Brigada Eskwela na inilaan para sa 67 pampublikong paaralan sa Division ng Hingoog City. Ang turnover ay pinangunahan ni Hingoog City Mayor Eric Canyosa kasama si Schools Division Superintendent Dr. Edgardo Abanil. Kasama sa mga donasyong materyales ang simento, plywood, pintura, brass, steel bar at iba pang supply na kailangan para sa school repair at maintenance bilang paghahanda sa pagbubukas sa klase sa darating na Lunes. Ipinahayag ng DepEd Hingoog City Division ang pasasalamat sa pamahalaang lungsod at hinikayat ang mga administrador ng paaralan na agad gamitin ang mga materyales para sa mga aktibidad sa pagpapaganda at pagkukumpuni ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Yan po ang naging kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Maraming salamat sa natang bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabuk?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Isang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Miyerkules at 3 ng Hunyo taong 2026, diretsang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, patuloy ang pagtitiyak ng pamahalaan sa pagbibigay ng suporta para sa maayos na edukasyon ng mga Pilipino. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Kinamusta at kinausap ng Pangulo ang nasa 4,426 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 6 na distrito sa lungsod. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 20,000 pisong scholarship assistance. Muling binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon ng bawat mamamayan. Paalala ng Pangulo, gamitin itong pagkakataon para makapag-aral ng mabuti upang magkaroon ng mabuting kinabukasan, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa pamilya, komunidad at sa bansa. Kasabay nito ay giniit din ng Pangulo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng national at local government sa pagbibigay ng pangangailangan ng publiko sa ina. Bawat bayan makikinabang. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Department of Energy para talakayin ang usapin sa sektor ng enerhiya sa bansa. Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente at kondisyon ng power grid sa Luzon at Visayas. Kasama na dito ang iba't ibang isinagawang hakbang ng ahensya para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa iba pang ahensya para maipatupad ang kinakailangang hakbang para sa energy security at katatagan ng power supply sa buong bansa. Paghanda ng MMDA sa epekto ng habagat at ang assistance nito sa pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Metro Manila ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Yusek Torre, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Magandang tanghali, sir. Magandang tanghali sa inyo, mga tagapakinig.
11: Yusek, sa pagpasok po ng panahon ng habagat, ano-ano na po ang mga paghahanda na isinagawa ng MMDA para pumabawasan ng epekto ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha dito sa Metro Manila?
12: Well, ang paghanda natin ay nagsimula noon pa man, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy na naman sa MMDA ay linisin, palalimin, palawagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at sa iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
11: Okay. Well, Yusek, itong mga nakaraang pag-uulan, may mga kababayan tayo nagulat dahil nung umulan at bumaha, doon naglutangan yung mga sangkaterma o tunay-tunilad ng basura. Kumusta po yung kasalukuyang flood mitigation measures sa Metro Manila? Kumusta po ang mga lugar na binabantayan niyo po, particular na yung mga flood-prone areas?
12: Yun po. Ang amin ngang pag-consider niyan ng mga unang ulan ngayon, ng mga unang pag-ulan ngayong taon na to, eh ito na yung audit ng aming mga ginawa at paghahanda. Kaya nakita natin, may mga areas pa pala tayo na talagang ayusin at meron din mga areas na nilinis na natin pero kita naman natin, balik agad ang basura kasi nga ang upstream ay talagang nanggagaling pa rin ang basura. So sa ngayong araw na ito, as we speak, nagkaroon tayo ng mga na pinatawag natin ang ating mga tauhan at magsasabay-sabay tayo mag-simultaneous ng estero cleaning at bayanihan sa barangay na gagawin natin para dahil pinpoint natin ang mga areas na kailangan pa nating ayusin, mas ma-fast-track na kaagad.
11: That's good to hear, Yusek, na proactive tayo. Pero kumpirmahin lang po namin, nasa ilang pumping stations po ang kasalukuyang operational dito sa Metro Manila? At sa inyo po monitoring, sapat po ba ang kapasidad nito para tugunan ang matitinding buhos ng ulan?
12: 71 po ang ating current na pumping stations na inoperate ng MMDA. At may mga additional na pumping stations pa sapagkat may mga areas tayo na-identify na kailangan talaga natin at dagdagan ng pumping stations. So these are being programmed and implemented by the DPWH at pag nagawa na nila, itinuturn over sa amin for maintenance and operations.
11: Okay. Yusek, meron po ba mga bagong teknolohiya o kagamitan o sistema na ginagamit ng MMDA para po mas mabilis na ma-monitor at matugunan yung mga insidente ng pagbaha?
12: May mga sensors po tayong mga in-install, may mga na-rehabilitate at may mga bago na inilagay para sa mga identified flood-prone area ay namomonitor na agad at nakakapag-aksyon na tayo bago pa man ito lumala at makapinsala sa ating mga kababayan. At pagkatapos po, itong ating mga yung ating pakipag-network sa local government units, especially sa mga barangay, ay i-strengthen natin para matulungan yung ating mga technical na mga equipment.
13: Okay. Yusek, perhaps we can elaborate more dun sa nabanggit mo nga na koordinasyon ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan, strengthening yung coordination at gayon din sa iba pang ahensya. Paano po ninyo isinasagawa ito para nga matiyak na mabilis ang pagtugon kapag may baha o anumang insidente dulot ng malakas na ulan? Dahil minsan ito yung nagiging dulot din ng mabigat na daloy ng trapiko.
12: Kasama po sa mga naging programa namin na talagang nire-reintroduce natin at talagang binibigyan ng emphasis ngayon sa ating mga kababayan, lalo na sa barangay, ay ang paggamit ng ating Hotline 136. So meron tayong mga in-organize sa mga 136 troopers. Ito yung mga volunteers at tumatanggap tayo hanggang ngayon ng mga volunteers na ganyan na taga-Masid. At tatawag lang sa ating hotline na 136 at para malaman ng ating command center kung ano ang pangangailangan specifically sa isang lugar at yun ang ating pinaprioritize sa ating responde.
13: Okay. Yusek, dito naman sa usapin ng pagbubukas ng klase, paano po naghahanda ang MMDA sa ilalim po ng offline balik eskwela para po matiyak naman ang kaligtasan ng mga estudyante at maibsan ang matinding trapiko sa mga pangunahing lansangan?
12: Even before the itong rainy season at saka yung opening ng classes, sumasama ang ating kasama sa ating bayanihan sa barangay ang pag-re-repair ng mga road markings, yung mga pedestrian lanes, yung mga road signs sa lalo-lalo na yung mga malapit sa mga eskwelahan sa paghahanda natin dito sa pagbubukas ng klase. So, kasama ang MMDA sa ating DepEd, kasama sa ating mga brigada eskwela na kinakandak sa iba-ibang mga lugar, simultaneous, all over Metro Manila, at nagbibigay kami ng support sa ating mga eskwelahan.
13: Okay. Well, inaasahan po na magkakaroon ng bugso, lalo na sa pagbubukas ng eskwelahan. Yusek, paano po magiging deployment ninyo sa mga tauhan ninyo sa traffic enforcers at emergency response teams, lalo na po dun nga po sa mga lugar na malapit sa mga paaralan, lalo kung sasabay pa, wag naman sana ito malalakas sa pagulan dahil nga habagat season na.
12: Opo, napag-aralan na rin natin kung saan yung mga location ng mga eskwelahan natin at alin ang mga kailangan ng ating mga traffic enforcers, kaya in coordination with the barangays and the local authorities, pati na rin sa security sector, ang MMDA ay nag-deploy ng ating mga traffic constables, traffic enforcers, at iba pang mga personnel na relevant makatulong sa ating mga estudyante. And including ng ating mga rescue, mga ambulances, pag kinakailangan.
13: Na mag-reroute o gamitin yung ating mga mabuhay lanes.
12: Lagi naman po yan, sir, sa ilalim ng ating mga flyovers, usually, at saka yung mga malalapad natin mga sidewalks kung saan meron tayong mga satellite office ng MMDA. At lagi naman po nilang tandaan na lang, sir, ay nandyan ang ating social media accounts, ang ating Facebook, Twitter, at yung iba nating mga social media platforms kung saan regular kami nagbibigay ng mga announcement regarding sa mga pagbabago sa traffic flow, especially sa mga rerouting kung may mga special events.
13: Okay. At sa ibang usapin naman po, ngayong ipinagdiriwang ang World Bicycle Day, paano po isinusulong ng MMDA ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong transportasyon para makaiwas na rin sa traffic at polusyon sa Metro Manila?
12: Ang MMDA ay patuloy na sumusuporta sa mga sa usapin ng active mobility at hindi lamang dyan sa Metro Manila. Actually, nandito ako sa Iloilo at nakikipagpulong sa Iloilo City Government para sa Active Mobility Forum nila. At ito ay mga inisiyatibo na dapat natin ma-replicate o tumitingin din kami aside sa sila ay tumitingin sa kung ano ang ating ginagawa nila sa Metro Manila. Kami tumitingin din dito sa kanilang mga ginagawa na pwede natin ma-replicate sa Metro Manila. Kaya mag-exchange of ideas natin, ang MMDA ay hindi lamang nalilimita sa Metro Manila, kundi pati na rin sa ibang parte ng ating bansa.
13: Okay. Well, kaugnay pa rin po ng selebrasyon, Yusek. Ano-ano po yung mga aktibidad na handa ngayong araw para nga po dito sa naturang pagdiriwang o selebrasyon?
12: Ang World Bicycle Day natin, sir, ay lagi naman natin yung isinan sa buhay at may mga programa tayong sa mga darating ng mga araw, sa mga sunod na mga araw ng mga launching natin ng ating mga bike lane program, relaunch na bike lane program at katatapos rin din po nung MNDA at saka ng People's General Foundation, yung takbo at sadyak laban sa mga buli na ginawa nung May 16 at sa mga darating pa mga araw, sir, i-announce namin ang iba pa natin mga programs regarding sa pag-promote natin ng active mobility, especially ng pagbibisikleta, yung bike to work at sa iba pang mga aktibidades natin.
13: Okay. Well, sa kabila nga po ng dahil mahal pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayon, USEC, marami na po naiinganyo na magbisikleta. Ano po ba ang kasalukuyang estado ng mga bicycle lanes natin dito sa Metro Manila? Meron na po ba kayong planong o proyekto ng pagpapabuti para mas maging ligtas at maging hawa po yung ating mga nagbibisikleta sa lansangan?
12: So, together with the DPWH, talaga ini-improve ng MMDA ang ating mga bicycle lanes. Sinisiguro natin na tatlo ang ating ginagamit dyan. Una, engineering, pangalawa, facility, at pangatlo, yung end-of-trip facilities. Kaya meron tayong mga ginawa dyan na shower room, na una na yung sa Julio Vargas, Corner Meralco, sa ating Motorcycle Riding Academy. At pagkatapos, ang iba pa nating mga end-of-trip facility ay isinusunod na rin. Pagkatapos, yung ating policy naman, yung NCAP, talagang in-strengthen natin sa mga bike lanes, kaya wag namang subukan pa ng ating mga, lalo ng mga motorsiklo na pumasok dyan sa ating mga protected bike lanes dahil yan ay kinocover ng NCAP. Magkasurpresahan na lang yan pag natanggap na nila yung kanilang mga notice of violations, kaya mas nakabubuti na i-respeto na lang nila yung bike lane at huwag na silang pumasok dyan. At pagkatapos, yung mga protected bike lanes naman ay patuloy na minimaintain ng MMDA together with the DPWH.
13: Okay. Usually, lidawin na natin dahil minsan sa EDSA, talagang bumper to bumper at maging yung mga motorsiklo mula na madaanan. Dinawin po natin, maaari ba sila makipag, can they share lanes with the bicycle riders o talagang bawal sila sa bike lane? Sa particular dito sa EDSA.
12: Lane, yung bike lane po kasi sa EDSA na mayroong semento, talagang yan ay dapat naka-allocate lang talaga sa bisikleta yan.
13: Apo.
12: Hindi talaga pwedeng gamitin ng ating mga motorsiklo yan. Kaya ang NCAP natin, ini-strengthen natin dyan. There was a time na parang sinubukan na ito ay maging shared lane. Pero sa ngayon ay hindi talaga uubra at kailangan talagang maging free yan from motorized transport.
13: Alright, malinaw po. Well, on that note, mensahe at paalala nyo po sa ating mga motorista, magulang at sa mga estudyante para po maging mas ligtas at handa sila sa posibleng epekto ng habagat. Ngayon nalalapit na rin po ang pagbubukas ng klase. Go ahead, Yusek.
12: Mga kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po.
13: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan?
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
1: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igala, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narito ito, live, dito lang sa PTV. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narito ito, live, dito lang sa PTV. Susunod sa Schoolmates. Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
2: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
3: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.

0: Pilipinas ngayon, epekto sa aquaculture at posibleng malakas na El Nino at ang revitalization ng salt production sa bansa ating pag-uusapan kasama si Ginoo Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang OIC Regional Director ng BFAR CAR or CAR, si Sir Naz. Magandang tanghali po.
1: Yes sir, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat na kasubaybay sa inyong programa.
0: Sir Naz, dahil po inaasahang magsasabay ang habagat at posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan, paano po naghahanda ang BFAR para pumaprotekta ng kabuhayan ng ating mga mangingisda at aquaculture operators?
1: Siguro dapat unang-una maintindihan natin ano po ba yung magiging epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan, no? Kasi alam naman po natin na ayon sa pag-asa, kapag may panahon ng El Nino, extremes yung nangyayari po sa ating klima, no? So nandyan yung matinding pagtaas ng temperatura at nagkakaroon din ng mababang tiyansa ng pag-ulan, tagtuyot. Pero sa ibang bahagi ng bansa ay pwedeng magkaroon ng matinding pag-ulan naman magiging mas extreme yung habagat na mangyayari. So itong dalawang sitwasyon sa ating klima, direkta po ito makakaapekto sa ating mga fish farmers pati sa ating mga mangingisda. So sa ngayon pa lamang po pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
0: Okay. Well, sir, nabanggit po na muling i-activate ang National El Nino Task Force. Ano po ang partikular na papel ng BFAR sa task force na ito? At ano-ano po yung mga pangunahing hakbang na inyong ipatutupad?
1: Actually, sa pagkakaalam po natin, talagang activated na yung El Nino Task Force po ng Department of Agriculture. So, ang BFAR, ang ambag po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay masiguro, katulad nga ng nasabi ko po kanina, na magkaroon ng massive information dissemination kung ano yung mga pwedeng gawin ng ating mga fish farmers at ang ating mga mangingisda na nasa capture fisheries. So unang-una dyan po yung pagsulong po ng tinatawag natin na good aquaculture practices. Kapag panahon po kasi ng tag-init, no, kung mataas ang temperatura, posible po na yung ating mga fish ponds halimbawa ay mababa yung dissolved oxygen level. So ang pinapayo po natin sa ating mga mangingisda, kailangang tamang pag-stack lamang ng mga fingerlings doon sa mga fish ponds, no? So tamang stacking density. Kasi kung meron na nga tayong sitwasyon na pwedeng bumaba yung level ng tubig, mataas yung temperatura, at hindi mo pa sinusunod yung proper stacking density, so posible po na magkaroon ng insidente ng fish kill doon sa mga fish ponds natin. So, kasi ang tendency po niyan, kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level niyang tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality. So, ang dapat pong gawin, sundin yung tamang pag-stacking, stacking density, para naiiwasan po natin ang mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon po ng sinasabi natin na fish mortality. And of course, ipinapayo natin yung patuloy na pagmumonitor ng kalidad ng tubig sa aquaculture. Sure, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman po ay may mga handang technical personnel. Mayroon po kaming laboratory divisions at mayroon po kaming mga trained technical personnel na handa po magbigay ng technical assistance para po doon sa pag-monitor ng mga fish ponds natin. And of course, ang sinasabi din natin, pati bayin, yung mga dike ng ating mga fish ponds, kasi sa ibang lugar nga, posibleng matinding pag-ulan or matinding pagbaha. So ito po yung mga mitigating measures na isinusulong natin para sa ating mga fish farmers para po yun nga maiwasan or mabawasan yung danos sa ating fishery sector, sir.
0: Well, sa ngayon po ba, sir, kumpirmahin namin, ano po ba yung kasalukuyang assessment ng BFAR pagdating po sa supply ng isda sa bansa? May posibilidad po ba kayong nakikita na maapektuhan ang presyo at availability ng mga produktong isda dahil po sa pinagsamang epekto nitong habagat at Super El Nino?
1: Well, sa ngayon, masasabi natin stable pa naman ang supply at sinasabi ko nga na kung ipapatupad natin yung mga mitigating measures, mga preventive measures, maiiwasan natin yung tinatawag nating malawakang epekto ng El Nino, kasi ang concern natin, talagang ang goal natin hanggat maaari sa kabila ng kalamidad ay stable ang presyo ng isda. So marami naman po tayong mga sources, no, kapag ganitong may ganito po tayong sitwasyon, dalawa po ang marami po tayong pinagkukuhanan, nandiyan po yung aquaculture, meron pa rin po tayong capture fisheries, no, sa mga ganitong pagkakataon, at halimbawa doon sa mga fish ponds kung maapektuhan, meron naman po tayong mga fish cages na alternatibo din na pwedeng mapagkuhanan. So sa lahat po ng sitwasyon, tinitingnan na natin yan at tinitingnan natin kung ano yung lugar na hindi apektado, yun po yung mag-o-augment ng supply doon sa mga lugar na masyado pong naapektuhan para mabalansin po natin at maiwasan po natin na bumaba ang supply at yun nga po, maapektuhan yung stability ng supply sa ating mga merkado.
2: Okay. Well, maganda po na nabanggit nyo nga po kanina kayo. Pero kumusta po yung tugon ng mga LGUs sa kanila para po hindi nila i-take for granted itong information dissemination para nga po maiwasan itong fish kill sa kanilang mga lugar dahil sa epekto ng panahon?
1: Well, sir, alam naman po natin ang mga lokal na pamahalaan. Sila po ang tinuturing natin ng mga frontliners pagdating po dun sa ground. So, malawak po ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating mga local government units. Nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila para mas epektibo po nating maipatupad yung sinasabi natin ng mga mitigating measures, pati yung pong mga programa, halimbawa kung nagkaroon na ng epekto, paano po yung tinatawag natin na rehabilitation activities, no? Kasi kung may maapektuhan man, dapat handa po ang pamahalaan. Kaya ngayon pa lang po, sinisiguro natin ang DABFAR, sapat po yung supply ng ating mga fingerlings, ano? Kasi kung po may maepektuhan ng mga fish farmers, dapat po nandiyan kaagad ang pamahalaan para tumugon. Kaya po talagang aktibo nating ipapatupad yung tinatawag natin na National Fingerling Dispersal Program, lalo na po sa mga pagkakataon na may ganito pong kalamidad.
2: Okay. Sir, may mga particular po bang rehiyon o fishing grounds na mas mataas ang panganib na maapektuhan ng El Nino? At paano po yung monitoring ng BFAR dito? Nabanggit niyo po kanina na mayroong mga lugar na hindi masyado maapektuhan na siya mag-o-augment dun sa mga apektadong lugar.
1: Well, sa ngayon patuloy din ang ating pagkalap ng impormasyon, patuloy po tayo nakipag-ugnayan po sa pag-asa din para matukoy natin yung mga specific areas, no, pagdating po doon sa epekto po ng El Nino, no. At may mga may mga sitwasyon na sabi ko nga na posible ang isang lugar ay talaga nagkaroon ng malawakang pag-ulan, pero sa isang lugar naman ay hindi ganoon ang epekto, halimbawa sa parte ng Mindanao. So pag-aaralan po natin yan. Titingnan po natin yung sitwasyon base sa mga forecast po ng pag-asa. At kapag po nangyari ito, ganitong sitwasyon, titingnan din natin ano yung mga rehiyon na pwedeng sumalo doon sa mga rehiyon na talagang tinamaan. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na posibleng malawakan ito. Ang nararapat lamang nating gawin ay yung mga mitigating measures, at kung talagang malawakan ang naging epekto, dapat po handa po tayo doon sa mga tinatawag natin na rehabilitation mechanisms para matulungan po natin ang sektor ng pangisda na makabangon kaagad.
2: Okay. Sa ibang usapin naman po, Sir Naz, isa po sa mga layunin ng pamahalaan ay mapalakas muli ang lokal na industriya ng asin. Kumusta po ang pagsusulong ng revitalization ng domestic salt production at ano-ano na po yung mga programang kasalukuyang pinatutupad?
1: Ang kagandahan po nito, naging isang regular ng programa, no, yung sa salt production, yung sa industry ng asin. Kasi alam naman po natin, no, may mga datos na magsasabi na kung hindi ko nagkakamali, 90% yung pangangailangan ng asin ng Pilipinas ay inaangkat pa natin. At ito ang nagbigay sa atin ng alarma, ito ang nagbigay ng alarma sa pamahalaan. So, gumawa ng konkretong hakbang ang pamahalaan. So, ang ginawa dyan, nagkaroon ng komprehensibong batas. Kasi dati po, itong industriya ng asin ay walang nangangalagang ahensya ng pamahalaan. Kumbaga, walang nakatuon po dito, walang nagbibigay ng focus sa industriya. So ngayon po, sa pamagitan ng batas, na sumasaklaw doon sa industriya ng pag-asin, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na po ngayon ang naatasan na magpatupad ng mga programa patungkol po sa sustainable development ng asin. At marami na po tayong progress na pwede nating masabi dyan mula nung magkaroon po ng isang komprehensibong programa.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
4: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inilipat na ng ospital. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Degala.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
5: Tuloy na nga nailipat sa ospital itong si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ni PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad sa mga media dito sa Campo Crame. Ayon kay Manalad, kagabi pa nailipat sa Medical City sa Pasig City itong si Bonoan mula sa PNP General Hospital sa loob ng Campo Crame. Nabatid na umiling sa korte sa Sandigan Bayan itong kampo ni Bonoan na manatili siya sa ospital at sa ilalim siya sa hospital arrest dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Nabatid na kahapon ay pumalo ng 170 over 100 na kanyang blood pressure habang binalik yung warrant of arrest laban sa kanya dahil sa pagkakasangkot sa manual flood control projects kasama si Senador Jinggoy Estrada. Na una na rin sinabi ng Sandigan Bayan na ipinagpaliban ang pagbasa ng sakdal laban sa mga akusado sa naturang anomalya bukas sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas. Yes.
4: J. Mark, natuloy ba o napagbigyan ba si dating DPW Secretary Bonoan sa kanyang hiling na hospital arrest?
5: Yan ang kukumpirmahin ngayon ay dedetalyan ng PNP General Hospital at ng PNP Health Service sa isasagawang pulong balitaan dito sa Campo Crame ngayong hapon. Kaya antabayanan lang yung ilo pa pang mga detalye hinggil sa balitang yan sa aking pagbabalik. Yan muna ang mga balita, balik muna sa inyo.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
4: Maraming salamat, J. Mark Degala. Ang oras po natin, meron na po tayong 34 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, balikan po natin ang Bagong Pilipinas ngayon sa People's Television Network.
1: Kasi before, hindi sila makasabay din doon sa mga pinapatupad ng mga standards doon sa kalidad ng asin. So, hindi nila magawa itong makapag-comply sila. So, sa ngayon po, ang ginagawa natin, capacity building, para po yung ating mga salt farmers, kung ano man yung standard. Kasi ito pong asin ay may dalawang klase ito ng gamit. May tinatawag po tayong food grade. And at the same time, pwede rin po itong gamitin sa ibang pamamaraan, kagaya ng fertilizer. So before, nahirapan po sila na sumunod doon sa mga food grade. Pero ngayon po, inayos na po natin yan, nirebisa po natin yung mga pulisiya, muli po nating tinignan. At yun nga po, ang masasabi po natin, with the capacity building, the small-scale salt farmers now are now being able or are being capacitated to comply with all these requirements.
2: Magandang balita po yan sa tulong po ng BFAR. Pero sa inyo pong perspective, Sir Naz, ano po ang inaasahan yung benepisyo maliban po sa dagdag kita dito sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng asin para po sa mga coastal communities, mangingisda at sa kabuuang food security ng bansa?
1: Well, unang-una, napakahalaga kasi yung tinatawag natin ng self-sufficiency level pagdating po sa production ng asin. Tama po, nagsabi na rin po kayo na very ironic, no, nakapagtataka naman na ang Pilipinas na isang archipelago na papaligiran ng tubig alat ay mag-aangkat ng asin. So parang hindi katanggap-tanggap yon. So unang-una, yung reputasyon na yon, kailangan ibangon natin yon na ang Pilipinas bilang archipelago, bilang bansa na napaligiran ng tubig alat ay may kakayahan na maging self-sufficient pagdating sa salt production. Pangalawa, yung profitability ng industry, gusto nating masiguro na talagang kumikita yung ating mga salt farmers. So yun naman ang layunin ng pamahalaan, no, na kasabay ng pagpapataas ng produksyon ay dapat umaangat din ang kabuhayan, ang kita ng ating mga salt farmers.
2: Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sir. Go ahead.
1: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po bilang may mandato patungkol po sa likas-kayang pangangasiwa at paglinang ng ating yamang tubig, ang ating yamang dagat, ay patuloy pong nagsusumikap na makapagpatupad ng mga programa sa panahon man na may hamon o wala. Katulad ngayon, may hinaharap tayong krisis, may agad na tugon ang pamahalaan, at maliban po dyan, yung mga regular programa po natin ay naipapatupad natin ng epektibo para masiguro po natin na nasasabayan naman natin ang sipag, ang tiyaga ng mga mangingistang Pilipino.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ginoon Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng BFAR at OIC, Regional Director ng BFAR CAR. Thank you, sir. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion. Impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala. O false information. Impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Artificial Intelligence at Digital Courses, na inaalok ng TESDA ating alamin kasama si TESDA NCR Regional Director, ang hindi na Angelina Carrion. Ardi Carrion, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Thank you, Joshua. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Ardi, ano po ang nagtulak sa TESDA na maglunsad ng mga kursong may kaugnayan po sa AI o Artificial Intelligence at bakit po ito mahalaga matutunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan?
1: Joshua, itong artificial intelligence is the pinaka-importante at in-demand na kurso sa atin sa ngayong panahon na ito. Nagsimula actually ito during the COVID crisis. We all recognize the importance of digital tools, digital skills. So since COVID crisis natin, nagsimula na ang TESDA na magkaroon ng libreng training sa mga trainers natin on training on flexibility, e-learning systems. Sa ngayon, marami na tayong training programs on AI, generative AI, na ito ay kasama na actually, Joshua, sa ating skills development, sa ating mga training regulations, at sa ating mga learning systems na pinapatupad sa ating mga public and private private institutions.
0: Okay. Ardi, sa paglawak po ng paggamit ng AI sa iba't ibang industriya, sa tingin niyo po paano po makakatulong ang mga kursong ito para maging mas handa at mas competitive ang mga manggagawang Pilipino, lalo't yung mga employer ngayon ay isa sa mga requirement nila na mag-take ng AI courses yung mga applicant?
1: Yeah. Ito, actually, Joshua, for NCR, importante sa atin na mag-address ang ating at i-ready ang ating workforce for the digital economy. Ito yung digital-driven economy na tama ka dyan, halos lahat ng sektor ng industriya ay ginagamit itong artificial intelligence. But ang sinasabi po natin sa pamamagitan ng AI training ay matututunan ang magkakaroon ng skills training, knowledge, values, and attitude ang ating mga manggagawa kung paano gamitin ang AI para sa research. Meron din tayong content creation, even customer support at automation ng mga repetitive tasks. Kung marunong ang ating mga kababayan, ang ating workforce na gumamit ng AI, mas mataas ang kanilang productivity at possible chance to get employment here in the Philippines local at saka sa global economy. Importanteng tayong lahat ay mayroon tayong digital at AI skills, especially for ating mga manggagawa upang manatiling competitive pa rin ang ating mga Pinoys, kundi maging sa international labor market.
0: Okay. Ardi, ano po mga sabi niyo doon sa mga nangangamba na karamihan na maaari nga pong palitan ng AI ang ilang trabaho? Sa inyo pong pananaw, paano po dapat tignan ng mga manggagawa ang AI?
1: Sa ngayon, talagang nakakatakot ang paggamit ng AI. The moment that we wake up, we're using AI, and up to the pagtulog natin, AI ang hawak natin. We have the cell phone. So, ang access to AI is very, mabilis. At even AI is free, diba, sa most of us. Pero yung pangangamba na magiging mapapalitan ng AI ang ilang trabaho ay ito ay kailangang i-head on. We need to recognize that na may mga jobs tayo na pwedeng mapaltanan ng mga robots. Tama ka doon. In fact, meron tayong ino-offer na training on collaborative robots na ito ay ginagamit sa manufacturing. But ang importante ay ang ating mga laborers, ang ating manggagawa, ay nire-reskill, upskilling. So we continue on providing them other skills para hindi siya maging obsolete ang kanilang skills. So importante pa rin, although may robots, tayo in the manufacturing sector, kailangan pa rin may tao, human mind and human thinking na operate ng mga machine. So importante pa rin na ang tao ay nandiyan. And in fact, yung Industry 4.0 is all about AI. But ngayon, ang latest na is we have Industry 5.0, meaning humans are being prepared for the use of the AI. Ibig sabihin, tao pa rin ang mangyayari with the tool ng artificial intelligence.
0: Okay. Well, I couldn't agree more, RD. Dapat tayo pong gumagamit sa AI at hindi po ang AI ang gumagamit sa atin. Pero balikan ko po yung nabanggit niyo po na AI and digital courses. Ano-ano po yung mga matututunan ng mga enrollees dito po sa inyong mga kurso at paano po nito

0: the website.
1: Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. RD, go ahead.
0: So, maaari pong bumisita sa ating mga kababayan, ang hinaharap ng trabaho ay digital at ang pinakamahalagang investment na maaari nating gawin ay ang pag-aaral ng bagong kasanayan. Ang sinasabi po nila ay emerging qualification, emerging technology, but nandito na po sa atin itong digital skills, digital-driven economy. Everyone is using artificial intelligence. So, para po tayo ay mas maayos at makuha ang the best that we can get from this new artificial intelligence, ay kailangan po tayong maka-attend ng skills training or matuto tayong gamitin ng tama, responsible, and productive. Tandaan natin, hindi AI ang pagpapalit sa tao. Ang papalit ay ang taong marunong gumamit ng AI.
1: Right, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Test the NCR Regional Director, Angelina Carrion.
0: Salamat po na marami.
1: Samantala, sa iba pang balita ay sinagawa sa pamumuno.
2: Radyo Magazine, 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Radyo. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uumlay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
21: Radyo Magazine.
22: Servicio Publiko.
23: The AM and FM collab
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
27: Collab.
2: Pinalakas. Pinalawak.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
2: World Service. Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
18: 738.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan lang
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: The AM and FM collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
27: Collab.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
31: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
32: Magandang Miyerkules ng hapon, mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang tinututukan sa Facebook live stream ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado. Kumusta po sa lahat ng nakatutok sa ating Facebook live stream, ano? Unang linggo ng buwan ng Hunyo, magbabalik eskwela ng ating mga katsikiting. And at the same time, sineselebrate natin ang Pride Month. Binibigyang pugay din ng NBDB ang makulay at masiglang kontribusyon ng LGBTQIA+ community sa larangan ng literatura at publishing. Kasabay nito ay ang pagtatampok natin dito sa Read Pinoy ng queer literature at mga akdang sumisentro sa mga paksa at temang LGBTQIA+. Kaya naman, kasama niyo po kami sa paglaladlad ng bahagharing watawat at pagrampa with love and pride ngayong buwan ng Hunyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang Read Pinoy sa paghahandog ng masaya at makabuluhang talakayan tuwing Miyerkules ng hapon. Ngayong hapon sa ating Creator Spotlight ay kilalanin natin si Derek Real S. Florido. Siya ang creator ng comic book series na Badinger Z and the Akla Assassin. Kaya naman tutok lang pero bagay narito muna ang ilang mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
0: Aklat Alert!
32: Umarangkada nitong Martes o June 2, 2026 ang Readers Rising Academy ng NBDB na pinangungunahan ng Readership Development Division o READ. 11 teams mula sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at Luzon ang lumahok sa Capacity Building Workshop at Fellowship na ginanap sa NBDB office sa Quezon City. Sa paggabay ng mga mentors sa sina Natasha Tash Quintanar, Lawrence Casipag at Diana Jean Cruz, layunin ng initiatibong ito ng NBDB na pagdibay ng advokasya ng mga kabataan sa kanilang paghahain ng makabagong solusyon para sa reading crisis na kinahaharap ng bansa. Sa unang session kahapon, si Natasha Tash Quintanar, isang archaeologist, athlete, author at advocate ang nagsilbing mentor sa kursong Advocacy Campaign Management and Planning. Sa mga susunod na sessions, pangungunahan ni Lawrence Casipag, isang guro, community organizer at reading advocate ang kurso sa Community Building, Development and Engagement. Samantala si Diana Jean Cruz, External Linkages Officer ng The Yellow Boat of Hope Foundation, ang magiging mentor para naman sa creative and innovative communications. Narito ang pahayag ng ilan sa aming mga nakapanayam sa unang session ng Readers Rising Academy.
1: Pakiramdam ko po karangalan siya and at the same time responsibility, no, to be in this kind of setting na mag-aaral ulit ako at matututo ako ng I hope yung mas malawak at mas malalim pang pangunawa sa literacy, advocacy at of course literary advocacy namin sa mga tala at tola. Malaking bagay itong Leaders Rising Academy dahil gusto pa namin mas mapalawak at mas papalalim yung kaalaman namin sa pag-organize ng mga activities, ng mga events, lalo na yung advocacy natin para sa pagbabasa. Gusto namin na i-capacitate sila sa pagbabasa pero turuan din sila na yung mga nag-gain nila na stories, eventually, maibahagi naman nila sa iba.
3: Actually, we are very excited to learn more about the in and outs of making campaigns, reading campaigns, because it aligns with what Bookworms Unite wants to do, specifically for the reading community here at Metro Manila.
8: Bookworms Unite was born out of the love of reading, and we wanted more reading spaces for everyone across Metro Manila.
3: Well, we are very excited to learn more from Teacher Tash, Teacher Lawrence, and Teacher Layan because with their background in making campaigns, underground campaigns, being involved in local reading communities, and being able to share their experiences and knowledge, we are very excited to learn more about that.
9: One of our programs, which is Lakbay sa Laysay, ito po ay isang uri ng programa na kung saan ang balak po namin ay ikutin ang buong lalawigan ng Bulacan para makapagbahagi po sa mga kabataan dahil isa po ang Bulacan sa may pinakamababang level po no ng reading literacy. Mas mapapolish and ma-enhance po ng Readers Rising Academy yung aming programa na ihahatid po sa mga kabataan po ng aming dakilang lawigan.
4: For today, RR 101 is Campaign Advocacy Planning and Management. So what I really want the participants to learn is to realize na building a campaign doesn't just start with an individual, but kailangan talaga ng collective action, kailangan ng maraming collaboration, kailangan ng network branching. So in NGO words, parang tinuturuan natin sila mag stakeholder mapping, monitor and evaluation, and sustainability planning. Kung youth mismo ang lalapit din sa youth, no? We plant earlier seeds for a culture of readers. Why is it important na sila yung target natin for building a culture of reading? Simply because sila yung mas immersed, no? Sa mga pang-araw-araw. And sila yung unti-unting namumulat, no, sa mga realities ng mundo. And hopefully, it is through them talaga na mas lalo pang matap yung pagplant ng seed.
5: Katuwang kami ang reading campaigns ng NBDD para mas palawig pa talaga ang kultura ng pagbabasa. Kaya nabuo ang Readers Rising Academy dahil nga gusto natin pa na intindi sa mga young professionals or young adults kung gaano kaimportante ang pagbabasa, at dahil nga may crisis tayo na kinakaharap ukol dito. We want our young adults, itong mismong participants natin, to become the ambassadors of reading in the future. One of our goals talaga, long-term goals, ay supportahan din itong ating mga volunteers in the remote areas. And through Readers Rising, we capacitate these volunteers and we forge hope for them.
32: Sumayin niyo ang ilan sa mga kalahok ng Readers Rising Academy. Si Ron Canimo ng mga Tala at Tula Community, sina Danica Caruncho at Bianca Montiero ng The Bookworms Unite, si JM Cuenco ng Kabataan Volunteer Initiative, si Mentor Natasha Tash Quintanar at si Mary Kirby Borja mula sa Readership Development Division ng NBDB. Tuloy-tuloy ang sessions ngayong araw hanggang June 4. Samantala, nakatakda naman ang susunod na sessions sa June 9 to 11 at June 16 to 18. Para sa exclusive sneak peek ng Readers Rising Academy, subaybayan ito sa aming social media page. Samantala, isang makabuluhang biyahe patungong Bicolandia, yan ang The Booknook Site Visit, ang matagumpay na pagbisita sa ating Booknook Site, sinutukan yan ni Marian Abio.
10: Ng pag-abot sa Bicolandia. Samahan niyo kami at ang Readership Development Division ng National Book Development Board sa pagbisita namin sa mga Booknook sites dito sa Bicol. Tara!
11: Tinahak ng Readership Development Division ng National Book Development Board ang kahabaan ng Bicol upang silipin ang kalagayan ng ating mga Booknook sites na nagsisilbing santuaryo ng karunungan para sa bawat kabataang Bicolano. Hindi lang ito simpleng pagbisita. Ito'y pagtitiyak na ang bawat Booknook ay nananatiling buhay at tunay na napakikinabangan ng mga komunidad.
12: Yung pinaka-goal ng Bicol Site Visit and Inspection ay kumustahin yung mga partners natin, magbigay ng feedback sa kanila, yung mga processes nila, yung operations nila. And another goal din natin ay makapag-courtesy call sa mga partners natin, sa mga LGUs, para mas mapakilala yung The Booknook Project and at the same time magkaroon ng collaboration within the community. Nakabisita tayo sa 8 Booknook sites and nakapunta rin tayo sa karamihan mayors and vice mayor ng mga Bicol site partners natin. Yung iba, naging curious din kung ano ba yung ginagawa natin. Yung iba din ay nagbigay ng possible points for collaboration sa mga area coordinators natin.
11: Para sa ating Bukmak coordinators, ang Bukmak sites ay naging bukal ng pagkatuto para sa kabataan at ng inspirasyon para sa komunidad. Maging sa mga coordinators natin, ito ay isang dream that came to life.
13: Isa sa mga pagbabago na nabigay nito dito sa ating komunidad, bukod sa pag-promote ng love for reading for the children, ay binigyan din ito yung aspeto ng volunteerismo. Dito ko na na-appreciate yung efforts ng mga youth volunteers na willing mag-serve sa community and help the children to read and love reading. Parang naging habit na ng mga bata na pumunta dito, magbisita, kahit wala ako, they are still coming in here.
14: May mga na-encounter akong bata na hindi masyado marunong magbasa. Yun, pagkabasa ko ng booklet, yun agad na pumasok sa isip ko. Sabi ko, makakatulong ito ng marami sa mga bata na hindi masyadong marunong magbasa.
15: What's inspired us is, aside sa colorful books na nakikita po namin sa Buknok, is yung saya po na binibigay po ng aklat para sa lahat sa mga community. And gusto din po sana namin matulungan yung aming community because we have the reading disabilities usually po ng mga bata. Then through that Buknok Pulangi, we can help to encourage the children to have a reading habit in our community.
11: Dala ng sipag at dedikasyon ng ating site coordinators, volunteers, LGUs, at mga taga-suporta ng The Buknok Project, bit-bit ng ating nooks ang saya at kanlungan. Hindi lamang sa mga mamabasa, kundi pati sa mga bumubuo nito. Kaya para sa ating Buknok team, marapat na ito'y ipagpatuloy at payabungin at pagyamanin pa ang pagpapahalaga sa literaturang Pilipino.
16: We encourage them to read. At the same time, binibigyan namin ng incentives yung kanilang effort. Nagkakaroon kami ng free meal sa mga bata or sa estudyante every Friday. Kasi yun naman talaga ang pinakamadaling pag-inggan yun ng mga bata or yung mga taong subject for the promotion of reading culture.
17: Pinapaintindi po namin na ang books, it will bring you anywhere. Yung mga nababasa ninyo, magagamit mo yan in any situation. So I kept on telling them na just read. May mga situation, specific situation na yung mga binabasa mo ay magagamit mo in a perfect time. Tapos, hindi lang talaga siya for studies, that is for living your life.
11: Masagana ang kinabukasang naghihintay para sa ating Buknok site sa Bicol. Pati na rin ang mga komunidad na kinabibilangan ng mga ito.
18: Kami po sa Readership Development Division ay naniniwala na ang pagbabasa leisurely ay isang basic human right. No? At dito po, sinusubukang tumugon ng National Book Development Board sa pamamagitan ng pagtatayo ng Buknok site sa maraming parte ng Pilipinas para mabigyan ng access, no, yung ating mga kabataan at iba pang miyembro ng community nila, no, para ma-enjoy yung mga librong sarili nating akda at na-publish dito sa Pilipinas. Hangarin din ng project natin, no, na ma-build yung kanilang habit ng pagbabasa na pwede nilang madala hanggang sa kanilang pagtanda.
11: Mula sa mga pahina ng aklat hanggang sa mga pangarap ng kabataan, ang Buknok Project ay higit pa sa isang silid aklatan. Ito ay isang pangako na sa bawat kwentong gawang Pinoy, may batang Bicolanong mas makikilala ang kanyang sarili at ang kanyang bayan. Patunay ang site visit na ito sa pagpupunyagi ng NBDB upang ihatid at ipalaganap ang mga aklat. Para sa Read Pinoy, ako po si Marian Abio.
32: Talaga namang napakasaya ng naging Buknok site visit dyan sa Bicolandia. Samantala, NBDB goes to Mindanao Book Fair. So from Bicol, Mindanao naman tayo. Sa Cagayan de Oro in particular, ang ating ruta ngayong June 18 to 20. Kasama ang iba pang exhibitors, bisitahin at suportahan ang ating Pinoy authors and publishers na maghahatid ng mga akdang Pinoy na may iba't ibang genre. Sinusuportahan ng National Book Development Board ang Mindanao Book Fair sa SM Event Hall or sa Event Hall ng SM CDO Primetime Premier sa Cagayan de Oro City. Ito ay tugon sa mandato ng ahensya na palawigin ang industriya ng paglilimbag kasabay ng pagkataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman mga kababayan at mga ka-read Pinoy natin dyan sa Mindanao, inaanyayahan namin kayong suportahan ang Mindanao Book Fair magkita-kits ngayong June 18 to 20. Usapang book fair pa rin po, no? Tinatawagan naman ang lahat ng mga active NBDB registered publishers and self-published authors. Bukas na po ang aplikasyon upang maging co-exhibitor sa Dumaguete Book Festival ngayong July 17 to 19 sa Philinvest Mall, Dumaguete City. Ito na ang pagkakataon ninyo magbenta ng inyong mga libro at maipromote ito sa inyong mga mambabasa. Sinusuporta ng NBDB ang Dumaguete Literary or ang Dumaguete Book Festival at mga kahalintulad na inisyatibo sa pagtataguyod ng mga akda ng ating Pinoy creatives. Bukas ang aplikasyon hanggang June 12, 2026, Biyernes. Para sa guidelines, bisitahin po ang aming official Facebook page at scan ang QR code o i-click ang link na naroroon. Para sa iba pang katanungan, mag-email sa bookfest@books.gov.ph. Ilan lamang ito sa mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
6: Radyo Legacy 1278 AM.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
19: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
2: World Service Sports Radio.
27: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
27: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
27: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
27: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3
2: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
28: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
29: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay!
33: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
34: PBS Receiver.
33: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
33: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad.
33: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
35: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
32: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Sabay niyo rin po kaming napapanood sa live stream ng Facebook page ng Radyo Magazine, The Capital at ng NBDB. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating paborito mga creatives at storya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon eh, mapalad tayo dahil napaunlakan tayo ng isang former writer, producer, director and show creator ng GMA7. Isa rin siyang writer, content producer, and award-winning film director. He produced Iska, First Ko Si Third, which he also directed. Siya rin po ang director ng mga pelikulang Habang Buhay, Bakit Di Mo Sabihin, Pilgrim, The 500 Years of Catholic Faith in the Philippines, at Will You Be My Ex. Parang kasama ako sa lahat ng to. Siya ang Executive Vice President and Chief Content Officer ng award-winning film and content production company, ang Creation Studios, Inc. In 2023, he ventured into creating the comic series Bodinger Z and the Akla Assassin, and recently, he released its third chapter. Mga kaaklatang bayan, live natin nakasama dito sa Reed Pinoy Studio, si Direk Real S. Florida. Magandang hapon, Direk.
0: Good afternoon, Lowell.
32: Ayan.
0: Good afternoon din sa ating mga audience, mm-hmm, nagpakinig at nagla-live stream ng Reed Pinoy.
32: Oo, Direk. Alam mo, marami akong questions sa'yo tungkol doon sa transition, pero transition mo from filmmaking papunta sa pagsusulat, ano? Pero bago yan, unahin ko muna, Direk. Growing up, ano po yung mga librong binabasa ninyo? At mm-hmm, ano yung, or sino yung mga literary icons or heroes ninyo, mm-hmm, na binabasa dati? At paano ito nakatulong and naka-influence, yeah, sa inyo sa pagiging filmmaker at saka pagiging author na rin eventually?
0: Swerte ako na lumaki ako sa isang bahay na maraming nagkalat na libro. Mm-hmm. Maraming nagkalat na comics, maraming nagkalat na tabloid and broadsheet, no? So, readers yung family. So, nakikita ko nagbabasa sila. And Reader's Digest, laging nakakalat lang. So, binabasa ko yun. Nabasa ko din nung bata pa ako yung aba, nakakabasa na pala ako. So, yan yung isa sa mga Filipino novela na nabasa ko. Siyempre, ang dekada 70, ni Luwalhati Bautista. Correct. At nung nag-aaral ako, required kasi kami magbasa ng novel. So,
32: mga book review din, direct.
0: Yeah, so yung makakapal na libro na mga Fyodor Dostoyevsky na book, Crime and Punishment, The Good Earth by Pearl S. Buck, siyempre, ang Les Miserables. Mm-hmm. So, ang dami namin binabasa na novel, and sa dami ng ginagawa kong aktibidades bilang bata, naglalaro, nag-aaral, sobrang bored ako pag summer. So, ang dami kong nababasa na libro. Kaya novel siya, or yun, Reader's Digest, or magazines. Dahil nagkalat lang siya, binabasa ko talaga.
32: Mm-hmm. Eh, paano po nito nahasa, itong reading habit ninyo, itong inyong creativity na nakatulong eventually sa inyong career, mm-hmm, as a film director, yeah, producer, mm-hmm, and author din?
0: Importante sa akin, no, na ikwento na galing ako sa mahirap na lugar. Mm-hmm. At syempre, pag mahirap ka, wala kang access sa maraming bagay. So, yung pagbabasa ko, natutunan kong gamitin yung imagination ko at natutunan kong madiskobre, mm-hmm, yung mundo, na may ganito pala kalaking mundo. Ah, mayroon palang ganitong pagkain sa ganitong lugar. Meron palang ganitong klaseng bahay. Kasi kapag nagbabasa ka, di ba, may description, mm-hmm, dinidescribe kung ano yung lugar, kung ano yung mundo. So, ikaw naman, habang binabasa mo yun, nagkikreate ka ng image sa isip mo. So, with that, natuto akong maging imaginative. And at the same time, marami ako na-absorb na information. No? Nung bata din ako, nagbabasa ako ng Goosebumps kasi yung meron akong lola na taga Australia, so may tita ako na yung anak niya na lagi nagbabasa, tapos pinapadala, yung mga pinaglumaan pinapadala na. So nakakabasa ako ng Goosebumps, no, nung bata pa ako, sa isang lugar na hindi naman ito normal na, mm-hmm, ginagawa ng mga tao, because alam mo na, pagka nasa medyo ano ka, daylayan nga, 'di ba, sabi nila. Syempre iba yung prioridad mo.
32: Syempre unahin mo na pagkain.
0: Correct, 'di ba? Alam mo na,
32: basic necessities. Yeah.
0: Pero dahil ako, growing child, no. Meron ka talagang restlessness sa imagination mo, ang dami mong gustong gawin. So naging channel for me yung pagbabasa. no, na parang naging escape siya.
32: Yeah.
0: And nakita mo, nakita ko na may ganda ang buhay, na hindi lang kahirapan, mga naririnig mo na nag-aaway na kapitbahay, mm-hmm. or nawawalan kayo ng kuryente or wala kayong pagkain, 'di ba? Meron nagbibigay sa iyo ng
32: inspiration
0: at pag-asa. At sinasabi ng mga kwentong nababasa ko na napakalaki ng mundo. Marami kang pwede.
32: Yeah, ang interesting, no, na outside of your lived experiences at saka yung realities mo, meron pang iba palang, kumbaga, dimension na pwede mong puntahan through stories.
0: At yung pagbabasa, yung magbibit-bit sa'yo papunta doon.
32: Yes. Ang galing. Nakakatawa. Direk, ayan, naging award-winning filmmaker ka na. Tapos, creative executive. Ano po yung nag-udyok sa inyo na pasukin itong paggawa ng pagsusulat? Or in particular, itong pagsusulat itong comics mo?
0: Fan kasi ako ng comic books, ng graphic novels, and yun nga, lumaki ako sa isang bahay na nakita ko yung mga luma na yung mga comics nang lumalaki ako. Parang never ako nakakita ng bagong comics. So, ibig sabihin, dami na niyang pinagdaanan. Lumaki ako na merong ganun. Tapos hinahanap ko siya ngayon na parang napaka-rare niya. And siyempre, marami kang ideas, no, as a creative, as someone who wants to tell a story. Ito yung isa sa mga naisip ko na bagay na bagay siyang gawing comics. And na-discover ko na meron palang growing community of comic artists
32: and readers.
0: So, sabi ko, pwede akong sumama doon. Dahil yung kwentong gusto kong ikwento ay nababagay doon sa ganong klaseng paraan ng pagkikwento.
32: Eh, bakit naman po, or paano po ninyo na-realize, or kailan po unang pumasok ito sa inyong, itong konsepto ng Bading Girlsy? At saka, bakit comics talaga yung naisip mo na, ay, ito perfect talaga siya for this particular medium?
0: Matagal na to eh, siguro 20 years ago.
32: Mm-hmm,
0: 20 years ago pa with my org mates nung college sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Meron akong organization na performing arts and theater. They're called Magwine Creative Scholars Guild. So a lot of times, nagbi-meet kami and then we talk about projects or even stories, crazy ideas. Isa to sa mga nabuo, no, sa isang kapihan sa UN Avenue na nagkakwentuhan kami at gumawa ng play yung grupo. Yung original play ay isinulat ni Byron Barinuevo at saka ni Rommel. So, Rommel de la Cruz. So, ginawa nilang play. It's a comedy. No? Pero malayo na siya sa kwento ng Bading Girlsy ngayon. So, as the years go by, sabi ko, sayang yung material because it's so original and I haven't seen a material like this that pokes fun at how the society looks at LGBTQI people, but at the same time, puts them at the center of the spotlight as the hero.
32: Yeah.
0: So, very unique siya that way kasi usually, ang mga bading.
32: As a sidekick.
0: Sidekick, diba?
32: Or lalo nung 90s, direk.
0: Oo, katatawanan.
32: Nasa parlor.
0: And growing up, wala din ako kasing nakita na model na superhero, no? Parang, sinong superhero ko? Kung sila, si Superman, si Batman. Kung sino man sa babae, Wonder Woman, Darna, diba? Or Jezebel, di ba? Hindi ako maka-identify. And hindi lahat ng tao makaka-identify sa mga superhero na ito. Pero syempre, sa karamihan, superhero nila to. And they can see themselves in these people, in this superhuman. Paano ako? Paano yung mga kagaya ko? So, naisip ko na maganda siyang kwento and it's very personal to me. And I'm sure marami rin tao na kagaya ko na naghahanap ng modelo.
32: Aspiration,
0: 'di ba? Na someone who can represent them, someone who can represent their challenges and someone who can represent their success. and someone who can represent the heroism in them. Kasi lahat naman tayo pwede maging bayani, lahat tayo pwede maging superhero in different ways, di ba? Tulad nito ang ginagawa mo, it's a heroism kasi china-champion mo yung pagbabasa na parang lost art na today, di ba? Parang ang daming mga bata ngayon ang hindi makapagbasa. Isa yan sa mga problema natin, yung literacy rate ng Pilipino bumababa. So, naisip ko na magandang medium ang comics para magkwento ng very personal na experience for me. And at the same time, maraming tao ang makaka-relate, maraming tao ang may inspire. And also, in many ways, maybe bridge the gap. No, connect yung tulad ko na kaibigan nyo, maaari kaibigan nyo, anak nyo, kapatid nyo, kasama nyo sa opisina na mas maintindihan kung nasan kami sa lipunan.
32: Correct, correct. Ayun, direct para sa mga hindi pa ngayon pa lang siguro narinig itong Bading Gersey at saka sa ating mga viewers and listeners dyan, pwede nyo po bang ikwento kung tungkol saan itong Bading Gersey and the Akla Assassin in a nutshell. Yes. Pero bago yan, direct, magbabalik muna tayo para sa ilang paalala. Dyan lamang po kayo magbabalik po ang Read Pinoy.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
35: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
32: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama pa rin natin ngayon sa ating studio ang ating special guest na si Direk Reales Florido. Siyang author ng Bading Gersey and The Akla Assassin. Direk, kwento mo sa amin in a nutshell siguro kung ano yung kung tungkol saan itong Bading Gersey and The Akla Assassin.
0: Bading Gersey ay tungkol sa isang teenager na galing sa isang military academy. At naramdaman niya na parang hindi siya belong sa ganong klaseng lugar. So umuwi siya at pagdating niya sa bahay ay parang may naririnig siya na buzzing sound. Sinundan niya yung buzzing sound na yun at nakita niya sa kakahuyan kung saan bawal siya pumunta. Yung isang capsule na nagtumulong sa kanya para ma-transform siya sa tunay niyang pagkatao. So na-discover niya na siya pala ay isang superhuman at hindi siya galing sa planetang ito. So mula sa pagiging timid na teenager na kung pagtiningnan mo parang closet siya. naging superhero siya si Badinger Sin na baklang-bakla.
32: Baklang-bakla na siya.
0: Na may kapa na, ano, rainbow, at pero may superpower siya.
32: Ano yung mga superpowers?
0: Hindi siya nakakalipad, pero kaya niyang tumalon ng mataas dahil yung kanyang suit ay mayroong nanotechnology from another planet.
32: Mm-hmm.
0: Kaya siyang protektahan nito. Meron siyang rainbow blast at kaya niya mag-rainbow surf. So, may superpower siya.
32: Rainbow blast.
0: Rainbow blast and rainbow surf.
32: Yeah.
0: At may, kaya niya ring i-shield ang sarili niya sa anumang blasting against mm-hmm. him. No? So, yun ang kwento ni Badinger Zin.
32: So, basically, ang mga kalaban niya, may mga alien ba? May mga
0: yes. Alien? Okay. Ang kalaban niya dito ay mga cyborgas, una sa lahat.
32: Cyborgas
0: ay mga bading na parang naging cyborg.
32: Oh.
0: So, parang silang zombie na may mga kung ano-anong contraption sa katawan. So, sila yung nanggugulo sa bayan. At ang kanyang number one na nemesis ay si Varda. Si Varda na isang parang drag queen yung itsura niya. Magandang drag queen siya. At she's also from another planet. At meron pa siyang isang kalaban dito, yung general na umampon sa kanya.
32: May ganung conflict
0: yes,
32: pa.
0: Yes, may ganung conflict pa. Isang general na homophobic.
32: Oh,
0: so malalaman niyo sa kwento kung paano naging connected yung tatlong kontrabida against Badinger Z. At kung bakit siya tinutugis ng mga ito.
32: Interesting. Direct bukod sa empowerment ng or pag-empower ng LGBTQIA+ community, ano pong mensahe at values ang nais nating i-impart sa ating mga reader nitong Badinger Z?
0: Una sa lahat, ito yung nakikita ko na strongest message ng comic book, yung pagmamahal mo sa sarili mo, na unahin mong mahalin at tanggapin mm-hmm. kung sino ka bago ka matanggap at mahalin ng iba. Kasi dito sa kwentong ito, yung bida natin, reluctant superhero siya eh. Hindi niya matanggap yung superhero form niya or yung mm-hmm. true form niya as Badinger Z from Planet Z. Kasi taga dun talaga siya, hindi siya from Planet Earth. And sa planeta nila, walang konsepto ng sexuality.
32: Mm-hmm.
0: Parang malaya ka na maging
32: kung sino or kung ano yung gusto mong
0: maging sino man ang gusto mong maging hindi kinakahon ng mga tao na lalaki at babae lang kasi ang konseptong yan ay nasa planet Earth
32: right.
0: lang sa planeta nila walang ganyang konsepto pero dahil lumaki siya sa planetang ito at yun ang kultura nahirapan siyang tanggapin kung sino siya kasi dahil malambot siya nabubuli siya nabubugbog siya ng mga bully
32: sa common experience
0: yes, diba? Common experience sa mga bading. And even yung adoptive father niya, sinasaktan siya for being soft. Dahil kailangan ang lalaki ay matigas. At ang lalaki ay may tindi.
32: Mm-hmm.
0: Pero hindi kasi siya ganun. So, ngayon, naging superhero naman siya na parang tanggap ng lahat dahil inililigtas sila. Naging question ngayon sa sarili niya yun na superhero ako. At gusto ko ng mga tao dahil superhero ako at natutulungan ko sila. Pero paano kung hindi? Katulad ng mga cyborgas. Yung mga cyborgas kasi mga kinidnap sila na bading eh. Doon sa town nawawala yung mga bading. And then nung dumabas sila, mga cyborgas na sila. So bakit sa akin, sabi ni Badinger Z, parang gustong-gusto niyo ako. Pero sila, wala kayong simpatya.
32: Mm-mm.
0: Nung nawawala sila, ni wala man lang nag-worry sa inyo.
32: Walang naghanap.
0: Walang naghanap. Diba? So, question sa kanya yun, hindi niya matanggap yung true form niya as a superhero na superhero nga ako, pero bading. Ano pa rin ang tingin sa akin ng mga tao?
32: Ang interesting niya, ang dami ang lalim ng layers mm-hmm. ng kanyang mga dilema sa existence niya. Una na dyan yung kanyang pinagmulan kasi na mm-hmm. doon iba rin yung layers ng kanyang ng pagkatao supposedly kaya lang dahil nandito siya sa Earth at na-experience niya yung iba't ibang atrocities at saka mga discrimination iba rin yung naging dynamics ng kanyang personality
0: mm-hmm.
32: and like nitong April po ay inilunsad naman niya itong chapter 3 nitong series natin. Ano yung naging bagong development at saka may mga characters ba na dapat nating abangan?
0: Yes. Definitely, sa chapter 3 na nirelease natin, mas action-packed siya. Ang dami niyang action sequences. At mas lumalabas na dito yung mga kontrabida. At kasama sa kontrabida ang bayan. Dahil ultimo ang bayan ay nagiging complicit sa oppression. Parang yun yung strong statement niya na nililigtas niya yung bayan, but at the same time, yung bayan ay kasama sa panggigipit sa mga tao sa fringes, katulad ng LGBTQI people. So, hindi lang naman LGBTQI yan eh, pwedeng IP, indigenous people. So, at kasama yung community sa panggigipit sa kanila. So, nakikita mo dun kung paano yung puwersa ng people in power, people with divine power, and even people of the community are all complicit of oppression. So, ganun ka-strong yung statement at book 3, oh, sa chapter 3, no? Yung chapter 1 kasi introduction to the world. Yung chapter 2 is yung inintroduce na yung kung paano tatanggapin ni Badinger Z yung true identity niya at kung ano yung nangyayari sa bayan, no? And then chapter 3 na is tungkol sa kung paano nangyayari ang oppression.
32: So mas maklaro na kumbaga dito yung pagpapakita ng mga paglaban niya sa iba't ibang forces,
0: correct,
32: including the community itself.
0: Yes.
32: Direk, pag-usapan natin yung creative process niyo. Paano nagsimula itong paano ka nagsisimula sa paggawa ng Badinger's? Inuuna mo ba muna yung characters or yung world? Ano po yung inyong proseso?
0: Sinulat ko yung buong kwento
32: in a narrative
0: yeah. form na kung paano siya nangyayari, kung paano siya nilalatag at kung paano bumubuka yung kwento at kung paano nagde-develop yung character. And yung pagsusulat ko na yan, it's around 15 pages of story. Doon ko ngayon hinati-hati by chapter. And from that, from the narrative, saka ko ngayon siya i-break into storyboard and panels. So medyo mabusisi yung proseso. Kasi kailangan pagkasyahin mo yung kwento sa 25 to 30 pages with 4 to 6 panels. And minsan kailangan isang image lang yung makita para walang visual fatigue, no? Kasi iba ang art of graphic novel eh. Kailangan may bagong experience sa mata mo habang nagbabasa ka, and at the same time nai-imagine nung viewer, kahit na may maganda ka ng drawing, mas nai-imagine pa nila yung kwento at kung ano yung nangyayari. So from there, I work with an artist, no, at pinag-uusapan namin yung execution, kung tama ba yung framing, tama ba yung action, even yung nuance, no? Parang example dito na sa yan, pinapakita ngayon sa screen, no? Yung nuance ng pagiging Badinger Z niya, kailangan lumalabas.
32: May pilantek.
0: No? May pilantek, diba?
32: Very obvious yung, ayun, yung pag-kembo.
0: Correct. Kasi superhero, action correct pa, pero dapat, paano niya ma-maintain yung pagiging flamboyant at correct Badinger Z niya, diba? So, yun, pinag-uusapan namin maigi yung detalye. Mabusisi siya, pero it's a fun journey. At hindi rin naman siya nalalay sa trabaho ko bilang director.
32: Correct.
0: Kasi as a director, whether short form or commercial or full length, kailangan alam mo kung paano gawin yung kwento sa pinakamaliit na beat niya. Like, kung pelikula, naka-shotlist ka or storyboard, diba? Lalo na pag commercial, naka-storyboard.
32: As in, frame by frame.
0: Frame by frame, diba? So, nasanay naman ako sa ganung klaseng proseso. Oh. Kaya hindi ako nahirapan na
32: tumawid
0: like, ako sa comics.
32: Direk, very explicit yung mga gay lingo dito.
0: Yes.
32: No? Kasi I was able to watch yung naging reading nung nakaraang pick-off. Ano po yung, ano yung mga feedback ng mga readers tungkol dito?
0: Initially, syempre natutuwa sila. Pero unknowingly, naiintindihan nila yung linggo kasi it's part of our language, yeah. Diba? Deadma. Carry.
32: Kabugsh.
0: Diba? Carry, diba? So, ang dami kasing gay linggo na naging colloquial na term, yeah, na sa mga Pilipino. Pero ito kasi mas deep gay linggo siya, eh. Like, I guess, mas naiintindihan siya kapag Gen Z kasi malaro sa words ng Gen Z. Although gay lingo is hyper-colloquial siya, no, sa community, but if you have a high IQ, you can already understand.
32: Gets na gets.
0: No? Gets na gets mo, eh. Kasi parang it's really a matter of contextual clues or interconnecting words, diba? To me, the treatment is treating it as any language because gay lingo is a way for you to communicate. And just because it's being used by the community, it doesn't mean that it shouldn't be respected. It's a way to communicate.
32: Correct, correct.
0: It's a way to tell stories, no? And through the gay lingo, I think maganda rin siya na maging discourse because part siya ng evolution ng Filipino language. Araw-araw na
32: encounter
0: mo
32: natin
0: sa kalye, o sa opisina.
32: Tsaka ngayon sa social media,
0: sa bahay,
32: direct,
0: sa social,
32: diba,
0: media, even formal news report, yeah, diba, they use it.
32: Embraced na talaga siya.
0: So, alam mong nandyan yung gay lingo. And the more that we use it, and the more we expose it, the more we're gonna have a more understanding of what the community is all about and ano yung pinagdadaanan ng mga tao. And this is a way to really bridge the gap. Yung communication is the way to bridge the gap. Parang, sana nga ang pangarap ko dyan, kung may makabasa na hindi marunong makaintindi ng gay lingo, i-approach niya isang friend niya or office mate niya or classmate niya.
32: Ano to?
0: O, ano ibig sabihin nito? Diba? It's a way for you to connect to people. And as human beings, importante sa atin na nagko-connect tayo, right, sa isa't isa. Walang division. Ang division naman nangyayari is because hindi tayo nagkakaintindihan. And what better way to understand each other is to communicate.
32: Correct. For a shared understanding po.
0: Yes.
32: Ano, especially. Direk, bilang isang self-published author, ano yung mga key takeaways mo throughout your journey dito sa pagbuo ng Badinger Z?
0: Kailangan mong maging seryoso sa gusto mong gawin. Gusto kong gumawa ng comic book. Hindi ako expert sa pagdodrawing, but I have the imagination. I know how to break it down. I know every detail of it. Gagawin ko yan. Number one, you need to have a commitment. Importante yon. And with that commitment, dapat meron ka ding acceptance. Kailangan mo rin tanggapin that it's not an overnight success. Kailangan mong paghirapan lahat ng bagay.
32: Correct.
0: At hindi lahat kayang akapin yung art mo or yung ginagawa mo. But you don't have to think about that. Ang kailangan mong isipin is, para kanino ba yung kwento? Kanino mo ba ito kinikwento?
32: Mm-mm.
0: Hindi naman kasi lahat ng tao interesado na magbasa ng drama, or hindi rin naman lahat gustong magbasa ng horror. Or thriller, diba? Or action. Iba-iba tayo ng gusto, eh. Kailangan mong tanggapin yun. Kailangan mong i-embrace yun. Ang importante ay na isasabuhay mo yung pangarap mo na gawin. At nagkikwento ka at patuloy mong kinikwento yung istorya na sa tingin mo ay it can represent even just one soul, na pag nalaman niya na may ganito palang kwento about someone, na parang kapareha ko, I feel like I exist. I feel like may nakakita sa akin. I feel like may nakarinig sa akin. Yun for me is a takeaway, no? And syempre, iniisip ko pa rin kung paano siya babawiin dahil may cost yung pagpiprint, and hindi mura. No, hindi mura, right, magpa-print ngayon compared siguro nung time na mayroong comics and nung time na popular pa siya. Importante na alam mo yung realidad mo na nangyayari.
32: At saka, props to you, Direk, no? Kasi ang courageous nung bilang first ano mo to, published works mo to, eh, dead mo muna sa mga, kahit isipin natin na niche mo yung market nito eh. So, at kumbaga talagang pinush mo kung ano talaga yung gusto mong isulat. Ngayon pong Pride Month, Direk, ano yung mga sunod na pangarap mo para sa Bading Gersey at ano pa yung mga aspirations mo para naman sa future ng LGBTQIA+ literature or yung queer literature natin and storytelling sa bansa?

0: exclusive sa hetero ang pagiging superhero. Right. At na makita rin ng mga tao ang homophobia ay hindi makatao. Dahil lahat naman tayo ay nilikha.
1: Pantay-pantay.
0: At nilikhang pantay-pantay. So kung kaya maging superhero ng hetero, bakit hindi kaya ng LGBTQIA member, diba? Yun yung isa sa gusto kong i-push dun sa kwento ng Badinger si especially now in celebration of Pride Month. And yun din naman yung ano pinagdadaanan ni Ading, ni Badinger si yung pride to be who he is. The pride to be someone who can stand for humanity. At maraming superhero sa LGBTQIA. Yeah. Sana yun yung maging reflection eh. Maraming guro, maraming tagapagtanggol.
1: Breadwinners,
0: yeah. OFWs, di ba? People who are fighting for human rights, people who are doing unseen things, di ba? Yung mga bagay na hindi naman kailangan i-publish sa social media. Pero ginagawa nila dahil gusto nila makatulong, gusto nila maka-inspire. And these people are from the LGBTQIA, di ba? So, it's a recognition of
1: the hard work.
0: The hard work and the heroism of LGBTQIA members. Yeah, and also for the literature naman, sana mas marami pang ma-encourage to tell their stories. To write about their challenges or their dreams and even, you know, even through stories of how they are able to topple all the hardships surrounding them and how to ultimately become human. Yun yung pinaka-importante. And hopefully, mas ma-encourage pa yung mga LGBTQI. And we are in a modern age now, no? That people are more discerning. So, sana, babalik ako dun sa unang takeaway ko sa kwento ni Badinger, si yung mahalin natin yung sarili natin. Dahil tayo yung unang magmamahal sa sarili natin bago tayo mamahalin ng iba.
1: Ang ganda ng direct. And of course, ang sana, aspiration din natin na mas maraming magawa pang mga ganitong literature at mas marami ding bumili at sumuporta.
0: Yes.
1: Speaking of which, direct promote na natin ang Badinger-Z. Saan po namin ito maaaring mabili?
0: Yes, sana bumili kayo ng Badinger-Z comic book. Available to sa Shopee and Lazada. Also, you can search for Badinger-Z. Yan yung spelling niya. Badinger-Z. Or you can also search for my name, Real Florido, Badinger-Z. And doon, makikita nyo where to order. Or you can message me on my social media accounts at Real Florido. Hanapin nyo lang ako. Sa lahat ng social media, that's my handle, at Real Florido. Sana po ay supportahan nyo ako kasi kailangan ko pong ipagpatuloy na matapos na ito. Yeah. Chapter 4 is coming out this year.
1: Yay!
0: Yes! At sana ay mag-move on na ako sa ibang kwento kasi marami pang
1: nasa pipeline. Maraming salamat po, Direk, sa inyong pag-share ng inyong oras at ng ang kwento ng Badinger-Z sa amin dito sa Read Pinoy. Thank you so much po ulit, Direk. Maraming salamat po kay Direk Real Florido, ang ating special guest para sa ating Creator Spotlight.
0: Thank you, Lowell.
1: Para sa makabuluhang kwentuhan at talakayan sa local book publishing at creative industry, tumutok lang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kami napakikinggan sa The Capital FM, pati na rin sa Facebook page ng The Capital. Abangan nyo din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukasin po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahe. Magpadala lamang ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng Governing Board ng NBDB at ng lahat ng masisipag at mga dedikadong kawani ng National Book Development Board sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay tuwing Miyerkules ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alam!

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
13: Radyo Magazine
14: 1278 AM.
11: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
18: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
19: mano po nino,
18: it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
1: Oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
28: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Paranaque Solon, hinimok ang mga LGUs na palakasin ang digitalization para sa mas targeted na ayuda. Ngayong inaasahan ang pag-aproba ng Kalinga Bill. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Hinimok ni Paranaque 2nd District Representative Brian Jamsuan ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang kailang pamumuhunan sa digitalization upang mas mabilis at mas tumpak na matutukoy ang mga benepisyaryo ng ayuda. Kasabay nito, inaasahang aprubahan ngayong hapon sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang Kalinga Bill, isang panukalang naglalayong protektahan ang mga Pilipino laban sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng House Bill No. 9305 o Komprehensibong Alalay sa Livelihood Inflation, Negosyo at Good Assistance, magtatatag na isang Whole of Government Emergency Response Framework na agad ikilos tuwing may matinding fuel price shocks. Kabilang sa mga tulong na nakapaloob sa panukala ang cash transfers, food assistance at iba pang ayuda para sa mahihirap at vulnerable na sektor. Ayon kay Jamsuan, may kalinga man o wala, mahalaga ang modernization at digitalization upang maiwasan ang kalituhan sa listahan ng benepisyaryo, mabawasan ang dobleng pangalan at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Paglusot sa komite sa Kamara ng panukalang gawing permanente ang Sustainable Livelihood Program, welcome sa Department of Social and Welfare and Development. Ang pag-ulat naman iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng House Committee on Social Services sa Substitute Bill para ma-institutionalize ang Sustainable Livelihood Program o ang SLP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Adin Dumlao, malaking hakbang ito para lalo pang mapalakas ang programa na nagbibigay ng livelihood assistance at ipampang-suporta sa mga mahihirap, vulnerable at kabilang sa marginalized sector. Anya, kapag naisabatas ang panukala, magkakaroon ng mas matibay na legal at policy framework ang SLP na magsisiguro ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng livelihood grants para sa mga benepisyaryo. Umaasa naman DSWD na magpapatuloy ang suporta sa panukala hanggang sa tuluyang maisabatas ito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, Department of Public Works and Highways o DPWH nagpaalala sa mga motorista na sundin ang load warning sa mga tulay. Ang pag-uulat naman ni atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Matapos ang isang buwang konstruksyon, bukas na sa publiko ang permanenteng Kaliwet Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways na agarang tapusin ang tulay upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Pinalitan ng bagong permanenteng istruktura ang pansamantalang Bailey Bridge na bumagsak noong May 2 matapos daanan ng overloaded na truck. Ayon kay DPWH o ayon sa DPWH, personal na ininspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang proyekto upang matiyak ang tuloy-tuloy na konstruksyon at agarang pagkumpleto ng tulay. Samantala, muling nagpaalala ang ahensya sa mga motorista at operators ng sasakyan na mahigpit na sundin ang itinakdang load limit sa mga tulay upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng mga biyahero. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, ilang bagong pensioner sa Setyembre pa makakatanggap ng pension increase sa SSS. Ang buong detalye naman ni atin sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Nilinaw ng Social Security System na hindi pa agad makatatanggap ng pension increase ang mga bagong pensioner na kwalipikado matapos ang Mayo 31 ngayong taon. Ayon sa SSS, tanging mga retirement, disability, death at survivor pensioners na may date of contingency hanggang Mayo 31 lamang ang makikinabang agad sa ikalawang tranche ng pension reform program na ipinatutupad ngayong Hunyo. 10% dagdag ang matatanggap ng retirement at disability pensioners, habang 5% naman para sa death at survivors pensioner. Samantala, ang mga magiging pensioner mula Hunyo 1 hanggang Agosto 31 ay makatatanggap din ng parehong dagdag benepisyo, ngunit magsisimula pa lamang ito sa Setyembre. Bahagi ito ng tatlong taong pension reform program ng SSS na naglalayong mapataas ang benepisyo ng mga pensioner sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa atin sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na tsikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At makakasama po natin ang ating mga technical engineers. Sila Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineers. Sila Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami ano sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
24: PBS Receiver.
23: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
23: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ganon din ano sa producer pala natin ano si Hazel Esguera. Sisimulan na natin ang ating Wais Tips ni Nanay. Unahin na natin si Wais Tips ano. Ito po sa isang relasyon ano, mahalaga yung tiwala. Pero may mga pagkakataong nakakaramdam tayo ng mga pagdududa dahil nga sa mga pagbabago sa kilos ano, ng ating mga partner. Gayunpaman, hindi po lahat ng kakaibang kilos ay nangangahulugang may itinatago siya. Diba? Kasi yun yung sinasabi, yung may kutob. So, hindi lahat, pero may malimit, ano, pag kinutuban si Mrs. More likely, mga 80 to 90% may tama yung kanyang kutob, ano. So, sasabihin ko po yung ilang mga senyales na maaaring may itinatago ang inyong mga partner. Dalawa yan, mamaya yung, kumbaga, ito yung babanggitin natin, ano, yung senyales na may itinatago or yung mga senyales na nag-overthink ka lang. Marami din ganyan eh, ba? Diba? So, unahin na natin yung may talagang parang itinatago nga. Pero hindi naman natin sinasabing totoo, ano, baka lang may itinatago siya. So, una, yung bang bigla siyang nagiging sobrang masikreto pagdating sa kanyang cellphone. Nako, hindi mo mahiram. Laging nasa kanyang katawan, ano? Hindi mabitiwan. May password na hindi mo alam. Dati, normal lang kasi, no? Iniiwanan lang kahit saan. Pwedeng laruin ng mga anak or kahit si misis. Naiiwan dyan kahit hindi naman pinakikialaman. Pero iniiwanan niya, no? Pero sa mga pagkakataong ganito, talaga namang may password, laging hawak, hindi mahiram, bawal. O, diba? Kaya medyo nakapagdududa, hindi ba? Or kapag lumapit ka, agad i-delete ang message or kung ano, ba? Diba? So, talagang medyo, oops, kakabahan ka or magdududa ka eh. May itinatago ba ito? Or, madalas, pabago-bago yung kanyang kwento. Nako, dapat tatandaan mo kasi. Hirap pa natilihin ng isang tao, ano, yung kanyang kasinungalingan. Kaya pag minsan, nagkakaroon ng pagkakatugma sa mga detalye. Pag tinanong mo ngayon, maya-maya, ulitin mo. Or pag minsan nadudulas siya, sabi nga, hindi ba, saan nahuhuli ang isda? Di sa bibig. O, di ba? Kaya yung inyong mga partners, pag minsan ganyan. Pag may tinanong ka, sasagutin niya. Pero maya-maya, pag ano, may mga kwentuhan kayo, minsan nadudulas. Hindi ba? Parang, oops, parang iba to sa sinabi niya kanina. O, di ba? Nagiging defensive sa mga simpleng tanong. Ayan, yung normal na tanong, nagiging dahilan, ano, ng pag-iinit ng kanyang ulo. Pag nagkasunod yung tanong mo, ano ka ba? Bakit ba tanong ka ng tanong? O, diba? Masyadong defensive, no? Kasi mahirap nga naman, kung saan-saan yung papunta yung tanong mo, diba? Minsan natutumbok, So, magagalit-galita na lang para matapos yung iyong mga pagtatanong. Diba, matanong mo lang, sino ba kasama mo? Bakit ba? Tanong ka ng tanong. Mga ka-opisina ko nga. Sino nga? Bakit hindi mo masabi, ano? Yung mga tipong gano'n. So, galit na. Tanong ka ng tanong. Sige, tanong mo pa. Tawagan mo si ganito. Diba? Pangungunahan ka. So, yung mga tipong gano'n. Biglang nagkakaroon ng maraming hindi maipaliwanag na lakad. Dumadami, ano, yung kanyang mga activities na hindi malinaw ang dahilan kung bakit na late ng uwi. Kasi nag-overtime ako kasi may pinagawa pa yung boss ko kasi ganito Kasi biglang nagkayayaan Hindi ka man lang nakapagpaalam. Simpleng text. O, biglang nagkayayaan Hindi na ako makahindi. O, diba? Or tumawag ka. Para mas maganda kung wala ka talagang itinatago, video call. Para alam ko sino yung mga kasama mo. Merong mga ganyan eh, diba? Para hindi mapagdudahan. I-video call. Nandito kami, kasama ko si ganito. Diba? Itatapat isa-isa sa mga kasamahan niya kung wala kang tinatago. Mahirap kasi pag meron. Ayaw ka nang isama sa mga dati niyong ginagawa. Nako, yan ang mahirap. Unti-unti kang inaalis, ano, sa ilang bahagi ng kanyang buhay. Diba, dati, kasama ka pagka may mga office activities, outings, o diba, mga team buildings, kasama ka. Ngayon, bawal na kasi. Hindi pwedeng magsama ng family. Ano lang to para sa mga members lang. Eh, samantalang dati, pwede, diba? So, nababago na. Lakad ng barkada, eh, for ano lang to? For barkada lang to, bawal outsider. O, diba? Tapos, pag minsan may nakapuslit, ano? Yung kumari mo. Eh, may nakitang picture ka. Bakit siya kasama? Ikaw, hindi. Nako. Napansin mong umiiwas siya sa eye contact kapag may sensitibong usapan. Kasi minsan kasi hindi siya komportable sa topic nyo. Kumbaga sabi nga may tama sa kanya yon eh. Yung mga tanong mo, syempre ayaw niya magsinungaling ng harapan eh. So, ayaw niya mong makipag-eye contact sa'yo. Kasi mahuhuli mo siya. Masyadong mailap yung kanyang mga mata, no? So, yun yung dahilan. Palagi siyang lumilihis ng tingin pag may mga tanong ka. Siyempre nga eh, hindi nga siya makatingin ng diretso eh. Hindi nga kasi tama yung mga sinasabi niya. Biglang nagbabago yung kanyang routine ng walang malinaw na dahilan. May mga pagbabago na hindi na maipaliwanag ng maayos. Madalas nang umuwi ng gabi. Kahit walang dagdag na trabaho, OT nga eh. Ah, diba? Walang kamatayang OT. May meeting kasi, bigla ang meeting. Kasi merong bagong project. Ah, diba? Hindi nauubusan ng dahilan. Madalas mag-delete ng mga messages or call logs. Ito, maaari itong senyales na may gustong itago. Walang laman ng chat history kahit palagi siyang gumagamit ng phone. Minsan, 'di ba, yung iba naman pinapalitan ng pangalan. Pag si Mary, nagiging Mario. O, 'di ba? Nahuhuli sa maliliit na kasinungalingan. Ang maliliit na kasinungalingan ay maaari pong senyales ng mas malaking lihim. Yun yung sinasabi. Siyempre, saan ba nagmumula yan? Sa maliit hanggang paglaki yan, diba? Kung sa maliit na bagay nahuhuli mo siya, ibig sabihin, merong mas malaki pa. Or, buti na yung maliit pa lang nahuli mo na, at least hindi na lalaki. Makokontrol mo na agad habang maliit pa siya. At bumababa din ang antas ng komunikasyon at pagiging bukas. Hindi na siya masyadong nagkukwento ng kanyang mga activities sa office, sa barkada, or sa mga... Dati kasi, di ba, nakakainis tong si boss. Lagi na lang ganyan, lagi na lang ganoon. Ngayon, wala ka nang maririnig, eh, no? Tahimik na. Pagdating, pagod, matutulog na lang, ayaw na makipaghuntahan. Nakakain na siya, busog pa siya, kasi may nagpakain sa office. Yung mga tipong ganon. Talaga naman magdududa ka, hindi ba? Kasi hindi naman dating ganon eh, bakit bigla-bigla na lang? So, yun yung ilang senyales, ano? Na maaaring may itinatago sa iyo ang iyong partner. Pero eto naman yung mga senyales na baka naman nag-overthink ka lang. Hindi siya agad nakakapag-reply. Diba, may mga taong talagang abala naman ano, pagdating ng office. Merong misan, biglaan merong nagpunta sa kanya, may kumausap ka agad sa kanya pagdating ng office, hindi pa nga siya nakakasuklay kinausap na siya, maraming tanong, naghaba. Dati yon pagdating niya ng office, sasabihin mo, office na. Ito, mag-breakfast lang. Dahil may dumating na kausap, hindi na nakapag-message. Or may mga meetings, dati tatanungin ka, nag-lunch ka na ba? Kumain ka na ba? Nasa meeting nga . Diba? Kaya hindi nakakapag-message or nagda-drive, kaya hindi makasagot ka agad sa'yo. Kailangan niya ng oras para sa kanyang sarili. Ayan, hindi nangangahulugang ayaw ka na niyang kasama. Maaari naman talagang yung, di ba, may tinatawag na for the boys. Di ba, pang boys lang yon. Hindi pwedeng may kasamang iba. Di ba, gusto lang niyang, kumbaga makasama yung mga friends niya. Ikaw din naman, di ba, dumarating yung times na nagpapaalam ka o meet mo yung friends mo. So, okay lang din naman, di ba? Hindi yung puro na lang kayo, di ba? Merong times na talaga namang para sa friends, sa family, sa relatives. Di ba? May ganun . May mga kaibigan siyang hindi mo kilala. Normal po yun, na may sariling social life or social circle ang iyong asawa, di ba? May bagong dating sa office. Naging friend niya, 'di ba? Syempre, noong mga panahon na 'yon, hindi ka na nagpupunta ng office, kaya hindi mo kilala. Walang pagkakataon para maipakilala ka, 'di ba? Nakalimutan niya ang isang detalye. Ang pagkalimot ay hindi agad nangangahulugan ng kasinungalingan. Hindi lang nasabi. Nakaligtaan lang sa dami ng kanyang ginagawa at iniisip. Diba? Hindi na niya alam kung anong oras siya nakaalis. Hindi na nakapagsabi sa'yo, napaalis na siya. Hindi dahil gusto niyang sumibat ng kapraso. Kundi dahil talagang hindi lang naalala, na waglit lang sa kanyang isip. Pagod o stress siya. Ang stress kasi ay maaaring maka-apekto sa mood or pakikitungo ng tao, Kaya tahimik lang siya. Or baka ayaw lang niyang magkwento kasi hindi pa siya handang ikwento sa'yo yung kanyang mga saloobin. Hindi dahil may itinatago siya, kundi gusto niya lang niya, Meron kasi minsan, di ba, galit ka. Ayaw mong ikwento. Kung gusto mo, sarilinin mo na lang para hindi na maka-apekto sa kanya. Di ba? Yung mga tipong ganoon, ayaw mo siyang maapektuhan nung nararamdaman mo. Hindi niya gustong ipakita ang lahat ng laman ng kanyang cellphone. May karapatan pa rin naman ang bawat isa sa privacy. Halimbawa, sa pamilya niya or sa kaibigan niya, merong mga ganun diba? Kahit naman ikaw diba? Hindi lang naman siya, kahit naman ikaw, pag minsan ayaw mo nang ipabasa, lalo pag minsan yung family problem, diba? Halimbawa, kapatid mo or magulang mo, may problema, may pangangailangan sa pera, ayaw mo na siyang idamay, ayaw mo nang ipaalam sa kanya, kumbaga ginagawan mo ng paraan, so ayaw mo na niyang makita kung ano man yung inyong pinag-uusapan. Hindi dahil sa may itinatago ka, kundi pwede namang hindi na niya malaman hindi ba? Or hindi kayo magkapareho ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Nako, talaga namang iba-iba, hindi ba, ang love language ng bawat tao. So, kung hindi siya madalas magsabi ng I love you at ikaw ay madalas, baka naman sa ibang paraan. Baka naman pala bigay siya ng regalo sa'yo. O, diba? Or tahimik lang siya. Pinapanood ka lang niya, tinitingnan ka lang niya, natutuwa lang siya ng ganon. Iba-iba yan. Hindi mo pwedeng ipilit. or pwede mo sabihin kung ano yung gusto mo para yun ang gawin niya. Diba? Pero yung pilitin, eh parang hindi rin naman tama yun. Ikaw ba gusto mo pilitin kanya na ganon kung ano yung gusto mo? Syempre hindi rin, ano? Sabi nga, eh respect yan sa bawat isa. Minsan gusto niyang lumabas kasama ng barkada niya. Healthy pa rin ang pagkakaroon ng sariling buhay. Kasi minsan, di ba, parang nakakasakal yung iba, ganun ang nararamdaman eh. Puro na lang yung partner, yung mga anak. Wala na siyang sarili man lang parang na makasama yung kanyang mga kaibigan or yung kanyang... Eh kasi yung mga kaibigan naman niya, kilala mo naman, di ba? So, wala naman sigurong masama, ano? At wala kang konkretong ebidensya kung di ang kutob mo lamang. Ang kutob po ay hindi laging katotohanan. Minsan ganon, pero yun nga, sinasabi nila, pagka kinutuban, eh, totoo. Pero hindi nga sa lahat ng pagkakataon. Paano kung yung palang pagkakataon na yun, eh, hindi. O, di ba? Eh, di nasira pa yung relasyon nyo dahil sa kutob mo. Kaya ang mahalaga pong paalaala natin, ang isang senyales lamang ay hindi sapat, ano, para mapatunayan na may itinatago ang isang tao. Mas mahalaga pong tingnan yung pattern ng kanyang pag-uugali, bukas na komunikasyon at mga konkretong katotohanan kaysa umasa sa hinala lamang. Mahirap eh, no? Sa karamihan ng matatag na relasyon, ang malinaw po na pag-uusap at tiwala ang pinakamabisang paraan para maalis yung mga pagdududa. Or kung may pagdududa ka, tanungin mo ng diretsahan, di ba? Para masagot yung kung ano man yung iniisip mo. Di ba? Diretsyong tanong. Yun lang, huwag kang kakasiguro na maganda yung sagot sa'yo, ha? Baka ikaw naman ang mabigla. Pero at least, nalaman mo. So, yan po ang wise tips ni Nanay. Samantala!
2: Wise na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home eka nanay!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
14: Kabataan, kasama sa usapan.
24: RG.
11: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
2: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay at ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Sinasabi pong ang mga bata ay parang espongha. Alam nyo ba yon? Sponge. Na madaling nasasagap o natututunan yung mga bagay na kanilang nakikita at naririnig. Mas madalas silang matuto sa pamamagitan ng pagmamasid at paggaya kaysa sa mga salitang ipinapayo sa kanila. Di ba yun yung sinasabi na kung ano yung nakikita sa matanda ay ginagawa ng bata? Di ba madalas natin yan marinig sa ating mga magulang? Kaya sa mga may edad, nakatatanda, mga magulang, ingat-ingat po, ano? Lalo at may mga chikiting tayo na nakamasid, ano? Hindi natin napapansin, ano? Pero nakatingin lang yung mga yan. After nun, kung ano yung ginawa natin, gagayahin nila. So, dapat, tayo nagpapakita ng magandang ehemplo. Unang-una dyan, ang pagiging magalang. Ayan. Natututunan ng bata ang paggamit ng oo, opo, po, salamat at pakiusap kapag nakikita niya itong ginagawa ng matanda. Kaya nga ba't hindi ba minsan kinakausap natin yung mga bata, hindi ba? Opo, kumain na po, o diba? Para kaya natin yung sinasabi sa mga bata, sa ating mga chikiting, para alam nila na pagka nakikipag-usap, dapat sila'y gumagalang sa kanilang mga kausap. O, diba, mami, gusto ko ng ganito. Opo, sandali lang po. O, diba, pag sinagot natin. So, para makita nila na kapag palaging magalang ang kanilang magulang sa pakikipag-usap, magagaya ng ating mga chikiting. Pagpapakita ng mabuting asal, ginagaya ng mga matatanda, ano? Ay, ng mga bata, yung mga matatanda, ano? Sa kanilang paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Halimbawa na lamang kung magalang at mabait sa kapitbahay ang mga magulang malamang, ganun din ang maging ugali ng kanilang mga anak. Nandiyan din yung pagbabasa. Kapag nakikitang mahilig magbasa ng mga bata ang kanilang mga magulang, nagiging interesado rin sila, no, sa pagbabasa ng libro. Kasi bakit kaya si mami basa ng basa? Ano kayang binabasa niya? Siguraduhin nyo lang din po yung binabasa nyo, ano, PG. Ano ba tawag doon? Parental guidance ba yon? Or general, ano pala? Pang general public pala. Kumbaga, kasi, para naman halimbawa, naiwanan nyo yung book nyo, nakita nung bata, binasa, hindi naman yung may edad lang, ano? Kumbaga, parang censored, may mga censored doon. So, dapat pang general ang ating mga binabasa para kung sakalit maiwanan at basahin nila, walang magiging problema, hindi ba? Pag-aayos at kalinisan. Ayan. Natututunan nila ang pagliligpit at paglilinis sa pamamagitan ng pagmamasid. Hindi ba dyan yun pagminsan yung mga bata sinasabi, ay nako, walang alam gawin di ba? Ay nako, wala kasing turo ang magulang O, di ba? Ang pangit. Sa magulang ang bagsak, hindi ba? Nang hindi maganda. Lalo pag nakikita, pagdating sa bahay, ang dumi-dumi ng bahay, meron dumating na bisita, mga kamag-anak. O, di ba? Sasabihin, ano ba naman to? Ang kalat-kalat sa bahay nyo. Wala kasing turo ang magulang nito Kaya walang alam gawin tong anak Kundi mahiga O, di ba? Pangit. Pero kapag maganda ang naituturo mo sa anak mo, napakaganda naman ang balik, ano? Ah, ang ganda naman ng pagpapalaki mo sa anak mo. O, diba? Yung mga tipong ganun. Pag-control sa emosyon, ginagaya ng bata, kung paano humarap ikaw sa galit, sa lungkot o stress, ano? Ito yung sinasabi, pag lagi ka nakasigaw sa bahay ninyo, posible na ang anak mo lagi din nakasigaw sa kanyang mga kausap kasi akala niya normal lang yun. Ganyan yung sinasabi ng anak ko. Lagi ka nalang nakasigaw, ma. Pero hindi naman niya ako ginagaya. Pinagagalitan niya ako, pinagsasabihan niya ako. Hindi pwedeng mahinahon. Laging nakasigaw, laging galit. Kasi pag minsan, syempre, stress ka. Pinangatwiranan, eh. Stress ka. Tapos, pinagsabihan mo, hindi narinig, ulitin mo. Dalawa, tatlong ulit na, minsan nakakagalit talaga. So, sorry naman. Pagiging responsable. Nakikita nila kung paano tinutupad ng matatanda ang kanilang mga tungkulin. Ayan. Ako, diba, bilang isang magulang, talagang responsibilidad mo na papag-aralin ang iyong mga anak, hindi ba? Ibigay ang kanilang mga pangangailangan. So, sa pamamagitan ng ano? Pagtatrabaho. Diba? So, nakikita niya na responsibilidad ang aking mga magulang. Pagiging matapat. Ayan, natututunan ng mga bata ang kahalagahan ng pagsasabi ng totoo. O, diba, minsan kakausapin natin, anak, pasensya ka na, ito lang maibibigay ko sa iyong baon eh. Talagang walang-wala ng pera si mami. Yan mo, anak, pag nakasweldo na ulit si mami, babayaran na lang ni mami yung kulang. O, diba, nagiging matapat ka, or anak, pasensya ka na, may problema kami ng daddy mo eh. So, hindi ako makahingi pa ng pangangailangan natin. Pagsyagaan mo muna, pagtiisan mo muna to anak. At pagka kami nag-usap na, papalitan ko kung ano yung mga kulang ko sa'yo. O, diba? Nagiging honest ka lang sa kanya. At least yun, nauunawaan niya, bakit ganito lang, bakit ganon. Isa pa ay yung paggalang sa mga nakatatanda. Natututunan nila yung pagrespeto sa pamamagitan ng halimbawa, nakita niya, 'di ba? Ikaw nandoon yung lola niya sa bahay, 'di ba? Usually naman extended family kasama natin yan sa bahay, 'di ba? So yung nanay mo, ikaw nanay niya, ikaw yung nanay mo, 'yun yung lola niya. Kung paano mo tratuhin yung kanyang lola, 'di ba? So, yun ang itatrato niya sa'yo. Nanay mo yun eh. Kung tinatrato mo ng maayos, itatrato ka din ng anak mo ng maayos, diba? Pero kung, halimbawa, ikaw pabalang ka sumagot doon sa nanay mo, baka magaya ng anak mo ang pagsagot ng pabalang sa'yo. Which is, siguradong hindi mo magugustuhan. So, kaya dapat magpakita ka ng maganda para gayahin ng anak mo, maganda rin. Gawi sa pagkain. Ito, ginagaya nila yung pagkain ng mga matatanda. Ito, halimbawa, ikaw na nanay nila, no? Nagsasabi ka, anak, kumain ka ng gulay, anak, pampahaba yan ang buhay. Malusog yan, maganda yan sa katawan, ano? Para maging malusog ka, iwas sa sakit. Tapos, hindi mo naman makain. Sasabihin sa'yo, ma, bakit ikaw? Ayaw mong kumain ng gulay, bakit ako lang? O, ano isasagot mo? Kasi anak, hindi ako kumakain yan eh. Tama ba yun? Diba? So, sabi nga, kung ano yung pinapangaral mo, dapat ginagawa mo din. Paano mo siya pipilitin kumain ng gulay kung ikaw hindi mo kinakain yung gulay? Pagiging masipag. Ayan, ang sipag po ay natututuhan sa nakikita ang kilos ng matatanda. Ayan, kung ikaw masipag, halimbawa, masipag kang magtrabaho. Di gagayahin ka din niya, magiging masipag din siya sa pag-aaral. Nakikita niya kung paano ka umasenso, 'di ba? So, ang sipag ng mama ko, kaya asensado ang buhay namin. So, paglaki ko, gusto ko din noon. Gayun pa lang, magsisipag akong mag-aral. Para pag ako'y nakatapos, maganda rin ang magiging trabaho ko. Magiging maganda rin ang buhay namin. 'Di ba? pakikipagkapwa-tao. Ayan, natututuhan nila kung paano makasama or makisama sa ibang tao, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, sa mga kasamahan sa kasama sa bahay, ano, yung inyong mga tagapaglaba, tagapaglinis, tagaluto. O, di ba, kung paano nyo ito itrato. Hindi ito itinatrato ng ibang tao, ng alipin, ika nga, tinatrato silang kapamilya. So, yung anak mo din, pag nag-utos yan doon sa inyong mga kasama sa bahay, eh, may paggalang, may pakiusap, ano? Hindi yung, kuha mo akong tubig, dahil alam na alipin, or kasama sa bahay. Eh, kung ikaw mismo, pag nag-utos ka, ate, pakikuha mo naman ako ng tubig, please. Oh. Tapos pag inabot sa'yo, salamat ate. O, diba? Gagayahin ang anak mo yon. Paggamit ng teknolohiya, ginagaya ng bata, ano yung paraan ng paggamit ng gadgets at social media. Kung ikaw, pagising mo palang, hawak mo na ang phone, hanggang sa pagtulog mo, hindi mo to nabibitiwan, chikadora ka, walang tigil lang ka titext, walang tigil lang ka tatawag, o, diba? Kapopost at mga kung ano-ano, eh malamang ganyan din ang gawin ng anak mo. So, hindi nakakapagtaka. At pagiging matyaga. Natututuhan nila ang pagtsatsaga sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Halimbawa, ikaw ay nagtsatsaga ano, sa iyong kita, diba? Pinagkakasya mo para sa kanila. Tsaga lang mga anak at makakaluwag-luwag din tayo. Dapat na ipapakita mo yon para nauunawaan ng mga bata, ano? At pagiging positibo sa buhay, ayan, yung hindi pagsuko, ano, sa mga kinakaharap na mga hamon sa buhay. Pagiging matatag. May direction, ano, ang iyong buhay, ano? So, pag nakita nila yan, gagayahin nila. So, ang mga bata po ay hindi lamang yan nakikinig sa ating mga sinasabi. Mas mahalaga sa kanila yung ating ginagawa na nakikita nila. At bilang mga magulang, nakatatanda, tayo po yung kanilang unang modelo. Kaya kung nais nating magkaroon ng mabubuting anak, eh mahalagang tayo po mismo, ano, ang maging mabuting halimbawa sa kanilang harapan. Oh, yun na lang tatandaan nyo kung ano yung nakikita ng mga bata sa mga matatanda, eh ginagaya nila. Kaya iwasang magpakita ng hindi maganda. Nang sa ganun, eh maganda yung kanilang makita, hindi ba? Maganda yung kanilang gagawin dahil yun ang mga nakikita nila sa'yo. So iwasan yung hindi magaganda para hindi rin nila gayahin. Samantala,
2: wais na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, home ekananay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Magazine. service. Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
13: Radio Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
13: Radio Pilipinas.
12: Radio Publiko
13: 738.
12: At Radio Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
12: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radio Pilipinas.
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Eto, may tanong tayo. Mahilig ba kayo sa chicken caldereta? Meron po kaming dalawang version ng chicken caldereta. Ala Momshi Marinela at ala Teacher Cha. So, pili na kayo kung anong mas gusto ninyong chicken caldereta.
16: Hello mga Momshi! Ako po ang inyong Momshi Marinela. At welcome sa ating bagong episode ng...
17: Ma! Anong ulam?
18: Ma! Anong ulam?
19: Ma! Anong ulam?
16: At ngayong araw na to, meron tayong special na panauhin. Ang ating Teacher Cha!
20: Hello, Momshi Marinela! Ayan, excited na ako!
16: Ayan, ang lulutuin po namin ngayon ay chicken caldereta! Makikita nyo ano, ang pagkakaiba ng aming recipe na gagamitin ni Teacher Cha. Ang gagamitin ko, Cha, ay caldereta ng Bulacan.
20: Ang lulutuin ko naman ngayon, Momshi Marinela, ay caldereta ko!
16: Ang mga sangkap na gagamitin natin sa chicken caldereta. Bawang, sibuyas, kamatis, patatas, carrots, sili, gata ng nyog, at syempre, hindi mawawala ang ating chicken.
20: Ang mga sangkap sa aking caldereta recipe ay sibuyas at bawang, bell pepper o capsicum, liver spread, peanut butter, carrots at patatas, soda, at syempre ang ating chicken.
16: Teacher Cha, sisimulan na natin ang pagluluto ng ating chicken caldereta ha. Ako, uunahin ko muna ang sibuyas.
20: Ako din na, Momshi Marinela, pero ako naman ang inuuna ko kasi ay bawang.
16: Ay.
20: Bawang para maamoy na natin ang aroma nito.
16: Tapos isusunod ko na ang bawang para hindi masyadong masunog.
20: Ako naman, Momshi Marinela, kapag ka nailagay na natin yung sibuyas, yung bawang, doon ko na ilalagay yung ating chicken.
16: Oh, ako naman. Lalagay ko muna ang kamatis, fresh kamatis. Higisa natin mabuti ito hanggang sa malumambot ang ating kamatis, ano?
20: Siguro itong manok natin, isasangkot siya natin. Natatalsikan na rin si Ma'am Kimarin.
16: Oo.
20: Sasangkot siya natin ito for about 2 to 5 minutes para nang sa ganun, mawala din yung lansa ng manok.
16: Yun, tama yun. Oo. So ako, ito muna ang kamatis. Ano? Hahayaan muna natin malutong mabuti bago ko mailagay itong ating manok. Pagka lumambot na ang kamatis, pwede na nating ilagay ang manok.
20: Ang part ng manok natin dito, leg part. Kasi yung mga anak ko, Ma'am, si Marinela, mahilig sa legs, yung drumstick. Kaya ito rin yung napili nating lutuin ngayon. Pag nakita na natin na medyo golden brown na yung chicken natin, ayun, pwede na natin itong lagyan ng ano bang pinang

0: toyo. Ako toyo eh.
1: Oo, ako rin toyo. Sige, mauna ko muna ma'am. Sino rin.
0: Sige. Lagyan natin ng toyo.
1: Lagyan ko na lang din ng paminta. So, meron ba tayong paminta? Ah, ito yung ating white pepper.
0: Toyo.
1: Ano ba gusto mo sa Caldereta, Ma'am Shimarinella? Maanghang o sakto lang?
0: Yes, gusto ko maanghang. Kaya tayo may sili. Oh. Para, kasi pag maanghang, medyo nakakaalis ng uyam kasi, di ba?
1: Sa bagay. Ay,
0: yung medyo...
1: Medyo bumuhos yung toyo natin.
0: Yung medyo tumatagaktak ang pawis mo habang kumakain ka.
1: Mm-mm.
0: Naglalagay so, din ako naglalagay din ako ng kaunting suka kasi sabi nila para hindi mabilis mapanis.
1: Oh. Ayan yung wala ako. Parang natalo tayo ni Ma'am Shimarinella sa part na yon. So ito, hayaan lang natin kumulo 30 to 40 minutes kasi ang manok naman ay madaling...
0: Mabilis maluto.
1: Madaling maluto, mabilis maluto. A few
0: moments later. Ayan, Teacher Chop, pwede ko nang ilagay ang aking sangkap, ang patatas at ang carrots.
1: Hindi mo kinaya ang carrots mo, Ma'am Shimarinella, ha? Bulaklakin.
0: Yes, Teacher Chop.
1: Talaga
0: yan
1: nga
0: kasi
1: naman.
0: Ang dapat ano para mainganyo natin ang ating mga chikiting na kumain ng gulay.
1: Diba? Pero hindi rin papatalo ang carrots ko. Tingnan mo naman parang quarter moon. O, oh, diba?
0: Wow.
1: Kung bulaklak ka, quarter moon naman ang shape ng carrots ko. Wow. Minsan kasi yung paglalagay ko ng sangkap, Ma'am Shimarinella, hinihintay ko muna talagang lumambot yung karne. Pero medyo inspired ako sa'yo ngayon, eh di sasabayan na lang din kita. Kaya halo ko na rin yung aking patatas at ang aking carrots.
0: Tapos isasabay ko na rin ang gata ng nyog ano, para makadagdag na sa lasa ng ating caldereta.
1: Ako at naman, okay.
0: Ilalagay ko na ang sikreto ng aming caldereta.
1: Ang
0: siling pula.
1: Mukhang maanghang yan ha.
0: Yan ang nagpapasarap dyan, Ma'am Chicha.
1: Ako, isasama ko na rin dito yung aking capsicum o yung aking bell pepper. Kasi ang kagandahan naman nito, kapag nilagay mo na yung bell pepper, ay yung bango niya at saka yung lasa niya ay talagang sumasama na pati dun sa mismong karne. Kaya yan. So, haluin natin, hihintayin natin na lumambot yung karne at yung gulay natin.
0: Lalagyan na rin natin ng, maglalagay na ako, Teacher Chia, ng... white pepper.
1: Sobrang bango. Talagang naamoy ko na. Sabi nga din ng mga kasama natin dito, no? Talagang naamoy na nila yung bango. Ano mas mabango? Ito, ito. Sagot! And this time naman, ang ilalagay na natin yung ating tomato sauce. Ayan, para kumulay, ano, na caldereta talaga yung niluluto natin. Haluin lang natin. Pagkalagay natin ang tomato sauce, isusunod naman natin yung liver spread. Mas marami, mas masarap, mas malinamnam. So, ayan. Hahayaan natin na sumama na mismo yung lasa ng liver spread sa ating caldereta recipe. And then, ang mas nagpapasarap pa nito at nagbibigay ng lasa ang peanut butter. Ayan. Siguro mga 1, 2, 3 tablespoon ng peanut butter yung kailangan natin para ma-achieve natin yung lasa ng caldereta. Ella, may napapansin ako sa caldereta mo.
0: Ano yun?
1: Parang walang tomato sauce. Caldereta ba yan?
0: Caldereta ba yan? Oo, hindi ako gumagamit ng tomato sauce. Ang gamit ko kasi dito, fresh tomatoes. Yung organic.
1: So, yung akin hindi organic.
0: So, yung akin hindi organic. Ewan ko sa'yo.
1: Babalikan natin to pagka malambot na yung karni natin at saka yung mga sahog natin.
0: Luto na ang ating chicken caldereta ala Ma'am Shimarinella ng Bulacan.
1: Luto na rin ang ating chicken caldereta ala Charmaine ng Antipolo.
0: So ano pang inaantay nyo?
2: Kainan na!
0: Sana magustuhan nyo itong aming dalawang version ng chicken caldereta.
3: Tsaka ano, hili ko talaga.

0: Ayun naman, ano, nakita nyo ang dalawang version ng Chicken Caldereta, la Mamshi Marinela at Teacher Cha. At tayo po unti-unti na magpapaalam, ano? Maraming salamat sa ating mga nakasama, no? Diyan sa ating technical side. Ganun din sa mga sumubaybay, ano, sa atin, kina Romel Livid ba yun? Biglang nawala, eh. So, sa diners, Gabby's Diner, ano, diyan sa San Jose, San Miguel, Bulacan. Kina ating nenet ko at kuyang Andy, kay Andre, kina Madam Cecil at Boss Edwin, at sa iba pa, no, sa kanilang mga chef, kay Fernan at kay Rica, kay May. Ayan naman. Good luck, ano? Dami silang customer. Magkarinigan po tayo ulit bukas, ano? Sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine at Capital 104.3 sa programang Home Eco Nanay.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issue. Na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radio Magazine.
2: Servicio Publico. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
11: Collab.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ikaw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Mahalagang satellite programs ng bansa, suportado ni Pangulong Marcos Jr., may pag-uulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ikasyam na Philippine Space Council meeting sa Malacanang kung saan tinalakay ang mga mahahalagang inisyatibo na layong patatagin ng space science and technology capability ng bansa. Inaral ng Konseho ang development sa Philippine space sector kabilang na ang ongoing satellite program, space infrastructure project at mga effort upang paigtingin ang paggamit ng space-based data at government operations. Sa pulong, iniulat rin ng Philippine Space Agency ang progreso ng Multispectral Unit for Land Assessment o MULA Satellite na target ilunsan sa April 2027. Inaasahang susuportahan nito ang disaster management, agricultural monitoring at environmental mapping ng pamahalaan. Inaprubahan rin ng Konseho ang isang resolusyon na nagdideklara ng proposed MULA Constellation Program bilang isang national priority upang mapalawak ang sovereign Earth observation capabilities ng bansa sa pamamagitan ng locally developed satellites. Inaprubahan din ang pagbuo ng Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program na layong makapagbigay ng secure at reliable communication services sa ilalim ng Philippine control. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
1: Samantala, pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly, tuloy na tuloy bukas ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Radyo Magazine. Report.
4: Tuloy na tuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bukas tungkol pa rin sa mga isyu ng anomalya sa flood control projects. Sa Facebook Live ngayong tanghali, pinakita ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagpupulong sila ni Senador Daniel Marcoleta na siyang mamumuno sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Pinahiwatig naman ni SP Cayetano na posibleng may ilang mga senador mula sa minority bloc na posible o maaaring masangkot sa flood control issue. Anya, may ilang minority senator susing nabanggit ang 18 ex-marines na nahatiran umano nila ng kickback. Nanawagan naman si Marcoleta sa publiko na huwag kukurap at suportahan ang kanilang magiging pagdinig. Sinabi nitong ang pagdinig bukas ang maaaring maging o magdikta sa magiging direksyon ng ating bansa. Matatanda ang sanotis na inilabas ng Blue Ribbon Committee kabilang sa mga pinadalhan na ng imbitasyon para sa pagdinig bukas si na dating House Speaker Martin Romualdez. Mga sinasabi niya aide ni dating Congressman Zaldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada, dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez, 18 individual na nagpakilalang mga dating Marines at nagsabing nagsilbi silang taghatid ng mga kickbacks sa ilang mga opisyal ng gobyerno at iba pang mga resource person. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home, maybe boring.
2: Radyo
10: Magazine. 1278 AM.
2: Mas pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
17: Radio Magazine 1278.
18: Sports Radio 918.
19: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
20: At Radio Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: The AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radio Pilipinas.
27: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
28: Collab.
29: Radio Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
31: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
33: Agahan hanggang amunan.
34: 66 Informasyon.
35: GIS, your general information station.
36: Radio Magazine 1278 AM.
5: Radio Pilipinas.
37: Radio Publiko.
5: Radio Pilipinas.
1: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
38: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
39: Green Mindset.
38: Sa Radio Magazine 1278 AM.
1: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
40: Set your mind to think green.
38: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
40: Green Mindset.
38: Kasama si Manuel Francisco sa Radio Magazine 1278 AM.
1: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong hapon, ako alamin po natin no, kung paano nga ba magiging kapaki-pakinabang pa ito pong mga natitira nating pagkain o yung tinatawag po na kitchen waste. Pagkwentuhan po natin itong paggamit ng tinatawag na in-vessel composting technology ng atin pong DOST Industrial Technology Development Institute o DOST-ITDI. Makakasama po muli natin sa ating kwentuhang Green Mindset si Science Research Assistant Engineer Jonima Belonio. Magandang hapon ma'am at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
41: Good afternoon po Sir Manuel.
1: Yes, ma'am. Nako, maraming salamat po muli no, sa inyong pagsama at pagbabalik po no, dito sa ating programa upang pag-usapan po muli natin itong karagdagang pong inobasyon at new technology po no, na ini-introduce po ng DOST-ITDI. Pwede nyo po ba kaming kwentuhan ano po yung nagtulak sa DOST-ITDI para po mag-develop dito po nga pong mga tinatawag na in-vessel composting technology?
0: Okay, so we consider biodegradable waste as a resource. Ito po ay pwede pa po nating pakinabangan o kaya gawin po nating pataba sa lupa. According po kasi sa mga studies o sa mga data, ang typical po na municipal composition ng ating solid waste ay nasa 50 to 60% po ay biodegradable o kaya yung mga kitchen waste po natin, food or kitchen waste. So, kaya po nag-develop po si DOST-ITDI ng in-vessel composting technology para po mapabilis po natin yung degradation po ng ating biodegradable. And then, para mapabilis din po yung composting process po ito, nito para makatulong din po sa ating barangay level kasi po sila po yung in charge po sa pag-divert po ng ating mga biodegradable waste.
1: Mhm, ayun po no. Alam naman natin na isa po talaga sa mga suliranin na tinutugunan po ng ating mga local government units at ng ating pong mga barangay ay ang problema po sa solid waste. At maganda po ma'am yung sinabi niyo no na 50 to 60% ng mga basura po sa ating mga local communities ay mga biodegradable o mga nabubulok na basura. At sa tulong po ng DOST-ITDI ay mapapakinabangan po no itong mga akala natin na talagang basura na. At ma'am, kwentuhan niyo po kami at paliwanag niyo po sa amin kung paano po gumagana itong mga in-vessel composting technology po na ito. Magsimula po tayo ma'am dito po sa household tumbling composter dahil ito po talaga no, yung pwedeng magamit ng atin pong mga kababayan sa kanila pong mismong mga tahanan.
0: Okay, so yung household tumbling composter po, ito po ay yung maliit po na capacity. Meron po siyang feeding capacity po na 13 to 15 kilograms per drum. So dalawa po yung drum. Mm-hmm. So batch type po siya and daily po yung feeding po ng ating kitchen waste. So maglalagay lang po tayo ng dry matter po and then po wet waste or yung ating kitchen waste. Tapos lalagyan lang din po ulit natin ng dry matter. Parang lasagna method lang po siya. Mm-hmm. So dry, wet, and dry. Tapos po, itatambol lang po natin siya ng 8 to 10 times after po natin maloadan. And then the next day, ganun lang din po yung gagawin po natin hanggang po ma 3/4 full na po yung ating drum.
1: Mm-hmm.
0: Once po na 3/4 full na po yung ating first drum, doon naman po tayo maglalagay po sa ating second drum. Mm-hmm. And once po, ganun lang din po yung process po natin. And then after po ng 3/4 full po ng second drum, pwede na po natin i-unload po yung first drum. After po natin i-unload yung first drum, i-cure pa po natin siya kasi po mainit pa po siya.
1: Mm-hmm.
0: And yung curing process po niyan is usually, it takes 2 to 3 weeks po. And regular mixing and monitoring po ng moisture and temperature po ng ating curing pile. Once po ay eksakto na po yung dun sa room temperature or ambient temperature, it means po matured na po yung ating compost. And tinatawag lang po natin siyang soil conditioner kung hindi po natin ipapatest po sa according po dun sa Bureau of Plant and Industries na standards according po sa Department of Agriculture of Organic Soil Amendments. Saka lang po natin matatawag po siya as organic fertilizer kung makapasa po siya sa mga requirements po ng Department of Agriculture.
1: Mm-hmm. So yun po no. Ito mama very medyo technical po no yung inyong paliwanag. Mm-hmm. Pero nangangahulugan po ba ito no na kahit anong kitchen waste, kahit ano pong tinatirang pagkain ay pwede po nilang ilagay at pagsamasamahin po dito sa drums po na ito.
0: Yes po, as long po as you have the meron po tayong green tsaka po yung brown po natin. And then po yung ating water and saka air. Since meron na pong butas-butas po yung drum po natin, nakakapasok po yung hangin, kaya po mabilis din po yung degradation po ng ating food or kitchen waste.
1: So yun po, no. At ma'am, yung mga inilalagay, tama po ma'am, may inilalagay po ng certain chemical, tama po ma'am, chemical po ba ito or ano man po yung specific na tawag dito, ito naman po, no, ay safe at hindi po dapat pangambahan ng atin pong mga kababayan na baka ito po, no, ay may negatibong effect sa kanila at sa atin pong kapaligiran. No?
0: Okay, so wala po tayong ini-include po na chemical. Pure natural lang po siya. So, yung tinatawag po nating inoculant is galing din po siya sa mga pinaglumaan na composting. Yun po yung mga compost po natin dati. Yung may active bacteria pa po doon. Or yung mga bacteria po natin na fungi, FBI, invertebrates, tsaka po bacterias. So, yun po yung tumutulong po doon sa degradation po ng ating composting process. So, wala po tayong bibilhin o kaya po wala po tayong i-include po na chemical. So, all natural po yung gamit po natin dito. So, hindi po siya harmful po sa ating mga gumagamit po ng ating in-vessel composting.
1: So yun po, no, all natural, wala pong masamang epekto, wala pong masamang maidudulot sa atin at sa atin pong kapaligiran. Ma'am, dito naman po tayo, no, sa dual drama composter. Paano naman po ito gumagana at napapakinabangan po ng ating mga local communities?
0: So, yung dual drum composting technology po ng ITDI, meron po siyang feeding capacity po na 50 kilograms per drum. So, dalawa pong drum po yan nakikita nyo po. So, batch type naman po ito. Usually po, para sa mga barangay and institutions and private companies na nag-ooperate po ng 4 to 5 days. So, typically po, working hours lang po siya. Dito naman po ay batch type naman po siya. So, once na load, tuloy-tuloy na po yan sa next na mga days. So, 4 to 5 days yung operation po niya. So, iluload lang po natin yung organic waste po doon sa inlet. And then, yung drum po mismo yung umiikot. So, may mga baffles lang po siya sa gilid para po mag-mix po doon sa ating drum hanggat naikot po siya. So, yung operation po niya is 4 to 5 days and then po, pwede po natin siyang pagganahin 2 to 4 hours a day lang po. So, pwede po 2 hours sa umaga, 2 hours din po sa hapon. And then po, yung startup operation po nito is paparamihin lang po na muna natin yung inoculant po, yung mga bacteria po natin ng 2 days. And then, pag tuloy-tuloy, meron na po tayong inoculant, pwede na po tayong mag-normal composting process. Ganun lang din po, i-shred lang po natin yung wet and dry matter po natin, i-weigh tsaka i-mix. And then, iikot po yan sa loob ng drum for 2 to 4 hours for 4 to 5 days. And then, after po 5 days or every Friday po, pwede na po natin i-unload. Kagaya po ng ating household tumbling composter, i-cure pa po natin po ito. So, yung curing naman po nito, since marami-rami, almost 30 days. So, minimum po na 30 days and regular po natin i-turn po yung piles and then i-monitor po natin yung temperature. After po nun, so tatawagin lang po natin siyang soil conditioner kung hindi po natin ipapatest sa standards po according for Department of Agriculture. And then, pwede na po natin i-screen at ipack and pwede na po natin gamitin po sa ating mga halaman. So, usually po, sa mga ornamental plants lang po ito, landscaping, yung ating mga compost or soil conditioner.
1: So, yun po, no, for larger capacity po, no, ng ating, ating ipaprocess, ito po, no, yung mas applicable, yung paggamit po nitong dual drum composter. At dito naman po, no, sa may stirred tank bioreactor composting technology, I believe ito naman po, no, yung ginagamit sa atin pong mga MRF, ng atin pong mga LGUs. Paano naman po ito nagfa-function, ma'am?
0: So, ito po ay, usually po yung mga large scales po natin. So, yung feeding capacity naman po nito is 500 kilograms per day o kaya 1,000 kilograms per day. Continuous operation naman po ito. So, 24/7 po ito natakbo. So, usually po, and also 1/4 horsepower lang po ito. So, usually po, mag-i-input lang po tayo ng organic waste po sa inlet. And then, meron po dyang paddle po sa loob ng ating bioreactor. So, ito po yung naikot po dito sa ating mga biodegradable waste. So, pag naikot po yan, may lalabas po tayong raw compost na kalahati every day. And then, i-cure pa po natin yan. So, meron din pong blower po dyan para papasok po yung ating hangin. And then, meron din pong exhaust. And then po, yung loading po natin is same lang din po yung ating materials na gagamitin, yung ating wet waste o kaya yung ating food or kitchen waste, market waste or food processing waste. And then, i-add din po natin yung dry waste, which is yung browns na tinatawag, yung mga dry yard waste, sawdust, agricultural waste. So, kung pwede din po magdagdag po tayo ng mga nitrogen-rich waste, so 10% lang po siya ng wet waste. So, ito po yung mga livestock manure, fish waste o kaya fresh grass clippings. So, may ano po tayo, composting mixture na 1:2, so 1 part dry waste and 2 part wet waste. So yan po yung iluload po natin daily po sa ating in-vessel composting na bioreactor, daily po yan. So ayan po.
1: Mm-hmm.
0: So after po nyan, so may ma-unload po tayong raw compost, ganun lang din po yung gagawin po natin. So i-cure lang po natin for almost a month and then po isi-screen and ipapack na po natin after po ng curing as matured compost na po. Pwede na po natin gamitin po sa ating mga halaman for landscaping, ornamental garden, backyard garden. Ayan po. So, kung gusto po natin i-commercialize yung ating production, pwede po natin mapatest po according po sa Organic Soil Amendments and Plant Supplements ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Ayan po. Meron po tayong mga specifications, yung testing ng total NPK, carbon-nitrogen ratio, organic matter, moisture content, odor, and ano po yung maximum microbial contaminants na allowable for total coliform, E. coli, salmonella, and also testing po sa maximum allowable limit ng heavy metals. Katulad po ng arsenic, lead, chromium, mercury, tsaka cadmium. Saka lang po nating matawag po yung ating fertilizer as organic fertilizer. Ayan po, sir.
1: Mm-hmm. So yun po, no? Ito pong tatlong mauri po nitong in-vessel composting technologies na ito, no? Technically, nagkakaiba lamang po, no, sa kanilang capacity. So muli po, no, para doon sa ating mga household, ito po, no, medyo manual lamang kung saan tayo po yung mismong magpapaikot at magtatumble po nitong mga drums na ito. Ito nga po yung household tumbling composter at yung pwede na pong i-utilize ng atin pong mga barangay, ng atin pong mga local communities. Ito pong dual drum composter at ito pong stirred tank bioreactor composting technology. At muli po, no, ito ay maipoproduce po, no, yung mga pwede nating gamitin na soil conditioner para po doon sa ating mga tanim, sa atin pong mga tahanan, sa atin pong mga bakuran, o di kaya naman po, no, doon po sa mga community gardens na minamaintain po ng ating mga barangays at ng ating pong LGUs. At bukod po dito, mama, meron din kayong portable biogas digester. Pwede niyo po bang ikwento ulit sa amin, mama, kung paano po muli ito gumagana na pwede rin pong i-adapt ng atin pong mga barangays at LGUs?
0: Okay, so yung ating portable biogas digester, meron po tayong dalawang capacity. Meron po tayong 200 liters capacity and 1,000 liters capacity. Ito naman po ay ginagamitan po natin ng mga livestock waste, katulad po ng pig manure, chicken manure, water buffalo manure, o kaya yung mga cow manure po natin. So, iluload lang po natin yan with mixture po ng water po natin. So, 1:1. So, iluload lang po natin yung ating waste. O kaya, pwede din po tayong gumamit po ng kitchen or food waste. Kaso nga lang po, pag gumamit po tayo ng food or kitchen waste, kailangan pa po natin siyang i-treatment. So, may pre-treatment pa po siya. Ilalagay po natin siya or mimix po natin siya with Trichoderma harjanum. Isa siyang fungi na libre po sa Bureau of Plant and Industries or BPI. So, once 1:1 din po yung ating mixture po dyan. So, one part po ng vegetable or kitchen waste and one part of water. Tapos po, ipapasok po natin yung ating waste po dun sa ating anaerobic digester. So, anaerobic digester, so yung kaibahan po ng composting, tsaka po yung biogas digester is, yung biogas digester, wala naman po siyang hangin. So, pagpasok po dito, imimix lang po natin siya and eventually po, magpo-produce po siya ng biogas. So, yung biogas na po yun, isa-scrub pa po yan para po methane lang po yung lalabas. So, pag-angat po ng ating gas holder at ang maximum level, meron po tayong 30 minutes worth of cooking time. Pwede po siya nating paggamit po ng panluto. Ayan. So, ayan lang po yung ating biogas digester and also yung sludge po na lalabas po sa ating overflow, pwede din po nating magamit as soil conditioner. So, papatuyuin lang po natin and pwede na po siyang as soil conditioner po.
1: Mm-hmm. So, yun po, no? Talagang yung atin pong mga kitchen waste, yung atin pong mga agricultural waste ay pwedeng ba pong mapakinabangan na sa tulong po nitong mga innovations and technology po, no? Nahatid sa atin ng DOST-ITDI. At ma'am, mabalik po tayo, no? Dito po sa inyong mga in-vessel composting technology. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung gaano po ito ka-epektibo at ano po yung kinaibahan nito, no? Doon po, no, sa natural composting process para po mas maunawaan po ng ating mga kababayan. At syempre po, no, kung gaano rin po ito ka-eco-friendly.
0: Okay. So yung basic po ng composting is meron po tayong 4 major. So meron po tayong browns, ito po yung ating mga dry matter. O kaya tinatawag po natin na carbon source. Kung sa tao po, ito po yung ating rice. And then po yung greens naman po, ito po yung ating nitrogen source. O kaya yung ating protein naman po kung sa tao. So ito po yung ating mga meats, yan. So and then po kailangan din nito ng air, tsaka po yung water para sa moisture content. Yung moisture content po ng ating composting is nasa 50 to 60% din po siya. So, usually po yung ginagawa po natin is nagko-compost pit po tayo. Mm-hmm. So, matagal po siyang mabulok kasi nga po may missing po tayong isa, which is yung hangin. So, kung magko-compost pit po tayo, usually it takes us at around 6 months to 1 year. So, yung in-vessel composting po, in 1 month po, meron na po tayong matured compost. Kaya po, ang kagandahan po ng technology po natin, so mas mabilis po yung generation po natin ng biodegradable waste. Kaya po, dapat mabilis din po natin ipaprocess po yung waste po natin para po ma-divert po natin.
1: Mm-hmm. Ayun po, no, yun yung magandang paliwanag ng kung ikukumpara po, no, doon sa usual na proseso po ng compost pit kung saan aabutin po ng 6 na buwan hanggang 1 taon ito pong paggamit ng mga in-vessel composting technologies ng atin pong DOST-ITDI ay malaking tulong po, no, upang mapakinabangan pa po natin itong mabilis na mga nabubulok po nating mga basura. At muli po, no, ito ding mga technologies na ito, no, ay very applicable po, lalo na po dito sa urban na setup, dito po sa Metro Manila kung saan ang daing po ng ating mga kababayan na gustong maging eco-friendly ay wala daw pong sapat na lugar o lupa kung saan pwede po silang gumawa ng mga compost pit. Kaya naman po, no, ito ay very applicable para po sa ating mga LGUs dito po, no, sa urban setting sa Metro Manila at gayon din po, no, doon pa sa ilang mga lugar sa ating bansa. At ito nga po, no, yung tulad nga po nitong household tumbling composter na very simple, talagang madali pong gamitin at mauunawaan po ng ating mga kababayan. At syempre po, no, yung mga kababayan natin na sabi nga po, yung mga plantitos and plantitas na nagtatanim po, no, may mga gardens at nagpapatubo po ng kanilang mga halaman na gulay sa kanilang mga tahanan ay pwedeng-pwede po, no, na talagang maging circular po, no, yung mga basura nila, magagamit po nila sa kanilang paghahalaman. At ma'am, saang mga lugar na po o LGUs po yung kasalukuyang gumagamit nitong in-vessel composting technologies at kamusta po yung kanilang feedback?
0: Marami naman po mga adapters po yung ating mga technology. Kasama po dyan yung sa Manila Zoo, sa Barangay 412, sa Metro Manila, Marikina, iba't iba pa pong regions. Katulad po ng Region 1, Region 2, 3, 4A, lahat po ata meron. Maliban lang po sa BARM, wala po tayo doon. So, ito naman po is okay naman po daw yung paggamit. Syempre, wala naman pong amoy kasi nga tama po yung ating pagkakahalo. Kasi po sa composting, pag tama po yung ginagawa po natin, hindi ito po tayo mangangamoy. Tsaka po, mabilis lang po siyang gamitin po ng ordinaryong tao kasi pipindot-pindot lang po siya. And easy to access po siya.
1: So yun po, no, magandang feedback na user-friendly, madali pong gamitin at maunawaan yung paggamit po nitong technology na ito. At yun nga po, no, magandang factor din po yun, no, na dahil yun po yung pwedeng maging issue, maging problema, yung pagiging maamoy po, no, nitong mga nabubulok nating mga basura. At ma'am, nabanggit nyo po, no, na mahalaga yung tamang halo, yung tamang composition po nitong mga ilalagay po natin na dito sa technology na ito. Ma'am, ito naman po, no, ay kasama sa inyo pong orientation kapag tinransfer at inadapt po itong technology, ay ituturo po natin sa ating mga operator, sa ating pong mga kawani, yung tamang measurement para po talagang mapakinabangan po ng tama itong in-vessel composting technology.
0: Tama po yan, sir. Pag nag-avail po sila ng technology po ni DOST-ITDI, ang mga ka-opisina ko po dito yung magtuturo din po sa kanila kung paano po gamitin yung mga technologies po na gawa po ni DOST-ITDI po.
1: So yun po, no, i-assist po kayo ng ating DOST-ITDI upang mapakinabangan po at magamit ng tama itong new technology na ito. At ma'am, sa usapin naman po ng maintenance, ito po ba ay madali lang i-maintain? Gaano po katagal nilang mapapakinabangan ito pong maganitong uri ng technology?
0: Mabilis lang po siyang ma-maintain din po at ituturo din po siya doon sa training on how to maintain and operate po doon sa ating technology. And yung pinakamatagal na pong composting or bioreactor po namin ay nasa Marikina and operational din po. Hanggang ngayon, 10 years na po yun na nag-ooperate. So okay naman po siya.
1: So yun po, no, magandang patunay po yun, no, na 10 years ay napapakinabangan pa, nakatutulong pa po, no, sa mga green initiatives ng Marikina. Ito pong bioreactor technology mula po sa DOST-ITDI. At ma'am, panghuli na lamang po para po doon sa mga nais mag-adapt nito ng technology, paano po yung proseso at kanino po sila makikipag-coordinate?
0: So pwede po silang mag-email po through tsd@itdi.dost.gov.ph o kaya po magsulat po sila sa mga provincial offices po ng DOST. Pwede po silang makipag-contact po doon para i-forward po sila dito sa amin sa DOST-ITDI. At pwede din po silang mag-direct na bumili po sa aming mga license fabricator na ibibigay din po ng aming technical services division doon sa email na binigay ko, tsd@itdi.dost.gov.ph, o pwede din po sila mag-message po sa aming mga Facebook page, DOST-ITDI, o kaya Environment and Biotechnology Division ITDI po. And also, you may contact us with our telephone number, 02-868-37-7502-69 local 2239 po.
1: So yun po, no, napakadali lamang po, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating DOST, Industrial Technology Development Institute, para ma-assist po kayo sa pag-adapta nitong mga in-vessel composting technology. Muli, ma'am, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kaalaman at kami po ay very hopeful na mas marami pa po ang ating mga LGUs, mga barangay na maging ka-green mindset at i-adapt po itong inyong technology. Maraming salamat at mabuhay po kayo.
0: Thank you so much, Sir Manuel.
1: Muli po atin pong nakapanayama si Engineer Junima Belonyo. ang Science Research Assistant mula po sa DOST Industrial Technology Development Institute. At muli po, itong kanilang in-vessel composting technology ay very applicable po no, sa ating mga tahanan at sa atin pong mga local communities, sa atin pong mga LGUs, sa atin pong mga barangay. Muli po, no, napakasimple, madali pong gamitin, environment-friendly at syempre po, no, ideal para po sa ating mga tahanan, sa ating mga local communities at syempre po, no, ito ay malaking tulong din para po sa ating waste reduction at syempre po, no, yung sustainable gardening. Alam po natin, no, na marami po, no, sa ating mga lugar, sa ating bansa, nag-ooperate po yung kanilang mga MRF, yung kanila pong mga minemaintain na mga community gardens. Ito pong pagkakaroon ng ganitong mga composting technologies kung saan mapapadali po, no, yung proseso kung ikukumpara doon po sa usual process ng paggawa po, no, ng compost pit. Ito po, yung mga kitchen waste po natin, yung ating mga agricultural waste ay pwede po natin mapakinabangang muli. Muli po, no, para sa iba pang impormasyon na para po sa pag-adapt nitong in-vessel composting technology at ng iba pa pong mga innovations and technology ng ating DOST-ITDI, makipag-ugnayan lamang po kayo, no, sa kanilang website. Maaari nyo rin pong i-message yung kanilang Facebook para po ma-assist kayo at matulungan po kayo, no, na maging kabahagi sa ating green mindset at maging kaisa po ng ating DOST sa paggamit po ng ating siyensya at teknolohiya para po mapabuti pa at maisaayos po ang ating pang-araw-araw na buhay. Ang oras po natin na 3:37 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Wala, ma. Lumilingling po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige, ma. Tara po.
3: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ka kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
36: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Top Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Flight PR1043, now boarding.
19: Hey, that's us!
20: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
21: Dreaming of love while cruising at high altitude.
22: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
21: Closer to heaven we're 30,000 feet.
20: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
22: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
21: Leave all your worries as we soar over the clouds.
20: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
21: They'll be shooting stars through time and space.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
38: Tamang impormasyon.
36: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
38: Kabataan, kasama sa usapan.
36: RG! Radyo Magazine 1278.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
1: Ang oras po natin na 3:42 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. Philippines Cops Owl nasagip at nailipat sa pangangalaga ng Senro Eastern Pangasinan. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
38: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
23: Agad na ilipat sa pangangalaga ng Senro Eastern Pangasinan ang isang Philippine Scops Owl matapos itong masagip sa Barangay Rosario, Poso Rubio. Ayon sa ulat, isang concerned citizen ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad matapos mamataan ng isang residente ang kwago sa loob ng kanyang tahanan. Isinilid ang ibon sa isang safety crate para sa maayos na paghawak, pagdodokumento at paglipat bago ito dinala sa tanggapan ng Senro para sa paunang pagsusuri at kaukulang pangangalaga. Ang Philippine Scops Owl ay isang endemic species na matatagpuan sa Luzon, Catanduanes at Marinduque. Madalas itong matagpuan sa mga kapatagan at paanan ng bundok, kaligiran ng gubat at second growth na kakahuyan. Kilala itong nocturnal predator na nangangaso ng mga insekto, gagamba at daga, kaya nakatutulong sa pag-control ng mga peste sa pananim. Isang pambihirang katangian nila ay ang pagiging monogamous o pagkakaroon ng tanging isa lamang na kapareha sa buong buhay at parehong pangangalaga ng lalaki at babaeng kuwago sa kanilang inakay. Sa kasalukuyan, nanganganib ang nasabing species dahil sa pangangaso, polusyon at pagkasira ng tirahan nito. Dahil dito, muling nanawagan ng Menro sa publiko na igalang at pangalagaan ng wildlife at ang kanilang likas na tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
38: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
1: Dito naman po tayo sa ulat mula sa DENR National Capital Region patungkol sa isa pong reticulated python o sawa na naipit po sa gillnet na rescue po sa coastal area dito po sa May Navota City. Agad pong nagsagawa ng response operation ng DENR Metropolitan Environmental Office North matapos pong matagpuan ang isang reticulated python na naipit sa isang gillnet sa coastal area ng Barangay Tango South sa May Navota City. Ayon po sa paunang obserbasyon ng mga responder na sa kritikal na kondisyon ng sawa at nagtamo ng bali sa bahagi ng katawan matapos maipit sa lambat na pangisda. Dahil dito, agad itong Isinailalim po sa Wildlife Retrieval Operation at Ligtas na dinala sa Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center upang mabigyan po ng agarang veterinary assessment, paggagamot at wastong pangangalaga. Bagamat karaniwan pong iniuugnay ang mga sawa sa kagubatan, latian at iba pang natural nitong tirahan, ipinapakita po no, sa ilang pag-aaral na may kakayahan din po sila na mamuhay at makagalaw sa mga coastal at urban areas, lalo na po sa mga lugar na konektado sa mga estero, ilog, wetlands, katulad na lamang din po no, dito sa may Manila Bay. Dahil dito, hindi na rin maituturing nakakaiba ang paglitaw po ng mga sawa sa mga lugar na ginagamit sa pangingisda gaya po dito sa may Navota City. Muli pong pinaalalahanan ng DENR, NCR ang publiko na iwasan po ang pananakit, paghuli o pagpatay sa mga wildlife species at agad po na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang otoridad sakali pong makakita ng mga buhay ilang na nangangailangan po ng agarang tulong o rescue operation. Na muli po no, itong mga ganito pong sitwasyon o pinagdadaanan po ng ating mga wildlife, ito po no yung kabilang din sa pinagtutuunan po no ng pansin ng atin po nga DENR. Pero po no, ang talagang mahalaga dito ay yung pag-uulat po no, yung pag-report, pakikipagtulungan po ng ating mga residente, ng atin pong mga kababayan kung makita po no yung mga ganitong masitwasyon po ng ating mga wildlife. At alam po natin itong sawa, alam natin na talagang maaari po itong magdulot ng takot at pangamba sa ating mga kababayan. Kaya naman po no, ang lagi pong paalala is to properly coordinate with our local authorities, with our DENR, para sila po mismo ang magtungo para po sa proper handling, para po no sa inyong safety, gayon din po sa safety, kaligtasan po nitong ating mga buhay ilang katulad po nitong sawa. Paalala po ng DNR-NCR na alinsunod sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, mahigpit po na ipinagbabawal ang illegal na pagkuha, pag-aalaga, panghuhuli at pananakit sa mga wildlife species nang wala pong kaukulang permit o pahintulot mula sa DENR. Muli po, napakahalaga ng inyo pong pakikibahagi. Mahalaga po yung inyong mga ulat upang masiguro po natin na magiging ligtas at mapapangalagaan po yung iba't ibang species, yung atin pong mga buhay ilang. Muli po, no, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga LGU, sa inyong mga barangay at sa atin pong DENR para po sa mga wildlife sightings upang masiguro po natin ang kanilang kaligtasan. Samantala, dito naman po tayo sa karagdagang impormasyon at kaalaman po na hatid pa rin sa atin ng DENR, National Capital Region. Ito po no, yung mga dapat nating abangan at subaybayan po no, sa kanilang Facebook page, sa kanila pong mga social media platforms, dahil ngayong taon ang ikalawang taon o year 2 po ng kanilang pagbabahagi ng State of Metro Manila's Environment and Natural Resources. Napakahalaga po na nakakatanggap po tayo, nakakabasa at nakikita po natin yung mga updates at ulat na ito mula po sa ating DENR, particular na po itong DENR-NCR, upang malaman po natin yung kalagayan ng atin pong kalikasan at ng atin pong kapaligiran. Ayon nga po sa kanila, sa pagdiriwang ng Philippine Environment Month, opisyal po nilang inilulunsad ang Year 2 ng State of Metro Manila's Environment and Natural Resources, isang pinaigting na online campaign para sa pagbibigay ng mahalagang datos, impormasyon at updates hinggil sa kalagayan ng kapaligiran at likas na yaman sa Metro Manila. Sa pamamagitan po ng seryeng ito, mas mapapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga usaping pangkapaligiran, kabilang ang kalidad ng tubig at hangin, solid waste management, urban biodiversity, Riverette Coastal Rehabilitation at iba pang mahalagang environmental initiatives sa NCR. Layunin po nitong hikayatin ang mas aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at stakeholders tungo sa isang mas malinis, mas ligtas at mas sustainable na Metro Manila. Paanyaya po ng DNR-NCR na sama-sama po nating alamin, unawain at pangalagaan ang kalagayan ng kapaligiran at likas na yaman. At kaugnay nga po no, ng unang mga datos at impormasyon na ibinahagi po ng DNR-NCR dito nga po sa Year 2 ng State of Metro Manila's Environment and Natural Resources, ito pong State of Wildlife Retrieval dito po sa Metro Manila. Bahagi po ng kampanya ng DNR National Capital Region sa kanilang State of Metro Manila's Environment and Natural Resources ay ang bigyang diin po ang patuloy na pagsisikap ng ahensya sa pagsagip, pagresponde at pangangalaga sa mga wildlife species na nakukumpiska, isinusuko o natatagpuan po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Tampok po dito no, yung mahalagang datos, enforcement efforts at mga hakbangin upang mapalakas ang wildlife protection at mapigilan po ang illegal wildlife trade sa rehiyon. At sa ibinahagi nga pong impormasyon ng DENR-NCR kaugnay po dito sa mga wildlife retrievals o yung mga nare-recover, mga nare-rescue po na hayop dito sa NCR mula po 2025, first quarter po ng 2025 hanggang first quarter ng 2026, umabot po no sa 364 wildlife animals ang na-retrieve at na-rescue po ng DENR-NCR. At kalamihan po dito ay mga reticulated pythons at rat snakes. At sa datos nga rin po no, na kanilang ibinahagi sa

0: Dan nyo lamang po ang kanilang Facebook page para pakita po no, itong mga dagdag impormasyon at dagdag kaalaman. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ng bumubuo ng DOST, gayon din po ng DOST, Industrial Technology Development Institute o DOST-ITDI, kasama na po si Engineer Jonima Belonio, Science Research Assistant na atin pong nakapanayama patungkol po dito sa kanilang in-vessel composting technologies. Muli po, no, makipag-ugnayan lamang po kayo sa DOST-ITDI. Maaari po kayo magmensahe sa kanilang Facebook para po ma-adapt at magamit po natin itong in-vessel composting technology na ito na makatutulong po para sa ating patuloy na pagtugon sa problema po sa solid waste at mapakinabangan po natin yung mga tira-tira nating pagkain, yung atin pong mga nabubulok na basura para po sa ating kalikasan at sa pangangalaga po no, ng ating kapaligiran. At syempre po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Ron Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating magkasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong friend ni Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: maging mga paaralan sa basilan, denyo

0: ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
2: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
3: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
15: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Kahandaan ng mga mangingisda sa habagat at El Nino sinisiguro ng Marcos Administration. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. Pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagsisiguro na handa ang mga mangingisda at protektado ang kabuhayan ng mga ito sa harap ng binabantayang El Nino at habagat na inaasahang makakaapekto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BFAR spokesperson Nazario Briguera na sa panahon kasi ng El Nino, base sa impormasyon mula sa PAGASA, maaaring makaranas ng matinding pagtaas ng temperatura sa bansa, mababang tsansa ng pag-ulan at tagtuyot. Gayunpaman, sa iwang bahagi naman ng bansa, maaaring makaranas ng extreme na habagat. Itong dalawang sitwasyon anya na ito ang binabantayan ng pamahalaan, dahilan kung bakit mahigpit anya ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga mangingisda at fish farmers. Anya sinisiguro ng pamahalaan na mayroong sapat na kaalaman ng mga ito kung ano at paano sila magpapatupad ng mitigating measures. Sa ganitong paraan, mapapababa o mababawasan ang inaasahang danyos ng El Nino sa kanila ang kabuhayan.
3: Kasi kung meron na nga tayong sitwasyon na pwedeng bumaba yung level ng tubig, mataas yung temperatura, at hindi mo pa sinusunod yung proper stocking density, so posible po na magkaroon ng insidente ng fish kill doon sa mga fish ponds natin. So kasi ang tendency po niyan, kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level niyong tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality. So ang dapat pong gawin, sundin yung tamang pag-stock, yung stocking density, para naiiwasan po natin ang mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon po ng sinasabi natin na fish mortality.
2: Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Agricultural Chief iginiit ang pangangailangan ng dagdag pork imports. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Ipinagtanggol ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang planong dagdagan ang pork import allocations sa ilalim ng Executive Order 116. Ayon kay Chu Laurel, mahalaga ang habang na ito upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng baboy sa gitna ng banta ng African swine fever at lumalakas na inflationary pressures. Sinabi ng kalihim na mas tumataas ang panganib ng ASF tuwing tag-ulan na maaaring makaapekto sa lokal na produksyon ng baboy at magdulot ng kakulangan sa supply. Nilinaw rin niya na hindi pa ipinatutupad ang EO 116 dahil kailangan pa itong lagyan ng implementing rules and regulations. Sa ilalim ng panukala, dadagdagan ang minimum access volume para sa pork imports upang makatulong sa pagpapatatag ng presyo at matiyak ang sapat na supply ng karne sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, investigasyon ng Department of Justice sa mga nangyari sa Senado tuloy pa rin kahit may iba pang magsagawa ng investigasyon ukol dito. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Magpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Department of Justice kahit magkaroon pa ng ibang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa nangyari sa Senado noong May 11 hanggang May 14, 2026. Kabilang sa iniimbestiga ng DOJ ang insidente ng pamamaril sa Senado, gayon din ang umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa para makaiwas sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court at mga paniniwalang tumulong sa kanya. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, itutuloy ng DOJ ang hiwalay at independent facts finding kahit may isinasagwang hiwalay na pagsisiyasat o pagdinig ang iba pang ayensya ng gobyerno kabilang ang Office of the Ombudsman kaninang umaga na naghain sa Ombudsman ang grupong Tindig Pilipinas ng reklamong obstruction of justice laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Ronald at Senator Robin Padilla at suspended acting Senate Sergeant of Arms Mau Aplasca dahil sa umano'y pagkanlong kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas sa pagpapatupad ng batas. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, bagong OFW Lounge sa Cebu bubuksan na ng OWA ngayong Hunyo. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Nakatakda ng ilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang bagong OFW lounge sa Mactan, Cebu International Airport ngayong buwan ng Hunyo kasabay ng paggunita ng Migrant Workers Month. Mismong si OWA Administrator Patricia Yvonne Cunanan ang sumilip sa pasilidad para tiyaking komportable at maayos ito para sa mga OFW. Lalagyan din naman ang lounge ng OWA e-card facility para sa madaling access ng mga benepisyo at programa ng ahensya. Ayon sa OWA, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing mapalapit ang serbisyo publiko sa mga OFWs. Ito na ang ikatlong lounge na bubuksan ng OWA. Ang dalawa ay sa NAIA Terminal 1 at Terminal 3. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
7: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Like na buong family!
8: Tala kayang makakalikasan!
7: Anything under the sun!
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: World class na tanawin. Explore na natin.
20: Love the Philippines.
19: Likhang sining na proudly Pinoy.
20: Influx na yan.
19: Radyo Magazine
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
21: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: sama-sama natin tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Kumusta po tayo ngayong hapon? Sana po'y nasa mabuti tayong kalagayan. At syempre sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan at kwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy pa ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
1: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamaan mula sa Marulas Transmitter. Atin ang simula ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
4: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru
5: dito lang sa Iskultura.
4: Tara na sa Iskultura!

0: Another museum ang muling tatatak sa ating listahan, mga ka-frenny. Naku, saan? Ay, may bago tayong museo na maaaring mabisita dito po sa ating bansa. Kung saan ay maaaring yung makita kung saan nagsisimula yung paggawa, pag-amyenda, pagpasa ng mga batas dito po sa ating bansa. Yung timeline of history niyan. Yan ang maganda rin, no, na mapag-usapan at malaman na yung kasaysayan nito, yung mga taong umupo, paano yung naging flow ng kanilang termino. Dahil po ay meron pong bagong museo dito sa Quezon City ang maaaring makapagbigay ng isang interactive na experience para po sa ating lahat kasama ang ating pamilya. Kaya ngayong hapon, meron po tayong makakasama mula sa The House, the Legislative Museum of the House of Representatives. Makakasama po natin ngayong hapon si Sir Jeremy Madronial, ang Supervising Legislative Staff Officer dito po sa The House. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po sa lahat po ng mga suki nating nakikinig at sa lahat po ng mga nanonood sa ating social media accounts. Isang karangalan po para sa amin na sa The House Legislative Museum ang maikwento po sa inyo, ang kauna-unahang Legislative Museum and Conservation Laboratory sa bansa. Ang museo po hindi lamang tahanan ng mga makasaysayang artifact at dokumento, kundi isa rin po itong buhay na espasyo kung saan maaaring matuklasan po ng bawat pamilyang Pilipino at mamamayang Pilipino ang kasaysayan po ng ating Kongreso at ang pagunlad po ng ating demokrasya, lalo na po ang mahalagang papel ng bawat mamamayan sa nation building po na ating tinatawag. Magandang hapon pong muli.
0: Wow! Very well said, sir. Naku, panimula pa lamang yan. Naku, punong-puno na po ang introduction sa atin ni Sir Jeremy. Pero pero sir, congratulations of course. Dahil ito po ay parang nabalitaan po namin ay kakabukas pa lamang, sir.
1: Yes, opo. Pero kung babalikan po, matagal na pong merong museo ang loob ng Kongreso. Hindi lang po siya ganun talaga kabukas sa publiko. Nasa isang maliit na espasyo lamang po siya. At noong nagkaroon na po tayo ng tsansa na maipakita na po sa publiko at maisaayos na po ang mga mahalagang dokumento at mga artifacts na meron po tayo sa loob ng Kongreso, ito po ay istorya ng 119 years of Philippine Legislature. Kaya naman po naging masaya po kami na i-anunsyo sa atin pong mga kababayan na tayo na po ay bukas sa publiko at handa na po tayong tanggapin sila ng mga oras.
0: Ayun sir, nabanggit nyo nga po kanina, ito po yung kauna-unahang Legislative Museum at Conservative Laboratory sa bansa. Ano pong ibig sabihin nito sir, and ano po yung inyong layunin sa pagkakatatag nitong museo?
1: Nako, layunin po ng pagtatag ng Legislative Museum and Conservation Laboratory ay siyempre maipreserba, maprotektahan at maipasa po sa susunod nating mga henerasyon ang kasaysayan po at ang kwento ng House of Representatives o Kongreso po at ng demokrasya sa ating bansa. Ito po ay hindi lamang isang lugar na naglalaman po ng mga lumang bagay o dokumento, kundi sentro na rin po ito ng edukasyon kung saan maaari pong matutunan ng bawat estudyante, ordinaryong mamamayan, kung paano nga ba umunlad ang ating sistema ng pamahalaan sa paglipas po ng panahon. Layunin po ng museo na gawing mas malapit sa publiko ang House of Representatives. Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may Kongreso. Ang mga kwento sa Kongreso, syempre, ayan po, no? Ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. Kaya naman po sa pamamagitan ng museum na ito, ay mas naipapakita po natin at mas maipapadama po natin ang halaga po ng batas, polisiya at mga desisyon po na naging bahagi po sa mas malaking kwento po ng ating bansa.
0: Nako sir, na, napaka-helpful nito para sa lahat, lalo-lalo na sa mga estudyante. Kasi actually, marami naman po sa atin ang nahihirapan intindihin yung mga nagaganap sa government, yung mga branches nito. Madaling basahin pero kung minsan mahirap unawain kung ano po yung talagang trabaho nila. Pero dito sir, kung sa inyo pong sa inyo pong palagay, additional questions sir, kung i-explain niyo po sa isang estudyante, ano po ba yung trabaho dito sa Kongreso?
1: Nako, malawak ko ang trabaho ng Kongreso, pero para sa mas madaling pagkakaintindi po, no, ang Kongreso po ay narito para bigyan po ng proteksyon ang bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng paggawa ng batas at pag-amienda po ng mga batas. Sana po maintindihan ng bawat mamamayan na may mga batas po tayong hindi na po nagagamit o hindi na po angkop sa panahon na meron po tayo ngayon. Kaya po kailangan na po siyang amiendahan at ibagay na rin po sa panahon po na meron tayo ngayon. Kaya kung babalikan po ang mga kwento ng ibang batas na yan, kailangan na po talagang ma-update sa, yun nga sabi nila, ma-update na po ang ilan at magkaroon na rin po ng mga bagong batas na babagay na po sa mga hamon ng ating panahon po ngayon.
0: Magandang nabanggit niya sir kasi marami rin syempre nag-curious na bakit ang dami po nating patuloy na ginagawang batas kung marami naman na po tayong naipasang mga batas na tama rin po yun na maipaliwanag natin sa ating kababayan na inaangkop po natin sa nangyayari at sa nararanasan natin ngayon. And sir, dito po sa inyong museo, maaari po ba kayo magbigay ng ilang mahalagang yugto sa kasaysayan na maaaring makita po dito sa inyong museo?
1: Opo. So, sa mga bibisita po, nako, makikita po ninyo sa loob po ng museo natin ang iba't ibang yugto po ng pag-unlad ng legislatura po dito sa bansang Pilipinas mula pa po sa sinaunang sistema ng pamamahala ng atin pong mga ninuno hanggang sa panahon po ng himagsikan at pagtatag po ng Malolos Congress na kinilala po natin bilang kauna-unahang kongreso sa Asia. Makikita rin po natin dito ang siyempre pagbabago po ng panahon ng mga Amerikano, Commonwealth at panahon po ng digmaan, kwento po ng martial law at ang pagbabalik po natin sa demokrasya noong 1987. At syempre, ang patuloy po natin na pag-unlad ng Kongreso hanggang sa kasalukuyan naman po. Sa bawat gallery po, dahil may 8 galleries po tayo na inyo pong mabibisita, makikita po ninyo kung paano nga ba hinubog ng iba't ibang pangyayari sa kasaysayan ang ating mga institusyon at syempre ang atin pong mga batas. Kung may dadagdag ko nga kapatid na Mary Rose, no, kung bibisita po kayo sa house museum na ito, parang masasabi nyo pong living museum po siya. Wow. Dahil maliban sa nandito na po, nakikita nyo yung mga lumang dokumento, kauna-unahang dokumento at iba pa, nasa loob po kayo ng mismong napakalaking museo na kung tawagin po natin ay House of Representatives. At dito nyo po masasaksihan kung paano nga ba ginagawa ang isang batas at paano nga ba pinag-uusapan ang mga mahalagang batas na para po sa ikaunlad ng ating bansa.
0: Sir, matanong ko lang, paano po kayo nagsimula dito sa museo na mangalagaan at base na rin syempre sa timeline, sa tamang timeline ng ating kasaysayan dito sa Kongreso?
1: Oo, 2019 naging hamon po sa amin kung paano na ba natin mapoprotektahan ang mga importanteng dokumento. So nung nagkaroon po ng tsansa na magkaroon po tayo ng ganito kalaking espasyo, dito na po nagsimula yung kung paano na ba natin to ibibigay o ipapakita sa ating mga kababayan, ang kwento po ng ating legislatura. So nagkaroon po tayo ng visual timeline ng kasaysayan ng ating legislatura. Dito nyo po makikita kung paano ba nagsimula yung konsepto ng pamumuno at paggawa ng mga patakaran sa mga sinaunang barangay. Kung paano ito naging mas organisadong sistema ang batas at representasyon. At habang kayo po ay umiikot sa iba't ibang galleries po ng ating museo, eh para na rin po kayong naglalakbay sa iba't ibang panahon po ng ating kasaysayan. Makikita po ninyo kung paano nga ba nagbago ang bawat institusyon. Makikita ninyo kung saan ba unang naging tahanan ng House of Representatives o Kongreso ng Pilipinas, hanggang sa may mga iilang naging lugar din po na naging tahanan din po ng Kongreso. At kung paano po lumawak, syempre yung partisipasyon po ng bawat mamamayan sa pamahalaan at kung paano naman po umunlad ang proseso ng paggawa ng batas upang tumugon po sa bawat hamon ng ating henerasyon.
0: May mga nagtatanong din, syempre dito sir, paano po ba usually yung proseso ng paggawa ng batas dito sa Kongreso?
1: Oo, napakadaling itanong pero napakahirap po talagang magpasa ng isang batas. Sa totoo lang po, meron po tayong mga tinatawag na level, kung saan. Siyempre, mauuna po yan sa pag-file po ng panukala. Diyan po ay kailangan nyo po, meron po kayong isang representante na magiging boses nyo po sa Kongreso o di kaya naman po sa Senado para po ipaglaban po ang batas o panukala po na gusto ninyong maging batas po sa ating bansa. Pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng first reading o unang tawag po sa loob ng plenaryo. Dito po babasahin kung ano po ang titulo o title po na inyong bill, yung number po at kung sino po yung author. At saka naman po siya ipapadala sa committee ba, kung aning committee po ba siya nararapat, kunyari po kung sa health, education, sa youth, or sa higher ed. So may mga ganun po tayo, mga standing committees at mga special committees. At dun po, sa committee na yun, nagkakaroon po ng pangunang debate kung saan kailangan niyo pong ipresenta kung ano nga ba ang importansya at halaga ng batas na isinusulat ninyo o baka dagdag batas lang po ito na copy-paste naman po sa naging ibang batas o di kaya pag-aamyenda lang po ito ng batas. Kapag naging successful po kayo doon, ito yung sinasabi namin, magkakaroon po ng second round. Dito na po yung second reading kung saan sa loob po ng plenaryo, magkakaroon na po ng debate ang bawat miyembro po ng mababang kapulungan. Pag-uusapan na po dito kung ipapasa po ba o hindi. At kung napagtagumpayan po ninyo, magkakaroon na po ng third reading at approval na po ng inyong panukalang batas. Mahaba-habang proseso po, so sana po maintindihan po ng ating mga mamamayang Pilipina at syempre sa ating mga estudyante na hindi po ganoon kadali na gumawa ng isang batas nga para po sa ikabubuti ng bawat isa, dahil napakahirap po, ilang pag-aaral po ang kailangan gawin, ilang research nga ang kailangan pang buuin para po maisulit po natin yung paggawa sa ganoong batas.
0: Sir, matanong ko lang, may mga comments din tayong nababasa na may ano ba yung pagkakaiba ng ginagawang batas dito sa Kongreso sa Senado?
1: Ayun. Meron po tayong mga batas na pareho po. Meron po tayong tinatawag na Congress version at Senate version. So minsan po, may panukalang batas po ang isang senador na kahalintulad po ng panukalang batas ng isang kongresista. At kung may mga ganun po, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na bicam. Okay? Nagkakaroon po sila ng tsansa na mag-usap po at para pag-usapan kung anong version po ba ng batas ang kanila pong ipapasa. Nagkakaroon po dito ng brainstorming kung ano nga ba ang magiging laman ng final o yung huling klase o version po ng batas. At kapag napag-usapan na po, ito na po yung kanilang itataas sa plenaryo para po maaprubahan at mapirmahan po ng ating Pangulo.
0: No, ang challenging actually sir mapakinggan na actually napaka-challenging talaga sa ating mga Pilipino. Kahit sino naman po siguro na mapag-aralan itong mga ginagawa ng ating mga kababayan dito sa government and dito sa Kongreso, sa Senado, and yung differences lang din nun, kung minsan nakakalito na rin. Pero sir, dito nabanggit yung nga po sa museo, makikita yung timeline of course ng mga naging speakers. Mari po ba kayo magbigay ng ilan sa mga umupong speaker dito po sa ating Kongreso and yung mga naiambag po nila dito sa ating bansa?
1: Nako, ibibida ko po sa inyo ang tatlong speaker po natin na naging pangulo po ng Republika ng Pilipinas. Una na po diyan, si Speaker Manuel, si Speaker Sergio Osmeña po. Nailalal po siyang Speaker of the House sa edad po na 29. At siya po ang pinakamatagal na umupo bilang speaker sa loob po ng 15 years.
0: Wow.
1: Sumunod po diyan ay si Speaker Manuel Rojas naman po for 12 years. Naging pangulo din po siya at syempre ang nag-iisang speaker po na babae. Ito, baliktad lang po nangyari. Naging pangulo po muna siya bago po naging speaker. Former President and now Representative Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. So yun po ang mga iilan po sa mga speakers po natin na tumatakpo sa ating bansa. Siyempre, isa na rin po sa naging longest serving speaker po natin ay si Speaker De Venecia, kung saan umupo po siya at nakilala po sa loob po ng 13 years naman po.
0: Sir, matanong ko lang, gaano po ba kabigat yung posisyon ng pagiging Speaker of the House?
1: Ay nako, napakabigat po. Sa totoo lang, ano, kung hindi man po mabubuting pagpupuri, eh, minsan masasamang pagpupuri din po ang binibigat binabato sa ating speaker. Pero isipin na lang po natin, ano, ang speaker po, sa madaling sabi po, kunwari po sa local government units po, ayan, no, sa ganung setup po, sila po yung tinatawag nating vice mayor. Oo. Pero ang dagdag po dito, sila din po yung parang mayor ng ating buong kongreso dahil sila po yung ama ng ating buong kongreso at siya po yung napili na boses at representante po ng lahat ng mga kongresista natin. So napakalaking trabaho po yan dahil una na dyan ay kailangan po maisigurado na yung priority legislative agenda po ng ating Pangulo ay maipasa po bago man po magtapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. At syempre, ang pagkikipag-ugnayan rin po niya sa Senado, importante din po yun na nagkakaroon po ng magandang balanse ang Senado at Kongreso. Kaya importante din po na magkaibigan o magkakilala o iisang misyon ang ating pong speaker at ang ating pong Senate President.
0: Yun. And nabanggit yung nga po sir na ito rin po ay syempre isang interactive museum. Ano-ano po ba yung mga makasaysayang bagay yung maaaring makita sa museum? Parang nakikita po namin napakarami po yung maaaring makita dito.
1: Yes, oo, kung bibisita po kayo, dito niyo po makikita yung una pong pinaglagyan ng ating 1935 Constitution. O yung tinatawag po nating Gold and Leges. At the same time, yung mga original copies po natin ng 1935 Constitution at 1987 Constitution na makikita niyo po sa loob po ng ating museum. At syempre, kung kanina napag-usapan lang natin kung paano nga ba ginagawang batas ng isang panukala, eh dito po sa loob ng museum na ito, magkakaroon po kayo ng tsansa na gawin po yun.
0: Wow.
1: Sinasabing ginagawang laro kung paano nga ba yun na nagpapasa po ng isang batas.
0: Wow.
1: Through our interactive table na tinatawag po. At syempre, meron din po tayong audiovisual rooms kung saan po eh, mapapanood at makikita po ninyo kung ano ba nangyayari sa isang committee hearing at sa loob po mismo ng plenary. Maliban pa po dyan, syempre, yung opportunity po ninyo na magkaroon po ng picture kasama po ang ating speaker para po may souvenir na rin kayo.
0: Ayun. And sir, nabanggit nyo nga kanina na parang may reenactment ng pagsasagawa, ng pagpapasa ng batas. May mga nakikita rin po kami na, tama po ba, gavel po ba ang tawag doon?
1: Yes, ito naman po yung mga symbol of authorities natin, yung gavel and rest na ginamit po ng ating mga former speakers na itago po natin. At syempre yung mace po na ginamit po ng Kongreso po natin mula po 1907 hanggang po sa ngayon na panahon po natin.
0: Ayun, gavel pala. Pero sir, patanong ko lang, para saan po ginagamit itong gavel para naman maintindihan? Kasi nakikita po natin minsan sa mga live coverages sa ating mga telebisyon na kapag may mga important or mga special coverage na napapanood tayo, nakikita nila ito'y pinapalo. Bakit po ba, sir?
1: Oo, napaka-importanting gamit po nito dahil simbolo po ito ng otoridad ng nakaupong speaker o di kaya po nakaupong head po ng isang plenaryo sa araw po na yan. Ito po ang nagpapatibay ng bawat desisyon po na nabubuo po sa loob ng plenaryo. Kaya napaka-importante po niyan, lalo na rin po yung mga miss po na tinatawag natin. Kung mapapansin niyo po sa Senado at sa Kongreso, kapag nakatayo po siya, ay talagang lahat po sila ay sumusunod sa batas or rules na nasa loob po ng plenaryo. At kapag nakahiga naman po siya o naka-rest, ay ibig sabihin po na hindi po valid o wala po munang batayan ang kanila pong mga pag-uusapan.
0: Ayun, syempre dito sa inyo, Musay, sir, maaari niyo po ba kaming libutin? Ano-ano po yung mga galleries na maaaring makita po dito sa loob ng inyong museo?
1: Naku po, sa loob po ng 8 gallery po na ito, unang-una pong bubungad sa inyo ay ang kwento po ng ating kasaysayan sa legislatura mula po sa Malolos Congress hanggang sa present po natin na Batasan Building. Makikita niyo po dito yung original po nating mga Constitution books. At kapag lumipat naman po kayo sa gallery 2, nandito po yung ating symbol of authorities, yung mace and gavels po na ginamit po ng mga former speakers natin. Sa Gallery 3 naman po ay masasaksihan at maiintindihan nyo po kung paano nga ba ginagawa ang isang panukala at ang batas through our interactive game. At sa Gallery 4 naman po ay makikilala nyo po ang ating mga former speakers at ang iba pang mga naging leaders po ng ating Kongreso, at makikilala nyo po ang kanilang kwento kung paano nga ba sila nagtagumpay sa kanila pong pagserbisyo bilang speaker. Meron naman po tayong Gallery 5, changing exhibits po ito. Ibig sabihin po, kada taon, meron po itong pagbabago. This year, dahil po tayo po ay host ng ASEAN at ng AIPA or ASEAN Interparliamentary Assembly, makikita po ninyo doon ang iba't ibang mga regalo po ng ating mga ASEAN countries at mga non-ASEAN countries na naitago po natin at naipreserba po natin dito po sa ating Kongreso. At kung lumipat naman po tayo sa Gallery 6-7, magkatabi lang po kasi kaya 6-7 ako, ito naman po yung audiovisual room natin kung saan masasaksihan nyo po, mas maiintindihan nyo po, at mas mararamdaman nyo po kung paano nga ba nagkakaroon ng isang committee hearing at debate ang ating pong mga kongreso. Ang ating pong mga kongresista sa loob po ng kongreso, dahil seryoso po sila sa pagpapanukala po ng mga batas para sa bawat mamamayang Pilipino.
0: Ayun, ako sir, malaking bagay na sa ngayon, actually yung mostly sa mga museo po dito sa ating bansa na ginagawa nilang interactive, kasi syempre ay mas madali po naiintindihan, aminin natin, mas madaling naiintindihan ng ating mga kababayan kapag nakikita nila, nahahawakan, or yun talagang parang sabi nga natin kanina yung may reenactment, yung mga bagay na nakikita po, yung talagang layunin ng museo na ipaintindi sa ating mga kababayan. And sir, ito pong museo, saan po ito matatagpuan? Kasi sa lawak po ng Batasan Pambansa. Naku, napakalawak po. Saan po ba dapat kami pumunta?
1: Totoo yan, no? Sa sinabi mo kanina, dagdag ko lang, importante na yung mga museo din ngayon ay sumunod na rin sa kung ano nga ba ang, hindi naman uso, pero kung ano nga bang angkop sa panahon ngayon, ano? At naging konsiderasyon din po yan sa paggawa natin ng museum na ito, dahil sa totoo lang, yung ganitong klaseng museum, napakaseryoso po kung iisipin, dahil sa mga dokumento, yung mga artifacts at kung ano pa. Pero dahil po sa naging direksyon po ng ating mga lideres dito po sa Kongreso, naipasok po natin yung ating pong digital thing para po sa ating mga galleries po ng ating museum. At hindi lamang po ito ngayon, ha, dahil magkakaroon pa po tayo ng mga paparating pa po na mga pagbabago, at syempre dagdag po na mga kaalaman at iba pa pong makikita sa loob po ng museum. So makikita nyo po ang The House Legislative Museum sa loob po ng Library, Archives and Museum Building, harap lang po ng flagpole ng Batasan Complex. So pagpasok nyo po sa loob, diretso na po kayo sa library. Nasa third floor lamang po kami. At para po sa mga gustong bumisita, bisitahin nyo lamang po ang aming official Facebook page, ang The House Legislative Museum, House of Representatives. At pwede po kayong magpa-register po doon. Bumisita po kayo Lunes hanggang Webes po muna ngayon, dahil yun po yung mga office hours natin, mula po alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga paaralan naman po, dahil na-experience namin na may mga paaralan, sobrang dami po nilang bumisita biglaan, diba ganyan. Iniimbitahan po namin kayong magkaroon ng at least a week in advance na booking o pagbibigay mensahe po sa amin para po mas ma-accommodate namin kayo ng maayos po dito. So maliban po sa museo, ay mabibisita nyo rin po yung library ng ating kongreso. At syempre yung ating pong archives section po kung saan makikita nyo rin po yung digitization and digitalization program naman po ng Legislative Information Resources and Management Department naman po.
0: Ayun, and ito po ba ay libre, sir?
1: Nako po, yun po yung magandang balita dahil libre po ito, wala pong bayad. Pero paalala po ha, may nakita po kasi kami na may mga nasa tour guiding at ano na ginagawang negosyo po, no? Paalala po, Diyos ko Lord, huwag naman po. Libre po ito, wala po kaming sinisingil na bayad, kahit piso. Ang kailangan nyo lang po ay magpakita ng ID at saka bumisita lang po at i-enjoy nyo lang po ang kwento ng atin pong kongreso.
0: Ayun, ako ha, meron palang mga ganyang pangyayari at ako, malalakas ang loob, dyan pa talaga ginagawa. And sir, sa lawak po nito, matanong ko lang, waka nakaligtaan ko, saan po ito parte ng batasan, yung may mga gate-gate, sir?
1: Oo. Normally, dumadaan po tayo sa North Gate po talaga lahat. Ano? At tayo po ay nasa gitnang bahagi po ng atin pong batasan complex. So, pagpasok niyo po sa North Gate, ituturo po kayo kung saan po banda ang library and archives and museum building po. Separate building po ito sa loob ng batasan.
0: Ayun, maraming salamat Sir Jeremy. And ito na po yung pagkakataon, imbitahan po natin ng ating mga kababayan na bisitahin po itong museo ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
1: Opo, naku, unang-una maraming salamat po Ms. Mary Rose ha, sa pagkakataong maipakilala po ang The House Legislative Museum and Conservation Laboratory ng House of Representatives. At syempre sa lahat po ng mga suki nating nakikinig at nanonood sa ating programa, inaanyayahan po namin kayong lahat, lalong-lalo na po ang mga estudyante, mga guro, pamilya at mga mamamayang Pilipino na nais pong mas makilala ang kasaysayan ng ating bansa na bumisita at maranasan po ang mga kwento ng ating legislatura at demokrasya. Dahil sa bawat batas po na ating tinatamasa ngayon ay may mga kasaysayang dapat alalahanin at mga aral po na dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Naway magsilbi po ang The House Legislative Museum bilang inspirasyon po sana upang mas mahalin po natin ang ating kasaysayan, pahalagahan ang ating institusyon, at tingit sa lahat po ay makilahok po tayo bilang responsableng mamamayan. Muli, maraming salamat po Ms. Mary Rose po at sa lahat po ng kasama natin sa programing ito. Mabuhay po kayo at ang sambayan ng Pilipino.
0: Ayun, sana po eh, mabisita ko na rin po yan soon, sir. Naku, araw-araw ko pa man din yan nadadaanan.
1: Ako mismo ang magtutur sa'yo.
0: Ayun, aabangan ko yan, sir. Maraming salamat, Sir Jeremy, sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
1: Maraming salamat po.
0: At ito pong nakapanayam si Sir Jeremy Maldonial, ang Supervising Legislative Staff Officer dito po sa Legislative Museum. Dito po yan sa Batasan Pambansa Complex. Dito po yan sa Quezon City. Para sa mga hindi pa nakakalam, yan din ay malapit din sa Sandigan Bayan kung kayo ay magagawi. Yan sa mga pa Fairview. Ayan, nakakatawa sabi nga ni sir, parang nag-upgrade itong kanilang museo na open naman na po pala ito. Pero hindi lamang totally sa public. And this time, sabi nga ni Sir Jeremy, maganda rin na ginawa itong interactive. Kasi nga rin po, syempre, nabanggit nga natin kanina, sa hirap man intindihin yung trabaho ng ating mga kababayan dito sa gobyerno, lalo na dito sa kongreso. Yung timeline din ng ating kasaysayan sa paggawa ng batas. Yung nabanggit nga natin kanina, yung pag-amyenda. At yung mga naging kontribusyon ng mga naging Speaker of the House na tinatawag natin. Maaari nyo po yan mabisita at mas lalong maunawaan dito sa The House o The Legislative Museum. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero. Maya-maya, meron pa tayong pagkakwentuhan dito lamang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
11: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
10: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
11: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
10: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
11: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
12: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
13: Miss Philippines!
11: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
10: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
11: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
10: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Pagpapakita ng kaugalian.
18: Paano po?
17: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
19: kahit kailan
17: o saan man, samahang bayanihan.
19: Dito lang sa Iskultura.
17: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Kayo ba mga ka-frenny, lalo na sa ating mga kababayan, mga ka-frenny nga estudyante ngayon, lalong-lalo na sa kolehiyo. For sure, yung karamihan po sa atin, meron tayong mga subject na government or governance. Legal, yung parang gano'n, no? Legal and governance, tama ba yung aking pagkakatanda? Ano yung mga naiintindihan nyo dyan, aminin nyo mga ka-frenny? Ako sa totoo lang, ha, nung estudyante pa lamang tayo dito sa LPU Manila, sa Intramuros, medyo nahirapan din ako, ha, kung actually kung hindi naman ikaw ay talagang nagtitake ng law or anything related sa ating governance. Parang kuminsan ang hirap talaga kabisaduhin ano, or intindihin yung pagsisimula ng paggawa ng batas, yung iba't ibang mga ginagampanan ng ating mga ahensya. Kasi ang dami niyan eh, may mga mandato yan eh. Pero sa totoo lang ano, yung siguro yung masasabi kong pwede natin ma-advise. Oo, talaga, ma-advise talaga. E manood ng mga balita dito sa ating mga telebisyon, makinig sa radyo, yung mga nagaganap dito sa atin sa kapaligiran. Doon pwede natin talagang maintindihan yung ginagawa ng mga agency dito sa ating bansa, tulad na rin nito ng House of Representatives, ng Senado, and of course dito ng Pangulo. And ito, himay-himayin natin. Di ba kanina nabanggit nga natin itong the Legislative Museum ay matatagpuan po sa batasang pambansa. Pero marami po sa atin, siguro kayo ha mga ka-frenny, kung kayo ay nagagawi dito sa Quezon City, ay maaaring for sure ay nadaanan nyo na. At sa lawak po nito, parang circle nga po ito eh. Madadaanan nyo na yung iba't ibang wing. Nabanggit nga ni Sir Jeremy kanina, no? May iba't ibang wing. May north wing, may south wing. Ganun siya kalawak. Ito pong batasang pambansa, ito po yung tinatawag natin sa sangay ng gobyerno na gumagawa po ng batas sa Pilipinas. Noon pa po nung panahon ng batas militar, kung saan ay binubuo ng mga, yung itong isahang kamara, binubuo ng mga halal na kinatawan mula sa mga probinsya, distrito, lungsod, at mga sektoral na kinatawan ng kabataan, manggagawa, at magsasaka. Kaya kung nakikita nyo po sa inyong mga telebisyon, kung minsan yung nabanggit natin na special coverages dito sa House of Representatives, malawak ano, malawak yung parang kanilang classroom, ika nga yung room nila dito sa House of Representatives. Kasi po, yung mga representatives, from the name itself, House of Representatives, yung mga representatives natin dito sa mga probinsya po, dito sa ating bansa, ay nagsasama-sama para magkaisa at gumawa ng batas sa ikagaganda, syempre, ng ating pamamalaka dito po sa ating bansa. At syempre, mula po ito sa pangunguna ng Speaker of the House, kung saan ay ito pong batasang pambansa ay binuo ayon po sa konstitusyon noon pang taong 1973. Oh, ganyan ah. Napakatagal na rin ano. Na pinagtibay din sa kaparehong taon. At hanggang sa ngayon po ay nagagamit pa rin natin itong batasang pambansa complex. Ayan ah. Actually may complex na dahil nga sa lawak nito na maaari niyong matagpuan sa Quezon City. At ito, may singit ko lang ha. Ito naman, mag-jump naman tayo dito sa National Archives of the Philippines. Dahil, good news ha, mas madali na pong ma-access ng publiko ang ating kasaysayan patungkol po sa pagtatatag ng mga bayan at parokya sa Pilipinas matapos po ilunsad ng National Archives of the Philippines ang Ereksyon de los Pueblos System. Wow! Naglalaman po ito ng libo-libong digitized na dokumento at iba pang makasaysayang tala mula sa panahon ng pananakop ng Espanya. Inaasahang mas mapapalawak nito ang access ng ating mga mananaliksik at history enthusiasts sa loob at labas ng bansa, at patuloy naman ding madaragdagan ang ng mga record at materyales upang higit pang mapayaman ang online archive dito. Naku, malaking tulong po ito. Yung ganitong klaseng proyekto na kung saan ay nakiki-join tayo no sa digital movement natin sa ngayon. Lahat naman mostly ay nakikita na natin online. Kaya sana no, marami pa sana sa ating mga government agencies na makiisa at gumawa ng app na para mas madali pong makita ng ating mga kababayan yung mga services na inyong ino-offer. Samantala, ating tanggapin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas. Ito naman mula sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan, Longganisa, Tradisyon, Turismo at Kabuhayan sa isang hapag, tampok sa huling food stop ng hashtag MikeCanleg4. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report, Report.
2: Bukod sa pagpapaunlad ng turismo sa Pangasinan, ang pagkain ay isa ring paraan upang mapanatili ang kultura, kabuhayan at pagkakakilanlan ng mga lokal na komunidad. Sa huling food stop ng hashtag MikeCanleg4, binigyan pansin ang isa sa mga kilalang produkto na ipinagmamalaki ng lalawigan, ang longganisa. Nagtungo ang mga kalahok ng hashtag MikeCanleg4 sa The Brinks Resto Cafe sa kahabaan ng Dewey Street sa Binalonan, Pangasinan. Dito nasaksihan nila ang tradisyonal na proseso ng paggawa ng longganisa, isa sa mga kilalang local delicacy ng lalawigan. Sa isinagawang demonstrasyon, nakita ng mga kalahok ang aktual na paghahanda ng produkto. Nagkaroon din ng food tasting at pagkakataong mamili ng mga lokal na produktong gawa ng mga negosyante sa lugar. Bahagi rin ng programa ang pananghaliang handaan na tampok ang longganisa pasta. Ipinakita nito kung paano maaaring pagsamahin ang tradisyonal na lasa at makabagong pamamaraan sa paghahain ng pagkain. Ipinakita rin ang aktibidad ng mahalagang papel ng mga local food enterprise sa pagpapanatili ng kabuhayan, pagpreserba ng mga tradisyong pangkulinarya at pagpapalakas ng pagkilala.

0: the Legislative Museum of the House of Representatives. At syempre, maraming salamat din sa ating mga ka-frenny sa technical side. Sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Espinalakas. Espinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: And Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
4: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
0: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
0: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: And Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
4: And Capital 104.3
2: Colab.
4: Colab.
2: World Service.
4: Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
5: 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: And Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?

0: walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Oras natin, kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po at welcome sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Siyempre, gaya po ng dati, puno ng magagandang tugtugin ang ating palatuntunan. Nariyan pa rin ang mga importanteng balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Yan po eh, sa halos isang oras nating pagsasamahan ngayong hapon ng Miyerkules, June 3. Kaya ito naman po ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan. Pero hayaan nyo lang kami sa inyong background at dyan lang po kayo. Narito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: At narito po magiging lagay ng ating panahon, inaasahang magpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Yan ay dahil sa umiiral na southwest monsoon o yung habagat. Ayon po yan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa kanila pong weather forecast, para ngayong Miyerkules, sinabi ng PAGASA na makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan ang mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Yan ay sa epekto po ng southwest monsoon. Daranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagulog, pagkidlat ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, gayon din ang nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon. Sabi pa ng PAGASA, posible ring magkaroon ng isolated rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa dulot ng localized thunderstorms. Babala ng Weather Bureau sa publiko, posible yung pagbaha at paghuhon ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at mga bulubunduking bahagi ng Luzon kung saan inaasahan ng mas malalakas na pag-ulan. Sa tala po ng PAGASA Weather Station sa Science Garden dito sa Quezon City, 31.5 degrees Celsius ang pinakamainit na temperaturang kanilang naitala kaninang alas 12 ng tanghali, habang ang pinakamababa 25.3 degrees Celsius, nangyari po yan alas 6 kaninang umaga. Inaasahan lulubog ang haring araw 6:23 p.m. Maya-maya po yan at sisikat yan muli bukas ng umaga 5:26. Bagamat andyan na nga ang habagat, patuloy pa rin na ang dinaranas na init ng panahon dito sa ating bansa. Kaya naman nagtataasan pa rin ang mga heat indices. Pinakamataas sa listahan itong Infanta Quezon na abot sa 44 degrees Celsius ang heat index. Sinusundan po ng Cagayan at Caraguan regions na 43 degrees Celsius. Yan po eh pang mga nasa danger category. Kaya mataas po yung tsansa na magkaroon ng heat cramps at heat exhaustion ang mga nasa labas, na posibleng mauwi no sa heat stroke. Kaya inom pa rin ng maraming tubig, huwag na raw hintayin mauhaw pa. At syempre iwasan pa rin ang outdoor activities hanggat maaari, sa loob na lang ng bahay o doon sa malililim na lugar, lalo sa katanghali ang tapat. Oras muna natin, meron tayong 10 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon.

Sa atin pong balitaan, sa gitna nga po ng umiinit na political tensions na parang mas mainit pa sa heat index ng pag-asa. At yung sunod-sunod na kontrobersyang bumabalot sa Senado at ilang matataas na personalidad sa gobyerno, nanawagan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador na ituon muli ang kanilang pansin sa trabaho at sa mahalagang usaping kinaharap ng bansa. Sa naging pahayag ng Pangulo kanina, sinabi niyang marami pang seryosong problema ang kailangang tutukan ng pamahalaan kabilang ang ekonomiya, inflation, trabaho, enerhiya, disaster preparedness, edukasyon at food security. Dumating ang panawagang yan habang nagpapatuloy naman ang tensyon na may kaugnayan sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Senador Jinggoy Estrada at sa lumalawak na flood control anomaly investigation. Sa mga nagdaang araw, naging sentro ng political discussions ang mainit na palitan ng pahayag sa pagitan ng ilang senador, opisyal ng gobyerno at law enforcement officials. At ayon sa ilang political analysts, dila nais ng Malacanang na mapigilan ang lalo pang paglala ng political tensions, lalo na't maaaring makaapekto ito sa legislative work ng Senado.

0: At tila parang tugon sa naging panawagan ng Pangulo. Kani-kanina lamang nagkaroon ng malaking pagbabago sa liderato ng Senado matapos makabuo ng quorum ang grupo nitong si Senador Vicente Soto III o Tito Soto. Kasunod yan ng pagpanig sa kanila ni Senator Chis Escudero. Sa sinagawang sesyon, nahalal si Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at umakto rin bilang Senate President. Si Escudero lamang ang miyembro ng dating majority bloc na dumalo sa plenaryo dahilan upang mabasag yung dalawang magkasunod na araw na walang sesyon ng Senado dahil sa kawalan ng quorum. Dahil sa paglibat ni Escudero sa kampo ni Soto, umabot sa 12 senador ang bagong mayorya. Habang naiwan naman sa panig ni Senator Alan Peter Cayetano ang 10 senador. Matapos maitalaga si Gatchalian, isa-isang inihalal naman ang mga bagong leader ng iba't ibang komite sa Senado bilang bahagi ng reorganisasyon ng naturang kapulungan. Pagkatapos ng botohan, agad ding sinara ang sesyon, sinedie at inasahang muling magbubukas ang regular session ng Senado sa July 27, 2026 kasabay yan ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Meron na po tayong 18 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Narito muna ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Life na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
8: King of the Road.
7: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Dagling kaalaman.
18: Ang omega-3 ay mahalaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating puso. Ayon sa pananaliksik, naiugnay ang omega-3 sa pagbaba ng panganib sa abnormal heartbeats. May mas kaunting taba sa dugo, pagbaba ng panganib sa pagbabara ng artery at bahagyang pagbaba ng presyon ng dugo. Inirekomenda ng American Heart Association ang pagkain ng 2 o 3 servings ng natural na oily fish gaya ng salmon, sardines at trout kada linggo. Kung hindi naman ito magagawa, maaaring uminom araw-araw ng food supplement na may omega-3 fatty acids na may 1,000 mg na EPA at DHA.
17: Dagling kaalaman.

0: Suave.
1: Learning from home may be boring.
0: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Ito po ang ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama niyo hanggang alas 6. Ngayon pong alas 5 ng hapon, naglabas ng heavy rainfall warning ang PAGASA, kung saan tinaas po ang yellow warning level sa mga sumusunod na lugar. No? Diyan po sa Tarlac, Zambales, Bataan at Pampanga. Partikular ang mga bayan ng Florida Blanca, Magalang, Angeles, Mabalacat, Porac, Lubao, Guagua, Santa Rita, Bacolor, San Fernando, Mexico, Arayat at Santa Ana. Kaya posible po, no, ang pagbaha sa mga flood-prone areas sa mga binanggit nating lugar. Habang asahan naman daw po ang light to moderate with occasional heavy rains dito po sa Metro Manila, Nueva Ecija, sa Bulacan. At sa ilang lugar pa sa Pampanga, ganun din po sa Batangas, Cavite, sa susunod na 3 oras. Kaya ingat po. Sa atin pa rin balitaan bago pa sa ating musika. Tiniyak ng Malacañang na hindi titigil ang pamahalaan sa investigasyon kaugnay ng muni katiwalaan sa mga flood control projects sa bansa kahit pa nagsara na yung ICI o yung Independent Commission for Infrastructure. At sa ngayon nga po, no, kasama na rin sa mga iniimbestiga na yung mga overpriced, substandard at ghost flood control projects na pinondohan ng pamahalaan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa mga naunang findings ay lumalabas na may ilang proyekto nga na hindi na tinapos, may kulang na implementasyon o kaya na may hindi naging epektibo sa pagpigil sa pagbaha kahit malaking halaga na ang nagagastos dito. At sabi nga po na Malacañang seryoso ang administrasyon sa kampanya kontra korupsyon, lalo dito sa mga proyektong may direktang epekto sa kaligtasan at kapakanan ng publiko. At patuloy pa rin binabantayan naman ng publiko ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan, kasama na yung posibleng pagsasampa pa ng dagdag na mga kaso at pagdinig laban sa mga opisyal na dawit dito sa multi-billion peso flood control controversy. Sa iba pang balita, inilipat sa isang private hospital itong si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame kasunod ng kanyang pagsuko sa mga otoridad. At ayon sa PNP, ginawa ang paglipat matapos matiyak na stable na ang kondisyon ng dating kalihim at kailangan na umano ng mas tuloy-tuloy na medical management. Una riyan, sinailalim si Bonoan sa medical observation matapos lumabas na elevated umano ang ilang resulta sa sinagawang laboratory tests sa kanya habang nasa kustodya o custody ng mga otoridad. Hindi naman dinetalya ng PNP Health Service kung ano mismo ang nakita sa laboratory findings. Pero sabi nila kailangan bantayang mabuti ng mga doktor habang nagpapatuloy ang proseso naman ng kanyang kaso.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: I-flex na yan!
0: Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
15: Secret! Baka agawin mo.
16: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
15: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman akong nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
17: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
15: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
14: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
17: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
15: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
17: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: letters, and souvenirs.
1: Ito po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. Tayo po yung nasa 1278 kHz sa AM Radio. At kani-kanina lamang po, no, 5:31 PM to be exact, naglabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA, kung saan nakasaad na kasalukuyan daw pong dumaranas ng heavy to intense rain showers na may kasamang lightning at strong winds ang mga lugar na ito sa Quezon, yung Tagkawayan, Ginayangan at Kalawag, na posibleng tumagal sa loob ng susunod na 2 oras at maapektuhan ang mga kalapit na lugar. Kaya lahat po'y pinag-iingat, lalong-lalo doon sa mga posibleng flash floods o di naman kaya landslides. Sa atin pa rin balitaan, isang pambihirang hakbang ang ginawa naman ng House of Representatives matapos formal na patalsikin bilang miyembro ng Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga, dahil umano yan sa paulit-ulit na disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of Congress. Ang naturang expulsion order ay inaprubahan ng Kamara kasunod ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na pinamumunuan ni 4-Piece Party List Representative J.C. Abalos. Ayon sa komite, hindi na umano sapat ang panibagong suspensyon laban kay Barzaga matapos na dati na siyang mapatawan ng 2 magkahiwalay na 60-day suspension na walang sahod, ngunit hindi pa rin nagbago ang kanyang asal at pag-uugali bilang mambabatas. Sa sponsorship speech ni Abalos, sinabi nitong patuloy manong nasisira ang imahe ng House of Representatives dahil sa mga kilos at pahayag ni Barzaga. Kabila sa mga binanggit sa ethics complaint laban kay Barzaga na inihain ni dating House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garien, ang umano'y pag-uugnay sa kanyang dating partidong National Unity Party at negosyanteng si Enrique Razon sa katiwalian ng walang sapat na ebidensya. Pangungutya sa kapwa mambabatas sa pamamagitan ng mga larawang inialin tulad umano ng ang ilang kongresista sa mga buwaya. Pag-akusa sa ilang miyembro ng Kamara na may kaugnayan sa umano'y sa pagkamatay ng isang lokal na opisyal at yung pagiging disruptive sa plenary sessions kabilang ang biglaang pagla-live stream habang may sesyon at pagbitaw ng mga kontrobersyal at mapanirang pahayag. Ayon kay Abalos, lumabag umano si Barzaga sa mga provision na House Rules at maging sa Republic Act 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

0: Serbisyong kailangan.
1: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
8: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
7: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
8: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
7: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
8: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
7: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
8: Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
11: OPLAN contra tax scams.
10: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
16: Radyo on the Go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
19: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
19: Suave.
2: Learning from home may be boring.
9: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
21: Pitot kalahating minuto bago po ang alas 6 sa dulong bahagi ng ating Letters and Souvenirs dito po sa Radyo Magazine. Muli pong bumagsak ang halaga ng piso sa pagsasara ng trading ngayong Miyerkules, sa gitna nga po ng mga kaguluhang nangyayari sa gitnang silangan. Nagsara po ang piso sa halagang 61.745 pesos. $1 mula po sa kahapon na 61.675. Pero yan pong halagang yan, no, eh malapit na malapit dun sa historic low para sa peso-dollar exchange rate noong May 15, 2026 na 61.75 peso to dollar rate.

At sa bundubong ito, Taipan, samantalang magpapaalam, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin. Thank you very much sa ating mga kasamahan dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. At syempre pa, thank you sa mga kasama natin sa studio. Kina Marisol Malimban, Camille Mori Sumali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you rin, Boss Reden. Ako po, si Tony P. kasama nyo. Simula alas 5 hanggang alas 6 dito po sa Radyo Magazine. Magandang hapon.

0: Issues Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Puerto. Publico Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Collab.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Araw na pagpapaliban ng kanilang sesyon.
12: Get back to work. Get back to work. Because it's important. Ang dami natin kailangan gawin.
11: Senator Sherwin Gatchalian, nanumpa na bilang Senate President pro tempore matapos makabuo ng quorum sa sesyon ng Senado dahil sa pagdating ni Senator Francis Cheese Escudero. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nananatili na sa kustudiya ng Philippine National Police sa kabila ng paglilipat sa kanya sa isang pribadong ospital sa Pasig. Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, pinatalsik na sa Kamara dahil sa sunod-sunod ng umunoy misconduct at ethics complaint. COMELEC, magsasagawa na ng special election sa 4th District ng Cavite. At anong Australian rock duo ang nakatakdang bumalik sa Pilipinas para sa kanilang gagaliping concert sa Oktubre?
13: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, tinapos na ng Senado ang dalawang araw na impasse. Ito'y matapos makabuo ng quorum. Ang mataas na kapulungan sa pagdalo ni Senador Cheese Escudero sa sesyon.
11: Agad binakante ang posisyon ni Senate President pro tempore Loren Legarda para iluklok si Senator Sherwin Gatchalian.
13: Pero bago yan, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senado na bumalik na sa pagtatrabaho. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
12: Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin.
14: Yan ang hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado kasunod ng dalawang araw ng pagpapaliban sa sesyon nito. Apektado kasi anya ang trabaho, lalo na ang mga pagtalakay sa mga panukalang batas na tutugon sa epekto ng krisis sa langis. Hindi rin umano maintindihan ng Pangulo bakit biglaan ang pagpapaliban ng sesyon. Gayong ang patakaran ay dapat itong maipagbigay alam tatlong araw bago ang kanselasyon. At may mabigat na dahilan dapat anya para rito.
12: I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yon. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution.
14: Lunes nang hindi sumipot ang majority block ng Senado sa nakatakda sa ng sesyon matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects. Nasundan pa yan ng hindi uli pagsipot ng majority block kahapon na sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live na ganti umano sa pag-walkout naman ng minorya kamakailan. Bagay na ikinabahala ng Pangulo. Tila nagdulot kasi anya ito ng kaguluhan na nakakaapekto sa kredibilidad ng pamunuan ng Senado. Naapektuhan pa anya ang mga mahalagang gawain ng lehislatura at pag-usad ng mahalagang panukala.
12: The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nang kaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito?
14: Sabi pa niya, kabaligtaran ang mga nangyayari sa nais na makamit ng pamahalaan.
12: We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about.
14: Hindi anya inakala ng Pangulo na makakasaksi siya ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay politika, at nakakalungkot anya na dumating na sa ganitong punto.
12: The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without the proper legislation to back it up? That is my problem here, looking at from the side of the executive.
14: May mga opsyon na rin daw na tinitingnan ng pamahalaan sa ngayon, pero binigyang diin pa rin ng Pangulo na hindi maaaring makialam ang ehekutibo sa lehislatura.
12: We are looking at the law, we are looking at the constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing.
14: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
13: Binigyang diini ngayon Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa magkasunod na araw. Dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang panukala. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
15: Layan na bulaga ang lahat sa paglutang ni Senator Francis Chis Escudero sa plenary hall ng Senado. Kaya ang dalawang araw na Senado na walang sesyon ay nagkaroon ng quorum. Kasabay nito, itinalaga rin si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at presiding officer. Maagang upo sa kanilang mga pwesto ang tinatawag na Solid Block 11 at ilang minutong naghintay kung may madaragdag bang senador para makabuo ng quorum. Maya-maya pa, dumating sa plenary hall si Senator Francis Chis Escudero na mainit na sinulubong ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ito, agad umakyat sa press room si Senator Sherwin Gatchalian para pangunahan ng sesyon ngayong Miyerkules. Si Gatchalian ang itinalagang Senate President pro tempore at ng silbing presiding officer matapos makabuo ng quorum ang kapulungan.
16: Quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes.
15: Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Gatchalian ang kabiguan ng Senado na makapagdaos ng sesyon sa dalawang magkasunod na araw na naging dahilan para maantala ang pagtalakay sa ilang mahalagang panukala. Inihalal din ng bagong majority block ang mga bagong magsisilbing chairperson ng iba't ibang komite ng Senado. Samantala, inihalal si Attorney Ray Bantug Jr. bilang bagong Senate Secretary, habang itinalaga naman si Police Major General Alfredo Soto Corpus bilang bagong Senate Sergeant at Arms. Itutuloy naman ni Senator Irwin Tulfo ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa umunay flood control anomaly sa Lunes, June 8, alas 9 ng umaga. Ayon kay Tulfo, kailangan ng komite ng sapat na panahon para mapaghandaan ng maayos ang pagdinig. Dahil dito, hindi na itutuloy ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas, June 4. Sa kanya namang pahayag, binigyan din ni Senator Francis Chis Escudero na hindi ito usaping pampolitika. Ayon kay Escudero, wala siyang kinakampihano ni iwang anumang grupo, pangkat o paksyon sa Senado. Anya, hindi rin niya layuning tukuyin kung sino ang tama o mali o kung may sino mang nagkulang o nagmalabis sa kasalukuyang sigalot sa loob ng kapulungan. Binigyan din ng senador na hindi maaring magpatuloy ang Senado sa kasalukuyang kalagayan dahil naapektuhan na ang kakayahan nito. Nagampanan ang mga tungkulin nito para sa sambayanan. Sinabi niya na ito ang pangunahing dahilan niya sa naging pasya niya ngayong araw. Kasabay nito, humingi siya ng pag-unawa at panalangin mula sa publiko upang malampasan ng Senado ang kasalukuyang hamon at ipagpatuloy ang paglilingkod nito sa mamamayan. Then nanatili si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President habang hindi pa nakakuha ng 13 ang kasalukuyang majority block. Dahil batay sa konstitusyon, kailangan ng 13 miyembro para maokupa ang nasabing posisyon. Samantala naman sa nanatiling maayos yung sitwasyon dito sa loob ng Senado, pero ayon kay SP Cayetano, itutuloy bukas yung pagdinig naman ng Blue Ribbon, yung binuo niyang Blue Ribbon para talakayin yung naging anomalya sa flood control. So ayan yung ating aabangan dahil given the situation na si Senador Erwin Tulfo na yung chairman ng Blue Ribbon, nanindigan siyang stop yung itigil yung pagdinig bukas at itutuloy sa Lunes. So ating aabangan yung magiging makaganapan bukas hanggang sa Lunes. Dayan.
13: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
17: Samantala, nananatili ang respeto ng palasyo sa gitna ng pagpapalit ng liderato sa Senado ngayong araw. Samantala, hinikayat naman na kanyang sa publiko na huwag makinig sa mga paninira sa kasalukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Clay Sopardilla live. Clay?
18: Audrey, nire-respeto ng Malacanang ang palitan ng pamumuno sa Senado. Ito ang inihayag ng palasyo kasunod ng pagkakaluklok sa bagong acting Senate President sa mataas na kapulungan. Ayon sa Malacanang, naayon sa batas at walang nabaling rule of law ang pagbabago sa liderato ng Senado. Ngayong araw nahalal bilang acting Senate President si Senator Wayne Gatchalian, kasunod dito ng paglitaw sa plenaryo ni Senator Cheese Escudero at paglahok sa 11 Senator Minority Block na ngayon ay bagong mayorya.
19: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
18: Una ng hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang Senado matapos ang ilang araw na pagliban sa sesyon na dating majority block sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa Facebook post, sinagot ng presidential sister na si Senator Amy Marcos ang panawagan ng Pangulo gitang mambabatas. Anuman ang sabihin ng presidente ay hindi sasang-ayon ang publiko. Sinagot naman niya ng Malacanang sa pamamagitan ng paghikayat sa publiko na huwag makinig sa mga obstructionist o naninira sa administrasyon.
19: Yan ang dapat tutukan ng taong bayan. Dapat maging mapanuri. Hindi ko ano-ano yung sinasabi mga fake news. At tandaan natin, ang mga obstructionist ngayon, medyo kumikitid ang kanila pangunawa.
18: Tiniyak din ng Malacanang na nakatutok lamang sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos anuman ang makuhang rating sa mga survey. Kabilang dyan ang patuloy na pagpapatupad ng zero balance billing, pagbibigay ng disenteng pabahay at iba pang programa na magpapagaan sa taong bayan. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Audrey.
17: Maraming salamat, Clay Sopardilla.
13: Pag ngay pa rin po ng balitang yan, makakausap po natin via Zoom si political analyst Father Ronnie Aquino para bigyan po tayo ng linaw sa mga nangyari pong kaganapan sa Senado. Magandang gabi po, Father Ronnie. Si Diane Carrer po ito ng PTV. Father Ronnie, good evening.
20: Good evening.
13: All right. Father Ronnie, nakapag-quorum po ang Senado kanina sa pagdating po ni Senador Cheese Escudero. Paano po sila nakabuo ng quorum? Pakipaliwanag po sa amin, gayong 12 lamang po ang bagong mayorya.
20: Well, may decision ng Supreme Court in the 1940s, very early decision of the Supreme Court, that said that hindi binibilang ang mga senador na nasa labas ng sakop ng kapangyarihan ng senadong mamilit ng magkilahok sa mga sesyon nito. Alam niyo kasi ang Senado, the Senate has the power to compel attendance of its members. So sabi ng saligang batas, a majority of the Senate shall constitute a quorum. However, a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. Yeah. Ang sabi ng Supreme Court sa kaso ni Avelino versus Cuenco is hindi binibilang pag sinuri mo ang mayoriya, hindi binibilang yung mga nasa labas ng bansa kasi hindi naman mararating ng so-called coercive powers ng Senate. Ngayon, hindi binibilang simple to kasi hindi natin alam kung saan siya, kung dito ba siya sa Pilipinas, kung nagtatago siya. At the more important consideration is he is wanted by the International Criminal Court. So effectively, he cannot discharge his functions as a senator. So under the doctrine na inilahad ng Korte Suprema, the 12 constituted a quorum for the purpose of doing business this afternoon.
13: Alright, well, bago po ito ang pangyayari sa Senado, bukas po yung dating minorya sa pagtatalaga kay Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Maaari niyo po bang ipaliwanag, Father, bakit Senate pro tempore lang siya? At mananatili po ba sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano?
20: Well, you know, Cayetano has only 11 votes now, counting himself. Alam niyo, normally a Senate President does not vote for himself. He will vote for the other candidate. But knowing Cayetano, he will vote for himself. So even if you include his vote, he has only 11 votes. As against 12 votes, who will vote for some other person? Perhaps Win Gatchalian. So he cannot be Senate President at the same time that there is a Senate President pro tempore. But they have to wait for the 13th vote at nang walang kaduda-duda na sino mang mahalal is the legitimate President of the Senate.
13: Well, Father, itong mga nakaraang araw, usap-usapan na po yung paglipat ni Senador Chis Escudero sa dating mayorya. Ano po sa tingin po ninyo, nagtulak po sa Senador para ika nga ay bumaliktad at umaten po ng session kanina, tingin niyo po bakbang po ito ng katapatan sa institusyon o political survival po, Father?
20: Well, I don't really know what is Chis Escudero's mind. Nobody knows that. Perhaps his wife knows it. But number one, you're correct. It's a matter of political survival. But number two, he's a lawyer and he knows that it is his duty under the Constitution to act as Senator of the Republic. In fact, you know, sa saligang batas natin, bawal na mag-adjourn ang Senado kung hindi niya pinagpapaalam sa House of Representatives. So the Senate cannot just adjourn without informing the House of Representatives. So it's a combination of all of these things, a sense of duty, political survival, and probably also a sense that the public will hold him accountable together with all the other absentee senators.
13: Well, Father Ronnie, sa inyo pong palagay, mayroon po bang epekto yung naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho ang mga senador sa ginawa pong pagdalo ng sesyon po kanina ni Senator Chis?
20: Well, the President has very clearly said that he respects the independence of the legislature. Under the Constitution kasi, yung tatlong sangay ng pamahalaan, legislatura, ehekutibo at judikatura, they are so-called coordinate, co-equal branches. Walang dapat magkaalam sa ginagawa ng isa. But I'm sure that there was some effect in the sense that the public listened to the President and the public would then consider na yung mga senador ay hindi nila ginagampanan ang tungkulin nila. And that might have really been one of the reasons that Escudero showed up today.
13: Nag-founder ayon po sa dating mayorya, ang dahilan ng kanilang pagliban sa Senado ay para po dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. E ngayon po, kanina po sa sesyon, itinalaga si Senator Erwin Tulfo bilang bagong chair ng Blue Ribbon Committee. Ano po kaya ang magiging implikasyon o ibig sabihin po nito, Father?
20: Committee chairmanships are a matter of majority vote. So if the majority vote is to change the committee chairmanships change. And so the hearing that is called by Pia Cayetano tomorrow, I don't think should proceed. The legal hearing will be the hearing called by the new chairman of the Blue Ribbon Committee.
13: All right. Well, Father Rani, nagtalaga rin po ng bagong Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms. Sa inyo pong palagay, ano pong implikasyon po nito gayong ilang senador pa ang posibleng pong haina ng warrant dahil sa kanya-kanya pong mga kaso?
20: It's a good thing that the Senate got back to work, no? Kailangan natin na magtatrabaho ng Senado. And kailangan din paghandaan ng paglilitis ng pangalawang Pangulo. And so it's a good thing that this new group, this 12, have chosen people to fill the functions that are essential for the working of the Senate.
13: Well, panghuli na lamang po, Father Rani, sa inyo pong palagay, may iba po kaya mga senador na anim sa bagong mayorya?
20: But that's a guess. At the moment, I don't see anybody else doing that, but it's very well possible that some will have a change of heart and join the new majority. And I hope that in the soonest possible time, things can get back at nang magampanan ng Senado ang dapat niyang gampanan sa ilalim ng ating saligang batas.
13: Well, on that note, maraming salamat po, political analyst Father Rani Aquino.
2: Sa iba pang balita, naniniwala ang grupong Tindig Pilipinas na dapat na magbitiw si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasabay ito ng kanilang paghahain ng reklamong obstruction of justice laban sa senador. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
21: Naghahain ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ng grupong Tindig Pilipinas at iba pang civil society groups laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant at Arms Maua Plasca. Sabi ni Tindig Pilipinas convener Kiko D, ito'y kaugnay ng pagtulong sa pagtakas kay Senator Bato de la Rosa sa Senado na may warrant of arrest sa International Criminal Court.
22: Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa paggamit ng sasakyan para sa pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla, hanggang sa mga sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yun na nanguna sa pambabaril si Sergeant at Arms Aplasca.
21: Anya, nagawa nila ito dahil sa posisyon nila na kanilang hinahawakan. Ayon pa kay D, ito'y kaugnay ng panawagan ng publiko, kasunod na rin ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Paliwanag niya ang kanilang paghahain ay para magkaroon ng pananagutan. Para sa grupo, naniniwala sila na dapat magbitiw na sa pwesto si Cayetano bilang Senate President, lalo't hindi pa nangyari ito sa kasaysayan ng Senado.
22: Naniniwala po kami at marami pong naniniwala na parte ng soberanya ng Pilipinas yung warrant ng ICC. Kusa po tayong pumasok dito noong 2011 at bagamat umalis din po tayo dito noong 2018, ay kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institusyon dito sa Pilipinas ay kumikilala sa otoridad ng ICC.
21: Ayon naman sa kapwa convener niya na si Sylvia Claudio, hindi kasama sa naging reklamo ng PNP-CIDG si Cayetano.
23: Because he was also very much implicated. Dagdag din natin yung ano, no? Hiningi ng NBI initially yung cameras, yung recording, CCTV, at hindi nila ibinigay. So sa amin, obstruction na naman yan.
21: Anya, nagpadala na rin sila ng kopya ng kanilang reklamo sa ICC. Ayon naman kay DOJ spokesperson Paulo Martinez, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang sariling investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Anya, nananatiling bukas ang panel ng prosecutors sa pagtanggap ng mga ebidensya na makakatulong sa investigasyon. Pero mananatili na nakabase ito sa sarili itong assessment ng mga ebidensya na naisumite at nakalap. Rod Lagusag, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Wala na sa pangangalaga ng PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at ngayon ay nasa isang pribadong ospital na ito sa Pasig.
0: Ayon sa PNP, may mga pagsusuri na kinakailang gawin kay Bonoan na hindi kaya o walang gamit sa PNP-GH. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
1: Mula PNP General Hospital, nailipat na sa isang pribadong paggamutan sa Pasig City si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Rayco. Alas 11 kagabi nang ilipat si Bonoan ng ospital. May mga kinakailangan na medical equipment na gagamitin kay Bonoan na wala sa PNP-GH. Kinakailangan din kasi nito na sumailalim sa ilang pagsusuri para sa kanyang puso.
3: At around 10 p.m. yesterday, that was June 2, yung blood pressure po ng ating pasyente ay nagre-range from 140-168 over 70 to 100. So, considering his advanced age, underlying hypertension, elevated troponin, one level and persistently elevated blood pressure, transfer to the hospital of choice was recommended.
1: May kumpas umano ng Sandigan Bayan ang paglipat kay Bonoan ng paggamutan. Sa kabila nito, ay nananatili pa rin si Bonoan sa police custody dahil hindi pa nare-resolba ang hirit nito sa Sandigan Bayan na hospital arrest. Dagdag pa nito na nakitaan ang problema sa puso ang dating kalihim matapos itong maibalik kahapon mula sa Sandigan Bayan.
3: Later that day, laboratory results showed an elevated heart enzyme which raised concern for a possible heart condition. He was therefore closely monitored and referred to a heart specialist for further evaluation.
1: Katunayan ay kinailangan pa na ilagay sa intensive care unit o ICU sa PNP-GH ang dating kalihim.
3: According to the report of the health service, in view of the abnormal cardiac biomarker result and possible acute coronary syndrome, the patient was transferred to the intensive care unit noong 4 o'clock po ito, 4 p.m. po yesterday, June 2, for closer monitoring. Additional medications were initiated.
1: Stable daw ang kondisyon ng dating kalihim nang ilipat ito ng paggamutan alas 11 kagabi. Tiniyak naman ng PNP na hindi pagbibigay ng special treatment ang ginawang paglilipat sa dating kalihim sa isang pribadong paggamutan. Bantay sarado daw ng PNP ang silid kung saan ito nananatili. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Samantala, may mga hindi dumada ang dokumento sa kanyang opisina. Itong naging testimonya ni DPWH Assistant Secretary Alex Bote noong siya pa ang director ng planning service sa ilalim ng ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kasama na aniya dito ang naging errata o correction para sa budget ng kagawaran. Aniya si Cabral ay dumidirekta na mismo sa programming division. Paliwanag pa ng opisyal, dapat dito ay dumadaan muna sa kanya bilang director ng planning service. Nais ng prosekusyon na maipakita na hindi sumusunod si sumusunod ni Cabral sa proseso. Bahagi pa rin ito ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan, kung saan umano'y sangkot si dating Senador Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office.
2: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na tanggalin ang inilabas ng Precautionary Hall Departure Order laban sa kanya dahil sa kakulangan ng merito. Ayon sa Korte, bigong may pakita ni Romualdez ang pangangailangan na makabiyahe sa ibang bansa. Hindi rin nagsumite ng kahit anong medical records, medical abstract o schedule para follow-up consultation sa kanyang doktor sa Singapore. Bigo rin na makaipakitang bago pa ang issue ng flood control projects ay meron na siyang kaparehong biyahe para sa parehong medical purpose. Wala rin maipakitang ebidensya si Romualdez na ang kanyang sakit ay urgent o kinakailangan ng agarang medical emergency sa ibang bansa.
0: Sa kabila ng tumataas na suporta ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte base sa isang survey, wala umanong naging direktang sagot ang Vice Presidente sa summons ng impeachment court. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: None answer ng articles of impeachment. Ganyan may ituturing ang isinumiteng sagot ni Vice President Sara Duterte sa sumunang impeachment court. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lunao del Sur, First District Representative Zia Alonto Adyong. Aniya, hindi direktang sinagot ang Vice Presidente ang mga paratang at inulit lamang ang mga usaping prosedural na matagal nang inihain ng kanyang kampo. Dagdag pa ni Adyong, paglabag-umano sa konstitusyon ang motion ng kampo ni Vice President Duterte para i-dismiss ang impeachment.
5: Sa konstitusyon ang binigay lang po sa Senado as the exclusive power is to try and decide. Ibig sabihin, pakinggan ang ebidensya at mag-arrive dun sa judgment. No? Wala naman pong sinasabi as an option to dismiss.
4: Binanggit din niya na tumaas ang suporta ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang impeachment trial na umabot sa 74% batay sa huling Okta Research Survey. Samantala, patungkol naman sa usapin kung makakaapekto ang mga pangyayari sa Senado sa calendar na impeachment proceeding, sinabi ni Adyong na bagamat hindi pa pinal ang betsyang June 15 para sa pre-trial conference, maaari pa itong magbago depende sa impeachment court.
5: After po ng submission ng answers, kasagutan, ng defense ay meron pong 5 araw na ibigay na itala ng korte para po magkomento ang House Prosecution Team. Ang sa aming pong understanding, no, so this could be changed, no, depending on the court, sila pong magde-decide dun sa timeline kung iibahin nila.
4: Aniya, handang sumunod ang prosecution sa mga petsyang itatakda ng Senado para sa proseso ng impeachment laban sa 2nd Pangulo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Samantala, iginiit ng dating kongresista na si Kiko Barzaga na hindi niya pinagsisihan o pinagsisisihan ang kanyang mga ginawa matapos itong patalsikin sa kamera dahil sa mga umano'y paglabag sa alituntunin ng institusyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
7: Madam Chair,
6: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
24: Pinatalsik na sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos aprubahan ng malaking mayorya ng mga mambabatas ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. Batay sa Committee Report Number 298, napag-alamang nilabag umano ni Barzaga ang mga alituntunin ng Kamara matapos ang sunod-sunod na insidente ng umano'y disorderly conduct, paghamak sa pamunuan ng kapulungan, at mga social media post na itinuring na nakasira sa dignidad at reputasyon ng institusyon. Pero sa naging pagtalakay ng ulat sa plenaryo, hindi lahat ng mambabatas ay sangayon sa naging parusa. Kinwestiyon ni Navotas Representative Toby Chanco kung si Barzaga nga ba ang dahilan ng pagkasira ng imahe ng kamera.
25: Si Kong Kiko Barzaga po ba ang nakasira ng dignidad, integridad at reputasyon ng House of Representatives? Yung pagbuwang sinasabi niya ang nakasira. Ibig sabihin kahit tawagin niyang House of Crocodiles to, kung hindi naman sira yung integridad ng House. Yung bang sinasabi niya ang nakasira o may mga ibang bagay na nakasira?
24: Kapareho rin ni Chanco ang sentimiento ni late 4th District Representative Richard Gomez na nagbabala laban sa pagpapataw ng parusang maaaring mabasa bilang pagpigil sa pagpapahayag ng opinyon.
26: Kayo ba hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano nung sinasabi sa atin. Minamura rin tayo paminsan-minsan. Ikiko ay binoto ng mga taga-Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming election.
24: Ngunit ipinaliwanag ng Ethics Committee na hindi isang insidente lamang ang naging batayan ng kanilang rekomendasyon. Ayon kay Committee Chairperson JC Abalos, kabilang sa mga kinonsidera ang mga paulit-ulit na paggambala sa mga sesyon, pagbabato ng akusasyon sa pamunuan ng kamera, at mga live video na itinuring nilang hindi angkop sa isang mambabatas.
27: Una, disrupted physical demeanor, repeatedly interrupted actual plenary sessions, engaging in loud outbursts, distracting members. Two, mockery of leadership. Yung pag-superimpose ng animated crocodiles over members. unauthorized and slanderous live broadcast. Kung tututukan ko po ng telepono sa harapan ng mukha mo, ito po ay pinanindigan, pinadiringgan po namin sa Committee on Ethics at ito po ang naging pasya ng aming mga miyembro na patawan po ng expulsion ang ating respondent.
24: Una nang nasuspinde si Barsaga noong Disyembre noong nakaraang taon dahil sa mga umano'y indecent at incendiary social media posts tungkol sa mga miyembro ng Kongreso. Nitong Pebrero naman ngayong taon, pinatawan siya ng 60-day suspension dahil sa umano'y paulit-ulit na misconduct na negatibo ang naging refleksyon sa dignidad, integridad at reputasyon ng Kamara. Noong Abril naman, inisyuhan ng arrest warrant si Barsaga sa 8 counts of cyber libel kung saan nagpiansa siya ng hindi bababa sa 300,000 piso. Sa isang pahayag, sinabi ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na bagamat hindi siya masaya sa naging desisyong pagpapatalsik ay mayroon anyang kaparusahan ang mga ginawa ni Barsaga.
5: We don't wish any ill will against any of our fellow lawmakers, but actions do bear consequences. We are not happy with the decision, but that is necessary to keep the respect among our peers and to promote the integrity and sanctity of the House of Representatives.
24: Samantala, sa kanyang pahayag ay sinabi ng dating kongresista na wala siyang pagsisisi at tinatanggap niya ang naging resulta ng pagdinig sa sesyon. Mananatili rin niya siyang nabubuhay para sa mga Pilipino para maghatid ng hustisya. Sa naging pahayag naman niya kagabi matapos ang naging desisyon sa pagpapatalsik sa kanya, alam niya ang ginawa niya para sa taong bayan at gagawin niya ulit iyon. Giit pa ni Barsaga, gagamitin din niya ang kanyang posisyon para magsalita laban sa umano'y korupsyon sa Kongreso at maanumalyang flood control projects. Samantala, binigyang diin ng Ethics Committee na hindi nila nililimitahan ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon. Ngunit may pananagutan pa rin ng mga mambabatas sa kanilang mga kilos at pahayag bilang mga miyembro ng kapulungan.
27: The Committee on Ethics would like to assure the entire body that our right to the freedom of expression will always be respected and it will always be upheld. And I would assure everyone that the Committee on Ethics will be impartial and judicial at all times.
24: Sa kabila ng mga tumutol sa pagpapatalsik kay Barsaga sa Kamara, nanatili ang pasya ng kapulungan. Isa sa pinakamabigat na parusang maaaring ipataw ng House of Representatives laban sa isang kasalukuyang miyembro nito. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Kasabay ng mga paghahanda ng Commission on Elections sa BARM, Parliamentary Elections at Barangay and SK Elections, isang special election ang isasagawa ng komisyon matapos na naging expulsion sa dating kongresista na si Kiko Barsaga sa Kamara. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
7: Kinumpirma ng COMELEC na magsasagawa ng special election sa 4th District ng Cavite kasunod ng pagpapatalsik kay expelled Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, pinag-uusapan na ng komisyon ang paghahanda para sa halalan kabilang ang petsa at budget.
8: Gagastos po ang COMELEC ng mga 200 million para maisagawa ang halalan sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Diyan po kasi sa Dasmariñas ang kabuuan ng mga populasyon, ng voting population o yung botante ay 437,730.
7: Posibleng idaos ang special election sa August 22 o 29. Target din ng COMELEC na huwag itong umabot ng September upang hindi bumangga sa BARM parliamentary elections at barangay and SK elections sa November. Aminado ang COMELEC na walang nakalaang budget para sa special election dahil hindi ito inaasahan. Kaya ang plano nila,
8: hindi po tayo susulat sa ating pong kagalang-galang na Pangulo sa at least sa Department of Budget and Management. Baka pwede kami pamigyan mula sa contingency fund ng budget para lang po maipang dagdag natin sa gagawin nating special election. Siyempre hindi naman po namin ito pagustuhan din. Kaya lang mandato po ito ni COMELEC na magsagawa ng halalan. Mismo sinabi ni Supremo, lahat ng paraan ay dapat gawin ni COMELEC.
7: Nilinaw din ni Garcia na maaari pa rin tumakbo si Barsaga sa special election. Aniya, ang pagka-expel sa kanya ay administratibo at hindi katumbas ng perpetual disqualification.
8: Ito po, walang nakalagay na ganong klase na karagdagang parusa. Kaya po, basta siya ay nag-comply sa age 25, natural born Filipino citizen, marunong gumasa at sumulat. At the same time, siya ay, yung sinasabing conviction ng crime involving moral turpitude, dapat po kinakailangan, meron pong final judgment of conviction. Ibig sabihin, criminal ang nature. Ito po kasing expulsion ay administrative in character.
7: Git pa ni Garcia, hindi na kailangang hintayin pa ng COMELEC ang formal notice mula sa House of Representatives para magsimula ng paghahanda sa special election. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Sa iba pang balita, banned na umano sa China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay na sinalakay na steel plant sa Misamis Oriental noong nakaraang buwan. Iginiit naman ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa mga hinuling Chinese national sa planta na pinasasara na ngayon dahil sa paglabag sa environmental laws. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Pagsugpo sa isa sa mga banta sa pambansang seguridad, ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang sinalakay na paggawaan ng umano'y substandard na bakal noong nakaraang buwan sa Misamis Oriental na nagpositibo rin sa radioactive materials. Ginawa na naman ng kalihim ng parangal ang mga sundalo na kasama sa operasyon sa kanyang pagbisita sa Philippine Army 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Pinatawa na ng cease and desist order at kanselasyon ng environmental compliance certificate ang naturang steel plant at pinagbabayad ng multang 450,000 pesos dahil sa paglabag sa iba't ibang environmental laws. Muli namang iginiit ng mga otoridad na walang diskriminasyon sa paghuli sa 69 na Chinese nationals na naabutan noon sa planta.
10: This operation is beyond geopolitics. It is not about nationality or politics. It is about the sovereign right. The sovereign right of the Philippines to enforce Philippine law and Philippine soil.
11: Let us remember, to this day, Sandia remains an open crime scene. And the investigation is still ongoing to unearth all the principals and perpetrators of this act and their cohorts.
9: Nagpapatuloy ang medical examination sa higit 300 Pilipinong trabahador ng planta dahil sa posibleng radiation exposure. Ipinabot na rin ang cash assistance at alok na skills training para kaagad silang makahanap ng bagong trabaho. Ngunit binigyan din ni Teodoro na dapat ibigay ng kumpanya sa mga naapektuhang Pilipinong manggagawa ang tamang bayad at benepisyo.
11: Ito maging halimbawa din sa atin na ginagamit talaga ang Pilipino nitong mga to. Dahil unahin nila yung sarili nila, tapos yung na-expose na mga workers, hindi nila inalagaan.
9: Dahil sa sinalakay na steel plant, banned na umano sa China si Teodoro at ang kanyang pamilya. Titingnan din daw kung may asset ang kalihim sa China para kaagad i-freeze. Wala pang impormasyon sa naturang ulat si Teodoro, pero sagot niya,
11: wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. Hindi naman sa ayaw mo pumunta. Dahil gusto mo rin eh, ang laki ng bansa na yon, ang daming kultura, ang daming ano. Pero kung yung asal ng gobyerno mo na wala na makarapatan na mamamayan mo, eh ganun, huwag na lang.
9: Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Sandia at Chinese Embassy patungkol sa mga panibagong pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan sa sinalakay na steel plant. Mula Cagayan de Oro City, Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Isang malawakang cleanup drive naman sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila ang kinakasaan ng pamahalaan kontra baha. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
12: Ikinakasana ng pamahalaan ang malawakang paglilinis at pagtatanggal ng bara sa mga estero at mga daluyan ng tubig sa Metro Manila bilang paghanda sa tag-ulan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang mga hakbang kontrabaha bago ang kasagsagan ng tag-ulan. Sa pakikipagpulong na Executive Secretary Ralph Recto sa mga opisyal ng DOTR, Public Works and Highways, MMDA at Labor Department, plinansya ang mga hakbang laban sa pagbaha, kabilang ang paglahok ng mga tupad workers na pangunahing tututukan ang paglilinis sa mga drainage system, estero, ilog at iba pang daluyan ng tubig. Todo lang pagsasaayos at paglalatag ng mga flood control system, partikular na sa Metro Manila, na kumpleto na ang pagkukumpuni sa drainage sa G. Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue.
14: Yung mga residente doon ay nagbigay na po at nagsabi ng positive feedback dahil nung nag-uulan ay mas tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng ulan sa mga drainage na dati ay naiipon at siyang nagiging dahilan ng nagpas taong baha sa lugar.
12: Patuloy din ang paghahanda kontra baha sa iba pang panig ng bansa. Sa Tuguegarao City, pinalalim pa ang pinakanawan Cagayan River para masolusyonan ang lagpas taong baha.
14: Hindi po pinapangako na hindi nababaha, pero ang assurance ay nagtutulong-tulong ang mga concerned agencies to ensure na mas mabilis humupa ang tubig baha.
12: Clayzel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Patuloy ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority sa pagpasok ng panahon ng habagat at sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon kay MMDA General Manager Under Secretary Nicolas Torre III, patuloy na isinasagawa ng ehensya ang paglilinis, pagpapalalim at pagpapaluwag sa mga daluyan ng tubig gaya ng mga kanal at estero. Sinisiguro rin nila na umaandar ang lahat ng 71 pumping station sa Metro Manila. Samantala, bilang kabahagi ng Auckland Barik Eskwela, patuloy ang MMDA sa pagkukumpuni at pagsasayos ng road markings, pedestrian lanes at road signs, particular na ang mga malapit sa mga paaralan. Isinaasaayos na rin ang deployment ng traffic enforcers sa mga lugar na mataas ang volume ng mga sasakyan, lalo na pagsapit ng pasukan. May paalala naman ang MMDA sa ating mga kababayan.
15: Kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
0: Pumanda sa patuloy na maulap hanggang sa maulang panahon sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area bukas o sa araw ng Huwebes. Sa ngayon, nasa West Philippine Sea ito at tinatayang gagalaw ito pahilagang silangan pero malayo sa kalupaan. Gayunpaman, hindi itong direktang magpapaulan sa Luzon pero palalakasin ito ang epekto ng hanging habagat sa bansa. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rain sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman dito po sa Metro Manila, maging sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Calabarzon, Limaropa Provinces, at nalalabing bahagi ng Ilocos Region at gitnang Luzon. Fair weather naman sa Visayas, pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms sa hapon. Sa Mindanao, bahagyang maulap na panahon at posibleng panandaliang pag-ulan sa umaga o hapon. Ayon po sa Pag-asa, posibleng i-anunsyo ang hudyat o umpisa ng tag-ulan o rainy season sa katapusan ng linggo. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulang yan.
13: Samantala, personal na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang scholarship grant sa mahigit 4,000 presidential scholars sa iba't ibang barangay sa Maynila. Magtitiyak po ng Pangulo, patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para magkaroon ng maayos sa edukasyon ang bawat isang kabataang Pilipino. Inaulat ni Kenneth Pasyente.
16: Hamon para kay James ang pinansyal na aspeto sa kanyang pag-aaral. Katunayan, 3 taon siyang huminto dahil sa kawalan ng pangmatrikula.
17: Si Mama na lang po yung nag-work sa family namin. And yung work niya po is nagbabalik po siya ng mga gulay. Pero hindi po sapat kasi yung kinikita niya para ipang sa mga needs namin sa araw-araw, lalo na po sa school ko.
16: Ang alalahanin na yan ni James, tutugunan na ng pamahalaan. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng scholarship grant sa 4,426 na presidential scholars mula sa 896 barangay sa siyudad ng Maynila. Bawat isa nakatanggap ng tig 20,000 piso. Bahagi ito ng Social Civic Projects Fund kung saan 200,000 pesos ang matatanggap ng mga barangay. 100,000 rito ang para sa kanilang identified development priorities at 100,000 pesos naman para sa 5 scholar bawat barangay.
1: Ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito. At pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo.
16: Binigyang diin pa ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para matiyak na magkakaroon ng maayos na edukasyon ang bawat kabataang Pilipino.
1: Napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas.
16: Kaya si James at ilan pang scholars, mababawasan na ang isipin dahil may karagdagang pantustos na sila sa kanilang matrikula.
17: Sobrang laki pong tulong nito para sa akin, para sa aming mga college student na tapos sa financial. And dahil sa may natatanggap kami pera, meron po kami pambayad sa mga tuition, lalo kagaya ko po na hindi po nakapasok ng public school.
3: Mahalaga po itong natanggap ko sa akin kasi nagkaroon po ako ng pera para po makabili po ng gamot po para sa mama ko. Tsaka para po sa mga panggastos po sa school.
16: Tinatayang aabot sa 88.5 million pesos ang halaga ng educational assistance sa lungsod lamang ng Maynila. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
2: Itinuturing na makasaysayan ang pagpasa sa huling pagbasa ng Kamara ng Right to Information Bill. Sa tulong nito, mas matitiyak na ang accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang Right to Information Act of 2026 na layong palawakin ang access sa mga Pilipino sa mahalagang record, dokumento, kontrata, gastusin at proseso sa paggawa ng desisyon ng pamahalaan. Bahagi ang RTI sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng House Bill number 9397, magiging mas madali para sa publiko ang makahingi at makakuha ng impormasyon mula sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno. Magtatatag din ito ng online RTI portal at isang Independent Right to Information Commission para tiyakin ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, binibigyan ng Right to Information Act na kapangyarihan ang mga Pilipino para maningil na accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Layunin ang panukala na gawing mas bukas, responsable at panagot ang pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Aprobado na rin sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 matapos makukuha ng 284 na botong pabor sa plenaryo kagabi. Layunin ng House Bill number 9461 na palakasin ang laban kontra online child sexual abuse at exploitation sa pamamagitan ng mas mahigpit na batas laban sa online grooming, sexual extortion, image-based sexual abuse, live-streamed exploitation, at AI-generated o deepfake child abuse materials. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, dahil sa transisyon ng pang-araw-araw na pamumuhay sa digital spaces, responsibilidad din ng pamahalaan na protektahan ang mga bata sa tahanan, paaralan, at maging sa internet at social media. Kasama rin sa panukala ang mas mahigpit na pagpapatupad laban sa mga online platform, website at financial networks na ginagamit sa pang-aabuso sa mga bata, gayon din ang paglikha ng National Council for Child Online Safety and Protection. Inaprubahan na rin ng House of Representatives sa final reading ang House Bill number 9257 na nagdalayong gawing mas moderno at mas epektibo ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA para mapakinabangan ang mahalagang ari-arian ng pamahalaan para sa pambansang kaunlaran. Sa ilalim ng panukala, maaaring i-reclassify ang bahagi ng ilang lupain ng BCDA para sa mga proyektong pabahay, institusyon, industriya at mixed-use developments alinsunod sa prioridad ng pamahalaan at pag-aproba ng Pangulo. Ngayong huling araw ng sesyon, tatlong LEDAC priority measures ang nakabinbin pa para ipasa ng Kamara sa ikatlong pagbasa. Kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, Anti-Fake News and Disinformation Act, at amenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Lusod na rin sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill sa ikatlo at huling pagbasa ng panukala. 271 miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang bumoto para ipasa ang panukala. 11 naman ang tumutol habang 7 ang nag-abstain. Samantala, agad isinailalim sa restrictive custody

0: ng 76 na taong gulang na barangay driver na ito habang sapilitang inaaresto ng isang pulis ang matanda. Hinahabol na ang paghinga dahil sa pakikipagbuno sa pulis.
1: Arrestado ka! Gusto bigyan sa taas yan! Wala ka pang warranto pare! Wala ka pang warranto pare!
0: Hanggang sapilitan na siyang pinosasan at kinalagkad at sapilitang isinakay sa isang pribadong sasakyan. Nag-ugat ang insidente matapos na aksidenteng mabangga umano ng matanda ang sasakyan ng pulis.
2: Sir, samahan niyo naman yun, senior na yun.
0: Nangyari ang insidente sa Taguig City. Ang pulis sa video may ranggong corporal at naka-assign sa Rizal Police Provincial Office. Agad inilagay sa restrictive custody ang pulis. Ang National Police Commissioner NAPOLCOM agad ring ipinatawag ang pulis para sa investigasyon at para pagpaliwanagin. Pero sa kalagitnaan ng punong balitaan, pumalag ang inireklamong pulis. Hindi aniya totoo ang ibang sinasabi ni NAPOLCOM Chief Attorney Rafael Calinisan. Hindi rin daw dapat siya ginagamit para magpapogi sa media.
3: Wala pong katotohanan yun, sir. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito.
4: Okay.
3: Sana naman po, sir, ganito. Magbigay niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong ginabayad sa akin kaising ko.
4: Eh, wala pala eh. This will be it.
3: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi sa media.
4: Hindi kami magpapogi dito.
3: Magpapogi kayo, sir.
0: Gate ni Calinisan, hindi tama ang ginawang pagkalagkad ng polis sa matanda.
3: It's just a traffic accident. My God. Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya?
0: Hindi rin umano ito nabasahan ng Miranda rights bago inaresto.
4: Hindi dapat tayo bumalag na gagantuhin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. NAPOLCOM Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan. Kaya wala nangyari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis.
0: Lumalabas naman na dati na palang may kinakaharap na iba't ibang paglabag ang pulis sa viral video. Kinundi na rin ng Rizal PPO ang naging asal ng pulis. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Kinumpirma ng Presidential Communications Office na itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network o PTV. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, wala siya sa kakayahan ni GM Cayetano na may mahabang karanasan sa media, partikular na sa pribado at pampublikong sektor. Positibo rin si Gomez na makatutulong siya sa pagpapabuti ng istasyon sa harap ng mabilis na pag-unlad ng media. Papalitan niya si Maria Lourdes Fagar na nagsaging pinuno ng network sa nakalipas na halos isang taon. Pinasalamatan naman ni Gomez ang taus-pusong pagsilbi ni Fagar. Samantala, ipinahayag ni Fagar na isang karangalan para sa kanyang naging serbisyo niya sa istasyon. Bibigyan niya rin ang kanyang buong suporta kay Cayetano at tanawagan sa mga empleyado ng PTV na ipakita ang kaparehong kooperasyon. Inaasahan ang pagbabalik bansa ng iconic soft rock duo na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time tour sa Oktubre. Samantala, bibida ang 7 pelikula mula sa kwento ng LGBTQIA+ community sa pagbabalik ng Q Cinema Film Festival. Narito ang ulat.
6: Nagbabalik para sa ikalawang taon nito ang Pride Month edition ng Q Cinema Film Festival ng Quezon City. Nagtatampok dito ang 7 kinikilalang pelikulang may mga kwentong mula sa LGBTQIA+ community. Ang Q Cinema Pride Film Festival ay tatakbo mula June 24 hanggang 26 sa Sinehan sa Cubao, Quezon City. Sa isang pahayag, sinabi ng artistic director ng Q Cinema na si Ed Lijano na ang special na Pride edition ng Q Cinema ay isang tugon sa lumalagong kasikatan ng mga queer stories. Kabilang sa lineup ang Ivan Hodum winner ng Teddy Award para sa Best Film at sa Berlin International Film Festival. Isa itong Spanish-German-Belgian co-production. Kasama rin ang Filipino feature na Dream Boy matapos ang kamakailang premiere sa Cinecilia Film Festival noong 2025. Kasama rin sa festival ang Trial of Hine na nakatanggap rin ng Teddy Jury Award sa Berlin International Film Festival. Kasama sa programa ang South Korean drama na 367 770 na nakatanggap din ng award sa Jeonju International Film Festival noong 2025. Samantala,

0: Kasama din ng Australian animated feature na Lesbian Space Princess, ang Japanese drama na Tiger, at ang classic 1996 comedy na The Birdcage na idinirect ni Mike Nichols. Magbabalik sa Pinas ang soft rock icons na Air Supply para sa kanilang A Matter of Time tour sa darating na Oktubre. Sinabi ng produksyon na ang nostalgic music journey ay nakabuo ng 5 dekadang musikang di malilimutan. Gaganapin naman ang concert sa Cubao, Quezon City. Binubuo ni na Russell Hitchcock at Graham Russell ang Australia-rooted soft rock act sa mga awit na Making Love Out of Nothing at All at All Out of Love. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Init na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pabansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.
5: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Man

ang lungkot bayan, pangahalagaan ko ang iwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang pinipilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at

0: continue protecting our soils, empowering our farmers, sustaining the natural resources. And most of all, we offer this event and endeavor and all the blessings that we have received through the years, in all of 75 years. We leave up to you the next 75 years for the Bureau of Soils and Water Management. To our Lord God Almighty, who graciously grants us the resources, soil and water. Congratulations, everyone. We are all partners and co-worker of the Lord in managing these resources He entrusted unto us. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes,
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 12 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Huwebes ngayon, a 4 na po sa buwan ng Hunyo 2026. Sa araw ho ng bukas, Hunyo 5, yan ho yung saktong petsa ng anibersaryo ho, ha, 75th anniversary ng Bureau of Soil and Water Management. Ano ho? And, kaya pinakita pa rin ho namin sa inyo yung pagkakaano ho niyan, ha? Ang anibersaryo, ang pinagdiwang, walan ho ng araw ng Lunes. Yung dinaluhan po mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinaya po yung mga mobile soil laboratory ng mga nakalipas na buwan. 75th anniversary po muli sa Bureau of Soil and Water Management. Pumuna po ni Dr. Gina Pinilo at sa mga kasama pa rin dyan. Kami pong salamat. Good morning, good morning, good morning.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balitaan. Sa magiging lagay muna ng ating panahon. Ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayon? Ano ho? Yung pong araw na ito ng Webes ay sa mga may obligasyon kila Border, kila Sister Galaw-Galaw para hindi bumanaw. Raranas ang bansa na maulap hanggang sa maulap na kapanahon. Ulat pa rin po ng pinaiting na habagat. Ano ho? Southwest monsoon at nabinabantay ang low pressure area. Sahan po ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulong sa malaking bahagi po naman ng bansa. Lalo na ho sa may kanlurang bahagi ng Luzon at dyan po naman sa may party ho naman ng Visayas. Luzon kasamang Metro Manila, patuloy ang maulap na kalangitan. Ay kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm ang mga probinsya tulad po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pangga, Bulacan, La Union, Pangasinan. Ranaso naman ang katamtaman. Hanggang sa kung minsan ay malalakas naman na buhos ng ulan. Pati po ng Visayas, Mindanao, ay chance rin po naman ng localized thunderstorms at isolated rain showers. Artikular po naman sa takong hapon o sa gabi. Sa Kalakhang, Maynila, ang temperatura po ngayong araw ay papalo naman sa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius po naman. Pagamat medyo maulan, taas pa rin po ang antas ng kahulimigmigan, yung humidity na tinatawag, aring magdulot po ng baninsangang pakiramdam pa rin. Antala, as ibang may mga babala pa rin, pagbahat pag-o, pag inag-iingat po yung pahibliko sa posibleng flash floods. Landslide sa mga mabababang lugar at sa mga kabundukan. At pag-alerto naman sa Bulkan Canlaon, kung ikaw ay nasa Negros Oriental o Negros Occidental, ay ni kay Ma'am Veronica Maputi. Massage Clinic and Spa. Good morning sa inyo rin. At mag-ingat po sa mga posibleng ashfall mula daw po sa Bulkan Sikanlaon. Mantala, ng Cordillera Administrative Region naman, maulap na kalangitan, ikalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat. At mapinagding po ng Southwest Monsoon. Hindi pong official na pagtaas naman ang General Flood Advisory sa buong rehiyon. Adyan sa CAR. Banta po ng flash floods at landslides. Ano ho? Sa Benguet at Abra, meron pong heavy rainfall outlook. Ang babala dyan sa may Benguet kasama ang Baguio City at Abra, Kasama ho na binigyan ng pag-asa ang heavy rainfall outlook ho yan. Nasaan ang tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malalakas sa ulan? Ngayong gabi hanggang sa araw ho ng Biyernes, ha? Hunyo 5 sa araw na bukas. As matindi ang ulan sa mga kabundukan. Yung Abra River Basin po naman, may himulad na flood advisory sa para sa mga komunidad malapit po sa ilog. Mandala Mountain Province, Ipugao, Kalingat, Abayao, ping maulam na maulap na kalangitan ay kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms po naman. Ano, ayun. At may madalas din buhos na ulan sa hapon po naman sa gabi. Ang Baguio City at Benguet naman, magiging malimig po at maulan sa Baguio. At temperatura maglalaro daw po sa 18 degrees Celsius hanggang 23. Kaya paalala, pero zero visibility o makapal na fog ang maaaring baranasan sa mga kalsada tulad ng Marcos Highway at Ken Road habang umuulan po naman. Kaya ingat lang, kapitbahay, ingat lang, kabayan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 7 minuto na, kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Silip lang tayo sa mga nangyari kahapon. Jail ng napatalsik sa si Senate President Alan Peter Cayetano. Matalas po, idiknara ng bagong mayorya. 12 senador. Dalawang apostolis naman. Labing tatlo. Si Judas ang tawag nila. Ayan. O bakante po ang lahat ng posisyon. Sabi naman ni Senator ni Cayetano rin ang Senate President. Tinaga naman si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate Leader. Tama ba? Nagpalabas siya ng utos work from home. At ang empleyado ng Senado ngayong June 4 dahil sa walang schedule na opisyal na sesyon. Oo, ganun ba? Yan sila muna yung at inilipat to sa araw ng Lunes, Hunyo 8, ang nakatagtasan ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Bukal po sa flood control project, sa ilanin po naman ng bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo naman. Alita naman sa Bayong Dagat, bigo naman ng Pilipinas na makuha ng non-permanent seat. Non-permanent seat sa UN Security Council para po naman sa term 2027-2028. Tapos matalo sa botohan laban po naman sa Kyrgyzstan, gawang eleksyon dyan po naman sa New York. Ayon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Lamang yan sa mga balitang inyong tututukan sa loob ng maghapon. Na naman sa next week, maayos na kayo dyan sa Senado. Ano ho? Sinyo na, ulo, nagparamdam na. Medyo reading between the lines. Umayos-ayos na kayo pare-pareho rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
2: Pilipinas. Ang mga headliner sa Usapang Agrikultura ngayong araw na ito ng Huwebes sa 4 sa buwan ng Hunyo. 20% ng mga inspeksyong rice retailers sa Metro Manila sumusunod sa price cap ng imported rice. Ayon po naman sa Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Agad posibleng makapekto sa 39,000 hektarya naman ng palayan ayon po naman sa DA Phil Rice. Ay, kamusta kayo, mga taga Phil Rice?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At DA Chief, iginit po naman ang pangailangan sa dagdag na pork imports.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pakigising lang ho. Paikalabit lang. Iwas aksidente. Iwas ako na ho tayo. Tok tayo sa mga detalye ng balita. Sabay-sabay tayo napapahinga sa ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television, 104.3 The Capital. Diyan pong DWC sa may Pidig Ilocos natin. DWCJ po naman sa may pati ho ng Cagayan. Mga social media platforms, nandiyan po tayo lahat. Magkakapalit natin mga tamang impormasyon, tamang balita, aktong balita, ang labis, walang kulang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ang dala sa mga detalye ng balita, tambay lang sa mga pampadubang pa-report galing sa labas ng impilan, galing sa maglalawigan. Pinatayang 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa pinatutupad na 50 pesos price cap para po naman sa imported rice. At ayon sa monitoring ng Department of Agriculture, wala naman sa 1,004 rice stalls na na-inspeksyon sa buong bansa, ay 822 nagbebenta ng imported rice, 368 ang sumusunod sa itinag ng presyo. Tumbas po yan ang 44.77% na compliance rate sa national level. Palengke lang ba pinuntahan nyo? Yung mga nasa sulok-sulok, yung mga tindahan, yung mga isari store, marami nagtitinda rin ho ng ganyan. Sobra rin ang taas eh. Ayon kay DA Spokesperson Asek Arnel de Mesa. Good morning, Asek. Welcome development na ang 70% compliance rate sa NCR dahil mataas ito. Kumpara po naman sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral po naman ang price ceiling sa ilalim po na Executive Order No. 39. ang Metro Manila ay naglalaro umano sa 46 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng presyo ng imported rice. Samantala, higit namang 30 rice retailers din ang silbihan po naman ng notice of violation kasi hindi pagsunod sa price cap sa mga imported na bigas. Gamitin nyo na lang ano, analyzer siguro, rice analyzer, di ba? Misa nakausap natin ng BPI tungkol dyan na. Target ngayon ng VA na lalo pang mapapataas ang compliance rate sabang nagpapatuloy po naman ang pagpapatubad ng price cap sa imported rice. Pero natapos na yan, di ba? 30 days lang yan, extension gagawin. Pupunsang minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Inaasahan po ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, na posibleng maapektuhan ang mga taniman ng palay dahil sa pagpasok ng habagat at southwest monsoon dito sa bansa. Naulat po ng DA Field Rice, tinatay ang abot po naman sa 39,378 na hektarya ng palayan, ang maring maapektuhan simula ngayong Hunyo at 3 kahapon yan. Kahapon din yung balasahan, kang Hunyo at 5 sa araw ng bukas. Ayun o sa pag-asa, opisyal ng mararamdaman ng habagat sa kaluluwang bahagi po ng Pilipinas na hindi pa hinihiwalay sa papalapit na panahon po ng tag-ulan. Asahan na katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Bilang dyan ang Ilocos, Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at mga lalibigan po ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Zambales at Palawan. Inaalalahan din po naman ng publiko sa posibleng pagbagsak ng malalakas na ulan, maring magdulot po naman ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong mga lugar pa rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Gapon na tayo ng report sa labas. O, tingnan natin ito. Operasyon ng Philippine Sandia Steel Plant. Hiniugnay po naman sa negosyanteng si Tony Yang. Tuluyan ng pinatigil o nga kamakilalang ni region eh, no? Kami natin ng mga detalye na batin yung balitan dyan. Nakatutok po naman si J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tuluyan ang ipinasasara ng pamahalaan ng Filipina Sandia Steel Corporation sa Misamis Oriental dahil sa iba't ibang panlabag. Kabilang na rito ang mga nadiskubring radioactive hazard na nagresulta sa kanselasyon ng Environmental Compliance Certificate ng Department of Environment and Natural Resources and kay DNRC sa Secretary Nordito Eneran na nilabag ng nasabing kumpanya ang Clean Water Act, Clean Air Act at Environmental Impact System Law. Magugunit ang sinalakay na pinagsahan nila persa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation katuwang ang Philippine National Police ang pabrika ng Sandia dahil sa sumbong na inilalagay umano na sa peligro ng kumpanya ang nasa 300 tauhan nito. Sa kanyang panig, sinabi ni PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. na litimo ang kinasang operasyon at hindi ito anya nakabatay sa politika o nasyonalidad ng mga sangkot. Para sa Bagong Pilipinas, Simber Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat sa report na yan. Samantala, ay kasado na ho ngayong araw, June 4, ano ho? Ang repolyo caravan ng Department of Agriculture kung saan inebenta po yung repolyo sa murang 20 pesos kada kilo. Kasabay ho na pamimili ng National Food Authority ng palay na mas mataas na presyo para tulungan ang mga lokal na magsasaka itna po na pagbaba ng farm gate prices ho naman. Ipinatutupan ng Department of Agriculture ang repolyo caravan sa Metro Manila upang tulungan ang mga magsasaka na may benta po naman ang kanilang mga ani. Nabibili ngayon ang repolyo sa halagang 20 pesos kada kilo. Pamamagitan pa rin po ng libreng logistic mula po naman sa mga kadiwa van. Unsur po naman ang pagbagsak ng presyo ng palay sa 16 hanggang 17 pesos kada kilo. Probinsya, pinakilos na po ng NFA para bumili ng direkta sa mga magsasaka sa mas mataas po namang halaga. At tuloy ding binomonitor po naman ang Department of Agriculture ang supply ng bigas sa mga at mga importasyon upang hindi naman maapektuhan ang mga consumer at local na producer.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dala DA may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidy sa na ipinamamahagi po naman sa mga magsasaka. Mga detalye tutukan natin si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ng Department of Agriculture ang patuloy na suporta sa mga magsasakang apektado ng pagtaas na presyo ng krudo. Ayon kay DA spokesperson ASIC Arnel de Mesa, may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidy ang nakatakdang ipamahagi sa mga magsasaka. Ito matapos na maglabas ang Department Department of Budget and Management ng Special Allotment Release Order o SARO para sa naturang pondo. Sa ilalim ito, tinatayang nasa 5,000 kwalipikadong magsasaka ang makakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda sa loob ng buwan. Nasakto naman sa pagsisimula umano ng panahon ng pagtatanim. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Angastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ang tala pinagtanggol ho naman ni Agriculture Secretary Kiko Chio Laurel Jr. Good morning, Seg. Ang planong dagdagan ho ang pork import allocation sa ilalim po ng Executive Order 116. Ayon kay Chio Laurel, mahalagang hakbang na ito bang mapigilan po naman ang pagtaas ng presyo ng baboy sa gitna ng banta ng African Swine Fever at lumalakas sa inflationary pressures. Ang ngayon na baba ng susunod ang business yung ASF na yan, tagal naman ang bakuna niyan. Sinabi pa lang kalihim na mas tumaas ang panganib ng ASF tuwing tagulan. O yan, at tuwing tagulan talagang ano ho yan, mabilis ang hawahan. Aring makapekto sa lokal na produksyon ng baboy at magduloy po ng kulangan sa supply. Ininaw ho ng kalihim na hindi pa pinapatupad ang EO116 dahil kailangan pa itong ilagyan ang implementing rules and regulations. Ilalim po ng panukala, nadagdagan ang minimum access volume para po naman sa pork imports pang makatulong sa pagkapatatag ng presyo at iyak ang supply ng karne sa merkado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dapat nga siguro talaga magbawas na tayo ng karne ngayon. Tutukan natin yung repolyo, yung gulay. Ang tao ngayon, high blood. May gumagawa ng batas, high blood. Ano ho? Lahat high blood eh. Tapos kakalat pa ang karne. Dalang siguro, kulin dalang, ibahan natin dito sa Metro Manila hanggang sa Senado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: May pag-uusapan natin ito na mas malawak yung kalabaw. Ano? Okay, sige. Ito, report muna tayo sa Tugigaraw. Lagang kalabaw ng isang estudyante tumutulong sa Brigada Eskwela sa Lalok, Cagayan. Minun natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maliban sa mga pulis, barangay official, mga guro, magulang at estudyante, isang dagdag puwersa ang nakitang tumutulong ngayon sa Brigada Eskwela sa Bangag Elementary School sa Bayan ng Lalo, Cagayan. Walang iba kundi ang 3 taong gulang na lalaking kalabaw na alaga ng incoming grade 7 estudyante na si John Michael Andres. Ayon sa school principal na si Lilia Tayanim, voluntaryo umanong nagsabi si John Michael na aararuhin ang garden ng kanilang eskwelahan katuwang ang kanyang alagang si Jello upang handa na itong matamna ng gulay pagdating ng pasukan. Ang kalabaw na si Jello ay alaga ni John Michael simula nung siya ay grade 3 pa lamang at siya rin palaging kasama nito sa pagtulong sa gawaing bukid ng kanyang mga magulang. Sa katunayan ay nagtitinda na ito ng gulay sa kanyang mga guro nung siya ay grade 1 pa lamang. Isa umanong average student si John Michael bagamat masipag ito at hindi nagdadalawang isip na tumulong sa kanilang eskwelahan kagaya na lamang ngayong Brigada Eskwela. Sa kasalukuyan, tumutulong din ang batang mag-aaral sa pagtatanim at pag-aani ng mais upang may pandagdag sa gastusin ng kanyang pamilya lalo na ngayong nalalapit na pasukan. Ikinutuwa rin ang kanyang guro ang paraan nito upang mabilis na matuto sa pagbabasa at ito ay sa pamamagitan ng pagkanta umano niya sa Video Oke. Sa kabila ng limitadong kakayahang pinansyal ng kanyang pamilya, pangarap ni John Michael na maging isang agricultural technician pagdating ng araw upang matulungan ang mga magsasaka katulad ng kanyang ama. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
2: Maraming salamat, Teresa Campos, Tugigaraw City. Samantala, mga food bank at mga school supply, pinagkakaloob ng lokal na pamahalaan ng Kastilya, Sorsogon, bilang suporta sa Brigada Eskwela ho. Natin ang mga detalye, nandiyan si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Kastilya, Sorsogon ang kahandaan nito para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon at suporta para sa Brigada Eskwela 2026. Pinangunahan ni Mayor Bong Mendoza ang pagpupulong kasama ang mga school head mula sa iba't ibang paaralan sa bayan upang talakayin ang mga paghahandang isasagawa bago ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sa naturang pagpupulong, iniyag ng lokal na pamahalaan ang nakahandang tulong para sa mga paaralan at mga voluntaryong makikilahok sa Brigada Eskwela. Kabilang dito ang pamamahagi ng food packs na may bigas, delata, kape at iba pa pangangailangan bilang suporta sa mga gawaing paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan. Duma Sumalo rin sina Councilor Camille Mendoza, Eric Navas, Adrian Luna at MDR Remo Edgar Adrales Jr. na nagpahayag ng kanilang suporta sa mga programang pang-edukasyon para sa mga guro at mag-aaral. Samantala, matagumpay rin na ipamahagi kamakailan ng lokal na pamahalaan ng Kastilya, katuwang ang provincial government ng Sorsogon, ang mga school supplies sa ilalim ng programang 7K Kadunungan Program. Nakalaan nito ang ipamahagi sa mga mag-aaral sa mga susunod na araw bilang paghahanda sa panibagong school year. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy na prioridad ang edukasyon at kapakanan ng bawat batang Kastilyano sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga paaralan, guro, magulang at iba pang katuwang sa komunidad para sa isang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Samantala, tiniyakon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nanatiling stable ang supply ng isda sa bansa sa kabila ng pagsimula ng habagat at bantaho naman ng El Nino. Ito naman sa National Irrigation Administration, kay Engineer Ed Galien, ho? Company, Jimboy, Las Marias. Okay, good morning sa inyo rin. Ang kanilang mga patubig at climate resilience ng mga sa mga proyekto, ipapatuloy daw hong bumababa ang antas ng tubig sa mga pangunahing dam at po ng Angat Dam. Ayun, shout out sa mga nakikinig daw dyan sa May Concepcion Tarlac o sa Red Ink Family kay Ma'am Pia Golzac and Family. Aho kay Ate Rhea Cristel. Antos, good morning din. Sa Red Ink Family dyan sa Davao, sa Jensen, sa Africa, maging sa Papua New Guinea. Magandang morning sa inyo dyan. Good morning, good morning, good morning. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Babalik po kami. O, sandali po lamang. Ilan muna mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
8: Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Pilosopo mo. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura.
4: Shoutout lang kay Maydel, ganun din kay Kang Hanyuja sa Beltran Family sa Santa Cruz, Laguna. Tenta, oy, sa mga oy, classmate ko ito ah. Dudok, Engineer Alfredo Ducusien, ilan na lang kayo ng mga geodetic engineer dito sa Pilipinas. Senior, nasa abroad pa yung iba. Ganun din kay Direk Romel Peneza, mate, kamusta ka na? Ang kapuso, yan. Morning sa inyo lahat dyan, maging sa mga Batang Pio, 79 bands. Good morning din sa Batang PUP, thank you. Huwag tayo ho, Bicol, nagsigawa ho ng price monitoring sa Emporio de Bigas sa mga pamilyan dyan sa Pili, Camarines Sur. At detalye, punta natin si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
5: Maagang nag-ikot ang Department of Agriculture Bicol sa pangunguna ni Regional Executive Director Rodel Tornilla sa mga tindahan ng bigas sa Pili Public Market. Ito ay bilang bahagi ng price monitoring kaugnay ng pagpapatupad ng Executive Order No. 118 Series of 2026 na nagtatakda ng 50 pesos bawat kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas sa Pilipinas. Ayon kay Tornilla, ang hakbang na ito ay alinsunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing walang nananamantala sa presyo ng imported na bigas sa mga pamilihan lalo na ngayong panahon ng krisis. Sa ginanap na pag-iikot, nakita na sumusunod ang mga nagtitinda ng bigas sa Pili Public Market sa naitakdang price cap subalit hindi pa anya gumagamit ng prescribed price tag na kulay asul para sa imported rice. Dagdag pa ng kagawaran, kinakailangan na makita sa price tag ang variety ng imported rice at kung saang bansa ito galing. Bukod sa pampublikong pamilihan sa bayan ng Pili, tinungo rin ang kagawaran ng Save More at LCC Mall na pawang walang tindang imported na bigas. Nabatid na simula noong May 13, 2026, epektibo na ang pagpapatupad ng price cap sa loob ng 30 days at katuwang ng DA sa pagpapatupad nito ang Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Naga City. Samantala, fermented corn, kabilang alternatibo ang pagkain po naman sa hayop. Tinuturo sa mga magsasaka ngayon. May natin ang mga detalye sa Elias Dihimino, Radyo Pilipinas sa Yuga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development ang isang hands-on workshop ukol sa paggawa ng fermented corn cob bilang alternatibo at natural na pakain sa hayop para sa mga lokal na magsasaka ng Nampikwan de Vivaisiha. Layunin ang aktibidad na madagdagan na kita at mapalakas ang kabuhayan ng Kabawangan Corn Farmers Association. Kasabay nito, layon din ng programa na turuan ng mga magsasaka na bawasan ang basura sa bukid sa pamamagitan ng paggawa ng kapaki-pakinabang sa mga ubod ng mais para sa mga alagang manok, kambing at baka. Pinangunahan ni Roger Castaneda ang Saad Maid Lead ang naturang pagsasanay. Sa kanyang pagtalakay, binigyan din niya na ang paggamit ng mas mura at sustainable alternatibo ay isang epektibong paraan upang mapataas ang produksyon at mapanatili ang wastong nutrisyon at kalusugan ng mga hayop. Kabuang 34 member ng CCFA ang dumalo na binubuo ng 21 kababaihan at 13 kalalakihan kung saan 17 sa kanila ay mga senior citizen. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na programa ng DA Saad Central Luzon upang mapabuti ang produksyon at mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
4: Salamat sa Tayug, Pangasinan. Samantala, pitong samahan ng mga magsaka naman sa Romblon, nanay ng DA sa Army Maropa. Diyan na kayo mga taga Maropa. Inatin ang detalye sa may formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Sumailalim sa tatlong araw ng pagsasanay ang samahan ng mga magsasaka sa ilalim ng programang SAAD o Special Area for Agricultural Development ng DA Mimaropa. Ayon sa pabatid ng PIO Romblon Provincial Government, layunin ng aktibidad na higit pang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga benepisyaryong magsasaka sa makabago at epektibong pamamaraan ng pagsasaka ng mais para mapataas ang kanilang produksyon at ang kita. Ilan sa mga itinuro sa pagsasanay ay ang mahalagang kaalaman hinggil sa wastong pamamahala ng taniman ng mais, mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani at pag-iimbak ng ani. Kabilang narito ang tamang pagpili ng binhi, wasong paraan ng pagtatanim, pangangalaga sa pananim at mabisang pagkontrol sa mga peste at sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng mais. Ipinaliwanag din sa mga magsasaka ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan para mapanatili ang mataas na kalidad ng ani at maiwasan ang pagkalugi. Para sa Bagong Pilipinas, may informaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
4: Samantala, bagong dairy bank sa Alimino City, Pangasinan, inaasang makatutulong sa kabuhayan po ng mga local carbo raiser. Diyan si Ricky Kasibit, Radyo Pilipinas, dagkupan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Opisyal nang binuksan sa publiko ang Dairy Bag Sundred Island sa Luca Park, Alamino City, Pangasinan bilang bahagi ng hakbang upang mapalawak ang kabuhayan ng mga lokal na carbo raisers. Ang nasabing pasilidad ang kauna-unahang dairy bag sa Distrito 1 na inilunsad sa pangunguna ni Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Alamino City. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng proyekto na higit pang maisulong ang carapreneur habang pinagtitibay ang lokal na industriya ng dairy production sa lungsod. Naiskaruparan ang proyekto sa tulong at suporta ng Department of Agriculture at Philippine Carabao Center na nagbigay ng oportunidad sa Alamino City Carabao Raisers Agriculture Cooperative. Sa ilalim ng pasilidad ay itatampok ang mga produkto ng kooperatiba na mula sa gatas at karne ng kalabaw. Bukod sa sektor ng agrikultura, inaasahan ding makakatulong ang dairy bags sa pagpapasigla ng turismo sa lungsod dahil matatagpuan ito sa Luca Park, isa sa mga pangunahing destinasyon patungo sa Hundred Islands National Park. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
4: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa East Avenue Medical Center sa pangunguna ni Dr. Pilar de la Rosa. Ayun, ganun din kay Doc Gian Robregado, happy birthday pa rin. Oh, siyempre, binabati rin ho natin si Sergio Mataro, ah? Si Ricky Venturado ng Quezon City. Happy listening po naman dyan.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Nakakasama po natin ang DA Philippine Carabao Center. Ano, isang ahensya po ng ating pamahalaan sa ilalim pa rin po ng Department of Agriculture. Ang layon po niya ay paramihin na alagaan, pagbutihin yung lahi ng kalabaw, akalabaw, yung water buffalo. Okay? Magsilbing pangunahing pinagkukunan po ng gatas, karne at lakas pangkabuhayan ng ating mga magsasaka sa kanayunan. Diyan makakasama po natin si Ma'am Vilma Gagni, ang director ng DA Philippine Carabao, Don Mariano Marcos Memorial State University. Kapan po natin yung mga bagong dairy box sa Alaminos, Pangasinan. Paano ba maka-avail niya? Ano ba ang ibig sabihin ng mga dairy box na yan? Ayun na ating pag-uusapan. Ang Vilma Gagni, magandang umaga po. Ay, ayan, yan, nasa ano na pala. Kasama na pala natin sa Viber si Ma'am. Vilma Gagni, magandang umaga. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agri. Kahiro po ito. Good morning, Ma'am Vilma.
8: Good morning, good morning. Isang maulang umaga po sa ating mga tagapakinig at sa televiewers po ng Radyo Pilipinas.
4: Ma'am, salamat din po. Naabala ko sumba mo, naabala ko pag-inom mo ng gatas. Pero salamat, sasamahan mo kami this morning. Ano po ba yung pinag-uusapan na dairy box? Sabi daw, proyekto po yan at impasaktura ng DAPCC. Sisilbing one-stop shop at outlet para sa mga produkto mula sa gatas ng kalabaw. Pwede bang pakidagdagan niyo pa ba? Ano pa ba yung dapat namin maunawa tungkol sa mga dairy box na yan?
8: Ay, opo. Salamat din po. Bago ko muna sabihin kung ano yung dairy box, ano po, Kahiro, gusto ko lang magbigay ng brief background about PCC para maintindihan po ng ating mga manonood ang kung ano ang mga programa ng PCC. So sabi niyo kanina na nasabi niyo na po na attached sa Department of Agriculture, may mga 12 centers po all over the Philippines itong PCC at isa nga po itong sa PCC at Don Mariano Marcos Memorial State University na nandito po sa Baroro, Bacnotan, La Union. So yung PCC kasi po ay tatlo yung kanyang main program. Ito yung Genetic Improvement Program, yung Research and Development, at itong Carabao-based Enterprise Development na nakapaloob dito yung ating dairy box. Kasi nga when it comes to enterprise, ito yung kumbaga negosyo salig sa pagkakalabawan. So ang dairy box po, yung nabanggit nyo din kanina, ito ay isang one-stop shop. So dito isang physical store na kung saan yung ating mga magkakalabaw, ang kanilang produktong gatas ay dinadala po doon. So yung dinadalang gatas, nasabi ko kanina yung enterprise. So tinuturuan natin yung ating mga magkakalabaw na magnegosyo, so pinoproseso nila yung dinadalang gatas ng bawat magsasaka doon sa store na yon para po mapalago or madagdagan ang kita dahil value-adding po ang ating sinusulong.
4: So kasi ibig sabihin na, pala ma'am, yung mga dairy box na yan, dyan ho makikita, dyan ho mabibili. Yung iba't ibang pagkain na inumin, kagaya po ng pastillas, yung kesong puti, yung mga flavored milk, yogurt, ice cream, mga pastis na gawa po sa gatas ng kalabaw, dyan lahat makikita yan.
8: Ay, tama po kayo, Kahiro. Doon makikita lahat yung ating mga produkto. At syempre, kumbaga, may layway din ng ating mga sagsaka kung mag-i-innovate sila. Pero tayo, nagkakandag tayo ng mga training para sa mga iba't ibang produkto ng magagawa sa gatas ng kalabaw.
4: Ma'am, magiging mabilis sa inyo ating tanungan, kasi medyo mabilis ang oras natin. Ma'am, sino ho nagpapatakbo ng bawat dairy box outlet?
8: Ay, ito po ay pinapatakbo ng ating mga kooperatiba. So sila talaga, parang tayo lang yung nagpondo, tapos tinutulungan din tayo ng ating mga LGUs kasi kung hindi tayo tutulungan ng ating mga LGUs, wala pong pagpapatayuan ng istruktura.
4: Hey, ma'am,
8: so yun po yung...
4: Aha. Ito naman yung next question ko, ma'am, para mabilis. Dalawang sunod na tanong ito, para dalawang sunod na mabilis ang sagot din. Akin itong gatas ng kalabaw yung ginagamit at hindi gatas ng baka, at saan din ho napupunta yung kita ng dairy box?
8: Opo, kasi yung ating main produkto ay kalabaw, so gatas ng kalabaw talaga. So napupunto yung mga income direkta po sa ating mga farmers.
4: Okay, ano naman nakakatulong yung dairy box na yan sa ekonomiya ng ating bansa? Paano natin didikit ho yan?
8: Ay, napakaganda po dahil syempre pag kumita yung ating mga farmers, kikita din po yung ating mga LGUs. So, direkta pong nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Hindi na po, kumbaga, ang ating mga farmers, hindi na sila aasa sa gobyerno. Sila na po yung makapagbibigay din ng mga anak buhay sa kanilang mga kapwa farmers, sa kanilang mga kapitbahay, at sa kanilang komunidad.
4: May mga tanong na pumapasok, Ma'am Vilma, paano daw nagkakaroon ng dairy box sa isang lugar? Pero sa Metro Manila, kailan din daw magkakaroon?
8: Ay, kahiro yan po yung ating pangarap at gusto na magkaroon dahil nga Metro Manila maraming tao. Siyempre, pag maraming tao, marami ding customers. So, yan po yung pangarap ng PCC. 3 to 5 years from now po, sana magkaroon tayo. Hindi lang sa Metro Manila, sa Baguio din sana, kahiro, dahil doon talaga maraming turista.
4: Okay, ligtas na ho ba at malinis ang mga produkto sa Dairy Box? At bakit na ho mas mahal ng konti yung gatas ng kalabaw kaysa sa commercial na milk?
8: Ay, strikto po tayo. Pinapatupad natin yung food safety po. Talagang every quarter ay nagpapa-training po tayo sa ating mga co-op. So, yung ating Dairy Box ay nakakuha naman ng license to operate. Ibig sabihin po, talagang nakapasa sa standard.
4: Maliban sa pagkain, sinisilbisyohan po ng Dairy Box na yan. Isilbi pala itong educational hub para sa mga estudyante, sa mga turista, iba pang magsasaka na gustong matuto tungkol sa tamang pagproseso ng dairy at pagnegosyo, no?
8: Tama po kayo dyan dahil yung Dairy Box ay nandoon na lahat. May processing at saka marketing outlet. So pag pumunta po kayo doon, kung gusto nyong matuto, on the spot, nagkakandak din po sila ng training.
4: Dalawang sunod na magkatatanong, Ma'am Vilma, gaano katagal Shell Life na itinatagal ang produkto dyan sa Dairy Box at ano sinisiguro ng Dairy Box na hindi po napapanis ang gatas habang ibinabiyahe naman?
8: Ay, tama po kayo dyan dahil ang ating gatas ay talagang perishable. So, usually, nakasaad naman
4: yan, diba?
8: Sa bottles na nakasaad sa bottles kung kailan masisira. Pero ang kwandan, pag bumibili yung mga travelers ay naka-icebox po siya. Talagang hindi siya pwedeng ibiyahe nang walang hindi malamig po. Hindi
4: at saka walang mga artificial na preservatives yung mga yan, mga pasteurized milk yan, iho ba?
8: Yun po yung ipinagmamalaki namin, kahiro, na walang preservatives ang ating mga produkto dito sa Dairy Box.
4: Okay. Ang tanong ng isang nakikinig, ano naman daw ho ang papel ng Department of Science and Technology sa Dairy Box? Ayun.
8: Ay, medyo hindi ko pakiulit po, kahiro.
4: Ano daw po ang papel ng Department of Science and Technology sa Dairy Box? Ayun. Ay. Nagbibigay ng mga moderno makinarya, no?
8: Science talaga kung paano pahabain ng ating shelf life ng ating gatas. So, kailangan po talaga dito ang science and technology. So, baka matulungan kami kung ano yung mga pwede pang gawin para po maging mahaba ang shelf life ng ating mga produkto galing sa gatas.
4: Huling tanong na lang, Ma'am Vilma, patuloy ang pagdami ng sangay nito sa bansa. Kamakailan lang, binuksan yung Dairy Box sa 100 Islands sa Pangasinan. 75 daw ho yan na outlet nationwide. Tama ba, target ninyong maging 80 outlets sa lalong madaling panahon? Ilan na bang sumatotal talaga?
8: Sa ngayon po ay may 97 Dairy Box na sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. So dito po sa Region 1, may 6 na po. Sa La Union ay isa. Sa Pangasinan po ay 2 po. So pangalawa po yung last na inauguration ng Dairy Box Alamino City.
4: Okay. Ma'am Vilma, panawagan po natin sa mga nakikinig sa bago tayo tuloy magpaalam.
8: Bago po magpaalam, gusto ko po sanang pasalamatan ang aming executive director na si Dr. Lisa Batad. Siya po yung ulo talaga nung nag-concept nitong Dairy Box na model na to.
4: Okay.
8: So 2015 pa po ito, so ngayong 2026 ay 97 na. So sana po tangkilikin natin ang ating produktong lokal na matulungan din ang ating mga magsasaka dahil pag bumibili po tayo ng ating mga lokal na produkto ay natutulungan po ang ating mga magsasaka.
4: Salamat po. Ang Vilma Gagni, Director ng Dairy Philippine Carbon Center sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Ma'am, maraming salamat. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung paborito mong gatas at muli po magkausap tayo ulit. Salamat po, ma'am. Ingat kayo, stay safe and good morning. Thank you, ma'am.
8: Salamat po at mabuhay ang Radyo Pilipinas.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Yan no, si Ma'am Vilma Gagning, ating nakaugnayan, direktor ng DI Philippine Carbon Center, Don Mariano Marcos State Memorial State University. Thank you, ma'am. At dako na tayo sa ating editorial.
2: Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, alam ba ninyong habang magsasakay lugmo ko sa matinding krisis dahil sa napakataas sa presyo ng abono at bagsak na presyo ng ani dahil po naman sa importasyon, pala naman yung mga mamabatas natin sa pansarili nilang interes. Ano? Ang nagaganap na rigo doon, yung balasahan sa Senado kahapon, ang malino na refleksyon kung gaano kalayo sa sigmura o ang sigmura nila ng mga politiko, kumakalam na tiyan ho ng ordinaryong Pilipino. Ita ng bangayan, poder, ring napatunayan na mas prioridad sa kanilang kansin nila. Narasa kapangyarihan nila, pagkain po namang nasa hapagkainan. Yun naman ang medyo malungkot doon sana, wag namang ganun. Nung nakalipas na buwan, niyanig ang mata sa kapulungan ng agawin po ni Senadora Alan Peter Cayetano, ang liderato. Yung kahapon naman, tapos yung dalawang araw nakawalan ho ng quorum, iklaran mo rin na bakante ang mga posisyon saan napili po si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate pro tempore, acting Senate President. Ang ganitong serye po ng kudeta at palitan ho ng pwesto naman, nagpapakita ng kawalan ang katatagan ng ating institusyon. Masakit na katotohanan ho dyan habang nagagawa yung mga mababatas sa mga makapangyarihang komite, tuloy namang pinapatay ang sistema, ang kabuhay ng ating mga lokal na magsasaka. Ano ho? King Hamon dito kay Senador Pangilinan na sa kanyang pag-ubo muli sa Komite ng Agrikultura. Ipo sa pwede yung sinasabing pabalat bunga lang ng mga talumpati at investigasyon. Kailangan natin mga magsasakay agarang tulong, pinansyal, o kayang yuri at organikong abono, solidong proteksyon lamang po sa kartel at mapagsamantalang mga importless ho naman. Anay matapos na ho yung sirko sa lupo ng Senado. Naway, ang bagong balasahan na yan, magsilbing bitsa, nagisingin ang natutulog na budhi ng ating mga mambabatas. Ang tunay na kapangyarihan at katapatan ng isang pinuno, hindi sinusukat sa kung gaano siya kabilis makakuha ng mayoritang boto sa plenaryo. Hindi sa kung paano niya tinutulungan ang mga nagpapakain sa buong bansa, buong nasyon. Liko ang justisya, agrikultura ay nang magsasaka bago ang politika.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Uling kami pagsaludo sa ating mga bayani ang magsasaka at matatapang natin mga ngisda. Saludo po kami sa inyo. Magandang maga sa ating lahat. Sa kaming oras, ang alam nila Roger Cruz, Jamarer Barrial, Rolly Bungatayo, Roman Malilin. Parin po natin sila Nida Soriana, Susan Barmeda, Gemma Trocamora. Diyan pa rin po sila Samer Reyes, Marcial Malimban, Joel Sungap, Camila Mali. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Chris Matirambulo. Namanan yung lingkod, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Mang bagay na matindi at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Sasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po ay isang paraiso. Bago tayo sa masana niniwala sa pages, huwag tayo magpalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., humilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nagkakabit po?
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isda o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo.

0: Yan inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President.
1: Headlines.
0: Senator Jingo Estrada, dating Public Works and Highway Secretary Bunuan, harap sa arraignment kaugnay ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan.
1: Headlines.
0: Mahigit sa 32,000 bagong teaching positions inaprubahan para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
1: Headlines.
0: Pangulong Marcos inanunsyo na 200,000 estudyante ang mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program.
1: Headlines.
0: Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS nakapagtala ng miner na pagsabog sa main crater ng Bulkang Taal.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
1: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
1: News.
2: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Webes, June 4, 2026. Muling sumama sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Senado na kapagdesisyon na kahapon, Senator Sherwin Gatchalian, hinalal bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakapagsagawa na ng sesyon ang Senado kahapon matapos ang 2 araw na kawalan ng sesyon dahil sa kakulangan ng sapat na bilang ng mga senador at hindi pagsipot ng mga senador mula sa dating majority bloc. Nagka-quorum na kahapon matapos magpakita sa plenaryo si Senator Cheese Escudero at sinamahan ng 11 senador ng dating minority bloc na mula Lunes ay nasa plenaryo at naghintay na magkaroon sila ng sesyon. Dahil sa pagsama ni Escudero sa grupo ni na Senator Vicente Soto III, nakabuo na sila ng 12-man quorum. Sa isinagawang sesyon, dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Matapos ito, inihalal ng 12 si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Naghalal rin ng bagong Senate Secretary, Sergeant at Arms at mga bagong chairman ng ilang komite. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na napilitan silang magpatawag ng sesyon at pinunto ang hindi pagdalo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa 2 nagdaang session days o mula Lunes at Martes. Binanggit rin niya ang Article 6, Section 16 ng saling batas na nagsasaad na hindi maaaring hindi magkaroon ng sesyon ng Senado ng higit sa 3 nang walang pahintulot o abiso sa Kamara.
4: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
3: Pinaliwanag rin ni Gatchalian ang 12-man quorum nila kahapon ay nakabatay sa mayorya ng 22 na senador na nasa jurisdiction ng Senado. Pinunto nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na nagsabing ang majority ng 23 na senador ay 12 at ito ang kailangan para makabuo ng quorum. Tinukoy rin ng president na sesyon noong May 5, 2015 kung saan ang quorum ay ibinatay sa 17 na senador. Samantala, sa isang joint statement, nanindigan ang Solid Block 12 o ang bagong majority block na hindi na Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, matapos silang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Gate nila, hindi palang nahahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 13 boto para magawa ito. Sa kabilang banda, nanindigan naman si Cayetano na siya pa rin ang Senate President at inigal ang ginawang sesyon ng Solid Block 12. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naayon sa batas ang naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Ayon kay law expert Reverend Father Ranilo Aquino, bagamat hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, dumating ang presensya ni Senator Cheese Escudero, kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gate pa ni Aquino,

0: kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance ng mga umabsent, kagaya na lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng mga senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
1: Yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mo i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. With 12, there is definitely a quorum.
0: Samantala, pinaliwanag din ni law expert Aquino na maging ang kasalukuyang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada ay hindi na rin kasama sa bilang ng mga senador. Paliwanag niya kung ang isang senador na hindi sangkop ng coercive powers na pupuwersa rito na dumalo sa sesyon ng Senado ay talagang hindi na mapapabilang sa count ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada.
1: Kung ang batayan natin ay yung ruling sa Cuenco na ang isang senador na hindi sakop ng coercive powers mapupuwersa sa kanya na mag-attend ng sesyon, ay talagang huwag ibilang si Jinggoy kasi kahit anong utos mo sa kanya na mag-attend, hindi naman yan papayagan ng hukuman. So, using that same principle, he would be outside the coercive powers of the Senate.
0: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino sa panayam ng programang Mark In, Mark Out ng Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ni law expert Father Ranilo Aquino sa panayam ng Radyo Pilipinas na sang-ayon sa panuntunan ng Senadong naganap na mga pagpapalit ng liderato sa Senado sa huling sesyon nito kahapon. Paliwanag pa ng law expert, una sa lahat ay nasa abnormal situation ang Senado dahil sa 2 araw itong hindi nakapagsagawa ng sesyon bunsod ng di pagtupad ng majority block ng mga senador na gawin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Gitpa ni Father Aquino, hindi na rin pwedeng manatiling Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil para maging Senate President ay kinakailangan ng majority vote ng lahat ng miyembro ng Senado.
1: Cannot be the Senate President anymore because to be a Senate President, you must have the majority vote of all the members of the Senate. He doesn't have that majority anymore. If you don't count Bato, he doesn't have 12 votes. He can count only 11. And so, nung kompleto pa sila, nung kasama pa nila si Cheese, 12 lang sila. Ngayon nawala si Cheese Escudero at lumipat sa isang grupo, 11 lang sila. So he doesn't have the majority. He cannot claim to be the Senate President.
0: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kawalan ng quorum ng Senado, malaki ang epekto sa Armed Forces of the Philippines, ayon kay Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi na itago ni Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr. ang kanyang panghinayang sa kasalukuyang pangyayari sa Senado. Ito ay dahil sa malaking epekto anya ang kawalang quorum ng Senado para sa sandatang lakas sa Pilipinas dahil sa pagkakabinbin na mahalaga mang panukalang nakalaan sa aspeto pangdepensa ng bansa. Bukod kasi sa pagkakaunsyamin sa kumpirmasyon ng 5 general na may din sa delay ang ratifikasyon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa mga bansang Canada at New Zealand. Ngayon ni Chedoro, nagmamadali pa naman sana sila lalo na sa pag-usa ng kasundo ang payag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kalyadong bansa dito sa Pilipinas. Hindi naman makaapekto ng direkta sa maritime drills sa joint exercises. Sinabi ni Chedoro na tiyak na mauurong din ang mga plano nito gaya ng pagtatayo ng access point sa bawat puwersa ng pamahalaan. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Diniyak ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Partalis Representative Terry Ridon na handang House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial sa Hulyo, anuman ang maging liderato ng Senado at kung sino ang magsisilbing presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, nananatiling nakatuon ang prosecution sa mga ebidensya sa pagsunod sa proseso ng konstitusyon at sa maagap na pagresolba ng impeachment case. Inaasahan din anya na masusunod ang naunang tinakdang schedule ng paglilitis. Sinabi pa ni Ridon na tatalakayin pa ng House Prosecution Panel kung magsusumiti ito ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng writ of summons na inilabas sa kaso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Jinggo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan haharap sa magkasunod na arraignment sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakatakdang humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa nilang kapwa akusado para sa magkasunod na arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga kinaharap na kasong plunder at graft. Batay sa court calendar, unang isasagawa ang arraignment para sa kasong plunder sa 5th Division alas 8:30 ng umaga, na susundan naman ang pagbasa ng sakdal para sa kasong graft sa 2nd Division ala 1:30 ng hapon. Una nang ipinagpaligan ng 2nd Division ang arraignment ng mga akusado matapos humiling ang kampo ni Bunuan ng postponement dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan. Nakabinbin din ang resolusyon ng korte sa ilang musyong inihain ng mga ito, kabilang ang kahilingan ni Bunuan na mailagay sa hospital arrest at musyon naman ang kampo ni Estrada na makadalo ang senador sa mga pagdinig ng hindi nakaposas at hindi nakasuot na uniforme ng BJMP. Sa kasalukuyan, nakadetine si Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas, habang nananatili naman si Bunuan sa isang ospital sa Pasig City. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pilipinas, hindi na secure ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Ang detalye atin sa atin ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang na boto upang maselyuhan ng non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Sa unang round pa lamang ng voting process, lumamang na ang Kyrgyzstan sa Pilipinas sa botong 105 versus 85 para sa Asia-Pacific Group seat para ito sa terminong 2027-2028. Sa ikalawang round ng botohan, nabawasan pa ang pumili sa Pilipinas at naging 110 versus 81 ang bilang ng boto. Habang sa ikatlong round ng voting, lamang pa rin ang Kyrgyzstan sa botong 123 versus 68. Habang natapos ang ikaapat na botohan sa bilang na 142 versus 49, pabor sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin, ang Kyrgyzstan na magsisilbing kinatawa na Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Sumaksi sa botohan at nagsilbing kinatawa ng Pilipinas sa United Nations General Assembly Session na ginanap sa New York, USA, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Representative to the United Nations, Enrique Manalo. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Speaker Faustino Boji D. III pinagmalaki ang nakamit ng Kamara sa first regular session ng 20th Congress. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinagmalaki ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga nakamit ng Kongreso sa first regular session ng 20th Congress. Sa kanyang talumpati bago ang sinidie adjournment, sinabi ni Speaker D na mas focus, produktibo at nakatuon ang Kongreso sa reforma. Sa katunayan anya, umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at naipadala sa Senado. 26 naman sa 52 priority bills ay naaprubahan sa third and final reading. Binigyan din niya na ang bawat panukalang batas ay naglalayong mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng institusyon na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Bunga ito anya ng masusing committee hearings, consultation at deliberation na isinagawa ng may transparency at accountability. Diin ng House Leader, ito na ang bagong Kongreso at magpapatuloy ito upang muling maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Faustino Boji D.
7: Mahigit 160 kapanukalang batas na ang naipasa na ng Kamara at naipadala na sa Senado. Kalahati o 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprubahan na on third reading. Marami pa pong mahalagang panukala ang nakapila na para sa final approval at bicameral deliberations.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malugod na tinanggap ni Education Secretary Sani Angara ang pag-approve ng Department of Budget and Management o DBM sa mahigit sa 32,000 bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Layunin itong matugunan ang kakulangan ng mga guro at mapagaan ang kanilang trabaho sa mga pampublikong paralan sa buong bansa. Ayon kay Angara, ilalaan ang mga bagong posisyon para sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS. Bahagi ito ng hakbang ng Department of Education upang mapababa ang bilang ng mga mag-aaral kada guro at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo. Sinabi rin ni Angara na ang pag-approve sa mga bagong teaching items ay bunga ng suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ilalim ni Acting Secretary Rolando Toledo. Anya, mahalagang dagdag ng mga guro upang mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga paaralan at mga mag-aaral.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Higit sa 200,000 estudyante, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng bawat barangay makikinabang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagkakalob sa higit 200,000 mga mag-aaral ang scholarship na bahagi ng benepisyong ibinibigay sa bawat barangay makikinabang program. Sa ilalim kasi ng nasabing programa ay 5 estudyante kada barangay na malapit nang magtapos sa kolehiyo ang kinukuhang maging presidential scholar. Kaya sa 42,000 mga barangay sa bansa, lalabas, sabi ni Pangulo Marcos, na aabot sa higit 200,000 ang presidential scholars na may alokasyon na 20,000 pesos kada isa. Ayon sa Pangulo, napakahalaga sa kanyang administrasyon na magkaroon ng magandang edukasyon para sa mga kabataan. Payo naman ang Pangulo sa mga nakakabenepisyo ng scholarship, pag-ingihan ng pag-aaral gayong ang nakatapos at may hawak na diploma ay mas maganda ang magiging kinabukasan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpapakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO nang mahigit sa 4,400 na pulis bilang paganda sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Layunin itong tiyakin ang kaligtasan at kayusan ng mga paaralan sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, ilalagay ang mga pulis sa iba't ibang paaralan upang magbigay ng seguridad sa mga estudyante, guro at mga magulang sa unang araw ng klase. Inaasahan din ng NCRPO ang pagdagsa ng mga estudyante at magulang sa ilang matataong lugar, partikular sa Caloocan, Malabon at Nabotas na nasa ilalim ng Northern Police District. Tiniyak naman ng NCRPO na handa itong magdagdag ng mga pulis. sa mga lugar na mangangailangan ng mas mahigpit na seguridad upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kabataang Pilipinong kalahok sa robotics team sa kanilang tagumpay sa iba't ibang international robotics competitions. Pinamunuan ng mga ito ng Philippine Robotics National Team at mga opisyal ng Felta Multimedia Incorporated. Pinuri ng Pangulo ang ambag ng mga ito sa pagpapakita ng husay at talento ng mga Pilipino sa pandigdigang entablado. Pinakita ng mga ito ang kanilang kakayahan sa larangan ng agham, teknolohiya at innovation. Inimok din ng Pangulo ang mga kabataan ay pagpatuloy ang kanilang paglikha ng mga makabagong solusyon na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, mahalagang suportahan ang mga kabataang innovators dahil silang kabilang sa mga magiging susi sa pagunlad ng bansa sa larangan ng teknolohiya at modernisasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatipid na ng umabot sa 73,000 megawatts ng kuryente na nagkakahalaga ng nasa 885 million pesos mula ng ilunsad ng Department of Energy ang programang ONE o One Oras Natin sa Efficiency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, resulta ang natamong pagtitipid ng tuloy-tuloy na pakikilahok ng publiko sa kampanya. Sa ilalim ng programa, iniikayat ang mga consumer ng kuryente na patayin at tanggalin ang mga saksakan ang mga hindi kailangang appliances mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Sinabi rin ni Garin na ang simpleng gawain ito ay maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na ugali ng mga Pilipino at makatulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nasa 212 malls na ang nakikilahok sa nasabing programa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinahayag naman ng Ayala Land ang suporta nito sa kampanya ng Department of Energy. Ayon kay Chief Sustainability Officer Robert Lau, mahalagang energy efficiency sa pagsusulong ng sustainable development at sa pagpapalawak ng responsableng paggamit ng enerhiya sa mga komunidad. Dagdag pa ni Ayala Land Corporate Sustainability Manager Mabel Reyes, umabot naman sa halos 1 milyong megawatt hours ng kuryente ang taunang konsumo ng kumpanya. Anya, matagal na silang nagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya, lalo pa itong paigdingin bilang suporta sa One Program.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga drivers at riders ng Flash Express na may hindi pa nakukuhang cash assistance tungkol sa nakatakdang special payout na gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Isa sa gawa naman ang payout ngayong araw, Hunyo a 4 hanggang Hunyo a 5 para sa mga kwalipikadong beneficyaryo na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Bago pumunta sa venue, iniikayat ang mga drivers at riders na basahin at sundin ang lahat ng pinadalang paalala upang maiwasan ang abala at mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng cash assistance. Lilinaw din ang DSWD na ang special payout ay para lamang sa mga Flash Express drivers at riders na nakatanggap ng opisyal na abiso sa kanilang buy app. Pinapayuhan din ang mga benepisyaryo na sundin ang kanilang tinakdang schedule at wag nang magtungo sa venue kung walang natanggap na opisyal na notification upang maiwasan ang pagsisiksikan at pagkaantala sa payout operations.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala naman ang Department of Agriculture o DA laban sa mga retailers na lumalabag sa itinakdang 50 pesos na kada kilo na price cap para sa imported rice na may 5% broken grains. Gayun din sa mga nagkakamali o nanlilin lang sa paglalagay ng label ng lokal at imported na bigas. Naglabas na ang DA ng 36 notices of violation sa mga tindahang pinaghihinalaang hindi sumusunod sa Executive Order No. 118 at sa tamang paglalagay ng label matapos ang sinagawang sabayang inspection sa mga pamilihan sa buong bansa. Binigyan ng mga retailer ng 48 oras upang magpaliwanag sa kanilang mga paglabag.
11: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede silang magmulta up to 1 million. May kasama rin na kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3.
0: Si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS ng isang minor phreatic magmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano madaling araw ng Huwebes. Ayon sa EVOLCS, naganap ang pagsabog bandang 1:02 ng madaling araw at naitala ito sa pamamagitan ng thermal camera na nakatutok sa bulkan. Bunga ng pagsabog, gumabot naman sa umigit kumulang 900 meters ang taas ng binugang plume mula sa bunganga ng bulkan. Nakumpirma ito sa mga kuha ng Daang Kastila Observation Station at Main Crater Observation Station. Piniliwanag ng ahensya na nangyayari ang phreatic magmatic eruption kapag nagkakaroon ng matinding interaksyon ang tubig at mainit na material mula sa ilalim ng bulkan na nagdudulot naman ng pagsabog ng singaw at abo. Sa kabila ng insidente, nananatiling nasa alert level 1 ang Taal Volcano ayon po sa EVOLCS na nangangahulugang may mababang antas ng pag-alboruto ngunit patuloy pa rin minomonitor ang aktibidad nito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: May mga paghahanda na rin ginagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda na apektado ng posibleng pagtama na naman ng El Nino sa bansa. Ayon sa BFAR o kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, nagsasagawa na sila ng information dissemination. Anya, ito'y para tiyakin na may kaalaman ang mga fish farmers at mangingisda sa mitigating measures na pwede nilang ipatupad para mabawasan ang pinsala sa kanilang kabuhayan.
12: Ito pa lamang po, pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish plants natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
0: Samantala, sinabi rin ni spokesperson Briguera na muling inactivate ang El Nino Task Force sa bansa. Anya, nagbibigay sila ng tamang kaalaman sa mga mangingisda at fish farmers para matiyak na hindi gaanong maapekto ng kanilang kabuhayan. Sinabi pa ni Briguera na kabilang sa mga tinuturo nila ang tamang stocking density ng mga isda sa mga fish pond upang maiwasan ang fish kill.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinaigding ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Oplan Kontrabaha sa Northern Mindanao bilang bahagi ng paghahanda laban sa epekto ng tag-ulan. Sa Bukidnon, nagsagawa ng joint dredging operations ng DPWH Bukidnon 2nd at 4th District Engineering Offices upang ayusin at linisin ang old impounding basin sa kahabaan ng Taganibong Creek sa loob ng Central Mindanao University sa Maramag. Samantala, nagpapatuloy naman ang clearing at siphoning operations sa Sapang Creek sa Barangay Bulua, Cagayan de Oro City upang mapabuti ang daloy ng tubig sa lugar. Pinangunahan naman ng DPWH Cagayan de Oro City 2nd District Engineering Office ang clearing at desilting activities sa Bitanag Creek sa Barangay Kamamanan, Alae River sa Barangay Bugo at Kugman River sa Barangay Kugman. Patuloy din ang dredging operations ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bago pa man ideklarang panahon ng abagat, nakahanda ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa epekto ng matinding pag-ulan sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon. Inihayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na pangunahing naging paghahanda nila ang paglilinis, ang dredging, pagpapalalim at pagpapaluwag at pagbabantay sa mga dalugyan ng tubig sa Kalakang, Maynila. Dagdag pa ni Jim Torre, tinitiyak din nila na tuloy-tuloy ang flood pumping station operations at nakalatag ang kanilang mga flood response programs.
13: Yan ay nagsimula noon pa man, ano, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy na naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at sa iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
0: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsimula ang umaksyon ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa manoy bagong strukturang namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa NTF-WPS, nagsasagawa ng verification at validation ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang matukoy kung gaano katotoo ang nasabing ulat. Ginagamit sa proseso ang iba't ibang monitoring, surveillance at operational assessment mechanisms. Patuloy din ang pagkikipag-ugnayan ng task force sa iba pang mga ahensya para sa masusing pagsusuri ng sitwasyon. Habang nagpapatuloy naman ang verifikasyon, inikayat ng NTF-WPS ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa mga impormasyong dilalabas sa pamamagitan ng opisyal na mga channels ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng isang siyam na palapag na gusaling tinatayo sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Dalawa pang bangkay ang na-recover ng mga otoridad kagabi lamang. Ay sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, matagumpay na na-recover ang mga ito sa kabila ng masamang panahon. Naganap naman ang trahedya noong Mayo 24 ng gubuhong tinatayong gusali na nakatakdang gawing hotel. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga construction workers na nagtatrabaho sa lugar nang mangyari ang insidente. Sa unang yugto ng operasyon, 27 kataong matagumpay na nailigtas mula sa ilalim ng gumuhong istruktura. Patuloy naman ang search at retrieval operations ng mga rescue team.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Legislative Museum sa Batasang Pambansa nais ilapit sa publiko bilang sentro ng kasaysayan ng pagbalangkas ng batas sa Kamara. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Formal nang binuksan ng House of Representatives ang bagong Legislative Museum sa ikatlong palapag ng Batasang Pambansa Complex. Layunin itong ipakita ang kasaysayan ng batas at pamamahala sa Pilipinas kung saan tampok ang mga mahalagang dokumento at memorabilia mula sa simula ng legislatura sa bansa. Tampok dito ang mga koleksyon ng mga batas na humubog sa bansa, mga gamit ng mga dating leader at exhibit ng ebolusyon ng Kongreso. Ang bagong pasilidad ay hindi lamang imbaka ng mga lumang dokumento, kundi isang buhay na patuloy na pagsikap ng mga mambabatas na itaguyod ang demokrasya. Bahagi rin ito ng kanilang kampanya na mas mapalapit ang proseso ng paggawa ng batas sa taong bayan. Narito ang pahayag ni Mr. Jeremy Madroñal, ang Supervising Legislative Staff Officer ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
15: Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may kongreso, ang mga kwento sa kongreso. Ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay.
14: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa ibang yung dagat, Estados Unidos magpapataw ng bagong taripa sa mga produktong may ugnayan sa forced labor. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Nag-anunsyo ang Estados Unidos ng panukalang pagpapataw ng bagong taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa mahigit 60 trading partners sa buong mundo bilang bahagi ng kampanya nito laban sa sapilitang paggawa. Ayon sa US Trade Representative, ang mga bansang hindi umano sapat ang hakbang upang pigilan ang pagpasok ng mga produktong may kaugnayan sa forced labor sa kanilang supply chain ay maaaring maharap sa dagdag na buwis sa pag-export patungong Amerika. Kabilang sa mga maaapektuhan ng panukala ang China, India, Japan, gayon din ang European Union, United Kingdom, Canada at Mexico. Sinabi ng Washington na layunin ng hakbang na tiyakin na ang mga produktong pumapasok sa merkado ng Amerika ay hindi gawa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga manggagawa. Gayunman, nagpahayag ng pagtutulang ilang bansa, partikular ang European Union, nagsabing mayroon na silang umiiral na mga batas laban sa forced labor. Samantala, kailangan pang dumaan sa mga proseso ang nasabing anunsyo bago ito maipatupad. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Game number 1 ng NBA Finals sa arangkada na ngayong araw sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs sa Frost Bank Center, home court ng Spurs. Nakatakdang simula ng laro mamayang alas 8:30 ng umaga, oras sa Pilipinas. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Magtutuos na ang dalawang koponan na target na makuha ang kanilang unang kampeonato matapos ang mahabang panahon na pagbibidahan ng New York Knickerbockers at na San Antonio Spurs sa unang laro ng National Basketball Association Finals sa Frost Bank Center. Unang nakapasok sina Jalen Brunson, Jordan Clarkson at ang Knicks sa Finals matapos nilang lampasuhin ang Cleveland Cavaliers sa loob lang ng apat na laro para matanghal na Eastern Conference Champions. Nunaig naman sina Victor Wembanyama, Dylan Harper at ang Spurs kontra sa reigning champions Oklahoma City Thunder para mapanatili ang parity era at makuha ang Western Conference title. Target ng New York Knicks na maiuwi ang kanilang third NBA title, samantalang hangad naman ng San Antonio Spurs na maipanalo ang kanilang ika-anim na titulo sa liga. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
19: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
20: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. Emergency Medical Service Council o itatatag sa Baguio City upang palakasin ang emergency response na angkop sa pamantayan ng Department of Health. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
1: Magtatatag ang pamalang lungsod ng Baguio ng isang Emergency Medical Services Council upang pag-isahin at palakasin ang koordinasyon ng lahat ng pampubliko at pribadong emergency responders sa lungsod. Ang EMS Council ang magsisilbing pangunahing policy making, coordinating at oversight body para sa lahat ng emergency medical services sa lungsod. Layunin itong magpatupad ng protocol sa pre-hospital care, pagandahin ang emergency response system at tiyaking naayon ito sa mga pambansang batas at pamantayan ng Department of Health, kabilang sa mga tungkulin ng konseho ang pagbuo ng mga polisi at programa para sa EMS, pagsama-sama ng mga emergency response operation, pagbuo ng integrated dispatch at referral system, at pagsasanay ng mga EMS personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasunduan para sa pagtatatag ng isang learning hub. Nilagdaan ng mga opisyal ng University of the Philippines Open University ng lalawigan ng Tarlac at ng Tarlac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Ricky.
3: Pirmado na ang kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines Open University o OPOU, pamahalang palalawigan ng Tarlac at pamahalang lungsod ng Tarlac para sa pagtatatag ng Tarlac Learning Hub. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa Tarlac Provincial Capital nitong ikatatlo ng Hunyo 2026 sa pangunguna ni UPOU Chancellor Dr. Joan V. Serrano, Governor Christian Tel Iyap at Tarlac City Mayor Susan Yap. Inilarawan ni Dr. Serrano ang kasunduan bilang isang makasaysayang hakbang dahil ito ang kauna-unahang learning hub na itatatag bilang bahagi ng bisyon ng UPOU para sa isang distributed center. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang pamahalang palalawigan ng espasyo para sa learning hub na magsisilbing admission at information center, learning center para sa mga mag-aaral, partnership center para sa mga lokal na pamahalaan at mga paaralan, at convergence center para sa mga volunteer ng UP Pahinungod. Sa panayam kay Governor Yap, sinabi nitong binibigyang prioridad ng pamahalang palalawigan ang tertiary education dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpapabuti ng buhay ng mga Tarlakenyo. Aniya, magbubukas ang learning hub ng mas maraming oportunidad sa pagkatuto para sa mga residente ng lalawigan. Ay naman kay Chancellor Serrano, makatutulong ang learning hub sa pagtugon sa hamon sa digital divide. Aniya, maaaring gamitin ng mga mag-aaral ang UPOU Learning Hub upang makapag-access ng mga programa ng universidad at makapagpasa ng kanilang mga proyekto at iba pang akademikong pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga magsasaka sa Naga City nakatanggap ng hybrid palay seeds mula sa Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Mayra Revilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Mayra.
22: Nakatanggap ng hybrid palay seeds ang mga magsasaka ng Naga mula sa Department of Agriculture Bicol Field Rice at City Agriculture Office. Ang mga binhi ay nakalagak sa Naga City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Laking pasasalamat naman ang mga magsasaka na nasa upper barangay ng lungsod dahil makakatulong ito ng malaki sa kanilang pagsasaka at bawas naman sa gastusin. Samantala, maliban sa pamamahagi ng hybrid palay seeds, ay nagsasagawa rin ng libreng orientation seminar ang City Agriculture Office para naman sa mga urban farmers para may sapat na kaalaman sa modernong teknolohiya na magagamit sa pagsasaka tulad ng organic at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Timbal jellyfish na mataan sa baybayin ng Santo Domingo, Albay. Mga residente, pinag-iingat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Helen Balian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Helen.
4: Mahigpit na pinapaalalahanan ng Bantay Dagat Task Force Santo Domingo ang kanilang mga residente na iwasan ang paglangoy sa mga lugar kung saan namataan ang presensya ng timbal jellyfish o kilala rin sa lokal na tawag na kuro kamagong. Ayon kay Alex Calieja, hepe ng task force, bagamat hindi nakamamatay ang nasabing species ng jellyfish, nagdudulot ito ng matinding pangangati at hapdi sa balat na maaaring tumagal ng ilang linggo. Huling naitala ang kanilang presensya sa Barangay Salvacion at Kalayukay. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang epekto ng hanging habagat, posibleng lumipat ang mga jellyfish sa iba pang baybaying barangay, partikular sa Buhatan at Alimsog. Dagdag pa ni Calieja, tumataas ang populasyon ng timbul jellyfish tuwing tag-init, dulot ng mas mataas na temperatura ng dagat na nagre-resulta sa patuloy na pagkalat nito sa mga baybaying dagat ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Migrant Workers, MIMAROPA, pinaigting ang kampanya sa seasonal workers na patungong South Korea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Goody Sarsagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Goody.
5: Isinusulong ng Department of Migrant Workers o DMW sa MIMAROPA ang pagpapaigting ng Seasonal Workers Program o SWP para sa magsasakat ng isda sa rehiyon. Sinabi ni Jonathan Herodias, DMW Protection Division Chief, malaki ang potensyal nito na matulungan ang mga rehistradong magsasakat ng isda na makapagtrabaho sa South Korea sa loob ng 8 buwan. Anya, dapat munang paunahan ng kaukulang LGU ang pagkakaroon ng Sisterhood Agreement sa South Korea upang maaari makakalap ng mga manggagawa patungo sa nasabing bansa. Inihalambawa pa ni Herdias ang sitwasyon sa Sablayan Occidental Mindoro na nag-aaktibo sa nasabing program na nakapagpadala na ng mahigit sa 1,000 seasonal workers sa South Korea na kumikita na ng hanggang 95,000 pesos per month. Kapalawan, wala pa niyang LGU ang may sisterhood agreement sa South Korea kaya wala pang nai-employo sa ilalim ng nasabing programa. Aniya, direkta ang hiring sa pamagitan ng mga Public Employment Service Offices o PESO at South Korea kaya di na mangangailangan dito ng agency o broker at pagbabayad ng placement fees. Dahil dito nanawagan si Herodias sa mga lokal na pamahalaan na mag-aaktibo sa Seasonal Workers Program o SWP sa kanilang lugar para makatulong na maibsan ang unemployment sa sektor na magsasaka at may isda sa rehiyon at sa bansa sa kabuuan. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Police Regional Office No. 6, pinalalahana ng mga pulis na manatiling neutral sa usaping politika sa lahat ng oras. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul!
24: Pinaalalahana ng Police Regional Office 6 ang lahat ng kapulisan na mahigpit na panatili ng political neutrality sa lahat ng pagkakataon. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 6, binigyang din ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na antas ng disiplina at profesionalismo, kabilang responsable at maingat na paggamit ng social media. Ayon sa PRO 6, ang mga personal na pahayag hindi dapat humantok sa partisan political activity, pag-endorso o pagsalungat sa sinumang kandidato o grupo. Mahalagang sumunod ang mga pulis sa patakarang ito upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa hanay ng kapulisan. Nananatiling nakatuon ang Police Regional Office 6 sa pagbibigay ng tapat, patas at mahusay na serbisyo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 10,000 tupad workers tumulong sa Brigada Eskwela 2026 sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
6: Umabot sa 10,000 beneficiary ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD ang idineploy ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 o DOLE upang tumulong sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan sa Eastern Visayas. Layo rin ang programa na matiyak na handa, ligtas at maayos ang mga paaralan bago pa ang pagbubukas ng bagong school year. Malaki ang naging papel ng mga TUPAD beneficiary sa pagsasagawa ng mga gawaing tulad ng paglilinis ng silid-aralan at paligid ng paaralan, pagkukumpuni ng mga pasilidad at iba pang maintenance activity. Ayon sa DOLE Regional Office 8, ang inisyatiba ay hindi lamang nakatulong sa paghanda ng mga paaralan kundi nagbigay rin ng pansamantalang hanap buhay sa mga magulang. May kabuang pundong umabot sa 53 million pesos ang inilaan para sa implementasyon ng programa sa buong rehiyon na sumasaklaw sa mga beneficiaryng nakatalaga sa mga paralang kalahok sa Brigada Eskwela. Kasabay ng pagsimula ng programa, nagsagawa rin ng iba't ibang field office ng orientation upang ihanda ang mga beneficiary sa kanilang mga tungkulin at tiyakin ang maayos na implementasyon ng naturang programa. Sa pamamagitan ng pakikilahok ng libu-libong TUPAD workers, higit na napalakas ang diwa ng bayanihan sa Brigada 2026 bilang hakbang upang matulungan ang mga paaralan na maging handa para sa pagbabalik ng mga mag-aral sa darating na pasukan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Marawi City officials nagsagawa ng fuel pump monitoring sa mga gasolinahan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Malik.
8: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Marawi City ang fuel pump monitoring at inspection activities sa mga gasoline stations sa lungsod upang matiyak na tama at tapat ang dami ng gasolina na naibibigay sa mga mamimili sa buwat litro ng kanilang binabayaran. Pinagudahan ni Vice Mayor Mahul Gandamra kasama ang iba pang party agencies ang naturang aktividad. Nakatunang inspection sa dalawang mahahalagang pagsusuri upang tiyakin ang tamang dami at kalidad ng fuel na ibinibinda sa publiko. Ayon kay Gandamra, mahalagang maging pagmatsyag ang mga consumers at tiyaking may nakadikit na official na fuel pump calibration sticker ng pamahalang lungsod sa mga gasolinahang bago bumili ng gasolina. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili at matsyag na sumusunod ang mga gasoline station sa itinagdang pamantayan sa pagbibinta ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Partnership ng DepEd at DOLE para sa Brigada Eskwela. Umani ng positibong reaksyon sa mga guro at benepisyaryo ng TUPAD program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: May.
9: Nakaisa ang Department of Labor and Employment o DOLE Caraga Regional Office sa Department of Education o DepEd sa nationwide kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa lalawigan ng Agusan del Norte. Inilunsad ang Brigada sa Cabadbaran City National High School sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara at sinuportahan naman ng LGU Cabadbaran at Provincial Government ng Agusan del Norte. Ayon sa school head ng Cabadbaran City National High School Senior High Level na si Ms. Zandi Cabradilla, naging malaking ambag sa katagumpayan ng Brigada Eskwela sa kanilang paaralan ang TUPAD program. Naging mas mabilis aniya ang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng TUPAD sa Cabadbaran City. Isa na dito si Chike Adyong na may anak na grade 12 ngayong pasukan. Aniya ang sweldong matatanggap ang siyang ipambibili nila ng mga gamit pang eskwela. Batay sa tala ng Dolly Caraga, halos 6,000 katao ang nakabenepisyo sa Tupad Program para sa Brigada Eskwela sa buong Caraga Region. Umabot sa halagang 24.3 million pesos ang inilaang pondo para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mainipong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, June 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inipong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinay ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Asa na si Emus po yata ang nakakabot po.
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ngayon ay araw ng Webes na. May, hindi May, nung nakaraang buwan pa yon. June! June 4, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Pambungad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Bay.
1: Radyo Pilipinas. Traffic!
0: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Ang lagay po na ating traffic kung saan mga oras na sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa may P2000 hanggang makarating na po tayo na Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakit. Ngayon, nagsapit po sa Cabrera, magiging mabagal po ang daling sakit hanggang makarating na po tayo ng Dock Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue po, asahan natin pagbagal ng daling sakyan. Moderate traffic naman po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. After Ayala po, tuloy-tuloy po ang bilis ng daling sakyan hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound, Kalye Industria po, asahan natin pagbagal ng daling sakyan. Muli pong babagal sa may Lanuza hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po bilis ng daling sakyan. Masusunod na lamang sa pagbagal din po sa may Makinli. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Makinli, maging mabagal po ang daling sakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gateway. Paalala po sa ating mga motorista na yung plaka po nagtatapos po sa 7 at 8. Ang ating pong number ko is may 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Thank you, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Sandigan Bayan, Senator Jinggo Estrada humiling sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kasong plunder.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
3: Ala, naghain niya ng motion si Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na payagan siya makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y 573 milyong kickback sa mga flood control projects. Inaasahang kasabay ng arraignment kayong araw ay didinggin itong urgent motion na ito ni Estrada, gayon din yung isa pang hiling niya na mailipat sa ibang detention facility. Maging si dating DPWA Secretary Manuel Bunoan, may hiling din sa anti-graft court na payagan siyang makapag sa ilalim sa hospital arrest. Bukod sa mga naturang opisyal, inaasahang dadalhin din sa Sandigan Bayan mula QC Jail ang iba pa nilang kapwa-akusado na sina DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cecil Sanchez Cortuna at mga District Engineer na sina Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sa arraignment, Alan, ay babasahin ng korte yung sakdal laban nga dito sa mga akusado at sila ay tatanungin kung guilty o non-guilty ang kanilang magiging plea. Bukod sa kasong plunder, naharap din si Estrada, Bunoan at tatlo pang opisyal ng DPWH sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kung saan ang arraignment ay mamaya ding hapon. Ang sitwasyon naman, Alan, dito sa Sandigan Bayan, tahimik pa kasi mamayang alas 8:30 yung arraignment pa, wala pa tayo nakikitang mga pulis na nagbabantay dito. Normal pa yung sitwasyon dito sa loob ng Sandigan Bayan compound. Pero mamaya alas 8:30 ang arraignment para sa kasong plunder. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Thank you so much, Marian Bastasa, mula po diyan sa Sandigan Bayan. So mamaya maghahatid pa rin ng karagdagang mga updates mula po diyan sa Sandigan Bayan si Marian Bastasa. Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Council for the Welfare of Children. Siyempre, alamin natin ang mga akbang na sinasagawa ng Council for the Welfare of Children kaugnay ng pagbabalik eskwela. June 8, balik eskwela na ang ating mga estudyante. Siyempre, pagka ganyan, mahalaga na aware ang lahat sa mga posibilidad ng anti-bullying, halimbawa, sa mga estudyante. No? Kaya't tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 18 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa Council for the Welfare of Children. Makakausap natin this morning ang CWC Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
8: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan, at sa lahat po na nakikinig na iyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children po.
0: Yes, sir. Nako, siyempre, alamin lang namin po ang mga paghahanda ng ating Council for the Welfare of Children, lalo na sa susunod na linggo ay balik eskwela na ang ating mga estudyante. Yusek, sir.
8: O, yan nga po, Kuya Alan. Alam natin na yung Brigada Eskwela, on the way na po yan. Ang mga may bayanihan sa paaralan na nangyayari ngayon, naglilinis, nagkukumpuni, naghahanda na ang mga tao.
0: Opo.
8: And if I'm not mistaken, sa June 8 yata na ang simula. No? So, naghahanda tayo kasi siyempre alam naman natin na kaakibat ng pagbabalik ng eskwela at pasok, yung threat na naman ng violence against children na maaring mangyari sa ating pamahalaan, particular na po yung tinatawag nating bullying, kasi
0: yan.
8: Cyberbullying, Opo. Kuya Alan.
0: Opo.
8: So, kaya po kami nakahanda po dyan. Last year, para po sa nakikinig, nag-memorandum of understanding kami with the DepEd po sa pangunguna ng ating Secretary Sani Angara para ikonekta ang Makabata Helpline 1383 dun sa DepEd naman po na hotline para protektado ang bata sa schools po.
0: Okay. So, ang pakikipagtulungan ni Kanga sa Department of Education ay lalong pinalalakas para matiyak na, of course, yung cyberbullying that can happen kahit wala sa eskwelahan. Pero yung physical na pambubuli sa mga eskwelahan. Of course, kailangan ding matutukan ng ating mga school authorities. And of course, nariyan din ang mga inputs from the Council for the Welfare of Children. USEC, sir?
8: Tama po, Kuya Alan. No? Actually, siguro just to give some data lang po. No?
0: Kasi yes, please. Po, opo, opo.
8: Kunyari po, noong school year 2022 to 2023, itong datos naman na to ay galing din sa DepEd. No? Meron tayong mga reported cases na more than 7,000 plus bullying incidents ano, noong 2022 to 2023 school year. Pero ang pinanggalingan po niyan, kunyari po, noong 2018 to 2019, nasa 20,000 po mahigit yung datos na yan. Ano. So, we can see the numbers going down. And pinupuri rin natin ang DepEd dahil napaka-proactive nila dito. In fact, noong 2025, Kuya Alan, naglabas ang DepEd ng revised implementing rules and regulation ng anti-bullying act natin of 2013 ano.
0: Uh-huh.
8: Kasi Kuya Alan, maraming sumbong sa kung saan-saan kasama na sa Makabata Helpline 1383 na pag-bullying cases daw yung mga ibang eskwelahan medyo itinatago or sinisweep under the rug so to speak ano. So ang ginawa po ng DepEd dito Kuya Alan last year ay nag-labas ng bagong implementing rules and regulation. At ang pinakamaganda dito sa IRR na nilabas nila
0: Opo.
8: Ay hindi como zero bullying reports ay maganda ang performance automatically ng school. Maari kasi hindi gumagana yung bullying policies ano, or yung structure. Kaya po yan ay chinecheck ngayon ng DepEd. At yung pagtatalaga rin ng learner formation officer, ito yung magiging punong abala pag may sumbong ng bullying po. No? So, napakaganda ng IRR ngayon. Kaya we are excited kung paano ito gagana ngayon 2026 po.
0: Okay. Nabanggit mo ano yung tawag doon? USEC, sir, learning...
8: Learner Formation Officer po.
0: Learner Formation Officer. So, kumbaga, siya yung nakatutok dyan sa ganyang aspeto. Baka mamaya may mga bullying, patago, etc. Yung mga ganon. So, siya ang point person pagdating sa ganong mga nature ng insidente, kung sakali, USEC.
8: Tama po, Kuya Alan. Ano? Pero aside from the Learner Formation Officer, bago tayo umabot doon, inutusan din ng teachers dito na pag mayroong precursors to bullying o yung mga preparatory acts pa lang, not technically bullying, pero maaaring mag-escalate ng bullying, kailangan na nilang i-resolve pagkasunduin ng mga bata, protektahan ng mga bata. Ano? And ang mangyayari dito, pag naayos ng teacher, hindi niya kakalimutan. Kailangan niya itong i-record at itala at isasabit ito sa eskwelahan para ito hindi nakakalimutan, para kung magkaroon ng second, third incident, ma-escalate po ng maayos doon sa Learner Formation Officer, saka doon sa mga Child Protection Committees na present dapat sa lahat po ng mga eskwelahan natin. Ano? Yan ang tumatay yung anti-bullying structure kasi yung Child Protection Committees po natin.
0: Okay. So, ibig sabihin talagang itong ganitong setup must always be in place sa bawat paaralan natin all over the country, USEC. Ganun po yon.
8: Tama po, Kuya Alan. Based on the IRR, may mga minimum requirements po kasi na minimum provisions na dapat nilalaman ng anti-bullying policy ng eskwelahan. Ano? Noong nag-issue po ng bagong IRR, lahat ng eskwelahan ay inorderan na maglabas kayo ng anti-bullying policy nyo na dapat nakasunod doon sa bagong IRR. Ano? And it should have minimum provisions. Kunyari, meron dyang intervention program dapat. Malinaw kung ano yung prohibited acts. Malinaw din yung disciplinary administrative sanctions. Tapos, hindi lang may anti-bullying policy kayo, inuutusan sila, Kuya Alan, dapat na na-disseminate yan sa mga bata at sa mga parents ano, sa simula pa lang. Kasi parte sila nung parang safe ecosystem na gagawin po natin sa eskwela.
0: Ayan. At syempre, sa dami naman ng student population, ika nga sa mga paaralan, ay talagang maituturing na challenge ang ganitong pag-monitor. Kaya mahalaga yung inputs pa lamang ng mga impormasyon sa mga bata at if possible, kapag may orientation, kasama yung mga magulang ano, para bago pa lang magsimula yung klase, ang bawat isa ay aware sa ganitong mga posibleng sitwasyon, USEC, sir, di ba?
8: Opo, tama po Kuya Alan. Ano? Actually, sa orientation pa lang, inuutusan ang mga eskwelahan na bigyan ng kopya ng anti-bullying policy din yung mga magulang. Kasi, again, child protection starts at home. Ano? And when we talk about child protection, Kuya Alan, maliban sa pagprotekta ng sarili mong anak, ay yung pagtuturo din na huwag mananakit din dapat
0: yes.
8: yung anak mo no, sa eskwelahan. No? So, para may obligasyon din yung Kuya Alan. And maganda dito sa implementing rules and regulation, ano, meron ditong ini-encourage yung mga upstanders, Kuya Alan. Ano ba yung mga upstanders? Ito yung mga bata na tumatayo para sa mga inaape na bata. No? Sila yung nag-speak out o nag-intervene on behalf of children na binubuli. Ano? So, ini-encourage yan na magsumbung din sa mga teacher saka doon sa learner formation officer po para talagang walang naaapi bata na walang tumutulong. Ano? So, upstanders po are encouraged po.
0: Okay. At kanina, may mga nabanggit kayo na you use the word precursor ng bullying. Okay. So, ito, kumbaga, mga bago pa magsimula o mga preparatory acts, siga nga, prior to bullying. Okay. Para po doon sa mga nakikinig sa atin, pagka may mga ganitong mga halimbawa nararamdaman na yung mga bata sa mga eskwelahan, mga precursors, ika nga, abay, dapat mas maging aware sila sa kanilang paligid. Ano-ano usually yung mga ganitong mga precursors na inyo pong binabanggit, Yusek Tapale, sir?
8: Opo, yung precursors to bullying as defined in the implementing rules and regulation, ito yung mga acts, whether physical to or through technology or electronic means na nag-i-indicate na maaring may mangyaring bullying. Ano?
0: Okay.
8: So pwedeng magsimula yan sa yung iba, parang friendly banter, kulitan, asaran, kulakan na medyo mild lang, ano? Parang ganun. Pero if it continues, it might amount to bullying in the sense na magiging violent na siya, severe, repeated. Saka nakaka-apekto na dun sa learning environment. Yun kasi yung keyword dapat dito. No? Hindi lang siya basta parang simpleng pananakit, pangungrusonada. Pero it inflicts physical or emotional harm, creating a hostile environment in the school. No? So yung mga preparatory acts, hindi dapat po yan ini-ignore ng mga upstanders man na estudyante o ng mga teacher na maaaring makakita. Hindi lahat po ng mga horse, minsan may horse playing dyan, mayroon friendly banter. Pero yun nga, sometimes friendly at kasama sa paglaki yan, pero pag nakikita natin sustained na, parang may sinisingle out in a target, we have to be on the lookout para po yan ay isawata ka agad.
0: Okay. At ang isa pang from the standpoint naman, ika nga nung unti-unti na nakakaramdam, oops, teka muna, mukhang plano kong buli-bulihin itong mga ganito. Yan. How do we encourage ang mga batang ito na magsumbong o kaya itimbre na kagad sa school authorities? Ma'am, sir, medyo napapadalas po ang pagkulit sa akin ni ganito. At medyo palagi po ako nababatukan. Yung mga ganon. How do we encourage yung ganitong mga bata na ipaalam sa mga responsible persons sa paaralan ang ganitong mga possibilities na leading pa lamang to bullying na kaagad, Yusek, sir?
8: Opo, Kuya Alan, ang maganda dito sa implementing rules and regulation, katulad ng sinabi ko kanina, sa orientation po nyari, yung anti-bullying policy, ang parents po ay binibigyan na ng kopya. Pero yung role ng learners na mga students po ay ini-emphasize din dito, no, to prevent bullying.
0: Opo.
8: They are encouraged to actively participate and cooperate in the anti-bullying policies. Familiarize themselves with the policies. Alam dapat nila na pag may mga ganitong nangyayari, yan ay number one, bawal, at yan ay maaring mag-amount to bullying. Ano?
0: Mm-hmm.
8: And pinapamiliarize din sila doon sa reporting mechanisms. Ano? Kasi yung pagre-report ng bullying, Kuya Alan, it may be commenced by the student himself or herself, or may representative siya, or any school personnel, ano, or any parents po, ano, pwede po yung magsumbok. So kahit estudyante, kaya po nilang gawin ito at pinapamiliarize doon sa proseso po.
0: Mm-hmm. Kasi maalala ko noong nakarang Martes, mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama si Education Secretary Anggara, may in-inspect sila na paaralan dyan sa ano ito eh, Kapitbahayan Elementary School sa Navota City. At mayroong mga bagong install na CCTV roon na bahagi ito ng mga measures to ensure ang seguridad at maayos na sitwasyon ng mga estudyante in time for the school opening. Point of view tungkol dyan sa ganitong mga CCTV sa ating mga paaralan, Yusek Tapale, sir.
8: Opo, sa amin po ay wala naman pong kaso yung mga ganyan. Ano? Kasi ang mga eskwelahan po, kailangan pa natiliin talaga nating ano yan.
0: Yes,
8: safe. Saka dapat dyan, makikita ng yung mga CCTVs kasi, no, while yan ay feeling ko naman hindi intrusive. So, lalo na doon sa
0: course,
8: mga common areas, public spaces. But
0: opo,
8: it may serve as a deterrent to
0: yes,
8: makikita. Alam nila na may nagmamadsyad po. No?
0: Mm.
8: So, okay lang po tayo dyan. Huwag lang naman dun sa mga CR, dun sa mga public spaces.
0: Of course.
8: Private spaces, wala pong kaso po yan.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, malaki ang may tutulong. Ika nga, it serves in the first place as a deterrent. Uy, nakikita tayo, may CCTV rito. Huwag nating kulitin si ganyan. Yung mga ganon, sir, di ba?
8: Tama, Kuya Alan, kasi ang bullying ay nagtatribe yan dahil una, walang nakakakita, walang nagsusumbong, at pag may nagsumbong, walang nangyayari doon sa sumbong. Ano? So yan po ang talagang iniiwasan at tinututukan po ng pamahalaan ngayon, particular na ng DepEd.
0: Okay. At siyempre, maliban dyan sa posibleng physical na pambubuli, ika nga, in schools, kasi nga, nasa eskwelahan lahat, di ba? Nandoon at namomonitor at kinakailangan din na mabantayan, pagka nagkaklase na, ika nga, syempre maraming mga bata ang nagre-research, nagiging present sa internet. Ayan, ito na naman at baka tumaas na naman ang mga posibilidad na sila ay mabiktima ng mga nanluloko o nambubuli sa online platform sa USEC Tapalizer.
8: Opo, yung online platforms, ano, napakalaking component din po niya ng binabantayan natin. Kasi po, hindi lang talaga physical bullying. Actually, Kuya Alan, doon sa 7,000 plus na sinabi ko sa yung bullying cases noong 2022 to 2023,
0: opo,
8: mahigit 1,000 po dyan yung cyberbullying. Ano. So it's a substantial component of our bullying cases. And nakikita po natin ngayon ang mga bata, pwede kasing bantay, sarado ka sa eskwela, pero yung cyberspace, doon umaatake, maliban yung masasamang tao, pati yung mga cyberbullies. Ano? Kaya po, ang mga eskwelahan po ay hinihikayat din po natin na kailangan turuan ng mga bata ng life skills. Ano? Ano yung mga life skills?
0: Yan.
8: Number one,
0: okay,
8: huwag magpabuli sa cyberspace. Ano? At saka yung may help-seeking behavior dapat. Ano? If there is cyberbullying, they should be able, number one, to report to their parents, to the teachers, or eventually to the learner formation officer para mapanagot yung mga bullies na yan sa cyberspace po.
0: Okay. At tungkol sa cyberspace bullying, halimbawa, kasi yung iba naman ay talagang nasa internet para mag-research. Kaya lang pag minsan may mga nagpa-pop up na kung ano-ano at maaring hindi lubusang nauunawaan ng isang bata na yung pala ay unti-unti na siyang ibubuli o bibiktimahin. Ano naman yung mga red flags, ika nga, para magsilbing paalala sa mga magulang at maging sa mga bata na masyadong mapapadalas ang kanilang online presence dahil panahon na nga muli ng pasukan, sir?
8: Opo, alam niyo, Kuya Alan, tama yung pinupunto niyo. No? Sa social media man or any online platforms, meron kasi mga algorithms dyan na bumabasa ng ating browsing habits. Ano? At base dyan sa algorithms na yan, finifeedan din tayo kasama na ang mga bata kung ano yung dapat makita, maklik, ano yung kasunod na lalabas pang in-scroll mo. No? And minsan po, whether sinasadya yan or hindi sinasadya, maaring maging addictive yan sa mga bata. Maaring makatisod sila ng violent, sexual, at mga fraudulent na content sa internet. Ano? That's why, tinutulak po ng Council for the Welfare of Children and there are proposed legislations in the House of Representatives po, no? To also regulate, number one, the collection of private information and data from children. Ano? Kasi yan ang ginagamit na algorithm din po. And number two, the platform should be safe and private by design para yung mga manipulative at talagang addictive na mga algorithms and contents po dyan ay hindi po natatarget ang bata. Ano? So sa mga kids naman at mga parents, you have to be digitally literate and educated. Ano? Be responsible digital citizen. Don't click mga links saka pumunta sa mga sites na hindi nyo po kilala.
0: Yan.
8: Kasi nandyan nag-aabang ang mga cyberbully man o yung mga sexual predators po natin. Ano? Pero Kuya Alan, I want to emphasize the role of parents po. No? Hindi po natin pwedeng iwasan ang pag-aaral po ng cyberspace, ng internet at mga gadgets and applications. Ano? Otherwise, hindi po natin mababantayan ang ating mga bata po.
0: Opo, nabanggit nyo yung role ng parents, halimbawa, sa, in a way, sa pagmomonitor ng online access ng kanilang mga anak, lalo na kung maliliit na ba, maliliit pa lang, although kailangan mag-research, etc., yung mga ganon, through the net, ano ho. Meron namang mga safety features, di ba? Ika nga, or mga settings na maaring i-input sa isang particular na gadget na gamit ng bata in order to avoid accessing malicious sites, use Ektapale, sir.
8: Tama po, Kuya Alan. Ano, sapul na sapul yung comment na yan. Kasi po, we are presently in coordination with social media platforms, other gaming platforms po, ano, to ensure that there are features na pang bata lang talaga. Mm. At iba't ibang klaseng bata pa yan, ano, iba't ibang age bracket pa.
0: Opo.
8: To make sure na yung account nila safe kunyari. Ano. Pero ang isa rin pinupunto natin at sinasabi natin sa kanila,
0: opo,
8: yung safety ng bata po sa internet should not depend on the ability of parents and children to navigate your platform. Marami pong dinosaur sa atin. Hindi tayo marunong. So you have to make it safe by design, ang sinasabi namin sa kanila. While we appreciate the effort na meron sila mga accounts na pambata, pang teens, pang ganyan, pero yung mga hindi po marunong sa internet, maaaring ma-shoot pa rin dun sa mga panganib o so maling accounts. Ano? So we have to make it safe by design and private by design, Kuya Alan po.
0: Okay. Nako, Undersecretary Tapale, sir. In closing, of course, paalala muli sa ating mga parents, sa mga bata rin na nanonood ng nakikinig sa atin ngayong umagang ito, lalo na't papalapit na naman ang pasukan. Please go ahead, Yusek Tapale, sir.
8: Opo, para po sa mga mommy, daddy, para po sa mga kids at na nangangalaga ng bata na nakikinig, ano, magsisimula na naman po ang pasukan. Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan, ano, malaki ang mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwelahan. Ano, huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata. We always say ang mga bata ang ating kinabukasan, pero we always forget na hindi lang sila kinabukasan, sila rin po ang ating kasalukuyan. Ano. So, mahalin at protektahan po natin silang lahat.
0: Okay. Salamat po na marami, Undersecretary Angelo Tapale, sir. Good morning.
8: Good morning. Thank you, Kuya Alan. Thank you po.
0: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapale.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Okta Research Group. Ha? Meron hong dito sa latest na tugon ng masa survey, majority ng mga Filipino ay they back actually, ano, sinusuportahan ang mas assertive na Philippine posture sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin yan maya-maya with the Okta Research Group sa pamamagitan po ni Dr. Guido David. Sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Ganang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
10: I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
11: Ilaw, ilaw.
10: Bakit bukasan na ba ang mga ilaw?
11: Ay, ikaw po ni CR.
10: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Octa Research Group. Baka kausap natin this morning, Dr. Guido David from Octa Research Group. Dr. Guido David, sir, magandang umaga po.
12: Yes, magandang umaga, Alan, and sa mga viewers and listeners natin.
0: Yes, sir. Okay, meron pong bagong tugon ng masa survey at lumitaw po na majority ng mga Pilipino ay nagpapahayag ng suporta para sa mas assertive na Philippine posture, ika nga, sa West Philippine Sea. Dr. David, sir, please.
12: Yes, itong probe na to ay bahagi ng tugon ng mass survey ng Opta Research kininap noong March 18 to 24. At 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% error. Ang tinanong dito, una, tinanong kung familiar ba sila sa current issues on territorial disputes in the West Philippine Sea.
0: Apo.
12: At ang lumabas dito, 72% ang familiar or nakaalam or may narinig na sila about the West Philippine Sea, and 27% ang hindi familiar. So, mataas yan. 7 out of 10 Filipinos ay nababalitan ang tungkol sa West Philippine Sea. Pasalamat. Okay. Salamat dahil sa mga broadcasters, sa mga reporters na nag-report tungkol dito sa issue. Masasabi ko yan kasi mga 2 to 3 years ago, hindi pa gano'ng kataas yung awareness sa West Philippine Sea. Dati para mga 10% lang.
0: 10%?
12: Anyway, ang pangalawang
0: Three years ago.
12: I think 2022 or 2023. Hindi po masyadong alam.
0: Uy,
12: I'll have to double check that. Pero alam ko, Alan, mababa pa na natin or less than 20%. Ngayon, 72%.
0: And this was taken late March, Doc, ano?
12: Itong March, yung 72% na yung awareness.
0: Okay. Yes,
12: sir. And yung pangalawang tanong, yung ano yung priority measures to address the conflicts sa West Philippine Sea. And and sa tanong na to, tinanong, what measures should the Marcos administration prioritize to effectively address the issues related to the conflict in the West Philippine Sea? Ang pinakamataas na choice na pili ang mga kababayan natin is further assert the Philippines' territorial rights through expanded naval patrols and troop presence in the West Philippine Sea. So, expanded naval patrols and troop presence. Yun yung pinili nilang option, 69%. Ang pangalawa is further assert the Philippines' territorial rights through diplomacy and other peaceful methods, 66%. And then 64% to modernize and strengthen the Philippine military's capability to protect the country's territory. So, mabigyan ko lang ng context ito. Noong mga probes namin last year, ang pinakamataas na sagot ay yung diplomacy. So, ako rin naman, gusto natin diplomacy para maano. Kasi yung peaceful means, yun yung talaga dapat first choice natin.
0: Of course, of course.
12: Sa lahat ng bagay. Hindi naman tayo nakipag-gera. Pero, napansin natin na nagbalit na, hindi na diplomacy yung top choice ng mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipag-gera tayo sa oppressors natin or sa China, kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen ang ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating yung sovereign territory.
0: Hmm. Kumbaga, dagdagan ang presensya sa ating mga karagatan, Dr. Tama. David, sir.
12: Yes, tama yun, Alan. And this is, across the regions, generally, mataas talaga yung expanded naval patrols na option sa Luzon, Visayas, Mindanao.
0: So, ibig sabihin, itong 69% na nagsabi, halimbawa, expanded naval patrols and troop presence, this is, paano ang distribution ng percentage na ito dito sa mga major areas? Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Sir?
12: Yes, Metro Manila, 70% yung nagsabi ng expanded naval patrols. Sa Luzon, 72%. Sa balance Luzon, 72%
0: mm-hmm.
12: yung expanded naval patrols, pati yung diplomacy. So sa balance Luzon, tabla sila. Pero sa ibang regions, hindi tabla. Like sa Visayas, 73% yung expanded naval patrols. And sa Mindanao, 58%, mas mababa na konti.
0: Okay.
12: Yung nagsabi na expanded naval patrols.
0: Ayun. And also worth mentioning, mataas ha, 64% din ang nagsabi na ang tumugon ng AFP modernization, Dr. David, sir.
12: Yes. And actually, that's not a bad option din. I mean, kailangan rin naman natin talaga i-modernize yung ating armed forces para rin hindi tayo nahuhuli sa mga ibang bansa. Traditionally kasi medyo hindi natin masyadong napaprioritize yung AFP modernization kasi us being an island nation, archipelago, wala tayong masyadong mga nakalaban or nakagiitan. Unlike yung mga ibang bansa na magkakatabi, mga landlocked countries. Kunyari, for example, Israel and Palestine, magkatabi sila. Israel and Lebanon, magkatabi mm-hmm. sila. So yung mga may neighboring countries, definitely, minsan, nagkakaroon ng tension sa kanilang borders nila. Tayo, wala tayong neighbor, essentially. Except siguro, I mean, may mga malapit na countries like, Malaysia and Indonesia
0: mm-hmm.
12: and then China. Pero, wala masyado historically. So, yung modernization, parang hindi masyadong priority. Pero sa ngayon, because of tensions sa West Philippine Sea, nagiging ano na rin yan. Napupunta na yan sa consciousness ng mga kababayan natin na kailangan talaga i-modernize yung ating AFP para hindi tayo masyadong maapi. Kasi wala naman kumagat mm-hmm. ng api sa atin. I mean, since the World War, di ba, parang we've been living in a peace, relatively peaceful times, except for mga insurgents na local naman siya, domestic.
0: Okay.
12: So yun. So kailangan na talagang i-modernize yung AFP. Mataas din yan, 64%.
0: Okay. Now, Dr. David, sir, in closing, i-ano uli natin, recap natin yung ilang mga detalye. The survey was done when? At saka yung mga respondents nito from all over the
12: yes.
0: country, please.
12: This was the an Opta research survey conducted on March 18 to 2026 with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. And ang margin of error is plus minus 3%. Ang main finding is yung top three options na mga kababayan natin, pero ang nangunguna to deal with the West Philippine Sea conflict is to expand naval patrol and troop presence, yun yung pinakanauna. Kasunod nito ay to have diplomacy and other peaceful methods. At yung pangatlo ay yung modernize and strengthen the Philippines' military capability to protect the territories of the Philippines.
0: Mm-hmm. Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito po sa huling tugon ng masa survey ng Okta Research Group, sir.
12: Maraming salamat muli, Alan, at magandang umaga.
0: Thank you, sir. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David, kaugnay itong huling tugon ng masa survey, majority ng mga Pilipino ay sinusportahan ang mas assertive, ika nga, na Philippine posture sa West Philippine Sea.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sandali lang mga kaibigan, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
18: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. At siyempre sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa bayan din na napapanood sa mga Facebook live streaming po. Sa mga Facebook pages ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Thursday morning, June 4, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Radyo Magazine
19: 1278 AM.
20: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
21: Hala, totoo? San ka sumali?
20: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
21: Naku po! Juan! Scam yan!
20: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
21: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
20: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
21: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
20: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
21: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
20: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
22: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
23: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
24: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
23: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
25: Huwag!
26: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
27: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
28: Radyo on the go.
27: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay!
30: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
31: PBS Receiver.
30: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to, ha?
30: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad.
31: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
32: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
33: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
32: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
34: Kasama po namin si Secretary Henry po.
35: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
36: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
32: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
37: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
32: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
38: Hindi ko nakakaya. Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
39: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
38: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 lang aircon?
39: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
38: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
39: Nanay naman eh.
38: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.